0: Like, yun yung sinabi nila na kaya pre-reserve
1: Oh,
0: nila
1: yes.
0: yung ITR
1: Yun,
0: box.
1: pwede ko nga silang pwede, ang tingin ko nga masyado silang naging sobrang maingat, which is probably a good thing, no, looking back. Pero tama ka, hindi sila Chairman Luistro, sila Congressman Jokno, sila Congressman Abante, talagang they were very conscious na hindi sila mapipintasan na lumilihis doon sa kanilang rules at doon sa konstitusyon natin at doon sa desisyon ng Korte Suprema.
2: Yung apat na yon, bago natin tingnan pa yung tatlo, para sa inyo, bago ko makalimutan itong tanong na to, Attorney Cinco, para sa inyo, as a litigator, alin sa apat na yon ang sa tingin ninyo mukhang matibay?
0: Pinakamalakas.
2: Pinakamalakas.
0: May laban.
2: Mm-hmm. Parang kape, paglalabang ka.
1: yung ano, Pastor, yung misuse of public funds na ang documentary evidence na nagpapatunay doon ay yung COA. And then yung unexplained wealth, kung saan yung documentary evidence ng AMLAC and also yung SALN na pinaliwanag ng ombudsman. Para sa akin, yung dalawang yon talaga yung pinakamatibay at sa palagay ko, sapat na na i-impeach yung, o ay convict si Vice President Duterte.
2: So yung unexplained wealth and SALN omission, saka yung graft, corruption, and misuse of funds, yung dalawang yon. Yung bribery and corruption, kasi may sinabi rito, handing out cash envelopes to DepEd officials. That's a testimonial thing, eh, di ba? Ang isang problema natin sa pulis natin ay umaasa sa testimonial. Pwedeng bawiin kesa sa forensic evidence. Dito sa tingin nyo, may posibilidad ba na pag bumaliktad yung nagsabing binigyan siya ng Vice President ng cash, ng envelope of cash, ay wala na, taob na itong article na to. Ganun po ba yun?
1: Yung pag-iisip na ganyan, Pastor, if you're talking about a court of law, tama po kayo. It's a he said, she said proposition. So, kailangan talagang i-testing yung testigo. And sa konteksto kasi ng court of law, talagang may kaalaman yung mga abogado doon, whether defense or yung prosecutor and even the judge, no, na talagang papaano alamin kung talagang nagsasabi ng totoo yung testigo, no. Ang problema ko kasi sa konteksto ng impeachment, yung mga tatayong hurado, hindi ko alam kung meron silang kaalaman o yung technical know-how kung paano talaga alamin kung nagsasabi ng totoo yung testigo. Eh, doon ako nagdadalawang isip. So kaya sa akin, hindi ako masyadong kumbinsido na yung bribery and even yung grave threats, hindi ito, for me, hindi nga to impeachable offense. Eh. So, ako siya masyadong binibigyan ng ganun ka, ng parehong halaga doon sa unang dalawang binanggit ko sa'yo kanina.
0: Okay. At saka mukhang itong dalawa kasi, ano, Pastor A and Attorney Mike, ay pwede kang makahanap ng mga paper trail talaga. So, meron talagang mga supporting evidence.
2: Kasi yung namang envelope of cash, wala namang pinipirmahang ano yun eh. Pagkabigay siya, may pipirmahang ka-received.
0: Tama po ba yun, Attorney Mike? And yung mga ganun, yung tatayo sa trial, sa korte po natin, impeachment court.
1: Yes, that's exactly the reason why, Heidi, no? Na ang pinangahawakan ko dun sa unang dalawang charges ay documentary evidence, hindi testimony ng isang tao o isang testigo. Now, siguro maganda rin paalala sa mga nakikinig sa atin na yung bribery and also yung grave threat and also the sedition charges, these are also crimes. Okay? Just because na sinabi kong hindi sila impeachable offense, hindi ko ibig sabihin na hindi na accountable si Vice President Duterte rito. Kailangan pa rin imbestigahan ng mga kapulisan natin yung dalawang crimes na yon, yung bribery at yung grave threats. So, ang pinag-uusap, iniiba natin dito ngayon yung impeachment doon sa criminal proceedings. So, yung una, yung misuse and unexplained wealth, crimes pa rin yan at currently, iniimbestigahan na yan ng ombudsman. So, umaandar na yan doon sa criminal justice system natin.
2: Mm-hmm.
1: Whereas yung bribery and grave threats, while I think hindi sila impeachable, dapat pa rin imbestigahan mm-hmm. ang mga criminal offenses na ito at panagutin si Vice President Duterte.
2: Mm-hmm. Pero ibig sabihin, mayroon pa palang pagkakaiba, impeachable, non-impeachable charges?
1: Oh, definitely. Uh-huh. iba, pag sinabi mong impeachable yung isang offense, ibang level na yon. Ibang level yon. So, kapag sinabi mo ang isang offense ay impeachable, ang ibig sabihin nun, talagang hindi katanggap-tanggap
0: mm-hmm.
1: o sukdulan na hindi katanggap-tanggap yung public official na yon na manatili pa sa public office. Kaya dapat siyang tanggalin agad.
2: Mm-hmm.
1: Agad-agad.
0: Mm-hmm.
1: Dahil yung kanyang pananatili ay mapanganib na para sa gobyerno at para sa bayan.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung ibig sabihin natin pag sinabi nating betrayal of public trust,
0: mm-hmm.
1: graft and corruption, na impeachable offenses.
0: Mm-hmm. Isa pa sigurong tanong, bago lang magtanong, baka may question para kay Attorney Mike, si Pastor Rene. Ang tanong din po, bakit ano, pati kung dun sa unexplained wealth, pati yung mga yaman or ari-arian nung hindi pa siya bise, sinasali. Eh di ba ang impeachable lang as a vice president siya?
2: Nung vice president siya.
1: Iyon ang problema ngayon, no? Kasi malinaw na sinabi ng Korte Suprema na ang impeachable offense na covered pagdating sa presidente at sa vice president ay yung nangyari during their term of office.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi ko alam paano nangyari yon na pati yung panahon na mm-hmm. vice president siya ay mayor siya ay nasali. So, I think that should be raised during the impeachment trial and sigurad malamang i-co-consider ng impeachment court na hindi na i-cover yon.
0: No? Mm-hmm.
1: Okay. Pero tama ka, inak. It's very clear in the decision, yung Duterte versus House na
0: mm-hmm.
1: kailangan covered lang yung offenses committed during the term of office.
2: Meron ditong comment, yung bang bank secrecy law, sabi hindi daw lulusot yeah. sa Senado yun. Yung sa impeachment court.
1: Yeah, no? Very clear din sa bank secrecy law natin na hindi covered ng bank secrecy ang impeachment. Ibig sabihin, mm-hmm. kapag sa impeachment,
0: mm-hmm.
1: hindi applicable yung bank secrecy law. Ibig sabihin, yung mm-hmm. yung impeach official, yung mga bank records niya, ay pwedeng halongkutin ng mm-hmm. impeachment court at hindi ito covered ng bank secrecy law.
3: Attorney, paano yun? Kasi may joint account sila ng asawa niya. Diba? Yung asawa niya talagang...
0: Mm, si Attorney Mads. Oh.
3: So, siyempre, ma-expose din yung kanyang asawa at malalaman. At yun yung nare-reklamo niya, diba? Nag-file siya ng case, no?
0: Mm.
1: Alam mo, ganda na talaga yung Pastor Rene, no? Kasi, again, wala pa tayong jurisprudence dyan. Pero mm-hmm. if you're going to ask me, malinaw kasi na yung bank account ni Vice President Sara Duterte ay hindi covered ng bank secrecy law. And that covers also yung mga joint accounts niya.
2: Mm.
1: So, mm. I suppose, hindi talaga pwede mapaghihiwalay
2: conjugal
1: yung joint account.
2: Mm-hmm.
1: Right? So, kumbaga, hindi ito protection.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagiging joint account, hindi ito protection against yung pagbukas ng mga bank accounts ni Vice President Duterte. in the impeachment trial.
2: Mm-hmm. May isang comment dito si Yesa Lawas. May tanong siya, kung enough na isang church pa, isang charge para ma-convict, ma-impeach, ano po mangyayari kung ma-convict sa more than one? May additional penalty po ba?
1: Very good question. Wala. Kasi dalawa lang ang pwedeng penalty talaga Removal from office and permanent disqualification. Wala nang iba eh. Yung dalawa lang, no? Walang imprisonment, walang restitution, walang fine. So, sa impeachment, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Removal and permanent disqualification. Kaya kung talagang gusto natin mabawi yung mga perang ninakaw at makulong si Vice President Duterte for the crimes she has committed, talagang dadaan dapat yan sa criminal justice system natin. Hindi sa impeachment trial mangyayari yon.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Eh, sabi ni ba, bakit hindi na lang doon dinaan sa criminal charges? Ba't kailangan pa mag-impeachment?
3: Nasa constitution.
1: Well, yun din. That's also my question, no? Kasi I mean, I'm sure sinabi ko sa inyo dati to na si Vice President Duterte kasi hindi naman siya immune from suit eh. So, the impeachment talaga really is really politically motivated. Kumbaga, ang outcome is political. Unlike si President Estrada dati, dahil ang presidente may immunity from suit, walang choice kung hindi i-impeach siya. Kasi ang presidente may immunity while presidente siya. So hindi pwedeng maghintay. Hindi pwedeng maghintay hangga't bumaba siya sa pwesto. Kaya dapat tanggalin na siya. So impeachment was the only choice. Pero kay Vice President Duterte, kung si Vice President Duterte hindi naman immune from suit, ang sabi sa position ko dati, then let's just pursue the criminal judicial charges.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun naman na magpapakulong sa kanya, yun naman na magpapawi nung pera na ninakaw, and madi-disqualify din siya.
3: But it will take time, attorney. Alam mo naman yung masyadong mabagal ang wheels of justice, mm-hmm. no? I think matatagalan lang, di ba?
0: Kung yung course na yun ang kukunin.
1: Yeah, pero like I said, kung ma-impeach man siya, kailangan pa rin gawin yun. Otherwise, hindi mababawi yung mga perang ninakaw.
0: Walang pagpapanatili.
1: So you will still have to do that.
0: Mm-hmm.
3: But at least may decision na, di ba? Would that like kung ma-impeach siya, would that be a basis for the court to decide against her? No?
1: Not really. Yung court will still decide based on the evidence presented.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, yung mga pinresentang ebidensya sa impeachment, effectively, uulitin yan dun sa Sandigan Bayan.
2: Hindi yan sabay.
0: Another battle yun.
3: Another battle.
1: They will be presented again dun sa Sandigan Bayan. Kumbaga, hindi pwede sabihin ng Sandigan Bayan na just because na-impeach na siya, convicted na rin siya. It doesn't work that way. Kumbaga, whatever happens sa impeachment, separate siya doon sa mangyayari sa Sandigan Bayan.
3: Pero at least, pag-impeach na, at talagang permanent disqualification, at tanggal siya sa pwesto, di ba?
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yeah, that's kaya nga ang sabi ko, Pastor Rene, the objective really is political, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Gusto mo siya tanggalin sa posisyon, at i-disqualify na siya from running in 2028. So that's political.
2: You're not using it's political not, in a bad in a
3: political
2: bad way.
3: Political exercise siya.
1: No. It's not. Hindi.
2: Yung pamumulitika lang, yung sabi nila.
3: Parang democratic process, no?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Yes. Kumbaga, ayaw mo lang siyang patakbuhin sa 2028.
3: Mm-hmm.
1: That's really the reason. Yan din naman ang sinasabi ng mga nagtutulak sa impeachment, di ba, na kaya pinipilit na i-impeach siya para hindi na siya makatakbo. sa 2028.
0: Okay. Punta lang ako sa Senado saglit. Attorney Mike, kasi pwede ba ito? Meron kasing inihaing resolusyon si Senator Marcoleta na parang humihiling na pahintulutang makasali sa impeachment trial or sa process yung wala doon. Parang pwedeng mag-join online.
2: Kasi pati work
0: sa
2: from voting. Home siya. Hindi pala work from hiding.
0: Ano po bang mga nasusulat sa patungkol dyan?
2: Pwede ba yun?
1: Hindi pwede yun. No? Kasi ang judge, whether senator judge o yung judge sa court of law, kailangan nandoon siya sa korte kung saan ginaganap yung paglilitis. Kasi
2: judge,
1: kailangan niya mapanood, mapakinggan, face to face. Kasi magdi-decision siya at the end of the process, eh, di ba? So kailangan niyang i-examine ng mabuti yung mga testigo, yung behavior nila, yung pagkikilos, yung paano sinasabi yung mga testimonya. So hindi pwedeng work from home o work from hiding ang isang judge. That's, kumbaga, kung tatanungin mo ako, napaka-absurdo nun.
0: Mm-hmm.
1: Pwedeng isang testigo, for example, testigo. Pwedeng virtual.
0: Mm-hmm.
1: Kahit pinapayagan na yun. Kumbaga, halimbawa, nakakulong ka, tapos testigo ka o may sakit ka sa ospital, pwedeng payagan yon na yung testigo ay mag-testify remotely or by video conferencing. But the reverse cannot be done. Yung judge nandun siya sa bahay habang naglilitis yung mga litigan sa korte. That's not possible.
0: So ito, kung sakali, magiging revision ng impeachment rules kung papayagan. And baka lang kasi...
1: Yes, precisely.
0: Eh, kung paano kung makalusot dahil they have the numbers, Attorney Mike?
2: 13-11 sa ngayon.
0: Oo.
3: Actually,
1: well, para sa akin, kung nangyari yun, talagang... Kumbaga talagang matinding kawalang hiyaan na yun. Kasi hindi na talaga sumusunod sa tama, I would say. Hindi na sumusunod sa common sense, I would say.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, so, ewan ko kung ano pa masasabi kung... PG-13.
0: Oh. Wag na po.
2: Puso.
0: Baka patayan ako ng mic ni John B.
2: Pero Tony, so ibig sabihin pwede mangyari ito. Ma-convict siya sa impeachment court, pero mapawalang sala siya sa criminal court.
0: Mm-hmm.
2: Or ma-acquit siya sa impeachment court at ma-convict siya sa criminal court.
0: Yun ang mga scenario.
1: Yes, that's very possible.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang evidence standard sa criminal proceedings ay mataas yung proof beyond reasonable doubt. So kahit ma-convict siya sa impeachment court, eh baka paglatag ng ebidensya sa Sandigan Bayan ay
3: hindi
1: akma doon sa beyond reasonable doubt, then no choice din yung mga Sandigan justices to dismiss, no? Dismiss the case. So that's totally possible, Pastor Eric.
0: Mm-hmm.
3: Scenario, attorney. Halimbawa, okay, maliwanag ang ebidensya na ma-impeach siya. And then, pero hindi siya na-impeach.
0: Ano magiging scenario?
3: Oo, nagbutuhan, hindi siya na-impeach.
0: Walang numbers.
3: Ano kaya ang magiging scenario nito?
1: I think life will go on kasi... hindi na siguro mangyayari yung nangyari kay Pangulong Estrada dati na nagalit yung taong bayan.
0: EDSA 2.
1: I think kung mangyari yon, Pastor Eric, yung may clear and convincing evidence to convict pero na-acquit pa din, I think life will go on until 2028. Pero sana yung mga botante ay doon nila ilabas ang kanilang galit, no? Sa 2028.
2: Mm-hmm.
1: Palagay ko, hindi na sila magra-rally-rally. Siguro, meron siguro.
3: Hindi magpapabenta ng boto.
0: Mm-hmm. Pero buti na lang.
1: May mga magra-rally-rally pa rin.
0: Mm-hmm.
1: But I don't think magkakaroon tayo ng EDSA Part 3.
3: Mm-hmm.
1: Pero sana, pagdating ng botohan sa 2028, eh, mas malinaw sa kanila, hindi na pwede na ihalal ulit yung mga ganong klaseng mga public officials.
2: Mm-hmm. So kumbaga, dapat matuto tayo to go through the process. At hindi natin idadaan sa isang shortcut, with all due respect, sa katulad ng people power. Kumbaga, daan pa rin nasa proseso, sa eleksyon na lang bumawi kung hindi pabor o pabor sa magiging resulta ng impeachment.
1: Yes, and if I may add, Pastor Eric, mayroong responsibility yan para sa media institutions, no, na to continue the engagement ng taong bayan until 2028. No? Mm-hmm. So yung mga ganitong pag-uusap, hindi dapat to tumigil just because may resulta na yung impeachment. No?
3: Mm-hmm.
1: O yung mga nagko-comment sa pag-uusap natin ngayon, engage din sila.
0: Mm-hmm.
1: So kailangan natin to sustain. And maybe not just about impeachment din, no? But about current ano, yung current issues, no?
0: Mm-mm.
1: So okay, kailangan patuloy. Kasi kapag tumigil, after the result, eh ang laki ng pagkakataon na magkakalimutan na naman tayo.
3: Sa palagay ko, at iba pang proseso, like sa tawag dito sa COMELEC, halimbawa, yung responsibility ng COMELEC.
0: Mm-mm.
3: Iba, hindi lang ibig sabihin tututukan yung resulta ng impeachment at patuloy na pag-educate sa mga voters. Pero yung mga ibang proseso at sistema sa gobyerno na ibig sabihin contributing factors din kung bakit nagpapatuloy ang ganitong maling sistema. Diba?
0: Okay.
1: 100% Pastor Rene, no? But again, kayo na rin nagsabi, part of the problem is, you know, mga government institutions na not performing their functions,
3: yes,
1: di ba?
3: Exactly. Mm-hmm.
0: Okay.
1: That's why, ang sabi ko, ang laki ng responsibilidad ng media, kasi at least yung media, pwede natin sabihin na meron kayong kakayahan na gawin yung dapat nyong gawin. Right? Hindi kayo bound by the limitations of politics, of you know, administrative funding and all of that. So that's why yun ang sabi ko na mas malaking responsibilidad ang nahuhulog sa media to uplift yung political consciousness ng mga tao.
0: Kaya gustong-gusto natin yung mga ganitong talakayan.
3: Oo. Kakalampagin mo talaga.
0: Naliliwanagan.
2: Oo. Pag bago magtapos tong interview na to, sabi ni Princess Faith, 1,000,000% agree po sa lahat ng sinabi ni Attorney Mike. Well explained po. Thumbs up.
0: Thank you, Attorney Mike. At palaging tatawagan namin kayo para ipaliwanag pa yung mga susunod na kabanata dito sa ating Bantay Impeachment sa 702 DZAS. God bless you, Attorney Mike.
3: Salamat, Attorney.
1: Maraming salamat.
0: Mabuhay ka.
3: Ayan,
0: at sarap ng usapan kasi bumabalik tayo dun sa issue talaga.
2: Oo.
0: Di ba, Pastor Rene?
3: Oo.
0: At Pastor A, minsan na masyado tayong napapalayo sa tunay na issue.
2: O nadadala ng bugso ng damdamin.
0: Oo, dahil may tinatawag nga na new story cycle lang, di ba? Minsan one week or two weeks, tas iba na naman ang pinag-uusapan. Yes.
2: Baka mamaya, kung halimbawa si Sandro ay magpapakasal, yun naman ang maging laman ng balita.
0: At yung hindi natuloy na kasalan.
3: Oo, yan. Ay,
2: napag-usapan niyo ba yun dito? Yung dahil sa prenup?
0: Oh, my God. Eh yan, madali nga tayong kung saan-saan napupunta.
3: Natatakpan.
0: Yes.
3: Ang
0: at minsan, hindi tayo napapaliwanagan. Kaya madali
3: ganon
0: din tayong matangay.
3: Dapat ang media talaga tututukan.
0: Oo, at focus.
3: Susugan,
0: focus.
3: Ano? Kasi minsan, pag may bagong news, yun na ang bibigyan ng pansin.
2: Diba? De, kasi ang media, with all due respect, yung commercial media, siyempre, kung ano yung pinapalot ng tao.
3: Tama.
2: Yun din naman ang advantage ng 702 DZAS. Dahil non-commercial tayo,
3: non-commercial,
2: we can focus on not just what people want to hear, but what people need
3: yan,
2: to hear.
3: Yan. Tama.
0: And let's pray na, Pastor Rene, before we end and say goodbye.
3: Okay. Panginoon, salamat. Dahil meron kaming Diyos na soberano sa lahat, alam namin na Ikaw ang Diyos na nagpapahintulot ng lahat ng mga pangyayari sa aming bayan. No? Pagamat minsan may pag-agam-agam, may takot, no? May pagdududa, pero nagpapasalamat kami. Dahil alam namin na kontrolado mo po ang lahat. Sinabi mo nga, nga sa iyong salita na you power belongs to you.
2: Amen.
3: No? At you depose rulers and you raise them up, no? Ikaw talaga ang pinaka ultimate authority, no, sa lahat ng mga authorities, no, sa buong mundo. Kaya umaasa po kami na ikaw ang Diyos na magpapairal ng katuwiran, kabutihan, katotohanan at katarungan,
0: yes,
3: sa aming bansa, lalo na,
2: amen,
3: sa darating na impeachment proceedings. Dalangin ko na ikaw ang hahawak sa bawat judge, Panginoon, sa kanilang desisyon at,
0: yes,
3: talagang magbibigay sila ng desisyon na ayon sa iyong kalooban.
0: Amen.
3: Kaya ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat at umaasa kami na ikaw ang kikilos at magdidesisyon sa impeachment proceeding na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Walang imposible sa Diyos. Patuloy lang tayong, yes, manalangin. Kaya sa Friday, meron po tayong makabayang panalangin. Yan. So samahan niyo po kami alas 7 hanggang alas 9:30 sa oras po ng Oras na Pilipinas at serbisyong OFW Special Prayer Marathon for the Nation. So tuto ka lang kaagapay and syempre mag-intercede tayong patuloy para sa ating lupang hinirang. Kami po ang inyong mga nakasama, sampu ng ating mga katsiin positive, Heidi Bernard Ardo Sampang.
2: At Pastor Eric Cortez.
3: At Pastor Rene Futalan para sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation.
2: At palagi namin pinapaalala, pinagpala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon.

0: oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Lolo Alfredo Acosta Arino na 65 taong gulang at kasalukuyang binawian na ng buhay. Kung sino man ang nakakakilala ay maaring makipag-ugnayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Social Services Development Department or SSDD, Office of the Senior Citizen Affairs, Quezon City, o tumawag sa 8988-4242 Local 1104 o kaya naman ay 0949-736-1227. Maaari ding mag-email sa osca@quezoncity.gov.ph.
2: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
0: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Isang magandang araw mga kaagapay, mga kababayan, saan mang kayong panig ng mundo, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Kaagapay, at ito po ang serbisyong OFW, sumasapit tuwing 8:30 ng umaga. At sa iyo na nakikinig sa Middle East, Europa, Amerika at iba pang bahagi ng Asia, abay ngayon ay May 20, 2026. Ano? Well, it's another day para sa ating mga para makapagpasalamat sa Panginoon sa panibagong pag-asa na dala ng ating Panginoong Diyos, and another day para ipagpatuloy ang ating mga pangarap sa buhay para sa pamilya at balang araw ay magkasama-sama sila. Tayo po'y maglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers, kababayang Pinoy sa ibayong dagat, kaya samahan niyo po ako. Isang oras na makabuluhang pagpapayo sa mga overseas Filipino workers at mga talakayang gagabay sa inyong pangingibang bansa o habang kayo'y nasa ibang bansa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. Halina't samahan ako. Maglilingkod sa ating kababayang Pinoy sa ibayong dagat, kasama siyempre ang kanilang pinakamamahal na pamilya, dito lamang yan sa serbisyong OFW, FEBC Radio TV. Kami nga po ay proud member ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Serbisyong OFW.
5: Mag-abroad ay bibiro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay bibiro.
4: Tama yan, ano ho, na ang mag-abroad ay hindi naman talaga biro-biro. Kaya seryosohin natin ang ating pagpoproseso, paglabas ng bansa upang hindi tayo mabulaga o hindi tayo maging mapunta sa alanganing sitwasyon na pagsisisihan natin pagdating ng araw. Dito ho kasi sa mag-abroad ay di biro, nais nating maibahagi ang iba't ibang mga factor sa pagdidesisyon kung dapat nga ba na magtrabaho sa ibang bansa o di naman kaya dito na lang sa ating bansa. Para sa pagtataguyod ng pamilya, gusto natin maipakita ang realidad, ano, na ang mag-abroad ay talagang hindi naman kabiro-biro. Kaya kumusta naman kayo mga kaagapay, mga kababayan na ating mga kababayan na ating mga OFW, ang aming panalangin ay patuloy kayong nasa panalangin nasa mabuti kayong kalagayan at ipapatuloy na ingatan ng ating Panginoon ang inyong kalusugan. Maging ang inyong mental health, emotional, financial at higit sa lahat ang inyong spiritual na buhay. Well, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, atin po munang babasahin ang ating gabay mula sa salita ng Diyos sa short devotion. Joshua chapter 1 verse 8. Sa Tagalog version po ito ng mabuting balita. Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sasayo saan ka man pumaroon. Ang salamat sa Panginoon sa talatang ito na ating pag-uusapan, ano? Ang konteksto o ang sitwasyon nung ito'y sinulat sa panahon ng si Joshua ay ang kanyang leader, ang kanyang tinitingala, ang kanyang sinusundang leader ay kinuha na ng Panginoon. Mababasa niyo sa Joshua chapter 1 verse 1. Sinabi ng Panginoon sa kay Joshua, patay na ang lingkod kong si Moses. At itong verse 1 hanggang verse 9 ay pag-i-encourage ng Diyos sa kanya. Alam niyo ba sa panahon na tayo'y nanlulumo, nawalan, naiwan, lagi ang Diyos nasa ating sitwasyon. Nung buhay pa si Moses, mga kapatid, hindi nagsasalita ang Diyos kay Moses, kay Joshua. Nung buhay pa si Moses, hindi nagsasalita ang Diyos kay Joshua sapagkat ang kausap niya ay si Moses. Ngunit nung kinuha na ng Panginoon si Moses, alam ng Diyos kung sino ang dapat kausapin. Alam ng Diyos na itong si Joshua ay maganda ang paglilingkod, matapat sa kanyang pinaka-leader kay Moses. Kaya at ginagalang din ang tao sa panahong yon. At ang kanyang tapang hindi matatawaran, isa siya sa nag-spy doon sa sa bago pasukin ang lupang pangako, kasama si Joshua doon sa pag-aayuno at pakipag-usap ng Diyos kay Moses. Marami pang kwento tungkol kay Joshua, at dito pinakita ng Panginoon na ang pag-encourage sa kanya. At sabi niya rito, itong talatang ito, verse 1, chapter 1, verse 9, huwag kang matakot. Tinatakpan dito ng Panginoon ang kanyang agam-agam. Gustong sabihin ng Panginoon sa kanya, kasama mo ako. Kaya tiniyak din yan, maging sa mga talatang yan. Kung paano ako sumakay Moses, sasayo din ako. Sapagkat syempre, bilang bata pa, at syempre marami ding leader sa kanyang time. Merong mga kapatid ni Moses, diba? Dalawang kapatid ni Moses at iba pang mga leader kasama doon sa nagtiktik na sampu. At ang mapapansin nyo ay lahat na mga ito ay binigyan ng Diyos ng encouragement upang bigyang lakas si Joshua. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. Sapagkat kung ako ay sumakay Moses, sasayo din ako saan ka man magpunta. It settles everything, mga kababayan. Totoo, sa kanyang time, hindi madali nga naman. Malaking pressure sapagkat ini-expect ng mga tao kung paano namuno si Moses, hihigitan pa niya. At yan ay nangyayari sa ating panahon, mga kapatid, di ba? Napakalaking pressure. Pero sabi ng salita ng Diyos, kung ako ay nasa iyo, hindi ka dapat matakot, sapagkat saan ka man magpunta, sasamahan kita. This is a good encouragement to us, mga kapatid, sa araw na ito. Nawa, napalakas tayo ng salita ng Diyos. Ano man ang iyong mga takot ngayon, at ano man ang iyong panghihina ngayon, kasama mo ang Panginoon kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka dapat natatakot. Kasi sasamahan ka ng Panginoon. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Pangunahan niyo ang bawat isa na nakinig sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Okay, mga kapatid sa Panginoon, welcome po sa ating talakayan, pagbibigay ng mga gabay sa inyo sa inyong pagpaplano, kayo ay would-be OFW o nagnanais maging ibang mangibang bansa. Sa ngayon po kasi, mahalaga po ito. Sa discussion po today, pag-uusapan natin ang patungkol sa government-to-government deployment and procedure. So this is a government-to-government. Ang tawag dito nila ay G2G, government-to-government. Ang kasalukuyan, hindi ko alam kung sino yung jefe ngayon, pero ang huling, ang matagal na nag-lead dyan, walang iba kundi ating kaibigan, na nakarating na dyan sa ating istasyon, dito sa istasyon, sa DZS, Director Ross Duques, that time Director 2 ng POEA pa, that time. Ngayon ho, naging Director 4 siya, ilang taon din, naging Director 4 after DMW. So from POEA, nagdirekta, nagdire-diretso sa DMW. After that, ay nag-head siya nitong government to government at hanggang i-deploy naman siya sa Korea. Siya po ang labor attaché ng South Korea. Walang iba kundi si Director Rosemary Duques. At yan ay strong partner, kaibigan natin dyan sa DM, sa from POEA pa. Ganun na po katagal, no? From POEA pa, ngayon ay sa DMW at ngayon ay labor attaché sa lugar ng South Korea. Okay, bago tayo magpatuloy, abay siyempre, batiin muna natin ang ating mga kapatid, mga kaibigan, na mga nanonood na ngayon. Okay, so pwede na po kayong mag-like and share sa ating broadcast. At atin, teka, share na nga natin muna to bago tayo magpatuloy. Okay, ayan. Share nyo na po mga kapatid para marami po. Maganda po kasi ang topic na ito na dapat mapanood po natin para makatulong po tayo sa paggabay na, sa ating mga overseas Filipino workers. Lalo na nga itong ating pag-uusapan ngayon, ang government to government. Narinig nyo na ho ba ito? Yan ang tanong ko sa inyo ngayon. Narinig nyo na po ba itong government to government placement? Ito pong tatlo ho kasi mga kababayan ang paraan na legal. Ulitin ko, tatlo lamang ang paraan na legal para makalabas ng bansa. Maliban siyempre ang visit visa, maliban ang tourist visa, ang tinuturo

Kani ba kundi tinatawag na yung direct hire? Direct hire ay mayroong kang nakilala na employer o di kaya ni-refer ka ng employer o ni-refer ka ng kaibigan o kamag-anak o di naman kaya yung kasalukuyang employee nila ay kaibigan ka, ni-refer ka sa kanila. Yan po, ulitin ko, yan ay private recruitment agency recruitment. Number two, walang iba kundi ang direct hire. Pero ulitin ko, ang direct hire, maraming requirement po yan at hindi po yan aalis ka na walang passport o di naman kaya may passport pero turista ang, iyong visa. Ang pangatlo, walang iba kundi itong government to government. From the word itself, no? Government to government. Ibig sabihin, gobyerno sa kapwa gobyerno. Meron ba yung ganun? Yes, meron po. Mahalaga po ito sapagkat dito natin makikita, dito tayo makakatipid, dito tayo makakatiyak. Kasi nga po, ang government to government ay isang sistema kung saan nakikipag-ugnayan ang ating gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng ibang bansa para sa legal at regulated. Ulitin ko po yan, regulated deployment ng mga manggagawang Pilipino. Ang sistema pong ito ay bilateral, ay may bilateral agreement or official na arrangement sa pagitan ng dalawang bansa upang masiguro ang proteksyon ng ating mga overseas Filipino workers. Malinaw, dapat ang proteksyon ng employment terms at maayos ang recruitment process. Ayan. So narito, batiin muna natin yung mga naunang na nagsusubaybay na sa atin. Si Tristan Wyatt Gulay is watching. Ayan. So good morning, Pastor Joe. Ganun na rin si Garcia Vincent. Good morning po, Pastor Joe. Si Ednaline Cacao ng QC OFCMI. Good morning, Pastor Joe, at sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. God bless po. Ayan. Thank you very much. Tuloy-tuloy lang po. Please like and share po ang ating broadcast para po maraming makapanood. Kasi importante po itong ating talakayan. Huwag niyong papalampasin na ito'y o di naman kaya. Pag nalampasan nyo, pwede niyong mapanood, replay ano ho, itong broadcast natin. Okay. Ang pangunahing ahensyang nagsasagawa o nangangasiwa ng government to government at ligtas ito, legal ito, lahat ng transaction ng overseas employment ng Pilipino, ligtas at legal at transparent. Yung tatlong yan, sangkap yan ng isang government to government deployment. Yan ay pinaka-safe, pinaka-legal, pinaka-transparent. So bakit nga ba mahalaga ang government to government? Alam niyo mga kababayan, kung napapansin niyo po, ako po ay nag-join ano ho sa mga closure ng mga iba't ibang ahensya o din naman kaya ay mga consultancy firm, travel agency last week lang. Actually, last week, Thursday, kundi ako nagkakamali, Thursday last week, nag-join ako sa isang closure ng isang, hindi natin babanggitin ang pangalan, dyan sa Pasig City. Sa lugar na maunlad, sa lugar na maraming tao, may maunlad yung lugar. Ano ho? Mayroon isa dyang consultancy na nag-recruit ng mga papuntang US. Ang sinasabi ay training ang punta ng US. Pero sila ay pinagbabayad ng 180,000 from 90 to 180,000 na bilang placement fee o bayad sa pagpoproseso. Sila rin ang nag-schedule papunta sa pagkuha ng visa, US visa. Pero lahat ng kanila, marami sa kanilang ni-refer, kinumpleto ang mga kunyari, mga fake na mga documents. At marami sa kanila, kagaya doon sa apat na nandoon ay na-fake. Sila ay na-scam, nasingilan na sila. At ang sinasabi nila ay sa Facebook nila nakuha yung ganong information. So, ang punto sa ito, sa government to government deployment, wala nang agency, walang travel agency or consultancy firm na namamagitan dito. Basta government to

0: government. At ang una na mahalaga sa government-to-government deployment, bakit mahalaga? One, ang worker protection at safe migration. Isa sa pinakamahalagang layunin ng gobyerno na sa deployment na ito ay proteksyonan ang mga OFW laban saan? Illegal recruitment. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung sinamahan ko kasama, napapansin ko lang, no, pag ako'y sumasama, full force, ang DMW, meron silang kasamang tatlong direktor. Unang direktor, Direktor Eric Duliete, Director Ace Milliar ng DMW Regional Director ng NCR. Pangatlo, si Director Romel Abang, Director 4. Meron pang USEC yan, mga kapatid. Meron pang, una muna pala, ASEC. Meron pang ASEC, Assistant Secretary, at meron pang USEC. Yung USEC ko, kasunod na po ng Secretary yan, mga kapatid. Ganon, apat na matataas ng opisyal. Hindi ho pinapaubaya lang yan sa isang unit. Talagang full force. Nagpapatunay, mga kababayan, na ang Department of Migrant Workers ay seryoso sa kanilang laban sa kanilang departamento laban sa illegal recruitment, human trafficking, mga contract substitution, mga underpayment o labor abuse. Lahat na ng paglabag ng isang ahensya o isang consultancy o isang deploy o isang training center, kasi malimit po kasi ang nasasara ay ang consultancy firm, training center. Bihira ako makakita ng agency eh. Pero mayroon din naman. Kasi alam niyo ho, hindi basta-basta papasok itong agencying ito sa illegal sapagkat iba ang mga violation nila eh. Kalimitan contract substitution, pero pag closure, kalimitan consultancy, kalimitan ay training center, na itong ang sinamahan natin ng Thursday. So, lahat ng ito ay workers' protection at safe migration para sa OFW. Yan po ang unang mahalaga. Bakit mahalaga ang government to government? Dahil gobyerno mismo ang kausap mo at may koordinasyon ng mataas. Hindi magpapakita ito kasi ng mataas na accountability. Ibig sabihin, pananagutan. Kasi ang mananagot mismo dito at magmo-monitor dito, mananagot dito, walang iba kundi ang ating gobyerno. Pananagutin siya dahil siya mismo nagpo-proseso. Meron nga akong na-encounter na tanong. Sabi niya, bakit ang gobyerno nagre-recruit din? Di illegal recruiter din sila? Hindi po. Yan ay may paraan. Ang paliwanag sa akin dito ni Director, dati that time, Director Rose Duques, na ngayon ay labor attaché ng Korea, South Korea. Sabi niya, Pastor, we are not competing the private recruitment agency. Ngunit, binibigyan namin ng option, ang option ang mga employers. Kasi may mga employers, ayaw padaanin, o even the government nila, ayaw padaanin sa mga private recruitment agency. Gusto nilang ang kausap mismo, gobyerno, para din ang mga employer nila ay hindi maloko. Remember na mayroon din mga ganyan. So yun ang sagot ng POEA director that time, ngayon ay labor attaché Rose Duques. Kung napapanood dito ni director, you can confirm to him. At yan ang sinabi niya. We are not competing the private recruitment agency, but we are giving options sa mga employers at maging sa mga OFW upang sila ay makapag-abroad na sila rin mismo, di ba, ang OFW. Ayaw ding magtiwala dito sa private recruitment agency. Gusto nila gobyerno. Kumbaga maraming choices. At isa nga itong choices nito sa legal na pag-deploy ng OFW. Number two, mas regulated ang recruitment process. Pangalawahong advantage kung bakit mahalaga ang government to government. Hindi basta-basta makapasok ang employer at job offer sa sistemang ito. Hindi basta-basta makakapasok ang mga employers at job offers sa sistemang ito. Bakit? Dumadaan muna ang mga ito sa evaluation ng gobyerno upang masiguro ang tatlo. One, na legal ang trabaho. Sino po ang nag-check niya? Siyempre, ang ating Migrant Workers Office ngayon na silang nagbe-verify ng kontrata. Dadaan din yan doon sa verification ng labor attaché, ang siyang head ng Migrant Workers Office. Pangalawa, tinitingnan kung sapat ba ang labor protection. Yung labor protection sa bansa na yan, kahit sabihin mo na may Migrant Workers Office dyan or normally, no? Kapag may Migrant Workers Office, naglalagay dyan ang gobyerno natin ng Migrant Workers Office kasi yan ay may bilateral agreement sa ating bansa. Hindi naglalagay, maingat po ang ating PDMW sa paglalagay ng Migrant Workers Office. Requirement yan ng bansang yan, kaya naglalagay tayo ng opisina, ang ating whether it is a Philippine Consulate or Embassy. Pero kalimitan ang Migrant Workers Office ay sumusunod yan kung sa ang mga bansa lamang ay mayroong bilateral agreement. May sapat na proteksyon, may kasunduan. Pangatlo, sumusunod sa mga labor standard. Siyempre, magpapadala ba naman tayo ng mga manggagawa na hindi naman masunurin sa recruitment process yung bansang yan? Tapos walang regulation. Diba? Dapat yan ay may bilateral o may trilateral, multilateral agreement sa bansa natin at sa ibang mga bansa na naandyan. Okay. Legal ba ang trabaho? May sapat na labor protection at sumusunod sa labor standard. Kaya importante, mga kapatid, na kayo ay kung ayaw nyo mag-agency hire, pwede kayong pumunta sa government to government. Mamaya, bibigay natin ang detalye kung paano kayo makakapag-apply dito sa government to government. Pangatlo, bakit importante o bakit ka mag-abroad gamit itong government to government? Number three is mas mababang regulated na gastusin regulated na gastusin. Anong ibig sabihin? Sa government to government kasi mas mababa at kontrolado ang recruitment-related expenses. Ang tinutukoy dito, yung gastusin kapag mag-a-abroad ka gamit itong government to government, mas kaunti lang ang gagastusin mo. Kagaya ng sa mga private recruitment agency, napakadaming hinihingi dyan, di ba? Pero syempre, mayroon ding gastusin kapag nag-a-abroad ka. Una na dyan, passport mo. Siyempre, hindi sasagutin ng gobyerno yan kasi sa'yo yan. Personal na gamit mo yan. Di kagaya ng mga ehensya, minsan sinasagot nila, pero at the end of the day, pagkukunin mo na, pagbabayarin ka ng lahat ng ginastos at patung-patung pa na mga gastusin ang kanilang ibibigay sa'yo at ipababayaran kung hindi ka tumuloy o matras ka sa pag-deploy. Gayon man ang may mga legal na expenses pa tuloy pa rin yan, yung kagaya ng medical examination. Siyempre, meron din yan. Document processing, training requirements. Ito po. Ang training po, ang passport sa inyo, no? Ang medical examination, sagot na po ito ng gobyerno. Sinasagot na po yan. Document processing, sinasagot niya, maging ang OEC, sagot din po yan. Alam niyo ba ang training requirements? Hindi ka magte-training ng language sa labas ng bansa. Sa labas ng DMW. Hindi ka magpapasok doon sa mga training center sa language. Hindi po. Kasi dyan na dadali yung ating mga kababayang nag-a-apply abroad. Pinababayaran ang training center ang kanilang training, syempre kasi hanap buhay nila yon. Pero sa government to government, good news po ito, hindi kayo magbabayad ng training bagkos kayo pa ang babayaran sa inyong pagtitrain. Sinasagot po ang inyong transportation allowance. May pagkain pa sila na o di kaya na mga snacks na pinuprovide. Eh saan ka pa kung ganito sa government to government? Sinasagot ng gobyerno ang ilang mga gastusin para sa iyong pag-a-apply. Sila na nagpo-process, walang sila rin magbabayad ng visa. Lahat yan, mga kapatid, lahat halos gobyerno ang sumasagot dyan. Kaya dito, medyo malaki ang sagot ng gobyerno dito kasi para tulungan kayong lumabas ng bansa. Ulitin ko, ang training sa language ay hindi dapat kinukuha sa labas ng DMW kung government to government. Importante po yan. Huwag kayong mga maniniwala. Magduda kayo bago magtiwala. Huwag kayong maniniwala kapag sinabing requirement ito para sa government to government, kailangan ka mag-training sa amin. Mali po yan. Yan ho'y hindi tama. Kung ganyan ho ang nararanasan nyo ngayon, mag-withdraw na po kayo dyan. Di ba? Mag-withdraw na po kayo sapagkat may mga agency din po o mga consultancy na nagkukunwari na ang kanilang proseso ay government to government. Walang ibang kausap. Tandaan po ninyo. Walang ibang kausap kapag government to government except yung ating Department of Migrant Workers. Wala pong iba. Okay. So, sana maliwanag po yan. Important clarification, ano? Siyempre, sa buong proseso ay lahat ng proseso, ha? Ibig sabihin, pag nag-submit ka na ng requirement like yung mga school records mo, passport mo, yan, sa'yo yan talaga. Pero pag nasa loob ka na, yan ay sa government na yan. Pag nasa loob ka na. Siyempre, may mga hihingin sa part mo, like diploma, yung NC2, lahat yun, ha? Lahat yun, passport, sa'yo yun. Pero yung iba, pag nasa loob ka na, kung naisubmit mo na yon, gobyerno na. From visa, OEC, at yung government na requirements, ay sa kanila na o yung mga hinihingi. Okay. So, magpapatuloy tayo mga kapatid. No? Mayroon pa tayong ilang mga steps kung bakit mahalaga ang deployment ng government to government. Magbe-break lang po tayo. Babalik po ako makalipas lamang ang ilang paalala. Diyan lang po kayo.
1: Servisyong OFW. 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Serviço OFW.
1: Nine o na po ng umaga, nagbabalik na po ang servisyong OFW, pero babatiin muna natin ang ating mga nakamonitor na ngayon sa ating program. Si Ma'am Josie Mingala, nanonood po sa atin, si Red D. Ventura, ayan, si Nora Cancela, good morning Pastor Joe, God bless po, Lailani Tapawan, good morning Pastor Joe, watching here in Singapore, ayan, maraming salamat, si Brother Mel Lacar Mothership, siya po ay from Department of Migrant Workers. Sabi niya, hello Pastor Joe. Ayan, si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning Pastor Joe. Ayan, maraming salamat po. Tuloy-tuloy po tayo. Ngayon po ay sa pang-apat po, bakit mahalaga ang government to government? Ibig sabihin, gobyerno, dun sa mga nahuling manood sa atin, mga late tuner, ay ang ating pinag-usapan ang deployment ng government to government procedure ng pag-apply sa abroad na gamit ang G2G o dito kayo nag-a-apply sa mismong Department of Migrant Workers. Pang-apat na bakit mahalaga ang government to government, bakit dito mas advantage kung kayo mag-a-apply, mas madaling government assistance. Siyempre, kapag nagka-problema ka sa abroad, sino? Madali ang kausap, gobyerno. To tell you the truth, mga kapatid, sa tagal ko na pong tumutulong sa mga overseas Filipino workers, sa tagal, ilang dekada na po tayong tumutulong, nalipatan na nga tayo, nakaalis na nga yung from POA to DMW, imagine that, ganong katagal na rin ang ating paglilingkod sa mga overseas Filipino workers at family nila, 2001 pa mga kapatid, tayo tumutulong na sa mga OFW yung may mga problema. Ang pang-apat dyan, mas madaling government assistance. Sa tagal kong tumutulong, isa pa lang ang naging problema na na-experience ko na nakalapit sa akin at yun agad ay sinolusyunan ng POEA that time ni mismo si Director Rose Duques, labor attaché ngayon ng DMW diyan sa Migrant Workers Office of diyan sa Korea. Sa tagal ha, isa lang at sinolusyunan pa ng mabilis. Kasi nga gobyerno sa gobyerno eh. Kaya madaling kausapin ang gobyerno nila. At sabi nga ni Director Rose Duques noon, Pastor, walang problema to kasi ipararating agad natin ito sa Korea. Ganon kabilis. Ganon kabilis po dyan. Okay, so ngayon, paano nga ba na ang procedure? Nakita na natin ang bintahe o advantage. Bakit maganda sa government to government? Ngayon naman ang procedure. Paano nga ba ang step by step? Una, nagsisimula ang lahat sa isang bilateral agreement at job orders. Nagsisimula lahat yan. Kung walang bilateral agreement, job offer mula sa isang gobyerno, syempre, walang mangyayaring government to government procedure o government to government deployment. Diyan nagsisimula yan. Dapat may bilateral agreement o request mula sa foreign government. Syempre, kasama rito, ang una, qualification. Pangalawa, salary standards. Kaya mayroon tayong standard employment contract. Kinakailangan compliant yung government na yon doon sa standard nating ipinairal. Mahigpit din po ang government natin dyan. Pangatlo, ang working condition. Kumusta ang titirhan? Kumusta ang kapaligiran? Pang-apat, may protection ba? Mayroon bang law o batas sila na nagpo-protect sa ating bansa o sa ating workers para maproteksyonan sila? Kaya importante yan. Dito pa lang tinitiyak na ng legal at protektado ang deployment sa ating mga overseas Filipino workers. Pangalawa, official announcement ng hiring. Kapag approved na ang deployment program sa isang bansang yan, maglalabas na ng official hiring announcement ang DMW. Maglalabas na. Ibig sabihin, approved na sa ibang bansa, in-approved na dito sa atin. Nakita na ng DMW rito, nakita na rin niya ng labor attaché ng isang bansa. Then, i-qualify na. titingnan kung yung qualification, titingnan dyan yung requirements, titingnan dyan yung application procedures, at bibigyan ng deadline. Ang nagde-deadline niya, nagbibigay ng mga bagay na yan, ay ang Department of Migrant Workers sa government-to-government division. Alam niyo mga kapatid, may Facebook page pa sila dyan. Ang government-to-government deployment action FB page action, parang ganun ang kanilang ano, yung kanilang FB. So, iti-check ang qualification, requirements, application, procedures, and deadline. Mga kapatid, hindi kayo agad pupunta sa DMW para mag-apply dito sa procedure na ito. Di kagaya ng agency, pupunta kayo sa agency. Pag direct hire yan, pupunta rin kayo sa DMW. Pero ito, hindi agad kayo pupunta. Kailangan kayo ay pupunta doon sa page nila. Kasi doon sa page nila, ipopost sa sa government-to-government deployment branch. Doon kasi ilalagay nila yung kanilang opening. Ilalagay din ang qualification. Ilalagay ang requirements. Ilalagay ang kung anong procedure. At ilalagay ang deadline. Mahigpit po ang DMW dyan. Kinakailangan masunod. After nyong makita na qualified kayo, ang requirements, okay naman, meron ka, yung procedure, iintayin mo yung mag-message sila sa DMW na ikaw ay nakapasa o na pre-select. Kapag na pre-select ka, mga kapatid, ang next na tatawagan kayo para sabihing, please submit all requirements. That's the only time na pupunta kayo sa Department of Migrant Workers para isubmit ang inyong mga requirements para makita. See to it na naka-Xerox. By the way, ang DMW ho sa panguna ni Secretary Hans Leo Caknac, yan ay napakatagal na kumikita dyan yung mga mapagsamantalang mga Xerox, mga nag-po-process ng NBI sa loob mismo ha, dyan sa kantin. Eh, nung tinanong ko yan, mga kapatid, nung POEA, pati tinanong ko sino may-ari doon sa Xerox, tsaka doon sa kainan, ang sabi nila ay yung kooperatiba naman, yung kantin. Pero yung dalawa, yung mga photo, yung computer doon, napakamahal sumingil, Xerox, nangungupahan daw sa loob. Kung nangungupahan, ay dinapunta sa PUA ang kita. Di ba? So, nung tinanong ko yan, sabi ko, dapat hindi dito yan. Dapat hindi nangungupa. Dapat nga sinasagot na ng gobyerno. And now, mga kapatid, wala na po yung mga yon. Mabuti naman. Nawala na sila, pinaalis na. I think kay ano pa lang, Secretary Ople, itong anak ni Kablas Ople, Secretary Ople. Tinanggal na yon at yung kantin tuloy-tuloy kasi kooperatiba naman yon. Pero lahat ng services na yon, yung NBI, computer, kung ano-ano pa, tinanggal na po yun doon kasi libre na ang Xerox, libre na ang computer, bukod pa dyan ang GFM. Libre po lahat din yan. Kaya sabi nga namin noon sa isang director, kung kami nga na ililibre ng GFM, eh palagay ko kayo, mas kayang-kaya niyo, may pondo kayo eh. Gobyerno kayo eh. At finally mga kapatid, I think that was last year lang, na libre na po ang mga Xerox na kakailanganin ng OFW. Hindi na labas-labas ang OFW, hindi na lalabas sa gusali. Okay. So reminder lang ho, mahalaga po na nag-check kayo ng DMW FB page. No? Kalimitang sinusumite, pangatlong procedure. Kalimitang sinusumite ang mga requirements ng applicants ay ang una, passport, diploma, training certificate, kasama dyan ang TESDA, NC2 or NC3. Number 4, work experience. Huwag kayong mandadaya, mga kapatid, sa experience or dun sa certificate of employment. Tinatawagan po yan. Kaya wag ho na nating dayain. Wag ho galing rekto, please. Kinakailangan legal ang iyong, of course, mga valid IDs. Challenges ng mga kababayan. Maraming aplikante ang nahirapan dahil sa gastos, online, application, kakulangan ng impormasyon. Pero alam nyo ba, mas madali ito kung tutuusin at hindi na kayo magpapabalik-balik. Number 4, screening at qualification. Ito na. Hindi automatic na matatanggap ang lahat ng nag-apply. Of course, mayroon ding mga na hindi nagko-qualify. Maaring kabilang dito na sa screening ang written exam, skills assessment, kung ano yung sinubmit mong skills, language test. Siyempre, kung nag-training ka ng language sa DMW, siyempre, may language test. Number 4, ang medical examination. Dapat hindi po yan binayaran. Ha? Dapat totoo talagang medical exam. Number 5, background verification. Yan lahat ng yan. Oh. Ang key point is sinusukat dito ang qualified at fit to work ang aplikante. Kasi ho, dito sa pangalawang tanong, ano naman ang susunod na mangyayari kapag nag-qualified na ang isang application o ang isang aplikante? Mga kapatid, syempre, kapag ganyan, eh, syempre, kapag nag-qualify ka, isasubmit na lahat ang mga requirements. After ma-verify, magpo-post sa kanilang FB page at sasabihin, these are the qualified or yung nakapasa sa examination and you have to report to DMW itong date na ito. Kapag nag-close na po yun, mga kababayan, huwag na ho kayo magta-try mag-apply doon kasi sarado na yung FB page na yon. Unless otherwise, sila'y mag-announce na mayroong second application o may kulang. Ayan, so kailangan. Kaya pinag-a-apply pa rin nila. Number 5, employer selection or matching process. Dito ay nagpipili din ang employer, iminamatch doon sa process. Kumbaga, siyempre ang employer may karapatang mamili doon sa mga nakapasa sa DMW sa examination. Hindi ibig sabihin na nakapasa ka na sa DMW ay automatic dahil may mga pagkakataon na ang employer mismo ang nagsisik, naghahanap o nag-check doon sa mga nakapasa sa DMW level. Okay? So, para hindi tayo masyadong nag-expect. No? So, pag natapos yung requirements sa DMW, i-check yan, i-verify, i-select yan. O tinatawag nilang matching process explanation. Ayan. Pagkukumparahin. Okay. Kapag nag-qualify ng applicant, maaari nang ang employer mismo ang pumili, dumaan sa matching system, siyempre yung qualification. Number 3, yung government-managed roster selection. Yung nakuhang mga numero, nakuhang mga tao ay ang employer. Nakadepende po ito sa specific to government to government. Ulitin ko, itong pinag-uusapan natin sa mga late tuner ay government to government procedure ng pag-deploy. Ito ang reality check. May mga ilang aplikanteng matagal bago na match sa employer kahit qualified. Yeah. Tingnan niyo po ito. Qualified na sila sa DMW based dun sa inihinging requirements. Pero magkakaroon ng matching. Imamatch ng employer yung kailangan nila doon sa mga nakapasa sa DMW. Sila ang mamimili. Then after that, nag-qualify ka sa employer. Number 6 will be signing of contract or contract signing. Kapag napili na ang aplikante, pipirma na siya ng employment contract. Ito na ang pinakamasaya. Dapat malinaw sa kontrata ang mga sumusunod. At yan naman ay walang problema dyan sapagkat government nga. Siyempre, sweldo, working hours, overtime, housing, insurance, leave benefits, lahat yan nasa standard employment contract ng DMW. Kahit yan ay government to government. Maliwanag yan. Dapat maintindihan at mabasang mabuti ang kontrata. Tinuturo dito, mga kapatid, na ang kultura ng pansang pupuntahan, kasama yan sa mga sa pre-departure orientation seminar, workers' right, emergency contacts, financial preparedness, adjustment sa bagong environment. Hindi lang ito ang paghahandaan, kundi pati ang emotional and cultural adjustment. So kung nag-PIDOS ka na, tinalaka yan doon sa PIDOS, itong ating sinabi. Ngayon, pupunta ka na sa next process, walang iba kundi ang pagpaprocess na ng OEC o Employment Overseas Employment Contract. Bago umalis ang OFW, kailangan magkaroon ng OEC certificate. Ito ang final exit clearance na nagpapatunay na legal ang OFW paglabas. Kasi nakalagay dyan ang proof of legal deployment, government monitoring. Kasama yan, ano? At pangatlo, ang OFW travel benefits. Kasama yan doon sa inyong OEC. Number 9, pagdating sa visa, mga kapatid, no? Sa visa processing at deployment, kapag nakumpleto na ng ang mga requirements, ipoprocess na ang iyong visa. Yung tatlo, visa or travel documents or final clearance. Yung final clearance, yun yung inyong OEC. May final verification mula sa DMW bago tuluyang makaalis na ang workers. At ito ang medyo challenges. Ano, mga hamon. Number one, hamon, yung mahabang proseso ng applicants. So yung challenges sa pag-apply. Mahabang proseso. Minsan, umaabot ng ilang buwan ang deployment dahil sa mga sumusunod. Una, exam. May exam eh. Employers matching, visa processing, at visa verification procedure. Diyan medyo tumatagal. Kaya huwag kayo dito maiinip. Magbantay lang doon sa FB page ng DMW. Pangalawa, ang financial burden. Kahit kasi regulated ang system, may legal expenses pa rin tulad ng medical exam. Itong training ho, ito yung bago ngayon. Ano ho? Kapag G2G, hindi po kayo pinagtitraining sa labas. Ang mismong nagtitrain ay ang employer sa isang bansa partnering with DMW, especially language. May official training center sila na gumagawa. Hindi sa ating, hindi po yan galing sa labas na magte-training. Kaya yung modus operandi ng mga illegal recruiter, ng mga training center, sinasabi lang government to government kami, pero dito ka magte-training sa amin. Yan daw ang gagamitin sa DMW. Mali po yun. Wala pong katotohanan yon. Ang training sagot ng DMW, may training mismo na may bayad pa lahat ng nagte-training. Napatunayan ko yan. Nakakausap ko ang mga OFW sa ganyan. Pangungatlo, ang ilan pa sa mga financial burdens, syempre mga documents processing. Bahagi na yan. Kaya ang pag-abroad ay talagang hindi biro. Mayroon din kaunting gagastusan, pero mas lessen. Number 3, emotional and mental stress. Maraming OFW ang dumaraan sa homesickness, anxiety, pressure bilang breadwinner, cultural adjustment. Kaya importante na paghandaan ang pag-alis. Number 4, human perspective. Siyempre, hindi lamang trabaho ang hinahanap nila, kundi ang malaking personal sacrifice rin. Paano maiwasan ang illegal recruitment? Ito na. Ang mga red flags, mga kapatid, maging mapanuri, humingi agad ng yung mga humihingi agad ng malaking pera, walang official receipt, walang DMW accreditation, guaranteed deployment offers. Kung wala yan, red flags yan. Sabihin, malaking posibilidad na illegal recruitment yan. Ang advice, dumaan lamang sa official DMW channels at huwag sa pictures. I-check ang legitimacy ng recruiter. Final message na po tayo. Patapos na tayo. Ang government-to-government deployment ay isang mahalagang sistema upang makasigurong legal, maayos, at protektadong and deployment ng OFW. Yan po ang ating paalala dyan. Sa inyong palagay, ano ba ang maaring gawin upang mas mapabuti ang government-to-government system? para sa mga overseas Filipino workers? Yan naman po yung tanong. Baka meron po kayong gustong isuggest pa, may parating natin sa Department of Migrant Workers. Baka may nakikita tayo o perspective natin, lente natin na hindi nila nakikita, pwede po tayong mag-suggest. With that, mga kababayan, ako maraming salamat po. Teka, mayroon na tayong mga babatiin, ano? Bago tayo magtapos, si Ezra Ventura, Josie Mingales, continuously watching, Perla Logos, Lagos, Perla Bautista Lagos, blessed morning, Pastor Joe. Still listening po dito sa Pearl Laundry Shop with Pastor Johnson Lagos dito sa San Pedro, Laguna. Thank you po and God bless you watching. Si Josie Mingala, Guntinya Sernani, good morning sa iyo, Pastor Joe. God bless po. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood sa programa ngayon. Nawa marami po kayong natutunan at sa ating programa. Mga kabatid, nagpapasalamat na tayo sa Panginoon sa lahat ng mga nanood at nakinig ngayon sa iba't ibang platform, sa GCTV, Channel 185, sa FB page ng GFM at FB page ng Servisyong OFW, DZS, maging ang ating YouTube. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Mananalangin po tayo bago po magtapos. Panginoon, maraming salamat po sa oras na kami nagkasama-sama. Sa araw na ito, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nanood, nakinig sa broadcast. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magkarinigan po muli tayo sa mga susunod na linggo, mga kababayan, dito sa Radyo Online, dito siyempre sa Channel 185, Signal. Ito ay sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng Servisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. Maraming salamat. Siyempre sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambayan. Maraming salamat sa inyong lahat.
2: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng Servisyong OFW.
0: Servisyong OFW!
3: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Lolo Alfredo Acosta Arino na 65 taong gulang at kasalukuyang binawian na ng buhay. Kung sino man ang nakakakilala ay maaaring makipag-ugnayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Social Services Development Department or SSDD, Office of the Senior Citizen Affairs, Quezon City, o tumawag sa 8988-4242 Local 1104 o kaya naman ay 0949-736-1204. Maaari ding mag-email sa oska@quezoncity.gov.ph.
4: 78 years na ang FABC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard! Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mami.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: sa aking trabaho at profesyon. Pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
3: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
2: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Happy Wednesday, Kaagapay! Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Family Matters. At ako po ang inyong Wednesday, si Kayla Escalante po ito na kumukumusta po sa inyo ngayong mainit na Wednesday morning. Nako, Kaagapay, sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng isa't kalahat ating oras na kwentuhan na dito po sa Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radio via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio at tayo rin po ay napapakinggang live sa 702 DZAS mobile app. O Kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store para ma-download po ang 702 DZAS mobile app para mapakinggan po ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. At syempre, present na rin ang ating mga Kaagapay sa ating ongoing live streaming sa Facebook page o sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio. Huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode for today at itag na rin ang inyong mga kumare, ang inyong mga barkada, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong mapagpala sa ating kwentuhan ngayong Wednesday morning. Nako, sa tingin ko ay ang bawat isa ay makaka-relate sa ating topic for today dahil paminsan ay nakakalimutan natin yung worth natin dahil sa maraming bagay. Pero today, tayo po ay mare-remind ng ating totoong worth sa Panginoon. Kaya naman, totoo ka lamang Kaagapay sa isa't kalahat ating oras na kwentuhan, makabuluhang huntahan dito sa Family Matters. At mag-comment ka na rin Kaagapay sa ating ongoing Facebook Live at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Gaya nito ni Ate Cleo Alfonso, ay present na ang ating suking kaagapay. Magandang Wednesday morning daw sa ating lahat. Yan ay pagbate ni Ate Cleo Alfonso. At binabati ko rin ang happy listening ang mga kaagapay natin dyan sa Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and Laguna area, maging ang mga kaagapay natin dyan sa Carmona Christian Church. Hello, hello po and happy listening po sa inyong lahat. Muli kaagapay, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating live streaming ngayong Wednesday para po makita na rin yan ng ating mga iba pa nating mga kaagapay. At syempre, paanyaya po para po sa inyong lahat. Nalalapit na po ang 78th anniversary ng FEBC Philippines. Kaagapay, magkita-kita po tayo sa June 6. Yan po ay Sabado, alas 8 ng umaga dito po sa GCF Ortigas para po sa ating celebration. Marami po kaming inihanda para sa inyo kaagapay at syempre pagdiriwang natin ang katapatan ng Panginoon sa FEBC Philippines na 78 years na nga po tayong nagsasahim papawid ng walang commercial. Imagine kaagapay ang blessing ng Panginoon. Kaya sama-sama po tayo mag-celebrate again June 6, alas 8 po ng umaga sa GCF Ortigas at bisitahin po ninyo ang official Facebook page ng FEBC Philippines para makita po ninyo ang registration link dyan. See you there kaagapay at excited po kami na kayo po ay aming maka-fellowship. At today kaagapay ay hindi po ako mag-isa dito sa ating programa. Excited po ako na ipakilala sa inyo ang ating special guest para pag kwentuhan po natin at pag-usapan natin ang ating topic for today na understanding your worth in God. O sabi sa'yo kaagapay, makaka-relate ka sa ating topic for today. Siya po ay events and TV host, comedian din siya kaagapay at siya po ay very passionate na mag-build ng meaningful conversations and communities. Excited ako kaagapay dahil parehas po kami naka-puff sleeves. Mga kaagapay, atin pong i-welcome si Ate Eileen Cubello. Good
5: Hello.
1: Morning po.
5: Good morning sa inyong lahat. It's so nice to be here. Magandang umaga mga kaagapay. And of course to my host for today na si Kayla.
1: Yun po. Salamat Ate Eileen na kayo po ay available na maka-Wednesday po ng ating mga kaagapay dito
5: course,
1: po sa Family
5: Matters.
1: Of course,
5: Matters. Anything for the Lord.
1: Bago po tayo mag-start, ano po ba ang inyong mga ganap sa life?
5: Well, currently po, I do have a full-time job and I'm working in a sporting and wellness events company here in the Philippines. And I do manage sponsorships and strategic partnerships. Tapos, more on business development talaga. But aside from that, I also help the family business. Okay. We are into longevity, wellness also, yung mga stem cell, ganon. And then, on my spare time, I do, most of the time, events hosting. Okay. So, I focus more on sa mga life cycle events, mga birthdays, binyag, kasal, and even mga libeng. Ooh. Lahat. Oh, ang hirap kumita ng pera, kaya kailangan nating lumaban sa buhay, ganon.
1: Diba, very busy kaagapay ang ating special guest for today. Kaya nga, thankful tayo na makasama natin siya ngayon sa Family Matters. At ang ganda ng kulay namin, Blackpink.
5: Yes, in your area.
1: Yes. So kaagapay, kung kayo po ay nasa radyo ngayon, silip po kayo sa Facebook live streaming at mag-iwan na rin po kayo dyan ng inyong pagbate at komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Ate Eileen, napakaganda ng ating topic, understanding
5: yes,
1: your worth
5: oh my gosh.
1: In God.
5: Mm-hmm.
1: Opo, kasi diba, aminin natin na minsan talaga ay napapa-question tayo.
5: Actually, hindi minsan, palagi.
1: Madalas.
5: Palagi. Sobrang palagi.
1: Opo, madalas nga naman na tayo ay napapa-question minsan sa ating worth. Kaya maganda na ma-remind tayo today. At bago tayo tumungo sa ating discussion, na mainam na simulan natin ang ating kwentuhan sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ate Eileen, okay lang po ba na kayo po ang magbasa ng NIV at ako naman po sa magandang balita Biblia? Okay po basahin ko na po ang both version na po from Proverbs 31:30. Sabi dito kaagapay, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. At sa magandang balita, Biblia naman, mandaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Diba, napakagandang reminder sa atin na yes, maganda naman po talaga no, na meron tayong mga magagandang katangian.
5: Yes.
1: Pero yan ay temporary lamang. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay yung ating relationship sa Panginoon. Tama Amen. Ba Ate Eileen?
5: Sobrang totoo yan. At napatunayan ka yan ng maraming beses sa buhay ko. At pag-uusapan natin yan mamaya.
1: Yes! Ano lang yan, intro lang.
5: Patikim, gano'n.
1: Yes! O, kaya nga kaagapay, tayong mga kababaihan at kahit yung mga kalalakihan, di ba, importante talaga yung ating relationship sa Panginoon. At dyan talaga tayo huhugot sa ating worth. Kasi yung worth natin dito sa mundo ay temporary lang. Pero yung worth natin sa Panginoon, yung relationship natin sa Panginoon, yun ang importante sa lahat. At dito, Ate Eileen, sa ating Facebook live streaming ay marami nang nagko-comment sa atin at bumabate si Nanay Thelma Manjares ay bumabate ng mapagpalang umaga maging sabi niya, nakapagtupi na po ng mga damit. Uy, salamat sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay gumagawa ng mga gawaing bahay. Salamat po kaagapay. Salamat Nanay Thelma Manjares mula dyan sa Calamba, Laguna. Bumabati na rin ng good morning si Francisco Jr., maging si Rosalinda Ohano Manzano at si Ate Perla Bautista Lagos ay bumabati na rin ng good morning mula daw dyan sa Pearl Laundry Shop sa San Pedro, Laguna. Kasama daw niya si Pastor Johnson Lagos. Lagi daw siyang nakikinig. Salamat po Ate Perla. Si Irene Chu Libres ay bumabati na rin ng good morning. Pinapa-shoutout niya si CJ Alanano, Elijah at Peter Jan mula daw dyan sa Tagbilaran, Bohol. Ikaw Ate Eileen, baka meron ka mga gustong i-shoutout.
5: Gusto ko man hindi ko makita dito. Bakit?
1: Sige po, mamaya po ay atin po yung i-re-refresh.
5: Yeah, pero good morning po sa inyong lahat. Very, very happy to meet all of you po. And sana po mag-enjoy kayo sa ating episode for today's video.
1: For today's video, yes. Muli ang ating topic kaagapay, understanding your worth in God. Gaya nga po ng sabi namin kanina, madalas talaga, napapa-question tayo sa ating worth. At tayong mga kababaihan, tayong bilang mga individual, yung worth natin minsan nakadepende, yung identity natin minsan, yung perception natin minsan, nakadepende sa ating career, sa ating pamilya, sa ating social standing, at minsan talagang lumalagpak.
5: Yes.
1: Kasi nga nakadepende dun sa mga bagay na pansamantala lang. Ikaw ba, kaagapay, nakaka-relate ka ba dyan sa ating pinag-uusapan? Comment ka naman sa ating ongoing Facebook Live kung ano ang iyong experience pagdating sa self-worth, ano ang iyong maikwekwento dyan. At pag-uusapan natin ngayon, Ate Elina, ano nga ba yung mga bakit lumalagpak? Ano yung mga rason bakit minsan ay mahirap para sa atin na makita yung ating worth, na makita yung ating love para sa ating sarili. Una na dyan, kaagapay. Una daw, bakit hindi natin minsan, naku-question natin minsan yung ating self-worth ay yung mga experiences daw natin ay hindi nagmamatch dun sa katotohanan na sinasabi na tayo ay worthy.
5: Yeah.
1: Opo, halimbawa, lagi natin sinasabi, lagi natin naririnig sa church, sa mga disciple group

0: override that na hindi talaga, actually hindi minsan, eh, siguro in my experience talagang madalas. Mm-hmm. Especially kung ikaw yung isang tao na maraming pinagdaan ng rejection sa buhay.
1: Yes.
0: Talagang all your life, based on my experience, talaga, you would really chase after yung validation. Mm-hmm. Kasi ako, base po sa experience ko, napakahirap naman talagang maniwala sa isang tao na hindi mo nakikita, aka si God.
1: Yes.
0: Kasi God is invisible, eh. Mm-hmm. But you would tangibly feel His presence when you pray, when you read the Bible, in the church, in the community. Pero kasi, madalas bilang tao, at dahil tao nga po tayo, syempre naghahanap ka ng isang bagay na mahahawakan mo.
1: Yes.
0: Yung sasagot sa'yo agad na, yes, you're worthy, mahal kita, pinipili kita. Yes, it's very assuring po, no, na God would say that through His word, maybe through your pastor or through the people that you love. Pero yung katotohanan kasi doon, mas ma-diin yung realidad na may mga tao talaga na ipaparamdam sa'yo na, alam mo, hindi ka enough.
1: Yes.
0: Alam mo, ang dami mo pang kailangang patunayan. Mm-hmm. Ang dami mong kailangang baguhin sa sarili mo para pumasok ka or ma-achieve mo tong standard na to. Especially po sa atin dito sa Pilipinas na meron tayo mga certain standards na kailangan pong ma-achieve for us to feel that certain fit in the society, in the community. At sa totoo lang, kahit Kristiyano ka, hindi ka ligtas,
1: yes,
0: dun sa mga bagay at worldly standards na yun.
1: Mm-mm, agree po. Oo, hindi po tayo exempted, no, kahit tayo po ay mga Kristiyano at alam natin yung katotohanan na tayo ay mahalaga. Sa social media na lang.
0: True.
1: Pag pumunta tayo sa social media, pag kokonti ang likes, hindi ka mahalaga.
0: Diba, malungkot? Diba? Oh, and ako, I'm guilty of that. Kasi parang, oh my gosh, bakit ba yung post ko? Wala bang kwenta?
1: Diba po? Agree ka ba dyan, Kaagapay? Diba, pag kokonti yung likes, na lalo na pag picture, pag selfie, feeling natin na hindi tayo mahalaga.
0: So, para sa mga Gen Z, yung mga content na ginagawa nila ngayon sa mga iba't ibang platform, yung inifortan mo.
1: Yes.
0: Talagang nagbayad ka pa ng editor, tapos biglang, alam, naman lang.
1: Kunti lang yung ano.
0: May nag-view. Oh, nakakalungkot yun.
1: Yes. At minsan doon nga natin na nailalagay yung ating worth. Pero yun nga, kapag doon talaga tayo nag-focus, eh, malalaglag tayo at mapapa-question tayo sa ating worth. At number two naman, minsan daw kasi ay nagpe-pay attention tayo nang mas madalas sa mga negative na experience natin,
0: yeah,
1: kesa doon sa mga positive na naranasan natin. Yan daw po ay tinatawag sa psychology na the negativity bias. Mm-hmm. Tayo daw po mga tao, Kaagapay, ay most likely ay mas natatandaan natin at mas nagfo-focus tayo dun sa mga negatibo kesa sa mga positibo. So in short, tayo minsan ay nagiging ungrateful. Minsan tayo ay mas nagpo-focus dun sa mga reklamo natin in life, sa mga rants natin in life, kesa dun sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat.
0: Mm-hmm. Alam mo, Kayla, gusto kong balikan yun, no, yung negativity bias. Kasi natutunan ko po, mahilig po kasi ako mag-aral-aral, mag-research na yung utak pala natin is actually trained to look for the wrong things.
1: Mm-mm.
0: Kaya nga, dun sa 10 magko-compliment sa'yo o dun sa 10 tao na magbibigay sa'yo ng magandang feedback, yung isa dun na pangit yung sinabi, yung talaga yung pinakamatatandaan mo, eh. Tama, yes, po ba, mga Kaagapay? Diba, yung kunwari, lahat sinabi mo, oh, ang ganda mo ngayon, ang blooming mo. Tapos may isa lang nagsabi dyan na, pero medyo lagpas yung kilay mo, to, di sila pantay, ah. Yun yung matatandaan,
1: yes,
0: mo. And whether we like it or not, for some reason, I don't know, maybe because of sin or kung ano man, naging ganun po yung design ng utak natin. And sadly po, mas doon natin binibigyan ng diin yung mga bagay-bagay, yung mga criticisms. Kaya sa totoo lang, as a woman po, very humbling po talaga yung pagiging babae. Kasi, yes, tayo talaga, very particular tayo sa ganyang mga feedback. Ewan ko yung mga lalaki, thank you po sa inyo. Kasi wala kayong masyadong pake. Pero kami kasi talaga,
1: big deal.
0: Kasi madetalye tayo. Uh-oh. Nakikita natin yung mga maliliit po na bagay. And alam nyo po, ako, if I may share po, as someone who's really always in the public platform, in the ministry, marami po akong natatanggap talaga na

0: encouragement, na applause, pero marami din pong mga mga bashing.
1: Yes.
0: Alam mo ba, Kayla, merong time, kasi po, ako po bilang host, ang branding ko talaga, ano ako, host stand-up comedian. Mm-mm. Pero hindi yung parang mga nagpapatawa kang mga ano sa...
1: Clean jokes.
0: Oo. So, patawa-patawa po ako. And then, nagkaroon po kasi ako ng trabaho na medyo premium-premium. So, edi yan, pinag-host ako, ganon. The host-host naman ako. Alam mo ba, in the middle of the, yung mga in the middle ng mga segment, kinausap ako.
1: Uh-uh.
0: Sinabihan sa akin na, you know what, you're not on brand. Alam, na ano ako, na-hurt ako. At galit-galit talaga ako noon. Kasi for me, tuwang-tuwa lahat ng mga tao, opo. Tawas na ng tawa. And as a performer, yun talaga yung gauge mo eh. Mm-mm. Kung tumatawa yung tao, natutuwa sila, nag-a-applause sila sa'yo. And then, it's just one person ah, yung boss ko, sinabi niya sa akin na, you're not on brand, mali yung ginagawa mo. Sobrang nabother talaga ako. And dun ko po naalala, yung sinabi po talaga dun sa Bible, di ba sa Proverbs mo na, beauty is fleeting.
1: Mm.
0: And the applause of people will fade away.
1: Yes.
0: At kapag dun po talaga natin in-anchor yung confidence natin, hindi po kasi mapapagaling ng isang magandang feedback yung insecurity na meron tayo.
1: Mm.
0: Kahit anong gawin natin.
1: Mm-mm.
0: And yun lang. Mamaya nagdaga natin.
1: Agree. Oo nga, no? Napaisip din ako. Oo nga, no? Minsan... halos lahat, puro positibo ang sinasabi sa'yo. Tapos may isa lang magtanong sa'yo, bakit parang nagkatimbang ka ngayon, nadagdaga
0: diba?
1: Yung timbang mo? Parang all throughout ng day mo, yun na yung iisipin
0: sis,
1: mo, makakonsyos ka na.
0: Lahat binati ka, pero yung isang gusto mong bumati sa'yo, hindi ka pinansin. Uy, masakit din ka na. Rejection is rejection.
1: Yeah.
0: Oo, pero yun nga, totoo kasi siya, yung utak po natin, na-train po siya na hanapin yung pangit, nahanapin yung mali. And dahil ganun po yung mundo sa atin, kapag humarap ka po sa salamin, it's very easy for you to look at yourself in the lens of negativity, in the lens of pain, rejection, abandonment, at kung ano-ano pa pong sugat na meron ka.
1: Yes.
0: Kaya po ang hirap-hirap po talagang basahin po ng Bible at paniwalaan. Kasi alam mo ko, Kayla, parang growing up, I had a lot of rejection.
1: Mm-mm.
0: And even if when I became a Christian already, and I would receive the word na, God loves me, ganto-ganto, hindi ko talaga siya matanggap, hindi ko siya ma-internalize. Kasi nga, paano ako maniniwala sa Diyos na hindi ko nakikita, na sinasabi niya, natatay ko siya, that I am enough, I am worthy na matay yung anak niya para sa akin, si Jesucristo, kung yung sarili kong tatay, hindi man niya na mabati na, oh, ang ganda-ganda naman ang anak ko.
1: Mm-mm.
0: Na growing up, ang sinasabi niya na, alam mo, maganda ka sana, kaso mataba ka.
1: Mm-mm.
0: Ang hirap.
1: Yes.
0: So, dun po na-train, hindi lang po yung utak ko, bumaba na po siya sa puso ko.
1: Mm-mm.
0: Yun.
1: O nga, kaya nga yun na mahirap nga naman na sinasabi sa atin lagi na ikaw ay mahalaga, pero iba yun nararanasan natin. O kaya nga maganda na mag-focus talaga tayo dun na sa sinasabi ng Panginoon tungkol sa ating worth. At pangatlo ay hindi daw natin pinagkakatiwalaan ng ating sarili.
0: Nako!
1: O minsan ang mahirap na kalaban din natin ng ating sarili ay ating ding mga sarili. O yung mga tipong madalas ay inilalagay nga natin yung ating self-esteem sa mundo, sa ating mga career, sa ating mga trabaho, sa mga ginagawa natin, sa mga tao sa paligid natin. At minsan, yun nga yung nag-fail dahil masyado tayo nag-focus dun sa paglalagay ng ating self-esteem sa kamunduhan.
0: Ikaw, gusto ko munang tanungin naman, ikaw, Kayla.
1: Sige po. Sige po.
0: Mag-chikahan tayo dito. Meron ka bang instance in your life na hindi mo pinagkatiwalaan yung sarili mo?
1: Maraming pagkakataon.
0: Ano yung parang pinaka-distinct na di mo talaga makalimutan at maybe you can relate to this topic?
1: Opo, no, kaagapay, para sa kaalaman ng ating mga kaagapay, lumaki po ako na napakababa ng aking self-esteem.
0: At talaga ba?
1: Opo, never ko na-imagine na someday ay mag-work ako sa isang radio station. Pero dream ko siya.
0: Mm.
1: Pero lagi ko sinasabi, hindi ko kaya yan, mas maraming magaling. Kasi po nung, during my high school and the college days, patay na bata ako. Parang takot na takot po akong mag-join sa mga activities. Mm-hmm. Tapos, see, yung ginawa ng Panginoon, na habang kine-question ko ang aking sariling kakayahan, ang Panginoon, pinatunayan niya na meron siyang kayang gawin. At ito po ko ngayon, nagsasalita sa radyo. Diba, imagine?
0: Praise God.
1: Yeah. Mm-mm. So, yun po, talagang ang daming pagkakataon noon na hindi ko pinagkakatiwalaan ng aking sarili at napakababa ng aking self-esteem.
0: Ang galing naman noon. And naniniwala ako, sis, na yung ginawa sa'yo ni Lord, pwede niyang ulitin ng mas malaki pa sa buhay mo.
1: Yes.
0: And hindi lang sa'yo, pwede dun sa mga listeners. Mm-mm. Baka meron din siyang gusto maging radio DJ.
1: Hindi pa huli ang lahat, kaagapay. Oo, tama din sa mga kabataan natin na minsan ay hindi sila nag-dream ng malaki dahil hindi sila naniniwala sa kanilang mga sarili. Yes, limited lang yung kaya nating gawin, pero napakalaki ng kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay.
0: Alam mo sis, ako naman, gusto ko lang i-share no na ano kasi ako I'm very competitive.
1: Mm.
0: Pag may mga competition sa buhay, na-excite ako siya. Oo, nag-start ako sa competition, sino mas magaling sa amin ng kapatid ko, ng mga pinsan ko, hanggang sa nung nag-aral na ako, nung bata ako, lahat nag mga top 1, top 2, mukhang mga ko ano-ano. Tapos lahat mga school contest sinasalihan ko talaga. And I realized kung bakit ko ginagawa yon because nagkaroon kasi ako ng ano ng unbelief, ng disbelief sa sarili ko na my family would only express their love for me kapag ano,
1: pag nag-excel.
0: Pag nag-excel ako. Kasi nga 'di ba, hindi naman ako pasok doon sa beauty department. Kasi bata pa lang ako. Ang sinasabi niya, hindi ka man kagandahan na maganda ka sana kaso mataba ka. Isa Pilipinas 'di ba, kapag mataba ka.
1: Hindi,
0: sobra. As in, nakakainis yung mga artista, charot. I mean, it's not their fault, but alam mo 'yon, parang the world, the true media has made us believe na if you don't fit in this kind of standard, hindi ka maganda, hindi ka deserve na... Dati kasi nung kabataan ko po, ang sikat ata nung si Camille Prats, sorry, pwede bang magbanggit na ba? Si Princess Sarah.
1: Yes.
0: Diba? Yan yung mga uso-uso nun. Eh, syempre, diba si Camille Prats, may bangs pa siya, ganyan.
1: Sobrang tapos, ganda.
0: Ang ganda niya. Oh. Tsaka, hello, Princess Sarah. Mm-mm. Parang sikat na sikat talaga yun nung bata tayo, diba? Kasabayan niya sila Sedi, ang munting prinsipe. So, growing up, yung mga ano ko, yung mga parang comparison ko sa sarili ko, hindi naman ako princess.
1: Mm-mm.
0: Hindi rin naman ako kasing ganda ni Camille Prats nung time na yon. And so, what I did was, talagang ginawa ko ang lahat para mag-achieve ako sa school. At nagtagumpay ako doon.
1: Yes.
0: At nung nagtagumpay ako sa school, doon ko nakita na, ay, natutuwa sa akin yung magulang ko kapag meron akong mga achievements and mga awards.
1: Uh-oh.
0: So, ang ginawa ko po, naging strategic ako sa buhay. Talagang ginawan ko ng paraan para lagi akong maging winner.
1: Mm.
0: At kapag meron pong nakakatalo sa akin, kahit sino pa yan, sumasama yung loob ko. Pag hindi ako top one, ang sama ng loob ko talaga, I would really beat myself to death. Ganun po ka-literal, no? And even up to now, I still have that na, limbawa, dalawa kami sa, ano, sa trabaho, i-compare. Pagka, ano, pagka may ginagawa siya, ako wala lang akong pake, ganyan. Kasi alam ko sa sarili ko, magaling ako, iwo. Pero, pagka nakita ko na, ano, na, hala, parang nauunahan na ako nito, nababother po ako. And dun po talaga pinakita sa akin ng Panginoon na, nailagay ko po yung security ko. At yung value ko sa sarili ko.
1: Sa achievements.
0: Oo. Kung sa mga ginagawa ko. Na kapag successful ka, kapag pinalakpakan ka, kapag pinuri ka, mahalaga ka. Naging successful ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero recently, sis, alam mo na natutunan ko. Kasi meron akong kaibigan, she's also a Christian. Shout out V. Antonio kung nanonood ka dito. parang sinabi ko sa kanya na napapagod ako sa ginagawa ko kasi I also consider my job as my ministry.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sinabi ko sa kanya na napakakapagod naman tong trabaho kong to, yung pinapagawa sa akin ni Lord.
1: Mm-hmm.
0: Kasi lagi na lang akong nagbibigay, tumutulong sa ibang tao. Kailan ba yung panahon na ako naman yung
1: bibida?
0: Oo. Tapos, sabi niya, alam mo sis, valid naman yung sinasabi mo ngayon. Pero, hindi mo ba naisip na posible na sa mga panahong to, ikaw yung ginagamit ng Diyos para sagutin yung panalangin ng ibang tao. And natauhan ako doon. Pero syempre, di ako masyado nag-trend. As a competitive. And as a person who really craves, no, for validation, ganyan. Kasi, na-realize ko na totoo, hindi naman laging dapat ikaw yung nasa unahan o nasa harapan.
1: Yes.
0: Maraming pagkakataon po na kung kailan ka tinatago ng Panginoon, doon niya pinapaganda yung kwento mo. And hindi naman natin dapat goal na pagandahin yung kwento bago ma-honor si God. Ang goal is just to simply live a life that is honoring to the Lord.
1: Amen.
0: And that's it. But to be honest mo, I struggle with that every single day. Kasi feeling ko kapag hindi natuwa yung boss ko, yung pastor ko, baka ma-demote ako, yung mga ganong takot. Pero I remember this morning the Lord told me, I don't want any idols in your life. Whatever that is, your job, your relationship with people, I don't want them because I am a selfish God and gusto ko ako lang.
1: Mm-mm.
0: So yun yung ano, yung experience ko dun sa point.
1: Opo. Kasi nga minsan nagiging idols natin yung mga bagay na kinalalagyan natin ng ating identity. Yun nga yung mga achievement, 'di ba? Minsan yung achievement nagiging idols na natin na dapat ganto ko, dapat makilala ko, dapat magisikat ako, dapat mabati ako ni boss. Pero minsan tama, okay naman po talaga na meron tayong mga achievement in life. Pero minsan, yung motibo natin dun sa pag-commit ng mga achievement na yon ang nagiging questionable. Ang ganda nung shinare mo, Ate Eileen. At sana yung ating mga kaagapay ay na pagpapala ng ating pinag-uusapan. Sabi ni Ate Ana Marie Jimenez, totoo daw na sa panahon ng technology at social media, mostly daw lagi tayo nakabase sa mga likes ng mga tao, di po natin nakikita yung worth natin. Nakakalungkot kapag ganun, pero we can please people. Pero daw sa paningin ng Panginoon, tayo ay kamahal-mahal, tayo ay mahalaga. Si Ate Cleo Alfonso, we must know our identity, who we are in Christ Jesus. At si Nanay Thelma, pinapabati si Ma'am Bessie Alfonso ng happy birthday. Happy, happy birthday po, Mama Bessie, at sa mga kaagapay natin na nagsa-celebrate din ng kanilang mga kaarawan, eh, happy birthday po sa inyo. Muli po ang ating topic, kaagapay, ay understanding your worth in God. At sa puntong ito, tayo po muna ay magkakaroon ng short break. At sa pagbabalik po natin ay pag-uusapan naman natin, paano nga ba natin mailalagay tayo bilang mga kababaihan? Paano natin mailalagay yung ating self-worth sa Panginoon lang at hindi sa mga temporary na bagay? Kaya kaagapay, totoo ka lamang, magbabalik po kami dito sa Family Matters.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan at ito pa rin po ang programang Family Matters. Kaagapay ako po ang inyong Wednesday, Tekayla Escalante po, at kasama pa rin po natin ang ating special guest, si Ate Eileen Cubero.
2: Hello!
1: Yun, at ang ating topic, Understanding Your Worth in God. Basa lang po ako ng ilan nating kaagapay na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga pagbati at komento dito sa ating ongoing Facebook Live. Si Ate Emmy Bugarin ay bumabate ng good morning mula daw sa Isabella. At si Lina Sanchez ay present na rin po. Si Ate Ana Marie Jimenez, good morning daw. Ang ganda daw ng topic today, na re-remind daw siya ng kanyang worth sa Panginoon. Ako, praise God po, no, Ate Marie. Si Atara Leonida, good morning daw mula sa Malanday, Marikina. At si Mother Marie De Jesus ng FM Thursday edition ay bumabati sa atin. Sumilip lang daw siya. Siya daw ay nasa PM Radio nakikinig at ang ganda daw ng topic. Praise God po, Mother. Si Grace Reyes, magandang umaga, mga kagapay. Blessed Wednesday daw habang nanonood ng live. Ay, nagsasalang daw siya ng kanyang mga labahin.
2: Let's go.
1: Salamat po sa mga kaagapay natin na sinasamahan na pa rin tayo kahit gumagawa sila ng gawaing bahay. Happy listening po sa inyong lahat, mga kaagapay. Muli po ang ating topic, Understanding Your Worth in God. At sa puntong ito, amin pong pag-uusapan ni Ate Eileen, yung mga paraan, paano nga ba natin na mailalagay yung ating worth sa Panginoon imbis na dun sa mga bagay na temporary lamang. Una, nako, para ang hirap nitong gawin. Using God's measures.
2: Nako, mahirap yan. Kasi sabi ko nga kanina, di ba, parang for a person who's wounded, marami kang pinagdaan ng trauma sa buhay. Mm-mm. Mula sa pamilya, sa mga taong mahal mo. Tapos bigla ka makakapagbasa ng Bible, may kilala mo sila, sasabihin niya sa'yo na kamahal-mahal ka. Uh-oh. Habang nire-reject ka ng mga tao sa paligid
1: paano?
2: Mo. Paano? Di ba? Yung sabihin sa'yo ni Lord, you're enough, tapos nasisante ka. Parang hindi ka maniniwala. Mm-hmm. Pero ano po eh, it's actually true.
1: Yes.
2: Alam mo, Kayla, yung lagi kong sinasabi sa sarili ko na the truth of God's word is always higher than our reality. Kasi whether we like it or not, yes po, ito po yung katotohanan ng ating pong nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay. But at the end of the day, ano po eh, mas mataas pa rin po ang authority ng word ng Panginoon sa ating pong mga buhay. And I've seen that countless times. Na oo nga, kahit pala ito yung totoo kong sitwasyon, yung realidad ko, pag sinabi ni Lord na hindi pa yan yung final, hindi talaga yan yung final. Kaya kapag sinabi ni Lord sa'yo na, ano, na maganda ka, you're worthy, you're enough, diba? You are His masterpiece, you're unique. Maniwala ka, kaso ang hirap kasi talaga. Okay. Ikaw ba, Kayla, paano mo ba ginagawa ng paraan para maniwala dun sa mga bagay na yun?
1: Alam mo, Ate Eileen, blessed po ako na meron po akong mga support system.
2: Oh,
1: napakahalaga.
2: Community eh.
1: Yes, community ng support system. Kapag po sa mga ganitong pagkakataon na minsan napapa-question ka na, ay, hindi naman siguro ako mahalaga. Ano, hindi ako hahanapin kapag nawala ako.
2: Oh my God. Wala na naman ako dito.
1: Mga ganong question po. Pero lagi ako nire-remind ng mga tao sa paligid ko na hindi, hahanapin ka namin kasi may trabaho ka. Hindi. Pero yun nga na mahalaga tayo sa paningin ng Panginoon at lagi tayong babalik dun sa Word of God.
2: Alam reality. Mo, ang ganda nun, Kayla, yung pagkakaroon po ng support system ng community. Kasi sa totoo lang po, pwede kang magkaroon ng napakaraming mga kaibigan. Mm-hmm. Pero ako sasabihin ko po sa inyo, piliin nyo po kung sino po yung makakasama nyo. Kasi po, sabi nga nila, you become the average of the five people you spend your time with. Mm-hmm. So kung halimbawa tamad ka, sumama ka dun sa mga masisipag, sisipag ka din. Diba? So kung feeling mo, di ka naman kagandahan, sumama ka sa mga nag-aayos, aayos din yung itsura mo. To my point po, ako po, dati po kasi yung barkada ko, ay nako po, hindi po talaga sila maayos nung college, mm-hmm. ganyan. Ang dami ko pong bisyo. Kapag siguro po na pakinggan nyo po yung testimony ko, masasabi nyo na, ay shucks, totoong buhay po ang Panginoon. Mm-hmm. Pero going back po, no, isa po sa nakapagpariwara po ng buhay ko noon ay yung mga company po na nasamaan ko. Sabi nga po sa Bible, bad company corrupts good character. And that's what happened to me. And when I met the Lord, meron pong pagkakataon that the Lord really isolated me. Talagang nilayo niya ako dun sa mga dati kong kaibigan. Tapos, nagkaroon po ako ng mga kaibigan po sa loob po ng church, mga godly friends. And unti-unti po, habang nakakasama ko sila, nakita ko po yung changes po sa decision making ko, sa mindset ko, sa perspective ko. Tapos eventually po, bumaba po yun sa heart ko. Nag-iba na rin po yung ugali ko hanggang sa pati po yung pananalita ko at pagtrato ko po sa ibang tao, nagbago na din. Mm-mm. And doon ko po nasabi na, ay oo, napakalaking bagay talaga ng mga taong pumapalibot po sa atin.
1: Oo.
2: Diba?
1: Kaya magandang reminder, no, kaagapay na, yes, sinasabi natin na mahalaga na meron tayong support system, pero pipiliin.
2: True.
1: Oo, pipiliin.
2: At saka dapat yung support system talaga, totoo yung mga pinagsasabi nila. Kasi yung iba kasi they will just flatter you because they wanna get something from you. Pero I'm very blessed po sa community po natin sa simbahan. Ako po recently may pinagdaanan po ako regarding po my health. And I was just really overwhelmed by the Lord because yung suporta po ng community sa akin, sa simbahan po namin, shout out po sa Favor Church, na ano po, grabe po nila ako pinaulanan po ng suporta, ng tulong, pati po panalangin.
1: Yes.
2: Sobrang laking bagay po na nalaman ko na pinagpipray po pala ako ng community ko, ng mga pastor po namin.
1: Mm-hmm.
2: And nakaka-touch po talaga ng puso ko pag alam mo na may nagpipray para sa'yo.
1: Totoo po, no, yung mga mabibigat na pinagdadaanan ay kahit pa paano ay gumagaan kapag meron kang kasama na mag-journey dun sa pinagdadaanan mo. So, kaagapay reminder na talagang piliin yung mga tao na sasamahan at blessing yan ng Panginoon. Kung meron kang support system ngayon, kaagapay ay blessing yan mula sa Panginoon. At ang pangalawa nating punto ay stop people pleasing.
2: Oh my goodness. Shout out po sa mga ano, ano.
1: Mga hindi maka-no.
2: Oh yeah, oh yun.
1: Dahil takot na hindi
2: can't say no challenge.
1: Yes, can't say no dahil takot na hindi ka na after mo mag-say no ay baka hindi ka natanggapin dun sa circle. Baka hindi ka na maging mahalaga lalo dun sa
2: kaya pag nag-no ka baka matanggal ka ng trabaho.
1: Charot. Oo, maano ka, mabash ka.
2: Kaya tanong ako sa'yo. Oh, sabi mo kasi kanina meron ka rin mga struggles, no? Pero is there a point in your life that you have pleased people or someone?
1: Yes. Opo.
2: Please expound, Char.
1: Ano nga po ko, ako rin po yung tao na takot mag-no. Parang ano po ko, go lang ng go. Sunod
2: saan
1: sa flow.
2: Saan gagaling yun?
1: Kasi gusto ko po na bilong ako.
2: Dahil?
1: Nag-inner
2: healing ka lang.
1: Nag-counseling.
2: Ano yung... Umagang-umaga, nag-counseling kami dito.
1: Opo, no? Kasi parang feeling ko kapag tanggap ako ng mga... Pag accepted ako ng mga tao ay mahalaga ako. Yung mga ganong punto. Talagang takot ako mag-no. Sige, may ganito kayong lakad. Go ako. Kahit na minsan may mga maiisang tabi pero dahil nga ayoko mag-no, go lang ng go.
2: Pero diba, aminin mo, kaka-yes mo, nakakapagod
1: yes,
2: din.
1: Yes, nakakadrain. Diba kaagapay, nakaka-drain yung yes lang tayo ng yes. At lalo na kapag dun sa yes natin ng yes, tapos sila, pwede sila mag-no. Tapos ako, hindi ako pwede
2: diba?
1: Mag-no.
2: Diba? Nasanay kayo dyan, ha, Char.
1: Nakaka-drain siya.
2: And have you experienced it, sis, na kaka-yes mo, napagod ka na, na-drain ka na. Tapos eventually, parang sinabi mo na lang sa sarili mo na, parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Sino ba
1: hindi
2: tong...
1: ako to.
2: Diba? Nakakaloka. Pero totoo po yun. Totoo, nakakaagapay. Yes. And shout out ha, kung na-experience mo yun. Kasi po, to be honest, just like po Kayla, ako din po, I'm a recovering people pleaser. At hanggang ngayon, talagang iniluluhod ko pa yan kay Lord. Yung mag-no.
1: Mm-mm.
2: Kasi nga po sa Pilipinas, sa totoo lang, hindi po tayo naturuan na magkaroon ng healthy boundaries.
1: Actually.
2: Diba? That's our toxic Filipino culture. Na pag nag-no ka, masama ugali mo. Pero yung totoo po, hindi po maling mag-no. Mag-no ka dun sa mga maling bagay. Pero kung yung pag-no-no mo, para naman sa sarili mo, para makapagpahinga ka.
1: Why not?
2: Diba? Para po kay Lord. Hindi lang siya yung why not eh. I believe it's the right thing to
1: yes.
2: do. But kasi nga po, nasanay po tayo na kapag humindi ka, pag hindi ka tumulong, pag hindi ka nagbigay, ay, masama ugaling mo. Uy, Christian ka pa naman, ba't ka nagnuno? Pero alam nyo po, sa Bible, marami rin pong pagkakataon na si Jesus ha, hindi naman lahat pinagaling niya. Diba, meron din po siyang mga hinindian. And I believe dun po sa mga instances na yon, Jesus himself is demonstrating healthy boundaries.
1: Yes.
2: Na hindi po talaga tayo naturuan na magkaroon. And alam mo, sis, ako talaga ngayon sa buhay ko, I'm trying to establish po yung healthy boundaries. Not just because I want to learn how to say no, but because I've realized that for every yes that you are saying no to more important things.
1: Oh, yes.
2: And now, ngayong natututo na po ako mag-no, mas nagiging valuable na po yung yes ko. Di ba sabi mo nga kanina, yes ako ng yes, hindi sila pwede mag-no. Ano yun? Di ba?
1: Ba't ganun?
2: Oo.
1: Oo.
2: So, hustisya mga kaagap.
1: Kaya healthy boundaries. Hindi
2: yes.
1: lang boundaries, healthy boundaries. Diba,
2: yes,
1: no,
2: diba?
1: Adainin. So, kaagapay, maganda rin na ma-remind tayo dun sa intentional living.
2: Yes.
1: Intentional living. Yung pamumuhay na merong purpose at ang pliniplis natin ay hindi mga tao, kundi ang pliniplis natin ay ang, syempre, ang dapat talaga lang naman i-please natin sa ating buhay ay ang Panginoon, regardless kung ano yung sasabihin ng iba. Mga tipong, bingi ka na sa sasabihin ng ibang tao kung yan ay para papurihan ang Panginoon. Go ka na. Yun lang yung lagi mo i-yes. Yung pag-please sa Panginoon at hindi yung pag-please sa mga tao sa paligid natin.
2: Pero balansin din po natin mga kaagapay. Baka grabe ka naman mag-no. Talagang hindi, si Lord lang. Yung nakalimutan mo naman makipagkapwa-tao. Kasi syempre we have to strike the balance din po na yes, we are listening to the Lord but also at the same time, we are taking care of the people around us. Kasi syempre, we have to exercise compassion pa din
1: yes.
2: po. Diba sabi nga po sa Bible, ano, we should love God and then we should love our neighbors as we love ourselves.
1: Agree. Sabi ni Nanay Thelma Manjares, siya rin daw ay merong support system. Ang sarap daw na mayroong mga kapatid sa Panginoon. Masaya at lumalakas, nakakawala ng hirap, ng pagod at lungkot. Pero yun nga daw, piliin lang ang mga sasamahan. At si Ate Emily Sumabong ay nag-a-agree na marami daw mga people pleaser.
2: Oo, shout out kung isa ka doon, type yes. Sa comment section na joke lang.
1: Ano din, makakabangon din tayo dyan.
2: True. Pero hindi po imposible na mag-heal from people pleasing kasi ano lang po to eh, learned and acquired behavior.
1: Yes.
2: Kasi nga, marami tayo na pag-aanan and eventually din po, habang bumababad po tayo sa Word of God, sa tamang community po, no, ano po, magbabago din po talaga yung perspective. Kaya mahalagang mahalaga po kung saan po natin ibinababat at nutoon ng ating atensyon, ng ating mga puso, kasi yun po ang magdidictate ng ating magiging everyday life.
1: Agree. So yan ang number two kaagapay, stop people pleasing. At pangatlo ay image bearer. So, pag tumingin ba tayo sa salamin, kaagapay, ano ba ang nakikita natin, ano ba ang una natin nakikita yung ating mga flaws o ano ba yung una nating nakikita o nakikita ba natin yung truth na tayo ay mahalaga. Mahalaga yan, kaagapay, no, na maintindihan natin na kapag yung mga tipong ang gano'n, na pag tumingin ba tayo sa salamin, mahalaga na makita natin, maintindihan natin na yung identity natin ay bilang anak ng Panginoon.
2: Pero madalas kaaway natin yung nasa harap ng salamin eh. Hindi totoo. Alam mo kung sino yung pinaka number one basher natin?
1: Sarili natin.
2: True. Kasi nga po, na-train nga po kasi yung mata natin at yung utak natin na hanapin yung pangit at mali. Kaya po kapag tumingin ka sa salamin, ang una mo makikita yung pimple na lumabas, yung malaking pores, 'di ba? Yung tumubong hindi napantay yung mga kilay, 'di ba? Pero po sa totoo lang, ang tangi lang po talagang makakapagpabago nun is yung word po ng Panginoon.
1: Mm-mm.
2: And believe it or not, it's not an overnight thing. Like nga po sinasabi po dun sa mga kliyente po namin dun sa clinic namin na kasi marami dyan gusto magpa-facial, gusto magpa-puti, gusto magpa-bago po ng itsura. Sinasabi ko po sa kanila na hindi po kami magician, ha? Isang session pa lang nagbago na. Kasi mahilig po tayong ganon sa instant. Ay, nagbusan na ako ng Bible. Dapat ganito na. Nakapag-church na ako isang beses. Dapat magbago na yung tingin ko sa sarili ko. Ay, meron pong mga ganon. Pero mas madalas po dinadaan po tayo ng Panginoon sa proseso.
1: Yes.
2: Proseso. Kasi yung proseso lang po talaga yung makakapagbago po ng ugali natin. At saka ng mga wrong mindset natin. Tama ba, sis?
1: Oo, agree. Hindi talaga siya, pag gano'n na kinabukasan ay ayos na ang lahat.
2: Totoo.
1: Congrats. Oo, pero yun nga, proseso siya talaga. Hindi diba siya bigla-bigla.
2: Yung mga Israelites nga, 40 years sa desert. Tapos ikaw, gusto mo, natulog ka lang, okay ka na. I mean, yes po, God can do that in an instant because yes, He is God.
1: Mm-hmm.
2: But also at the same time, we should not underestimate po the power of process because what will you do when you receive the promise, kung hindi pa po maayos yung ugali mo. Okay. And that is why I really honor po yung process. Yung sinasabi na, trust the process, alam mo, quote lang yun. Pero totoo po siya eh, kasi mahalaga po yung tao na nagiging ikaw dun sa pinagdadaanan mo kesa dun sa matatanggap mong biyaya.
1: At during nung process na yun, hindi wala lang eh. Hindi ka lang, hindi naman kapadadaanin ng Panginoon sa mga proseso ng wala lang. During dun sa process na yun, mas nakikilala mo yung sarili mo.
2: True.
1: Nakikita mo yung mga taong totoo sa'yo. Diba man, nakikita mo yung kamay ng Panginoon. Eh, kahit na mag-aantay ka na nga matagal dun sa process na yun, kumbaga ay, sabi nga nila, walang talo. Walang talo kasi may matututunan ka during dun sa process na yun.
2: Ikaw pa, sis, meron bang isang prayer ka before na talagang gustong-gusto mo. Talagang, Lord, laban ko to. Yung Lord ko, ipa-fasting ko, ganyan. Tapos eventually, syempre hindi binigay agad, di ba? Tapos dumaan ka sa proseso, naghihintay ka. Tapos, pwedeng hindi mo na-receive, pwedeng na-receive mo. Tapos eventually, tapos nakita mo na, kaya pala dumaan ako dito.
1: Okay.
2: May ganun ka ba?
1: Dami ulit beses. Opo, ito nga aking trabaho. Parang tagal kong inintay. Yung may mga pagkakataon na gusto ko nang umalis.
2: Dito?
1: Opo. May mga pagkakataon. Actually, nag-try pa ako na mag-abroad. Pero hindi talaga eh. Hindi talaga yun yung kalooban ng Panginoon. And then, sige, sabi ko, sige Lord, mag-i-stay po ako. Pero meron pa akong mga gusto ma-achieve. Pinadaan ako ng Panginoon sa proseso at buti na lang, hinayaan ko ang Lord na padaanin ako sa mga proseso. Buti na lang, hinayaan ko ang Lord na hindi niya i-allow yung mga gusto ko at ang mangyari ay yung kalooban niya. Dahil kung hindi ay hindi ko mararating kung ano yung meron ako ngayon. Diba, yun yung mga moment na mapapa-thank you Lord ka na lang. Buti na lang.
2: Kaya pala.
1: Yes,
2: diba? May mga ganung moments talaga tayo. And we honor the Lord for that. Na kaya pala pinagdaanan ko yun. Kasi
1: ito pala yung blessing.
2: Oo, at ito pala yung kailangan para maalagaan ko yung. Kasi po madalas nagmamadali tayo para makuha yun. Feeling natin we deserve right now. Pero sa totoo lang po, it's either ikaw yung sirain ng blessing or ikaw yung makasira dun sa blessing. And I have that experience in my life na sinabi ko, sana pala dumaan na lang ako sa proseso. Mm-hmm. Sana hindi ka na lang pala pinilit. E di sana hindi ako nasaktan. Mm-hmm. Hindi rin ako nakasakit. Wow! Parang iba na yan.
1: Pero ikaw, Ate Eileen, oh, meron ka ba mga ganong moments?
2: Oo, sige, sulami.
1: Diba?
2: Marami talaga. Oh, oh. Siguro dito ako lalayo, no? Para sa mga single na nanono, na tayo ginig sa mga oras na to. Talagang, meron pong time talaga, ganap na ganap po ako pagdating po sa love life. Mm-hmm. Kasi parang feeling ko, yun talaga yung makakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap I'm complete. Ganon, talagang nilalaban ko, sis. And talagang pinupush ko na pagka, Lord, promise, ito lang talaga, bigay mo na sa akin, okay na ako. So, I thought, if I have a partner, if I become a suitable helper and helpmeet, okay na ako. Parang yun na yung rurok ng tagumpay. Kakabadrip, di ba? And ano yun eh, parang hindi pa po ako Kristiyano. Ganun na talaga yung mindset ko. I would jump from one relationship to another. And then when I became a Christian, I thought, nag-break free na po ako doon. Pero yung totoo, hindi talaga. Kasi pinatungan ko lang siya, tinakpan ko lang siya ng ibang mga bagay. Well, to cut the story short, marami pong beses sa buhay ko bilang isang Kristiyano na, syempre Kristiyano ka na, magpe-pray ka na, at saka magpa-fasting ka na. Marami po ako mga napag-pray. At isa po talaga sa talent ko sa buhay ay kaya ko pong magmahal nang hindi ako minamahal pabalik. Nakakaloka talaga. Parang panggabi tong topic na to, no? Pero alam nyo po, isa, marami po akong natutunan dun po sa mga heartbreak kong yun. Ang masaklap lang, sis, hindi ko agad natutunan kasi pinilit ko. Hanggang sa dumating po ako dun sa pinakamatinding breaking point sa buhay ko na recently lang, itong pandemic, I fell in love with this person. And talaga namang sabi ko, ay, pak, laban, ito talaga yung para sa akin. Ganon, talagang feeling ko, talagang perfect na kami, ganyan. Sabi ko, Lord, nagbimissions tong taong to noon. Sabi ko, kahit saan pa siya, babaguhin ko yung buhay ko. Sasamahan ko siya, mga ganon na po, no. And ang dami ko talagang ina-adjust para sa sarili ko, para makuha ko yung tao na yon. And to the point na, several times, God would say no, and God would show me even mga red flags. Pero alam niyo po yung nangyayari, hindi ko talaga pinapakinggan si Lord.
1: Go pa rin.
2: Go pa din, kasi akala ko yung color ng go sa traffic light, red. Red po kasi yung favorite color ko, kaya gusto ko yung mga red flag. Pero going back, si so sinabi talaga ni Lord, hindi talaga, pinilit ko lang. Tapos yung eventually, halos naging kami ng tao na to, pumasok po ako sa tinatawag nating situationship. Oo, nako. Kung binabalok nyo po, tigil-tigilan nyo na yan na kasi di po yung nakakabuti.
1: Totoo po.
2: Situationship po para po dun sa mga hindi na Gen Z and Millennial. Ito po yung MU.
1: Yung MU na on.
2: Oo, MU na on. Situationship ngayon. So anyway, I came into a relationship with this person and I compromised. Alam nyo po, sabi ko, shocks, parang this person used to be godly. I was really praying and I was really asking Lord na, Lord, I want a godly relationship. But when I had that relationship with the person, talagang hindi talaga naging God-honoring yung relationship po namin. And I'm saying this po, not because I'm proud of it, but because I would like to share na even if you are already a Christian, kung hindi ka talaga nag-iingat, magkakamali at magkakamali ka. Kung hindi mo pinagkakatiwalaan si Lord, kung wala kang maayos na community at support system, at kung hindi ka po talaga nag-iisip ng maayos, at hindi mo dinadaan yung sarili mo sa tamang proseso na binibigay po ng Panginoon, yun nga eh, nakamit ko po yung prayer ko. Pinag-pray ko yun 3 taon, sis. Talagang, Lord, para sa akin to. Pero, yun nga eh, nung natanggap ko dahil hindi po tama yung panahon, dahil hindi po ako maayos at nung time na yun, hindi rin siya maayos, instead po na makabuti para sa aming dalawa, hindi po. At mas napalayo po kami kay Lord. And nakakalungkot, but I had to go through a lot of things to heal from it. And I'm grateful that today I'm proudly saying na nag-heal na po ako, pero hindi ko po siya regret, pero kung may babalikan po ako na sana hindi ko yun ginawa, yun po talaga. Kasi sabi ko, ang dami pong nasira. Hindi lang po yung sa relationship ko sa ibang tao, sa kanya, but my relationship with myself and the Lord. At ang hirap mag-heal.
1: True.
2: Sobrang hirap.
1: Kaya nga, huwag maging matigas ang ulo sa Panginoon. Talagang makinig.
2: Pag sabing no-no kasi, hindi no. Yung pinapush mo.
1: Hindi yung, Lord, baka pwede pa.
2: Oo. Lord, sige na. Kasi nga, sister, meron tayong ganun, diba? Parang, ako na to. Tulungan na kita, Lord. May ganun
1: ka, diba? Marunong pa kay Lord.
2: Oo. Kasi ba, Lord, feeling ko mas, alam mo yung kaya ang gawin dito sa situation to. And hindi talaga eh.
1: Opo.
2: But na lang.
1: But na, oo. Kaya hayaan natin na padaanin tayo ng Panginoon sa tamang proseso dahil nga, syempre, ang Lord, nakikita niya yung hanggang sa maraming bukas ay kita yan ng Panginoon. Why not na ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Dahil tayo nakikita lang natin yung ngayon. Yung mamaya nga, hindi natin kita eh.
2: True.
1: Diba? Pero ang Lord ay alam na niya yan lahat. Kaya ipagkatiwala natin sa Panginoon.
2: Mm-hmm.
1: At ang pang-apat ay one of a kind. Mm. Ate Eileen, you are one of a kind.
2: Ikaw din at yung mga listeners natin. Din natin.
1: Yes. Mm-hmm. So, diba napakagandang reminder niyan, kaagapay ng ating value, ng ating worth sa Panginoon na tayo ay kanyang masterpiece na minsan na titingin tayo sa, 'di ba? Ako po ang hilig ko po talaga mga nature. Kapag tumitingin ako, gandang-ganda ko. Pero yung Diyos na gumawa ng mundo na minsan 'di ba, ang complicated intindihin nung mga likha niya. Pero kaagapay, yung gumawa ng magagandang dagat na yan, magagandang bundok, is the same hand na gumawa sa'yo. You are a masterpiece, kaagapay. You are one of a kind.
2: Mm-hmm. And that's very, very true. Whether or not you see that person in social media, in TV, or even maybe yung ka-work mo, ka-church mo, or kapatid mo, kapamilya mo, unique po tayo eh. And nakakatuwa pong isipin no, na si Lord po, merong ginawang isang ikaw lang. At hindi makukumpleto at magiging buo at magiging perfect itong creation niya kung wala ka.
1: Kung wala ka. Imagine. Mm-hmm. Imagine kaagapay yung iyong value, yung iyong worth sa Panginoon.
2: True.
1: Na wala. Ako kahit lagi po kasi sinasabi, kamukha ko ang daddy ko. Pero ibang iba pa rin. Ganun tayo kaagapay. Meron tayong kamukha, pero iba tayo dun sa mga sa kapwa natin. At yun nga ang ganda nung sinabi ni Ate Eileen. Hindi makukumpleto yung creation ng Panginoon kung wala ka. Dahil nga ikaw kaagapay ay masterpiece. Tayo ay masterpiece ng Panginoon. Tayo ay one of a kind.
2: Amen. At dahil one of a kind ka, tagil-tigilan mo na yung pagkukumpare
1: yes!
2: sa ibang tao. Diba? Pero mahirap takasan o iwasan ang comparison, especially in our culture po dito sa Pilipinas, talagang yung magkapatid, ikukumpara yung itsura, ikukumpara ka sa kaklase mo, ikukumpara ka sa ibang tao. Kaya po talaga na-adapt po natin yung ganong mga pag-uugali. Pero yun nga po yung nakakatuwa po kay Lord, no? And I've learned this na yung insecurity po natin, sa totoo lang, it's not actually a physical thing. It's actually spiritual.
1: Yes.
2: And we don't have to become more beautiful. We don't have to lose weight or even have someone say na, "Oy, maganda ka, I value you, you're enough, tanggap ka na sa trabaho." And ano, para po ma-feel natin yung worth natin sa buhay po natin. Hindi na po natin kailangan tanungin na, "Lord, sapat ba ako?" Kasi sinasabi talaga ng Panginoon, ikaw lang sapat na.
1: Yun.
2: Diba? Kaya nga, yun po eh. Parang, if the world tells us na, "Oy, dapat mas ka sa ibang tao." Hindi po kailangan, because the word tells us that we are already more than enough. And that someone else's win or maybe beauty or achievement does not remove ours. Hindi porket mas maganda sa'yo yung isang tao, hindi ka naman maganda. Walang ganon, Mars. Diba?
1: Opo. Hindi, yun nga, wag talagang i-compare. Yung lalo na yung timeline.
2: True.
1: Oh, bakit sila, Lord, may asawa na, may anak na, bakit ako wala pa?
2: Oo.
1: Yun nga, kailangan natin maintindihan na may sarili-sarili tayong timeline at may sarili-sariling plano sa atin ang Panginoon.
2: Pero sis, aminin mo yan. Talaga namang papatanong ka rin eh. Ilan taon ka na ba?
1: 29.
2: Opo. Are you married?
1: Not yet.
2: Pero may jowa.
1: Yes po, meron jowa.
2: Ayun. Ako po, 36 na po ako, no? Naalala ko nung 29 ako, nagpapanik ako. Sabi, oh my gosh, 30 na, wala bang asawa? Na kasi may ganun eh, sa ating mga girls. Tapos, nung nag-31 ako, 32 ako, na-realize ko, bata pa pala ako. Ngayon po, wala na akong pakay. Hindi kasi na-realize ko po na, alam mo recently, kasi nga po, nagkaroon po ako ng surgery. And, I just wanted to share po na, I almost got diagnosed with cancer. Tapos nagbe-bleed po kasi ako sa sa uterus ko po for ilang months na, as in like heavy bleeding po. And then nung nagpa-check up po ako, yun na nga, almost cancer na siya. Mga 70% na po. Tapos kinausap na po ako ng doktor na, "Eileen, ano, you have napag-isipan mo na ba, because if this is really confirmed cancer, we'll have to remove your uterus." And ako po, syempre parang pag tinanggal yung uterus, di ba, di ka na magkakaanak. Kasi, paano mo, saan mo lalagay yung bata, di ba? And then, sabi ko dun sa doktor ko, "Doc, no problem with me, kasi I still wanna live. Pero, sabi ko sa kanya, "Doc, are there any options? Pwede ba ako mag-freeze ng egg, mga ganyan-ganyan? Although, wala naman po ako pang-freeze ng egg, kasi mahal po yun." Sabi niya, "Pwede daw. Pero daw, ano, ang magiging problema kasi is, pag nag-freeze ako ng egg, eventually, pag nagkaroon po ako ng donor, yung mapangasawa ko, wala na akong paglalagyan kasi wala na ngang uterus." So, sabi niya, I would opt for surrogacy, yung iba yung magkikerry ng baby. Sabi ko, "Okay po, pero kayo po, ano po bang tingin niyo doon?" Eh, yung doctor ko po, Christian. Sabi niya, "Personally, for me, there's nothing wrong with it. But as a Christian, don't you think we're playing God?" Kasi tinanggal na nga niya yung mattress mo eh. Ibig sabihin, hindi niya na-will na magkaroon ka ng anak. Tapos, well, hindi naman sa hindi niya will. For sure, will ni Lord yun. But because of, you know, we did take care of our body. Yung nga po, yung resulta po ng kasalanan eh. Tsaka ng mga mayating desisyon sa buhay. Ito po yung naging consequence. So anyway po, sabi ko po, sabi niya po sa akin, ano, "Eileen, hindi asawa o anak ang makakapagpakumpleto sa'yo. Kundi si Christ." Alam mo sis, nung na-receive ko yung word na yun, naiyak po talaga ako kasi all my life, yun po yung struggle ko. Gusto ko nga mag-asawa. Gusto ko nga magkapamilya. Diba? Bata pa lang ako, pinapangarap ko na yung Princess Sarah nga. Diba? Gusto ko nga magkaroon ng Prince Charming. And up until now, wala pa din. Pero umabot po talaga ako dun sa punto na, "Lord, kung ibibigay mo, okay lang. Praise God. Pero kung hindi, praise God pa din." And I mean this with all my heart na I really have this joy in my heart, mga kaagapay, no, na kahit hindi po ibigay ng Panginoon, okay po ako. Basta kasama ko siya. And that's very assuring, yung sinabi po ng doktor ko na hindi anak o asawa, at dadagdagan ko po, hindi trabaho, ministeryo, hindi love life, hindi career, hindi achievement, o pera ang makakapagpakumpleto po sa atin, kundi po yung si Kristo.
1: Amen.
2: Diba? And I believe po na maaari may nakikinig sa atin ngayon na, "Naku, ganyan din yung pinagdadaan." Baka hindi mo tayo parehong-pareho, pero somehow the same. Gusto ko lang pong sabihin sa'yo na I wanna give this encouragement na whether or not you enter into marriage, you are already complete in Christ. And I pray that the same revelation that I have received from the Lord will also be revealed to you, kaagapay. It's hard because it's very personal. Kapag mag-isa ka na, tatanungin mo, hindi ba ako deserving mahalin? Ba't walang pumipili sa akin? Yung mga gusto ko, hindi naman ako bet. Pero maniwala ka na hindi totoo yan, at may magandang plano po ang Panginoon sa'yo. At mabigay man yung panalangin o hindi, kumpleto ka. Okay ka, kasi nandiyan si Christ sa buhay mo.
1: Yun yung tunay na, ano, ikaw lang Lord sapat na.
2: True.
1: Doon natin talagang kay Christ lang natin na makikita yung kasapatan natin, hindi nga doon sa mga bagay na ninanais natin, di ba? Pakaganda nga reminder. Pangalima, kaagapay, ito, kanina pa namin nababanggit na yung mga pinagdaanan natin from the past ay napakalaki ng epekto sa kung ano tayo ngayon. Kaya nga number 5 natin, diffusing victimhood. Na yung mga tamang way ng pag-validate na, yes, meron akong pinagdaanan from the past, nung kabataan ko, meron akong pinagdaanan. Pero, ang mahalaga naman dyan, ka-agapay, ay sana hindi tayo na doon nagdudwell doon sa mga nangyari from the past. At hindi doon nakabase yung ating identity. Dahil ngayon mga experience natin, kahit yan ay 10 years ago na, ay meron pa rin epekto sa atin ngayon. Maganda na ma-recognize natin yon, pero maganda rin na mag-move forward tayo mula doon. Dahil yun din naman ang gusto, syempre, ng Panginoon na tayo ay bumangon mula doon sa mga experience na yon.
2: Yes, and mga kaagapay, no, I just want to remind you are not your pain.
1: Yes.
2: You are not your trauma. You are not your heartbreak. Diba? And always believe na, yes, itong mga bagay na to, they happened and they are valid. Totoo po itong mga to. But at the end of the day, ang pinakamahalaga po ay yung ginawa po ng Panginoon out of those pain. And your pain really is a testimony for other people. Kaya don't invalidate that. But at the same time, huwag mo namang yakapin yung pain mo. Kasi baka talagang everyday, yun na lang yung nire-rehearse mo sa buhay mo. Hindi rin naman po maganda yun.
1: Mm-mm.
2: Testimony lang po yan. Pinagdadaanan mo lang yan. Hindi mo yan dapat tambayan.
1: Totoo. I-validate natin, tatanggapin natin na nangyari yon. And at the same time, mag-move forward tayo. Dahil hindi naman ang plano sa atin ng Panginoon. Ate Elina, familiar ka ba dun sa kintsugi sa Japan?
2: Yung ano?
1: Yung jar. Na may... Potter. Opo. Na, ito yung mga jar na nasira na.
2: Yes.
1: Na broken na siya. Pero didikitan siya ng mga gold at mas nagiging mahal siya. Na parang ganun din tayo, no? Bilang tao na may mga mababasag tayo. May mga pagdadaanan tayo na napakasakit na akala natin yun na yung katapusan ng ating buhay. Pero kapag kumilos dyan ng Panginoon, ay makikita natin yung kagandahan dun sa mga proseso na yun. Kasi ang Diyos na pinagkakatiwalaan natin, gusto niyang i-turn yung mga broken things into beautiful things.
2: Wow. Pero alam mo, sis, naisip ko lang, no, na nas naging mahal yung nasirang jar or vase or plato at naging mas maganda pa.
1: Yes.
2: And I pray po dun sa mga kaagapay natin na maybe you're struggling na dun sa mga imperfections mo, dun sa mga failures and mistakes mo. Alam mo, those exactly are the things that would make you more valuable and beautiful. Not just in the eyes of God, but in the eyes of a lot of people. Ba, yun nga yung pampaganda ng kwento, ng buhay natin. And sabi nga nila, kung wala kang kwento, walang kwenta.
1: Oo.
2: Kaya yun, mahalaga talaga yun. And I pray na God would really turn that mess into a message. And eventually, you would gain the confidence to share that to a lot of people.
1: Kasi yun ay magiging pagpapala sa mga taong makakarinig. Kaya kaagapay, kung ikaw ngayon ay nasa ganyang season ng iyong buhay na parang wala nang magandang nangyayari, parang ang messy-messy, parang napaka-chaotic naman nito, Lord. Ano ba ang kalalabasan nito? Reminder sa atin, kaagapay, na ganun gumawa ang Panginoon.
2: Yes.
1: He loves to turn

0: yung love sa atin ng Panginoon ay hindi nakabase sa kung ano yung kaya nating gawin para sa Kanya. Nakabase yon sa kaya niyang gawin para sa atin.
1: Amen. And alam mo, no, Kayla, I really believe na as women, high-performing talaga tayo sa buhay. Mm-hmm. Kaya naman, ang hirap talaga sa ating balansin yung pagkakaroon ng achievements, yung pagpapahinga. Mm-hmm. Kasi nga may mga pagkakataon na kapag wala kang ginagawa, ay nako, baka hindi na ako valuable, baka hindi na ako hanapin, hindi na ako kailangan. Diba? Baka matanggal na ako, hindi na ibigay sa akin tong trabaho na to, tong role na to, yung promotion na ina-achieve ko. Kapag hindi ko ginawa to, baka hindi niya ako magustuhan.
0: Mm-hmm.
1: Pero alam niyo po, as a person who's balancing a lot of things in life, trabaho, ministry, events, kung ano-ano po, no, community, I would always struggle with that na, Lord, alam mo ba ayoko nagpapahinga?
0: Oh.
1: Ayoko nagbabakasyon. Pag nagyaya sa akin, bakasyon tayo, travel tayo, ayoko. Sa akin po ang bakasyon, tulog.
0: Uh-uh.
1: Kasi gusto ko magpahinga.
0: Mm-mm.
1: Ayoko yung mga pahinga-pahinga ng matagal.
0: Mm-mm.
1: Kasi po ano, parang feeling ko, pag nagpahinga ako ng matagal, wala akong kwenta, wala akong ginagawa. Kasi nga po nakabase po yung feeling ko yung identity ko po sa productivity ko. Pero po, na-realize ko po na hindi naman po talaga dun dapat naka-anchor yung pagkatao natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang dami mong nagawa, na-lose mo naman yung identity mo in the Lord.
0: Wala din.
1: Diba? Na-please mo nga silang lahat, pero yung pinaka-importanting tao o Diyos na dapat na-please mo, hindi naman siya natuwa sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Wala din. So at the end of the day po, no, hindi po ito padamihan ng na-accomplish. Hindi ito kung sino yung pinaka-last umuwi sa opisina or kung sino yung pinakamahabang nasulat na essay or pinakamaraming nagawang content or na-post sa social media or pinakamaraming disciple or pinakamaraming na home visit,
0: mm-hmm.
1: 'di ba? O na-attend ang service or baka naman ikaw naman lahat ng ministry sinalihan mo na, 'di ba? Hindi po to paramihan or pataasan ng score.
0: Mm-hmm.
1: Wala pong ganun. Kasi kung pong pataasan lang po to ng score, mawawalan po ng value yung grace, yung grasya po,
0: yes,
1: ng Panginoon. Because we were saved by grace, not by works.
0: Uh-oh.
1: Ito sana sinabi lang niyo, kailangan niyo ng mga ganito para may ligtas points kayong ma-earn. Pag nakaganto na kayo, pag naka 1,000 na kayo, pasok na kayo sa langit, 'di ba? Hindi po ganoon. Kaya nakakatawa yung ibang mga tao na magsisimba ko ngayon pampabawas
0: ng kasalanan.
1: Hindi po siya ganoon. Wala pong ganoon. Kahit magsimba ka o hindi, hindi po mababawasan yung kasalanan. Mababawasan po siya kapag po talaga nagrepent ka kay Lord at nagbagong buhay ka. But also at the same time, syempre hindi po natin ina-undermine na dapat naman talaga magpunta po tayo ng church kasi,
0: mm-hmm,
1: para po yun sa community natin, mm-hmm, di ba? Gathering together with our brothers and sisters. But to our point, going back po, wala po tayong kailangan pong ma-achieve na target,
0: mm-hmm,
1: or ma-achieve na score point para po masabi natin na, oy, pasok ka na,
0: mm-hmm,
1: you made it. Hindi po to audition sa isang competition.
0: Yes.
1: Wala po tayong kailangan patunayan. Ito po ay kailangan lang po natin ay maging secure po sa love na ibinibigay po ng Panginoon para po sa atin.
0: Mm-hmm. Buti at buti na lang din, hindi naka-base ang love ng Panginoon sa atin, sa ating performance. Kasi
1: true,
0: limited lang tayo.
1: Ang hirap!
0: Paano kapag, Lord, di ko na kaya, hindi na ako maliligtas.
1: Diba?
0: Buti na lang, nakadepende ang kabutihan, ang pag-ibig sa atin ng Panginoon sa kung sino siya at hindi sa kung sino tayo.
1: At mga kaagapay, kung merong requirement, baka kailangan nating ipako sa krusal, 'di ba?
0: Lahat tayo.
1: At hindi ko kaya 'yun.
0: Oo.
1: Kaya thank you Jesus dahil ikaw na yung gumawa on our behalf.
0: Oo.
1: Grabe yung ano po talaga, yung exchange na ginawa po ng Panginoon,
0: yes,
1: sa cross.
0: Kaya salamat sa grace niya.
1: Opo, kaya kung alam niyo po, kung ma-reveal po 'yun sa inyo, no, I do hope na ma-reveal po 'yun sa ating lahat. Grabe po yung ginawa po na substitution ni Jesus Christ, mm-hmm, sa atin.
0: Amen.
1: Grabe. Thank you, Lord.
0: Thank you,
1: Pang Holy Week na to. Should share.
0: Oo. No, napakaganda ng ating usapan, mm-hmm, Ate Eileen, at ang mga kaagapay natin ay talagang nag-amen sa atin. Si Ate Thaniel Santiago, si Ate Marlene Guillermo ng Thursday edition ng Family Matter, si Milagros Sardenia, si Grace Agasalud, si Virgie Bolli, Ido ay nakikinig na rin, maging si Ellie
1: from
0: Chua
1: Japan.
0: From Japan. Hello po sa mga kaagapay nating OFW.

0: W.
1: Diyan yung mommy ko. Hello,
0: mommy. Hello po. Yan. Happy listening po sa inyong lahat. At praise God po na kayo po ay nablebless sa ating pinag-uusapan. Pero yun nga sa ating pagtatapos, sa pag-wrap up natin ng ating discussion. Kaagapay, laging maraming say ang mundo tungkol sa ating worth. Pero ang boses ng Panginoon ang talagang pinakamahalaga sa lahat. At ang sinasabi niya sa ating kaagapay, ikaw ay kamahal-mahal. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay minamahal ko. Ikaw ay pinili ko at ikaw ay enough. I think yun ay sapat na para paniwalaan natin na tayo ay mahalaga.
1: Mm-hmm. And to add, no, kaagapay, yung mundo po, the world will always tell us that you are worthy if maganda ka, successful ka, may pamilya ka, may asawa ka, may anak ka, if merong taong mga gusto sa'yo, kung productive ka, kung marami kang nagagawa. But Jesus says, I loved you before you became any of those things.
0: Mm.
1: I love you before the glow up. I love you before the healing. I love you before the success. I love you before your ministry. I love you before your husband. I love you before your children. I love you before your accomplishments. I love you before the applause of people. And honestly po, as I am marinating that in my heart, that changes a lot of things. That changes everything because now po, mas na-affirm ako na I no longer have to perform for worth because now I get to live from worth that is from Christ Jesus.
0: Amen. So kaagapay, don't let the world define your value.
1: Mm.
0: Hanapin lamang natin ang ating worth, ang ating value sa beautiful truth na we are loved, we are chosen, and we are enough.
1: Amen.
0: So, Ate Elina, para po sa ating pagtatapos, okay lang po ba na very quick ay panalangin po natin ang ating mga kaagapay?
1: Oo naman. Mga kaagapay, kung naririnig mo ang aking boses o napapanood mo kami ngayon, nais ka po naming ipanalangin. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong pinagdadaanan natin. Maaring meron kang pinagdadaanan sa iyong kalusugan, sa iyong mga relasyon, o maaring sa mga panahong ito o sa puntong ito, kine-question mo yung iyong sarili, yung self-worth mo. Pero naniniwala ako na ang Panginoon, binibigyan ka ng kasiguraduhan na hindi mo kailangang may gawin at hindi mo kailangang magawa itong mga bagay na to bago kanya mahalin, bago mo maramdaman yung worth mo sa buhay mo. And Lord, I just pray for the people who are listening this morning. Thank you, God, for their lives.
0: Mm.
1: Thank you, Lord, for this divine orchestrated moment that you have given us. Hindi po aksidente na kami po ay nakakapakinig sa puntong ito. Pati po yung mga makakarinig pa nito sa mga susunod na oras at araw pagkatapos ng oras ng aming broadcast. Because you have destined this moment for us. For you to speak to us, for you to change us, for you to heal us. And I just pray, Father, that you would bring comfort to everyone who is still questioning their self-worth in you. I pray that you would give us not confidence, but security in your love and in the word of God. I pray, Lord, that you would give healing this morning and that you would give us the embrace that we need, the assurance that we need, that our worth, that our completeness will never come from our achievement, but from Christ Jesus alone. And we thank you, Father, because wala kaming kailangang gawin, wala kaming kailangang score na ma-achieve or evaluation na maipasa para maramdaman namin yung aming kabuuhan at para maramdaman namin na kami ay sapat. Dahil sa mata mo, sa puso mo, sobra-sobra pa kami. I pray, Lord, that whoever is listening to the sound of my voice, they would be ministered to, and that whatever it is that they have received through this episode today, ito po ay bababa sa aming isipan at mga puso at papagninilay-nilayan pa po namin. At hindi man po lahat Pero yung mga maaalala po namin ang magbibigay po ng pagbabago sa aming buhay at makakaapekto po sa mga tao sa paligid namin, lalo na po sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po at dalayan ko po para po sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo, would you reveal yourself to them and I declare that they would receive you in their hearts as their Lord and Savior. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Maraming salamat Ate Ellen sa prayer na yan. At salamat din po sa inyong time na tayo po ay magkahuntahan.
1: Oo naman.
0: Dito po anytime. Sa Family Thank you Matters.
1: Po. Thank you po sa pag-invite. Sabi ko nga po kay Kaagapay, Kayla, na pangarap ko po talaga maging radio DJ. Kaso parang hindi ko sure kung pangarap pa siya ni Lord for me.
0: Ito na
1: yun. Oo, ito na yun. Pero thank you po for the opportunity to come here to visit. Sabi nga po ni Kayla kanina, buti nakapunta po ako on a very swift notice. Sabi ko, opo, sobrang timing talaga ni Lord. Mm-hmm. And just to share po, nung nag-message po si Kayla sa akin the night before po, I was just really praying to the Lord na, Lord, please use me because I've been off po in social media. Mm-hmm. And I know that the Lord has been telling me to go back, to create content, to encourage women po talaga. Mm-hmm. And sabi ko, Lord, hindi ko alam paano ko sisimulan. Tapos bigla siyang nag-message po sa akin.
0: Wow.
1: And I believe this is my Kairos moment. Na, oy, ano na, ginawa ko na ng paraan. I-follow through muna, anak. So, yun po. Marami pong salamat na nagkaroon po ako ng opportunity na ma-share po yung kwento ko. Sana po, may natutunan po kayo, pero maliban po sa mga natutunan, sana po na-touch po ni Lord yung mga puso ninyo. At sabay-sabay po tayong paggalingin at buuhin ng Panginoon.
0: Amen. Muli po, salamat Ate Eileen. At yes. Next time po muli, sana po ay makasama po namin kayo dito sa Family Matters. At sa iyo, Kaagapay, salamat din po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin ngayong Wednesday morning. Salamat din syempre sa mga nakaagapay natin sa broadcast kay John B. Reyes, sa ating RTV team. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw, maging sa ating broadcast engineer JV Taboa, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter site. Muli sa iyo, Kaagapay, maraming salamat po at magkarinigan po muli tayo sa susunod na edisyon ng programang ito. Muli ako po si Kayla Escalante at ito po ang Family Matters, Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, Kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Seventy 8 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Samantala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Usapang trabaho.
1: Usapang kabuhayan.
0: Usapang negosyo.
1: Usapang asenso.
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Magandang umaga sa inyo mga kaagapay. Ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa 702 DZAS FEBC Radio. Diyan kaagapay sa ating Facebook page. Kasabay din po yan ang ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, kung ikaw ay nais makapakinig 24 oras sa loob ng 7 araw, dyan po sa ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre at maaaring ma-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At sa mga kaagapay po natin na nakatutok na sa kani-kanilang mga regular at PM Radio, magandang umaga sa inyo mga kaagapay. Syempre, magandang tanghalian din mga kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz para sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ngayong umaga mga kaagapay, masarap ang ating kwentuhan. Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ay mahilig sa pagtatanim? Yan po ang ating masasagot mamaya mga kaagapay. At sa pagkakataon na to, gusto kong malaman mga kaagapay, ano ba ang inyong mga nilutong tanghalian? Ako po, wala po akong ulam ngayon mga kaagapay dahil nagtitipid tayo. Pero ano man mga kaagapay ang inyong tanghalian, kuya, parang tinawanan mo ako dyan, Kuya Jan, ano bang ulam mo? Ah, wala de. Kaya kaagapay, sige nga, patingin nga kami ng inyong lunch check. Ano ba ang inyong mga tanghalian? Sabi ko nga po, nung Monday pa po ako naghahanap ng okoy. Wala pa pong nagluluto ng okoy mga kaagapay. Kaya naman, sana sa mga nakikinig ngayon, may okoy na akong makita sa ating comment box. Mag-comment lang kayo mga kaagapay dahil po babasahin natin niya. At syempre mga kaagapay, binabati ko po ng belated happy birthday ang aking kaibigan since 2017, si Trisha May Baya. Happy, happy birthday sa'yo, Trish, at salamat sa friendship natin. Pero bago yan mga kaagapay, no, batiin muna po natin ang mga nakakasama po natin dito sa himpilan po natin dahil may mga bumisita. Magandang tanghali po sa inyo, magandang umaga po mga kaagapay. Pero bago yan mga kaagapay, pakinggan muna po natin, paano nga ba itatampok ang mga Pilipino? Paano nga ba tayo binigyan ng parangal? Kaya naman pakinggan na po natin ang baon.
0: It's baon time!
3: Hello kaagapay! Sa kahit anong larangan, patuloy na pinapakita ng mga Pilipino ang kanilang husay, talento at kakayahang makipagsabayan sa buong mundo. Isa na namang patunay rito ang pagkasama ng Toyo Eatery at Celera sa Asia's Best Restaurants 2026. Nakuha ng Toyo Eatery ang ika-71st na pwesto dahil sa makabago nitong pagpapakita ng Filipino cuisine gamit ang lokal na sangkap at tradisyon. Samantala, nag-debut naman sa rank 100 ang Celera na kinilala sa world-class nitong contemporary dish. Kaagapay, ipinapakita ng tagumpay na ito na mas lalong kinikilala ngayon ang talento at galing ng mga Pilipinong chef sa international scene. Tunay itong proud moment para sa buong bansa dahil muling pinatunayan ng Pinoy na kaya nating makilala at magningning sa buong Asia. At yan po ang ating baon. Ako po si Shaira Gabornes.
4: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Lolo Alfredo Acosta Arino na 65 taong gulang at kasalukuyang binawian na ng buhay. Kung sino man ang nakakakilala ay maaring makipag-ugnayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Social Services Development Department or SSDD, Office of the Senior Citizen Affairs, Quezon City, o tumawag sa 8988-4242 Local 1104 o kaya naman ay 0949-736-1227. Maaari ding mag-email sa oska@quezoncity.gov.ph.
0: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
2: Maraming salamat, Shaira, sa pagbibigay ng pagkakataon na itampok ang mga kapwa natin Pilipino sa larangan, syempre, ng lutuan. Sabi ko sa inyo, mga kaagapay, number one talaga ang mga Pilipino pagdating po sa pagluto. Kaya naman, kaagapay, ngayon pong ating launch check, patingin naman po ako at palasap naman po ng inyong mga tanghalian sa pagkakataon na to. Again, mga kaagapay, sabi ko sa inyo, naghahanap ako na nagluluto ng okoy ngayon. Diba? Hindi ko alam pero there is something talaga sa okoy. Diba, Kuya Janby? Favorite ba ang okoy? Hindi niya daw paborito ang okoy. Alam niyo kaagapay bakit? Tsaka ko na ikikwento. Mga inside jokes naman yan dito kaagapay sa 702 DZAS. Pero kaagapay, alam mo ba na ang Far East Broadcasting Company Philippines ay naghahanap po ng mga trabahador? Opo kaagapay, baka mamaya ay maging bahagi ka ng aming ministeryo. Sa pagkakataon na to kaagapay, makinig ka at lakasan mo ang iyong radyo. Ang Far East Broadcasting Company Philippines po ay naghahanap po ng staff assistant para po sa 702 DZAS. Kasabay niyan kaagapay ang production technician para po sa radio TV, assistant ang production assistant sa 702 DZAS. At kaagapay pati rin po ang writer para po sa ilalim ng corporate communications and resource development. Kasabay po niya ng HR assistant at syempre po ang staff assistant para po sa domestic broadcast and operations. So ulitin ko mga kaagapay, ang inyo pong himpilang Far East Broadcasting Company of Philippines ay naghahanap po ng staff assistant, production technician para po sa radio TV, production assistant para po sa 702 DZAS, writer po para po sa Corporate Communication Resource Development, HR assistant, staff assistant para po sa domestic broadcast and operations. Kaagapay, kung ikaw ay interesado at maging bahagi po ng Ministry Corporation po ng FEBC Philippines, ang inyo pong application at resume at maaari po yung ma-send sa recruitment@febc.ph. So ulitin ko kaagapay, recruitment@febc.ph. Kaagapay, sa darating po na June 6, 2026. Sige nga kaagapay, isulat mo June 6, 2026. Imbitado ka ang buong agapay ng sambayanan sa 78th anibersaryo ng Far East Broadcasting Company Philippines. Yes, kaagapay, ang ating pong himpilan ay magse-celebrate ng 78 years po dito po sa Pilipinas. Kaya naman kaagapay, sa darating po na June 6, araw ng Sabado, sa ganap po yan na alas 8 ng umaga, magaganap po yan sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig City. Oo, kaagapay, imbitado ka, kaya naman, anyayahan mo na ang lahat ng kaibigan, pamilya o anuman upang makidalo po sa ating anibersaryo. Para po sa ilang registration details, kaagapay, punta ka lang sa Facebook page ng FEBC Philippines. At kaagapay, yan na, ipapa-lunch check na natin ang ating mga kaagapay sa pagkakataon na to. Ito, bumabati na ng blessed morning si Ate Rosalinda Manzano. Sabi niya, a blessed morning sa'yo, Kuya Bri. Ito, sabi naman ni Flora Velasco, blessed Wednesday po, watching po from Zambales. Ang sarap pa naman Zambales ngayon. Ito, sabi ni Benny Hakaban, kaagapay pa shoutout po mula dito sa La Union. At kay Ate Karen Damian, sabi niya blessing on a Wednesday, Entrepinoy Special Team. Eto si Ate Josephine Algario, sabi niya magandang umaga po. Yes, mahilig po akong magtanim ng gulay, halaman at iba pa. Wow! Eto, sabi naman ni Ate Lenny Yambao, sabi niya, mapagpalang umaga kaagapay, ako po ay nakikinig sa pamamagitan ng radyo. Hello po, patibang po si Ate Marilyn. At syempre po, bumabati po na mapagpalang araw si Kuya Edwin Salamangka. Yan kaagapay, pa-share na ako ng inyong mga nilulutong tanghalian at ng matikman natin. Ay, eto na! Sabi po ni Ate Telma Manhare, sa pagpalang umaga, Kuya Brian, nagluto po ako ng ulam na tofu. Pritong galunggong, nilagang okra at talbos ng kamote na may kasamang pipino. Nakikinig po ako mula sa Laguna. Ang healthy naman ang kasama natin dito, no? Meron ng prinitong galunggong at ang dami pang gulay. Eto, bumabati rin ng magandang umaga si Ate Flora Velasco. Sabi niya nandito daw siya sa front yard sa Oriental Plants at backyard niya daw ang talong, okra, talbos ng kamote at kangkong. O, diba mga kaagapay, lumalabas ang mga green thumb. Tama ba ako? Green thumb na mga kaagapay natin na mahilig magtanim. Ako mga kaagapay, wala akong hilig sa pagtatanim. Pero dito natin malalaman kung mahihilig tayong magtanim. Kaya naman kaagapay, ang kwentuhan po natin ay higit pa sa pagnenegosyo. Ngunit sa hanay ng agrikultura. Ito po ay napunta mula sa lupain ng Italia na magdadala ng world-class Italian technology sa larangan po ng crop nutrition technologies, bioactivation solution at special foliar fertilizer. Sa pagkakataon na to mga kaagapay, mag-shift tayo, no? Pwede tayong managalog, pwedeng mag-ingles para pagbigyan po ng pagkakataon. Makakasama po natin ang Global Marketing Director ng Laudelrio Group, walang iba si Miss Laura Gali. Good morning, Miss Laura.
5: Good morning, everybody.
2: Ayan. And at the same time po, ipapakilala ko po ang Team Pilipinas, mga kaagapay. Kasama po natin si Mr. Alkin Ingal. Magandang hapon po sa inyo, Sir Alkin.
6: Magandang hapon sa inyo, Ryan.
2: Magandang umaga din. At syempre, kaagapay, hindi siya nag-iisa ang Team Pilipinas. Tutulungan nila ako sa tamang translation in English, mga kaagapay. Kasama po natin si Mr. Niam Blauta. Magandang umaga, sir.
7: Magandang umaga po sa lahat.
2: Ayan. Sige po, bago po tayo magsimula, Miss Laura, can you please greet from our listeners if you have loved ones here in the Philippines or in Italy? Go ahead po.
5: So, in Italy?
2: Yeah, it can be in Italy also.
5: Italian? Yeah. Okay, so I like to translate in Italian, but then Brian, you can translate it as well to your audience.
2: It's okay, so you can greet your loved ones.
5: Yes, okay, so I'll already greet you in English, and now I just greet you in Italian, just because our company is Italian, has Italian origin, longer Italian origin. Yeah. Mm-hmm. And so, yeah, just give you a buongiorno, Filippine.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno is, I tried to tell it in, sure. in Filipino, but I'm not sure about the pronunciation. Magandang umaga.
2: Magandang umaga.
5: Maga. Yeah. It is the translation.
2: Yeah, buongiorno Philippines.
5: Yes. Buongiorno Philippines.
2: Okay, syempre, sir. Sir Alkin, batiin niyo po yung nakikinig po sa atin ngayon.
6: Oh, sa lahat ang nakikinig po sa atin, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. At pagpala po tayo ngayon, meron po tayong mga magandang balita sa larangan ng agrikultura.
2: Amen! At syempre, Sir Niam, baka may gusto kong batiin na nakikinig sa iyo ngayon.
7: Uy, sa lahat po ng mga magsasaka, magandang hapon o tanghali. So, magandang opportunity po ito para mapakilala po namin ang aming company at mga produkto.
8: Yes, at magsisimula na tayo, and we're going to start right now, Miss Laura. Miss Laura, I would like to ask you some question. What is your company it's all about, and how did it start in Italy?
5: Okay, our company started in Italy long time ago. Mm-hmm. It is longer than 200 years old, the company. And they started just because a French rich guy mm-hmm. Went to Tuscany mm-hmm. and he decided to live there just because it was a certain position, a mm-hmm. valley position mm-hmm. that where the steam come out from the ground. Mm-hmm. So you can see also today these clouds coming from the ground full of mineral raw materials. Mm-hmm. And so from there he thought to build the first company giving energy coming from the ground. And from that reason, he created this company called Società Chimica Lardarello. And Lardarello
8: It's slow. I will try to pronounce it.
5: Yes. Società
8: Chimica
5: Lardarello.
8: Lardarello,
5: yes, because the name of this man was De Lardarello, Francesco De Lardarello,
8: oh.
5: And then the village was called on his name, and today it's called Lardarello.
8: Lardarello,
5: yes, mm-hmm. And so it is also the name of our company mm-hmm, because mm-hmm. it was the origin came from there,
8: mm-hmm.
5: And then this company started with chemical raw materials. Materials,
8: oh.
5: But then I developed and innovation and was a keyword was our DNA, mm-hmm. DNA from the past, and also today we are working to develop innovative solution for several segments of the markets, not only in chemical, because we are working also now with fertilizer to support the agriculture all around the world, also because I don't know why exactly, but anyway, during the years, the unders,
8: mm-hmm.
5: All the ownership, all Italian, mm-hmm. after this French man coming to Italy, was dedicated to find a really new solution, innovative solution for the market that they follow.
8: Mm-hmm.
5: And the last market was agriculture, but then we didn't just copy-paste mm-hmm. from other mm-hmm, companies. Mm-hmm, mm-hmm. We created our own solution, and last but not least, the last one, then Niam and Alkin are speaking to you. Is this bioactivation technology.
8: Mm-hmm.
5: It's perhaps a relative new word for the market, also mm-hmm. here in the Philippines. Even mm-hmm. if the farmers, I got the opportunity to visit the farmers,
8: mm-hmm.
5: and they were very interesting to work and to have a partnership with us. Because we are really changing the market that they are used to know mm-hmm. Until now, until the last years.
8: So. Mm-hmm. So let's going back regarding about your the Italy journey. So for me, this is awesome because here in the Philippines, we have already the culture of our own agriculture style.
5: Yes.
8: So what is the reason behind that the Lauderio Group is already here in the Philippines? Can I ask what year that you are going to start here in the Philippines?
5: Okay, we are interested in this market mainly because I think agriculture is one of the drivers
8: mm-hmm.
5: For your country,
8: mm-hmm.
5: and there are a lot of people living in the out of the city, mm-hmm. just cultivating for own let's say for own food, mm-hmm. or also to give food to other people in the country, something like that. And I think it's one of the market that can develop a very good agricultural trend, mm-hmm. also mm-hmm. from. For export, mm-hmm. and I suppose that here we can give a good chance to develop agriculture, to be innovative together with us. Mm-hmm. And so, yeah, I see anyway the good a good opportunity mm-hmm. for Fertiglobal to support the agriculture market here.
7: Wow.
5: Yeah, and so that is one of the main. Let's say one of the main things that the company wanted to develop outside of Italy.
7: Wow.
5: Because the mentality is very international, mm-hmm. and so mm-hmm. we try to understand what is the need all around the world, also because we need food for all citizen mm-hmm, of this mm-hmm, globe, mm-hmm, mm-hmm. and of course we don't want to miss anybody around mm-hmm. to support them to have a sustainable life, mm-hmm. because one of the other keywords for our company is sustainability, mm-hmm. and so of course our DNA is on R&D, mm-hmm. and mm-hmm. Why not to use it to support also your country?
8: Wow.
5: in this case.
8: And thank you so much for being concerned in our country. I believe mga kaagapay, yung ating pong agrikultura ay isa na rin po sa may pinakamagandang potential dito. But hearing this from Ms. Laura, I believe that there's a lot of opportunity that open up us for the agriculture setting here in the Philippines, because we need to have some innovative technologies.
5: Yeah.
8: We need to build up our agriculture sector, because here in the Philippines, mga kaagapay, no, makikita natin dito na ang laki ng potential talaga ng agrikultura natin. Natatandaan ko yung mga kwento ng mga tito-tita ko noon na malaki daw talaga ang agrikultura ng Pilipinas. And thank you so much, Ms. Laura, for doing that here in the Philippines, because the innovative, it's not only about inside of our own country, but we need to look also the opportunities in globally. And Sir Alki, nakakatuwa po kasi dito sa Pilipinas, kung ang tawag ni Miss Laura is Lauderio Group, dito po ay Fertiglobal Philippines,
6: yes.
8: Diba po? Sige nga po, sir, bago yan magsimula, sir, ilang taong ka na dito sa sa Ferti?
6: Well, that's a good question, Brian. Actually, magdadalawang buwan pa ako sa kumpanya na to. Pero sa industriya ng agrikultura, may higit 30 taon na tayo sa larangan ng agribusiness.
8: Wow! For 30 years, sir. Sige nga po, ano ang nakita mo sa agrikultura ng Pilipinas na hindi mo nakita pa?
6: Bali, itong pagdating ng Fertiglobal sa atin na isang talaga napakagandang uri ng mga produkto na hindi lang yung halaman ang pinangalagaan, kundi also ang ating kalikasan.
8: Mm-hmm.
6: Yan ang produkto na, baga isa nga sinabi ni Ma'am Laura kanina, is sustainability,
8: yeah.
6: is part of our core values.
8: Mm-hmm, mm-hmm.
6: So it's not just the plant, but having it sustainable even for the next generation.
8: Mm-hmm.
6: So ito yung di ko nakita, well, for the last 30 years. Usually, products is ngayon.
8: Sir, can I ask, graduate ka ba ng agriculture?
6: Yes, sir. I was a graduate, sir, ng agribusiness in 1995.
8: UP Las Banas.
6: Yes, sir. I was
8: Hi! Ako, sir, DevCom.
6: Yes.
8: Yeah, so magkaano tayo? Magka-DKM.
6: Okay. Good. That's nice to hear.
8: Sir, for almost 30 years, sabi mo nga, hindi mo nakita yung sustainability here in the Philippines. Ano yung hindi ba sustainable sa Philippines?
6: Well, pagpalagay ho natin na paggamit ng inorganic fertilizer na siyang mm-hmm. maaaring isang naging sanhi kung bakit ang lupa natin ngayon ay umaasim, nagiging acidic dahil sa paggamit po natin ng sobrang urea. Paggamit po natin na indiscriminately. So, yun po ay nakakasira ng ating mga lupa.
8: Mm-hmm.
6: Kung saan doon nakatanim ang ating mga halaman
8: mm-hmm.
6: na doon natin inaani ang ating kinakain.
8: Mm-hmm.
6: So, sa pamamagitan ng Fertiglobal, yung mga produkto na binibigay ho nila sa Pilipinas, it takes care of the soil itself for the next generation.
8: Wow! Ngayon ko lang napakinggan to, mga kaagapay, no, yung Kasi di ba ang madalas na sinasabi tang iniingatan natin yung bunga na. Yes. O minsan nang iniingatan natin yung halaman na para yes. hindi nga magkaroon ng mga peste, tama hindi magkaroon ng mga insekto. Pero dito, ang iniingatan mga kaagapay ay lupa. Sir, ano paano iniingatan?
6: Ang lupa kasi is organiko yan eh. May buhay din dyan sarili. May mga organismo na benepisyo na pinakikinabangan ng halaman. Pag hindi mo siya inalagaan, o hindi mo inaruga yung lupa na tinutubuan ng ating mga halaman, siya rin po mismo ang sisira sa halaman.
8: Oh.
6: So, kulang ng nutrisyon. Kahit po pagbigay ho natin siya ng maraming nutrisyon, pero dahil umasib na husto yung lupa, nahihirapan na ngayon kunin ng halaman yung kailangan niya para siya mabuhay. Mm-hmm. O para siya magbunga ng mas maraming anis at mga magsaka.
8: Mm-hmm.
6: So, yun ang nagiging balakid at problema na hinaharap ng ating mga magsaka araw-araw.
8: Wow! Grabe no, mga kaagapay. Kung mapapansin natin, akala natin ang pagtatanim para... Kasi di ba ang karaniwang kasing mindset natin sa pagtatanim ay magtatanim ako, maglalagay ng buto, tapos alagyan mo ng tama. Tubig, tapos hayaan mo siya mangin na maarawan, mm-hmm. tapos bukas ganun na naman. Pero ito ay makabagong pagkakataon ba to, sir?
6: Ibang pagkakataon iba kasi parang may tinatawag kasing class, maraming dalawang klaseng stress. Tinatawag mm-hmm. na biotic stress, ito yung nakikita natin yung mga insekto, kulisa, na pumipinsala. Alam na alam na magsasaka natin.
8: Mm-hmm.
6: Pero yung tinatawag na abiotic stress na wherein ang naging sanhi ng problema ng halaman ay sobrang init, sobrang daming ulan, na maari sa ating mga magsaka, pangkaraniwan lang yan eh. Pero ito yung produkto na pangtanggal ng stress, yung abiotic stress. Yun ang kanyang puga, parang sinosolve na problema.
8: Most of the time ba, sir, ito ay madalas maranasan ng mga magsasaka sa Pilipinas?
6: Alam mo na parang normal na sa kanila, nalalanta dahil sobrang init o sobrang tubig. So, pag gumamit ka ng produkto na FertiGlobal, makikita mo yung diferensya niya. Pag stress ka, hindi ka makakain, hindi ka makatulog sa buhay nating pang-araw. Parang akala mo pangkaraniwan na. Kung ihambing mo yan sa halaman, nakikita natin, parang parehas lang. Pero gumamit ka ng FertiGlobal products, natanggal ng stress, makita mo, masigla, magandang dahon, kita-kita mo na magilas, matikat siya, ika nga.
8: Diba? Kaya mahalaga din, ako po, most of the time, mga kaagapay, no, ang alam ko lang talaga sa pagtatanim, yung magtanim, na regular na pagtatanim sa likod. Pero sir, ito ang tinatanong natin dito, paano yung mga kaagapay natin sa urban, dito po sa syudad, pwede ba talaga tayong magtanim sa syudad?
6: Lalo na po, kasi lalo na pag limitado ang inyong lupa, konti lang po nutrisyon na kukuha ng halaman, pag gumamit kayo ng FertiGlobal products, kakayanin niya yung mga stress na hinaharap ng halaman under urban condition na nakalagay sa isang paso o container. So pag gumamit kayo ng produkto natin ito, nakakanyang solve yung stress na hinaharap ng halaman natin even under urban setting.
8: Sige nga, sir, dahan-dahayin natin. Ano ba itong mga produkto na sinasabi mo? Kasi di ba pag sinabi kasi yung produkto, ay ang mahal naman yan, di na lang kami bibili yung regular na lang na pag ano na nang gagawin namin. Ano ba itong mga produkto na to at paano to ginagamit?
6: Ay, maganda yan. So, may tinatawag kaming NUV technology. Na ang produkto na nandiyan ay ang turan at ang semya. Na siyang talagang pangtanggal ng stress sa halaman. Kung binibigay niya yung tamang kondisyon, ikaw parang bakuna siya. Kumbaga, naduduna siya mismo. So, ang tinatawag naming abiotic, bioactivation is naandun na mismo sa halaman. Naandun na siya. Dumating man ang sakuna, dumating man yung problema, handa na siya para doon. Hinahanda siya.
8: Kumbaga parang, kumbaga sa atin, meron tayong core memory ng fire drill.
6: Yes. No? Kumbaga nandun na siya, hindi na siya mawawala. Kung baga sa bakuna, nandun na siya, dumating man yung sakit, handa ang katawan, handa rin ang halaman na harapin siya na hindi masyado siya napipinsala.
8: Sir, para may iba dagdag ka, Sir Nia. Anong maidadagdag natin dyan, sir?
7: Well, tama po si Alkin. Ano? So, ang company po namin ay eksperto sa mga special na abono or yung tinatawag na specialty fertilizers. At isa na nga po dito yung nabanggit po ni Alkin na turan at simya, ito po ay yung aming mga bioactivation products. So, pinaginigising po nito ang natural immune system ng mga halaman para makakope up po sa mga stressful environments.
8: Ibig sabihin ba ito, sir, applicable to? Ibig sabihin, like for example, ako may maliit lang ako na palikuran dahil kailangan ko lang magtanim. Effective siya. Kasi pag sinabi kasi natin na pagtatanim, madalas yung probinsya lang ang mindset natin. Di ba? Kumbaga parang, punta ka na Nueva Ecija kasi may palayan dyan. O punta ka Isabela kasi may mga maisa niya. Sir, applicable ba itong mga gagamitin natin sa syudad?
6: Yes, sir. Pwede po. Kasi lalo na contained, maliliit lang yung mga paso nila.
8: Mm-hmm.
6: No? So, nutrients sila, limited din. So, pag ganun, medyo isipin mo na lang na inilagay kasi isang kahon.
8: Mm-hmm.
6: So, you don't feel good.
8: Mm-hmm.
6: You feel stressful.
8: Mm-hmm, mm-hmm.
6: So, with those kind of vision, having to run semia will help out yung halaman to cope up doon sa stressful environment niya na pumapalibot sa kanya.
8: Sarap tuloy magtanim, ha? Hindi kasi po, di ba, aminin natin, unti na lang din po ang kumukuha ng kursong agrikultura.
7: Tama po.
6: Tama po.
8: Sige nga po, sa ikaw sir bilang graduate ka ng ano ng UPLB Agriculture. Sir, tingin mo bakit maliit na yung interest sa mga Pilipino?

0: At pwede na po tayong magbawas ng paggamit ng mga pestisidyo kasi malakas na po ang ating immune system ng halaman laban sa peste at sakit. Pangalawa po, of course po, madadagdagan po ang inyong mga ani, no? So, mapapatibay po natin ang paglaki at pagdami ng bunga ng halaman at mapapaganda po natin ang mga ani natin.
1: Yan, naku, naway nakatulong tayo sa kaagapay natin. And thank you so much, Miss Laura. Thank you so much, Miss Alvin. Thank you so much Grabe, ang dami pong natutuwa sa comment box po natin sa usapin po ng pagtatanim. Hindi lamang yan kung paano bibigyan ng proteksyon at aalamin pa natin. Mga kaagapay, baka hindi po ito ang una't huling pagsasahim papawid po ng Fertig Global dito sa ating himpila. And Sir, Sir Alkin, kayo po na mo ang aking tatanungin. Okay. Sa inyo, Sir Palagay, ano po ang inyong mapapayo sa mga kababayan po nating magsasaka na sumubok nitong tinatawag na bioactivation?
2: Ang kagandahan paggamit nyo ng Fertig Global products, lalo po ng Turan, is makikita po ninyo yung sigla ng halaman.
1: Mm-hmm.
2: Kayo mismo matatanggalan ng stress.
1: Pwede ba sa tao to?
2: Kasi lalo na pag nakakita ng magsasaka na masigla ang kanyang halaman, talagang bubuhayin siya ng loob.
1: Mm-hmm.
2: At hindi lang yun. Naaalagaan pa niya ang kalikasan at sigurado tayo magtutuloy-tuloy ang kanyang pag-asenso.
1: Amen. At syempre, Sir, ikaw, ano ang payo mo sa mga kaagapay natin?
0: Of course, maging mapanuri po tayo sa ating mga halaman sa pagtatanim at dapat agapan po natin agad kung meron po tayong makitang mga problema sa ating mga pananim.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, ika nga po, pagka maaga po tayo, maganda po ang ating aanihin.
1: Mm-hmm. And syempre, Miss Laura, can I ask you some question? Do you think this is the right time to invest regarding about bioactivation?
3: Yes, of course. We have to improve anyway our management of crop, of our agriculture system. And there is always space for innovation. I'm sure that we can bring a real innovative solution to the farmers just to have the most healthy and sustainable plants for the market. We need it in the context that we live every day.
1: Mm-hmm. Kaya mga kaagapay, huwag tayong matakot sumubok ng bago. Huwag nating katukutan yung isang bagay na kailangan nating i-explore. Nandito po ang Fertig Global Philippines para bigyan tayo ng pagkakataon na mas sumigla at magkaroon ng matibay na pananim. Hindi lamang po yan sa usaping pananim sa probinsya, maging dito po sa syudad. And syempre, Sir Arkin, baka po gusto niyong i-promote, saan ba mabibili ito? And at the same time, yung contact numbers niyo po, Sir Arkin.
2: Ang aming mga contact numbers is makikita po ninyo siguro sa screen nyo ngayon. Available po ang ating global products natin all throughout sa mga inyong suking tindahan, Agri-Supply, Luzon, Visayas at sa Mindanao. Lahat yan. Available siya.
1: Mm-hmm. At maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, Fertig Global Philippines, sa pagbibigay po ng pagkakataon na magsahim papawid po sa aming himpilan. Thank you so much po.
2: Maraming salamat din. Thank you, Brian.
1: Maraming salamat. Yan, maraming salamat. Nako, kaagapay, ang tanong ko sa iyo, handa ka na bang maging sabihin natin, magsasaka ba ang tamang term o handa ka na bang makiisa sa pagbabago at magkaroon ng magandang food security ang ating bansa? Kung oo ang sagot mo, ito na ang tamang pagkakataon para maging bahagi o bumili ka kaagapay ng Fertig Global po. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang nakasama sa broadcast kay Kuya John B. Reyes, sa atin pong nakasama dyan sa RTV team, kay Jabez Mancio, at syempre po sa ating kaagapay na si Dessa Magtunaw. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Entrepenoy Espesyal. Ako po si Brian De La Cruz.
4: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.
5: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.

0: Thor on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

Sa Ezekiel 36, sa talatang 25, ito po ang nakasulat. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo ay luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa nyo dahil sa inyong mga diyos-diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ako po si Bishop Jerry Valio, Tubong Misaing Kalasyaw, Pangasinan. Ngayon po ay pinagpala kami ng aking pamilya na manirahan sa Hong Kong. Meron kaming mga anak ni Pastora Edeline na isang handsome son at 4 beautiful daughters. Ang ibinigay sa akin ng Diyos na Jesus the Living God was born in Hong Kong. And now, Mission 900 was born in Kalasyaw, Pangasinan. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang ginawang imala ng Diyos sa aking pagmimisyon. Dito lang, sa Tanikalang Lagot, naririto po.

0: Kapitbahay kong lalaki! Lumabas kayo ng bahay! Hinahamon ko kayo ng suntukan! Ngayon ako ay lasing na! Ngayon niyo ako subukan! Suntukan tayo!
1: Aba, Jerry, anak! Naku, tinamaan ka na, magaling na! Lasing na lasing ka! Saan ka naman dumayo ng inuman? Oo, umakyat ka na nga dito sa bahay at matulog ka na! At iyang hinahamon mo ng babag ay mga tulog at pagod galing sa bukid! At pati ang mga puwet, naghihilik na! Bukas mo sila hamunin ng suntukan! Yung gising silang lahat!
0: Mother! Hindi na ako lasing bukas! Eh, paano kung lumaban? Madami yung hinamon ko! Eh, lugi ako, Mother!
1: Kaya nga, umakyat ka na sa bahay! Madaling araw na, naghahapon ka pa! Aba, matulog ka na!
0: Yes, Mother! Yes! Mabuti pa nga! Matulog na lang ako! Walang lumabas! Hoy! Kayo dyan! Baka magbago pa ang isip nyo! Labas na! Tulog na ako, Nay. Tulog na ako. Tara na, Mother. Akot na tayo ng bahay.

0: Jerry, anak. Aba, ang daming nagagalit sa'yo. Mandaraya ka raw sa sugal. Yun ang balita ko.
1: Aba, inay. Ikaw pala ang original na Marites. Fake news yun. Basa sa sugal, di nila makukuha ang pera ko. Hustler ako sa pagbabalasa ng baraha. Ako lang ang sugarol na kailan ay hindi natatalo. Mukha kaya nila balasahin ko.

0: Inay, eto na ang sweldo ko. Ipamili mo ng masarap na pagkain para... para naman makatikim kayo ng ibang pagkain.
1: Ah, Jerry? Anak? Ikaw nga ba ang Jerry'ng anak ko?
0: Mother! Ako to! Good boy na po ako dahil nakakilala na po ako sa Panginoong Jesus. Kasi madalas ang kulang-ulam natin. Close na nga kami. Yung kangkong naman, kahit sa pagtulog ko, hinahabol ako na eh. Matagal na po akong hindi naninigarilyo. Ni tumitikim ng alak, ayoko na, Nay.
1: Aba, abay, dumayo ka pa ng Maynila para makakilala lang sa Panginoong Jesus. Ang dami nating santo dito. Hindi mo ba sila kilala? Pero mas natutuwa nga ako, anak, at naayos ang buhay mo.
0: Inayos po ng Diyos.

0: O Jerry, napadalo ka sa akin. Kailangan mo ba ng pera? Magkano ba ang kailangan mo?
1: Naku, Uncle. Di ko po kailangan ng pera nyo. Kaya po ako naparito kasi hihingi po ako ng Bible. Wala po kasi akong Bible. Isa na po akong born again. Diyan po ako dumadalo sa Murphy Cubao. Yun lang po ang ipinunta ko sa inyo.
0: Naku, ibang klase ka rin, ano? Dito pa talaga sa military camp. Dala ba yan ang pag-inom-inom mo ng alak? Tigilan mo na yan.
1: Mula po nung makakilala ko sa Panginoong Jesus, tumigil na po ako. Pengi lang po ng Bible, Uncle.
0: Talagang Bible ang hinihingi mo sa akin? Okay, sige. Meron ako dito. Nasa kabinet ko. Sa'yo na yun.
1: Salamat po, Uncle. Sabi po ng Diyos ay dapat may Bible ako. Alam ko po kasi meron kang Bible.
0: Talaga bang Bible ang hiningi mo sa akin? At hindi ka humihingi ng pera? Ibang klase ka.
1: Uncle, ang Biblia ang salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos ang aking ipapangaral hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus. Dadalhin ako ng salita ng Diyos ibang bansa.
2: Brother, ang sipag mo naman. Ikaw pa nag-aayos sa mga silya?
1: Hallelujah! Ikaw pala yung kasama ni Pastor Lynn. Ako nga pala si Jerry Valio. My pleasure to meet you. Ang pinagpalang mukha ng Abba Father. May I know your name?
2: Ako naman si Edeline, Brad.
1: Hallelujah!
2: Teka, teka! Ang kamay ko! Baka mapisa sa pagkakahawak mo.
1: Ay, sorry. Sorry. Pinapakiramdaman ko lang kasi kung may pilay ka sa kamay. Sanay kasi ako magbalasa ng bara. Ay, este! Manghilot pala ng mga kamay. Para palang kandila ang mga daliri mo. Baka pagod ka na. Baka pagod ka, pwede ka nang maupo. Bagong punas ko yan.

0: Ano? Magpapakasal na tayo? Agad-agad? Di ba mabilis?
1: Ang bagal nga. Matagal lang yung utos sa langit. Dapat first page pa lang ng love story natin, ipinakasal na tayo ng writer.
0: Sinong writer?
1: Si Jesus. Gagamitin tayong dalawa ng Panginoong Jesus sa kanyang upasan.

0: Jerry, panglima na to. Ceasefire na. 4 girls na at 1 boy. Happy family na tayo.
1: Sinabi mo, ang bait ng Diyos sa atin. Kailanman di siya nagkulang. Alam mo bang Hong Kong ang nagbigay ng missionary visa sa akin to preach the gospel dito sa Hong Kong?
0: Praise the Lord! God will move mountains para makakilala sa Diyos sa mga tao.
2: Mama? Look, my drawing. This is our church in Pangasinan.
0: Papa, look! May drawing sa Abigail. She's only 8 years old. Pero ito ang vision niya.
1: Ha? Huh? Pati nga!
2: Here.
1: Our future church sa Kalasyaw, Pangasinan. Na matagal ko nang pinagpipray. Mama, kinakausap siya ng Diyos. Kaya ihanda mo na mga gamit, lilipad tayo pauwi sa Pilipinas. Bumili ka ng tiket. Teka, may pera ba tayo?
0: Tingnan ko ang pananalapi natin kung may pambili tayo ng tiket. Tutuloy ba talaga tayo?
1: Very clear, nauuwi tayo. Dahil kagabi pa ako kinakausap ng Diyos. Sabi niya, umuwi ka na anak at may ibibigay akong lupa sa'yo. Kausapin mo yung dati mong kaibigan na nag-a-abroad na isang engineer. Tatawagan ko si Engineer Arnold Padlan.
2: Papa, do you like my drawing? Our church?
1: Hallelujah! Abby!
2: Pa?
1: My dear child, sa edad mong yan, na 80 years old, ginamit ka na ng Panginoong Jesus upang doon ipatayo ang mission house ng Diyos. Praise the Lord! Hi, Brother Engineer Arnold Padlan! Ang aking kaibigan at ang aking kababayan.
3: Hello, Bishop Jerry. Good to hear your voice. Ano may tutulong ko at napatawag ka?
1: May ibibigay sa akin ng Diyos na lote, pero di ko alam kung saan lugar sa Pangasinan. At ikaw, kapatid, ang binanggit ng Diyos sa akin panalangin. Uuwi kami dyan ni Edlyn sa Pilipinas. O magkita tayo bukas.
3: Okay, nasa Dagupan ako ngayon. Doon mo ako puntahan para naman mag-fellowship tayo.

0: Good to see you, Bishop Jerry Balio.
1: Ako rin, Engineer Arnold Padlan. Oh, my wife, si Edeline.
0: I'm glad to see you, Mrs. Balio. Oh, what is the occasion all about? Daming food po sa lamesa. Ayaw mo pang sabihin sa akin sa telepon. Ano bang pinapasabi sa iyo ng Diyos? Excited akong marinig from you.
1: Engineer Arnold, ako man ay excited na rin na ipaalam sa iyo ang sinabi ng Diyos.
0: Bishop Jerry, sabi mo sa akin sa poon, merong ibibigay na lupa sa iyo ang Diyos. Marahil, after nating mag-dinner dito sa Dagupan, punta tayo sa Kalasyaw, Pangasinan.
1: Engineer, doon ako sinilang sa lugar ng Kalasyaw, sa Barrio Misaeng.
0: Ganun ba?

0: Dito pala sa Calasau, sa lugar mo, ang restaurant ni Engineer Arnold, tabi ng highway.
1: Oo nga, tamang-tama. Mamaya, madadalaw natin si Nainay at ang mga kapatid ko. After ng fellowship natin with Engineer, may ipapakita sa atin si Engineer Arnold na lupa.
2: Bishop Jerry, look, ito ang lupa ko rito sa Calasau. 8x13 ang laki nito. Kanina, sabi mo sa akin, may ibibigay ang Diyos na lupa sa iyo na doon mo itatayo ang idinadalangin mong Mission 600. Nakita mo ba yung bakanting luting yon na talhiban? Nagkakahalaga yan ng 3 million pesos. Iyan ang lupang ibinigay sa iyo ng Diyos. Diyan mo ipapatayo ang Mission 600. Sa iyo na yan! Pagawan mo na yan ang titulo! Iyan ang lupang ibinigay sa iyo ng Diyos. Diyan mo itatayo yung idinrowing ng anak mong si Abigail na iyong simbahan.

kaluluwan ang Mission 900. Bigay ito ng Diyos sa lahat ng mga manggagawa ng Panginoong Hesus dito sa buong Pangasinan. Maging sa karating lugar, meron itong Bible School. May church, may facility para sa mga events, like leadership training. May room para sa mga missionary na gustong mag-overnight. At sa biyaya ng Diyos, for the future, ay magkakaroon tayo ng Pangasinan Radio Station para sa wikang Pangasinan. Ito ang Mission 900. Ang ubasan ng Panginoong Hesus. Sa Diyos po ang papuri.

0: Lahat mong gawain ay nababatid ko. Hindi lingid sa akin anumang balak mo. Mga awit 37:28.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng talikalang lagot mula sa padalang liham ni Bishop Jerry Valio ng Hong Kong. Binigyang buhay nina
0: Yul Serbo Nieto,
2: Carlene de Guzman,
3: Marita Anciano Nadal,
4: Janelle Briones,
5: Ariel Basas,
6: A.G. Gabrillo.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCIS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Commission.
1: Ahensya de Consensya. Servicio Publiko para sa iyo, Kapilipino.
0: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, kung nais mo kaming makasama 24/7, maaari kang mag-install ng ating mobile application, ang 702-DZAS app. Kaagapay, yan ay libre at maaaring ma-install sa pamamagitan po ng ating Apple and ng Apple at Android phones. Kaya naman kaagapay, mag-install ka na para mapakinggan mo kami araw-araw. Kasabay niya, binabati ko po na magandang hapon ang ating mga kaagapay na nakikinig po sa kani-kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po ang inyong kasama, ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw po ng Miyerkules o Wednesday, ang ating pong talakayan ay sentro sa usapin ng pakikipagkapwa-tao, sa usapin ng pakikipagtulungan, lalo na ng kwentuhang volunteerismo. Ngayong araw naman po, mas palalawakin natin ang usapin sa pamamagitan ng pagtingin ng karanasan sa isang state university o hindi naman kaya sa isang public higher education institution, kung paano nito isinabuhay ang volunteerism bilang bahagi ng education, leadership, and community development. Tatalakayin po natin yan at makakasama po natin ang Aklan State University o kilala sa tawag na ASU, isang institusyon na may aktibong nagsusulong ng community engagement, volunteerism sa Western Visayas. Upang lubos nating maintindihan yan, makakasama po natin ang member ng National Volunteerism of Resource Pool, and at the same time kaagapay, siya po ang volunteerism focal person ng Aklan State University. Makakasama po natin si Dr. John Orbisita. Magandang hapon po sa inyo, Doc John. Doc John?
2: Yes, magandang hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat at naging bahagi ako ng inyong ahensya ay ng inyong programa.
0: Yan, maraming salamat Doc John sa pagpapaunlak niyo po sa amin sa pagkakataon na to, at nakakatuwa dahil nasa Visayas of part po ulit ang ating pong talakayan. Kung kaya't Doc John, bago tayo magsimula, baka may mga gusto kang batiin na iyong minamahal and at the same time ang iyong kasamahan diyan sa ASU.
2: Maraming salamat, binabati ko ang Aklan State University at ang komunidad na pinagsisilbihan ng ASU, ganun din ang mga estudyante ng College of Teacher Education sa ASU Banga, at sa aking mga kasamang volunteers ng Sagibin Volunteer Organization, magandang hapon sa inyong lahat.
0: Yan, magandang hapon din daw po Sir John, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating mga kaagapay upang masumpungan po natin na ang volunteerismo ay hindi lamang sa Luzon kundi ito ay matatagpuan din diyan po sa Kabisayaan. Kaya naman, sige nga po, maaari niyo bang ibahagi po sa akin Doc John ang inyo pong ginagawa dyan sa Aklan State University at paano kayo nagsulong ng volunteerism at community engagement, lalo na po sa inyong eskwelahan?
2: Maraming salamat. At noong una pa ay nasa volunteerismo na ako bago pa man ako naging bahagi ng Aklan State University. Gusto ko talaga na makapaglingkod sa ating mga kababayan sa maliit na paraan bilang guro. At nung naging bahagi ako ng Aklan State University noong 2019, pinangarap ko na sana ay magkaroon din ng volunteerism engagement at naging mas matagumpay ito na magkaroon ng Memorandum of Agreement ang Aklan State University at ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Kaya naman, naging bahagi ako at kasalukuyan ay ako ang acting focal person ng volunteer program ng university.
0: Sir Jan, pwede niyo bang ibahagi sa akin kung paano po ninyo nabigyan ng pagkakataon na o ng mukha o syempre po ng experience dyan po sa pagsusulong nyo ng volunteerism, ano ang inyong mga programa, mga aktibidad na masasabi nyo hindi dapat parte lang ng extracurricular activities ang usapin ng volunteerism? Kasi kung makikita natin, Doc Jan, no, na ang volunteerism ay pwede lang naman isingit yan, sasabihin natin sa NSTP, sa CIWA, sa ROTC. Paano nyo ito nung pasok na hindi lamang kung tawagin na isang extracurricular activities?
2: Ang isa ang pinagdaanan namin para maging bahagi talaga siya ng institusyon ng Aklan State University ay maging bahagi siya o component ng extension and community services. Dahil ang SUC, ang State Universities and Colleges, ay may core functions, ang teaching, instruction, research, extension, and production. At doon sa component na extension, extension and community services, diyan pumapasok, no, doon namin na i-anchor yung volunteerism. Dahil ang volunteerism ay pagpunta sa komunidad at pag-cascade ng mga knowledge, information sa komunidad. At doon namin na ipapasok siya, halimbawa sa College of Teacher Education, meron kami mga lessons about

0: pwede namin siyang ipasok sa extension and community service. At kalaunan, gusto namin siyang magkaroon na rin ng hiwalay na talagang hiwalay na programa. At yun nga yung volunteer program ng university na naka-angkla doon sa core functions ng ASU na extension. Yun po, sir.
1: Doc Jano, curious lang ako kasi ilan po sa mga ginagawa rin po na mga universities na amin pong nasubaybayan po dito ay talagang nag-reach out po ng community, nag-reach out po ng isang inaampun po na eskwelahan, o diba? Okay. Yun po yung isa po sa ginagawa po nila. Sir Jan, ano yung mga kakaibang approach nyo lalo na pagdating po sa engagement ng volunteerism?
0: Isang approach namin na siguro ay hindi ganun katulad o maaring medyo kakaiba sa mga ibang institusyon ay nakikipagtulungan kami sa aming mga ATI community, yung ating mga ATI tribe dito sa probinsya, at tumutulong din kami, ibinabahagi namin yung aming mga literacy activities sa mga kapatid nating mga ETA dito sa probinsya, at katunayan ay nakabisita na kami sa tatlo sa apat na ATI tribe community, sa Boracay ATI tribe community, sa Altabas, at iba pang mga ATI community. At doon nakakabahagi kami sa literacy ng mga kapatid nating ETA na maaring hindi pa napapabayaan pero kinakapos sa suporta, lalo na dahil ang iba yung kultura ng ating mga kapatid na ati, kaya kailangan nila ng karagdagang atensyon at paggabay.
1: At yun naman po yung ginagawa po natin sa volunteer works po natin. Lalo na, no, thank you so much po, Doc Jan, sa ginagawa ninyo pong reach out. Alam nyo, mga kaagapay, natutunan natin na mahirap din po talaga ang volunteerismo, lalo na kung may inaabot po tayo mga tao, may inaabot po tayo na grupo ng mga tribo o anuman pong grupo yan. Dapat po maging inclusive po tayo sa pagtulong. Hindi po dapat tumutulong lang tayo dahil bahagi ng lipunan, kundi tumutulong tayo dahil ito ang mandato ng ating puso. And gusto ko rin pong itanong po sa inyo, Doc Jan, ang isa po ang Bulacan State University at nagkaroon po kayo ng inisyatiba dito po sa usapin ng Sagibin Volunteer Organization o tinatawag na SVO. Maaari nyo bang ibahagi sa amin o sa akin po, paano nagsimula ito? Ano ang naging mandato? Ano ang naging layunin nito? Ito ba ay isang normal lang na isang volunteer organization? Ano ang ginagawa ng inyong organisasyon rito?
0: Maraming salamat dun sa tanong mo na pagkakataon na maipaliwanag namin. Naging estratehiya ng Aklan State University sa pagpopromote ng volunteerism. Noong nagkaroon kasi ng Memorandum of Agreement ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency or PNVSCA at ang Aklan State University, hindi pa ganun ka-establisado ang volunteer program. Bagaman matagal ng may mga programa na may mga outreach activities ang Aklan State University, pero sporadic siya, no? Hindi siya ganun ka-institutionalized. So, sa pamamagitan ng MOA, nakita ko paano ko kaya maisa sa katuparan ng nilalaman ng agreement, dahil hindi naman ito nagtatapos sa pagpirma ng mga papel at at mga photo opportunity, dahil hindi 'yon ang simula at ang pagtatapos. Kailangan meron tong mga action plan, meron tong mga kaakibat na aktibidades. At para sa akin na isang maliit lamang na guro sa isang malaking institusyon at sa probinsya, hindi ko kakayanin na dahil may iba pa akong function sa instruction, sa research, at sa production. So naisip ko na kailangan kong bumuo ng isang volunteer organization. At nung tinignan ko ang mga organization sa Aklan State University, wala pang volunteer organization. Kaya nakita ko yung pagkakataon, yung oportunidad na buuin yung konsepto ng volunteer organization. At nagpapasalamat kami sa

0: presidente, kay Dr. Jeffrey Perrin at sa kanyang makasama sa pamumuno na pinayagan kami at pinagkalooban kami ng accreditation na maging volunteer organization. At yung mismong salitang sagibin ay isang aklanon,
1: mm-hmm.
0: no, ang lingwahe ng aklan, ito ay natatanging salita na sa tingin ko ay walang ibang kasing kahulugan ng parang sa isang probinsya, no, yung sagibin ay pa, sa aming pananaliksik na no, ay natatangi yung salita na yan sa aklan, ang ibig sabihin ay bayanihan, sagibin, bayanihan or volunteerism. Kaya yun ang naging pangalan ng organization.
1: Sagibin.
0: Para maipakita, sagibin.
1: Yun. Akala ko ano, parang sagipin na ano na, kumbaga parang saklolohan. Pero yun din naman, kaagapan,
0: yes,
1: lalo na kung ang dito, ay ano pong ano to, tama po di ba, pag sinabing aklan, ang inyo pong vernacular language is Bisaya.
0: Nasa Bisaya yung ano, yung mga lingwahe, ang general na kahulo na tawag ay Bisaya, bagaman dito sa amin aklanon.
1: Ayun, aklanon.
0: Lingwahe. Mm-hmm. Oo, aklanon.
1: Malaki po ba ang pinagkaiba? Sorry, Doc ha, mali ano to, medyo tumawid na ako. Malaki po ba ang pagkakaiba ng aklanon na dialekto sa Bisaya?
0: Ang magkakahawig naman siya na sa Austronesian language siya. So yung Austronesian, magkakahawig yan yung aklanon, hiligaynon, yung kiniraya, yan yung mga sa Panay kasi, ang aklan kasi isa sa mga probinsya ng Panay region. Isang malaking isla ito sa Panay Region 6. Nakasama namin dito ay ang Iloilo, Antique, Capiz. Kaya may mga salita na pare-pareho kami. Bagaman kapag hiniwalay mo talaga yung karakter ng aklanon, medyo meron siyang naiibang tunog na wala sa ibang mga lingwahe sa Pilipinas.
1: O di ba, kaagapay natuto tayo ng panibagong salita. Sagibin, ang ibig sabihin yan ay volunteerismo. O dito naman sa ano po, sa Tagalog po, dito po sa Tagalog Maynila, kung ito ay parang papakinggan natin, parang sagipin naman,
0: sagipin.
1: Yung oo, parang sagipin naman yung pinakamalapit po na salita niya para dito. And nakakatuwa po kasi kung ating po makikita, no, ang laki na po talaga ng pinagbago po ng volunteerismo sa Pilipinas. Kasi Doc John, aminin natin, dati po pag sinabi nating volunteer, yan po ay kapag may oras ka lang, kapag bumahana, kapag lumindol na, kapag nagkaroon na ng samot saring kalimidad, doon lang lumalabas ang volunteerismo. Sa inyong palagay, Doc John, kayo po bilang isang profesor, bilang isa pong bahagi ng Aklan State University, sa inyong palagay, malaki ba ang naging parte ng SVO para po sa student leadership po natin, lalo na sa mga ilang student-led organization po ng ASU?
0: Oh, napakalaki, kaya nga natutuwa ako sa mga volunteers ng ASU, yung SVO, yung mga sagibin volunteers.
1: Mm-hmm.
0: At hindi lamang ito ang naging observation ko, pati yung mga naging kasama ko sa Region 6 na nakita nila yung mga volunteers na alam, ay, kumbaga ang dami na nagagawa, gaya halimbawa kung meron kami mga literacy, meron kami mga outreach, meron kaming mga activities sa mga kababayan nating ati at mga sa komunidad natin. Sila yung nagiging facilitators, sila yung aming mga tutors, organizers, runner, host, lahat-lahat na all around na sila. Kaya hindi ganun kabigat sa akin bilang advisor sa aming mga teachers na makapagpatuloy sa aming mga functions, dahil alam namin na may mga student volunteers kami na nakahanda. Kaya ang ginagawa namin sa mga volunteers namin, kung halimbawa sa mga fun run, sa mga events, sa mga clean up drive, andun din sila, nagiging bahagi din sila kapag kinakapos ng manpower, gaya halimbawa sa pag re-repack ng mga relief goods, na nako-contact din namin sila at nagiging bahagi sila na manpower namin. na nakakatulong sa LGU, nakakatulong sa university, at sa kanilang mga komunidad.
1: Sir, tama lang no, para i-correct natin yung kaagapay natin. Yung ATI, isa itong parang tribe?
0: Yes, mga ano sila, mga ita. ATI ang tawag namin dito sa Aklan. Sila yung, kaya meron tayong ATI-ATIhan Festival dito sa Aklan.
1: Okay.
0: Nakalibo yung ating queen of all festivals, yung ATI-ATIhan.
1: Ah, sir, correct lang natin, no? Tama ba, sir? Yung ATI, tsaka ita, tsaka aita,
0: yes,
1: ay iisa ba?
0: Yes.
1: Okay.
0: Pareho.
1: Ay, ko
0: yun yung matawag. Yes, yung ata,
1: okay,
0: is yung English. Yung English niya, yung English siya, word niya, yung ata. Tapos yung ita naman, yung sa Tagalog natin na alam. Tapos yung ATI, yun din yung ating term na ginagamit dito sa probinsya.
1: Oh, gets ko ya, Janvi. Diba, no? Ang galing. Kasi ako po, akala ko po, iba pa si ati-atihan. Kala ko, diba, tama po ba yung ati-atihan, ito po yung parang nagkukulay po ng itim, yung
0: yes,
1: mga kababa.
0: Yes,
1: bakit? Ay, sige po. Onting ano lang po. Bakit po nagkukulay ng itim?
0: Yung pag-alaala sa ating mga kapatid na katutubo natin na mga kapatid dito sa probinsya, mga ati. Merong isang ibang mga kwento tungkol kung paano nagsimula ang ati-atihan, at yan ay available naman sa ating mga di iba-ibang referensya. Bagaman dito sa probinsya, may makanikanyang mga kwento kung paano nagsimula ang ati-atihan. Pero ang isang pangunahing doon ay yung pagkilala nga sa ating mga katutubong ita sa probinsya.
1: Oh, yan, kaagapay ha. Natuto tayo sa pamamagitan ni Doc Jan na ang ati ay sa wikang Filipino o sa wikang Tagalog po, lalo na kung ikaw ay taga-Maynila, ay ita. Siyempre, ang English naman is aita. Nagulat ako kasi akala ko mali ako ng pagkadinig, kaagapay, pero tama pala na ang ati ay ita. So, sir, siyempre ito ay mga aitas o sabihin po natin mga ita. Mahirap bang maglingkod sa kanila? Ano yung mga challenges natin dito, lalo na kung nasa volunteer part na tayo o nandun na tayo sa reaching out? Mahirap ba?
0: Hindi naman mahirap sa ating mga ano kababay, mga kapatid nating mga ati natin, no? Hindi naman ganun kahirap dahil mababait sila kung totoo, kung atin sila makikilala mabuti. Alam natin na ang mga ati ay mababang loob, mapayapa silang mga grupo ng mga kapatid natin. Kaya nakahanda silang tumanggap ng mga bisita sa kanilang komunidad. Sa aming mga pagbisita, hindi pa naman kami napahintian ng ating mga ati, yung mga ETA tribal leaders. Welcome tayo palagi sa kanilang lugar. Kaya hindi na ganun kahirap. At kung makikita nyo sa ating mga Facebook at mga YouTube, yung kung paano wini-welcome ng mga ati, lalo na yung Boracay ati community, yung mga bumibisita sa kanilang mga foreigners, kinakantahan nila, wini-welcome nila. Kaya nakakatuwa na mapagsilbihan natin ang ating mga katutubong ati.
1: Mm-hmm. At saka kaagapay, no, it's a privilege yun na makapaglingkod tayo sa ganung uri po ng grupo. Tandaan po natin na ang voluntarism o pagtutulungan o pakikipagkapwa-tao, kaagapay, ay walang pinipiling kulay, walang pinipiling grupo, walang pinipili po na mandato. Lahat po yan ay pantay-pantay. Lahat po yan ay pagbibigay ng opportunity to serve them. Kaya nakakatuwa kasi, tinda mo, kaagapay, no? Pwede naman silang mag-no. Pwede naman mag-no sila Doc John, at pwede naman ilang hindi paglingkuran. Pero kaagapay, isa talaga sa pinakamandato ng voluntarismo ay hindi pagpili at walang kinikilingan sa usapin po ng voluntarismo. Kaya gusto kong tanungin po sa inyo po, Doc. Doc, sa ganitong uri po ng pagkakataon, gaano po kahalaga yung impact na naibigay niyo sa mga ati at ano rin po yung impact nito sa usapin po ng volunteerism inside the ASU?
0: Yung napakalaki ng impact ng volunteerismo, lalo na sa mga katutubo natin, mga kapatid nating ati. Maganda nga yung term namin dito sa Bisaya o sa Panay ati, mm-hmm, o ati.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung term na ita, diba, nagkaroon na siya ng iba pang mga karagdagang kahulugan,
1: mm-hmm,
0: at mga implikasyon. Kaya ang ginagamit namin na ati. Nakita namin yung impact na hindi natin napapabayaan ng ating mga katutubo dahil dala-dala nila yung kulturang Pilipino na hindi masyadong naimpluwensyahan ng mga banyagang mananakop na sumakop sa ating bansa. Dala-dala nila yung simpleng pamumuhay, yung simpleng pananaw, at ang kailangan lang nila ay kaunting tulong na makatayo, na magkaroon ng bahagi sa lipunan, at kayang-kaya na nilang tumayo sa sarili nila. Kaya kami sa Aklan State University, sa pamunguna ng Sagibin Volunteer Organization, nakafocus kami talaga sa literacy. Dahil doon, yung sa edukasyon. Dahil para sa amin, yun ang pinakamalaking maiaambag, no, ng volunteerismo, na magkaroon ng pundasyon sa pamamagitan ng pagbasa at pagbilang, lalo na yung mga kababayan nating katutubo, para makasabay sila sa modernong panahon natin na masyadong matindi na ang teknolohiya, at samantalang sila ay hindi nagkakaroon ng ganitong mga pagkakataon,
1: mm-hmm,
0: dahil sa kanilang sitwasyon.
1: Mm-hmm. And thank you so much po. Kung wala pa po nagsasabi sa inyo niyan, Sir John, maraming salamat po dahil hindi po biro kaagapay ang ginagawa pong reaching out, kasi po una sa lahat hindi naman po bayad pag sinabing volunteerismo, hindi,
0: yes,
1: naman po yan, hindi naman po yung kumuha lang ng effort at hindi lang din yung kumuha ng mga bata o di kaya mga estudyante para maglagak ng oras, panahon at serbisyo. Kaya po maraming salamat po sa paglilingkod ng walang humpay. Maraming salamat po sa, alam niyo po yun, ang pagbibigay po ng serbisyo. Kaya nandito po ang ating pong himpilang 702DZAS, dahil po yan din po ang ginagawa po natin. Doc John, maibahagi ko lamang po na yung maglingkod tayo sa mga kababayan nating walang, sabihin na, pangit man po, sorry po for the lack of term, pero yung mga kababayan nating walang alam na nangangailangan ng karunungan, yung mga kababayan nating nais matuto na dapat nating tuturuan. Kaya thank you so much po, Sir John. Sir John, yung pumasok po ang PN Vizca sa usapin po ng volunteerism dito po sa Aklang State University, ano po ang nagbago? Paano po kayo nabigyan ng oportunidad na pwede palang mas mapalawak, pwede palang mas maging maganda? Ano po ang pinakamahalagang naging bahagi sa inyo ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency?
0: Napakalaki na naging bahagi ng PN Vizca, at siguro masasabi namin na isa ang PN Vizca sa mga pangunahing naging dahilan kung bakit mas lalo pang napalakas ang volunteer,
1: mm-hmm,
0: program, at naging institutional ang volunteer program dito sa amin sa Aklan State University, at sa pamamagitan ng panguna nila, pagbibigay ng capability training sa aking mga kasamahan, sa pagbibigay nila ng mga monitoring evaluation processes, at iba pang mga kailangan namin kung paano namin masisimulan at magiging sustainable ang aming volunteer program. At hanggang sa kasalukuyan gaya nito, na meron kaming pagkakataon na maibahagi ang mga ginagawa naming inisyatibo para sa volunteerism, nandiyan palagi ang ang PN Vizca, na nasa kanila kasi ang mandato at ang karunungan, no, at yung kasanayan sa pagpapasimula at pag-aalaga, no, na pagiging sustainable ng volunteer initiative sa isang lugar gaya ng sa isang institusyon gaya ng Aklan State University, at hindi lamang sa ASU kundi sa buong probinsya ng Aklan at sa buong rehiyon ng Panay. Napakalaki na naging ambag ng PN Vizca, lalo na nang binuo nila sa pangunan ng PN Vizca ang volunteer consortium, Region 6 na consortium ng mga higher education, ng mga institutions, mga higher education institutions sa Region 6 para bumuo ng isang grupo na mamumuno sa volunteerism initiative sa region.
1: Kaya naman alam nyo kaagapay kung ikaw ay isang institusyon, pribado man o pampubliko, maliit man o malaki, bago man o luma, naniniwala ako na ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ay hindi lamang nakafocus sa pagpaparami sa ating ng mang volunteerismo, kundi alam mo yun kaagapay, iba kasi yung natututo rin tayo sa mga dapat nating matutunan. Iba rin yung nabibigyan din tayo ng opportunity na mag-grow, iba rin yung oportunidad na nakikita natin. Kaya naman, Sir John, naway hindi kayo magsawa. Alam kong nakakapagod kasi dito rin po sa aming himpilan, kami po ay isang non-profit, non-commercial, and non-government organization. Talagang minsan mapapaisip ka, nakakapagod tumulong. Sana pwedeng ako naman eh, pwede namang ako lang. Pero nawa, Doc John, huwag niyo po sanang no one, huwag niyo po sanang talikuran ang calling po natin, lalo na po sa pagtulong, lalo na po sa mga kababayan po natin sa ating village, dyan po sa probinsya po ng Aklan. Kaya, Sir John, sa huling pagkakataon po ng mga kwentuhan po natin, at syempre po, bakas naman po sa inyo pong institusyon na ang volunteerism ay talagang nakikita, ano po ang inyong masasabi o ano po ang inyong maipapayo sa mga katulad niyo pong higher education institution, lalo na po pagdating sa volunteerism?
0: Oo, gaya ng sinabi mo, nakapagod siya dahil marami tayong mga roles na ginagampanan. Kaya isa sa mga nakikita kong strategy ay talagang sa simula pa lang ng mga estudyante natin, mga bata pa sila, ay inculcate na natin sa kanila yung kultura, no? Yung value ng pagtulong sa kapwa. At dito sa amin sa Aklan State University, hindi siya maging nakasalig lang sa isang tao o sa ilang tao yung volunteerismo, kundi nasa mismong institusyon na naka-embed na siya sa institusyon para lahat ay may bahagi, kahit na maliit, no, na gampanin, basta tulong-tulong ang lahat, hindi mahihirapan ng isa o dalawang tao, kundi lahat tayo sama-sama para patuloy tayong tumulong. Napapagod tayong physical, pero ang ating kalooban ay masigla na nakakatulong tayo. Bagaman nahihirapan tayo sa physical at financial, pero pag sama-sama tayo na tulong-tulong sa paglilingkod sa ating mga kababayan, mas magiging magaan at mas magiging masaya at kapakipakinabang sa lahat. Kaya doon sa aking mga kasamang sa mga nasa higher education din, nasa higher mga institution, no, sa higher education, na yung paghubog ng malasakit at ng concern, no, ng mga estudyante natin sa komunidad, yun ang isang pinanggagalingan ng lakas ng loob para makapagpatuloy sa pagtulong yung malasakit at handang maglingkod para sa nakakarami.
1: Diba kaagapay? Kaya kung tayo, sana, no, sana Doc John, dumating yung pagkakataon na ang volunteerismo, lalo na po kung nakikinig man po ang executive director po ng PN Vizca na si Edie Gawe, naway magkaroon palagi na ang mga institusyon parang maging mandato na, no, sana dumating yung pagkakataon na mandato na natin ang pagtulong, dahil hindi lang napilitan, bagkus bahagi ito ng ating tradisyon sa buhay. And syempre po, Doc John, para po sa pagtatapos po ng ating programa, ano pa ang pangarap mo sa Sigibin Volunteer Organization at sa Aklan State University, lalo na sa hanay po ng volunteerismo?
0: Isang pangarap ko ay hindi naman sobrang taas na pangarap, pero kundi makabahagi kami sa international volunteer
1: Wow.
0: or platform na ang Sagibin at ang Aklan State University ay makasama sa mga organisasyon mula sa iba't ibang mga bansa na may mga iba-ibang wika at iba-ibang kultura pero nagkakaisa sa volunteerismo. Gusto kong makita yung aking mga estudyante na kaagapay ng kasama ng ibang mga volunteers na galing sa iba-ibang mga bansa. May iba-ibang salita, may iba-ibang kulay ng balat at kulay ng buhok at tindig at tayo. Ngunit pare-pareho ng pananaw na makatulong sa labis na nangangailangan.
1: At hindi po imposible yan, Doc Jen, dahil po sa sama-samang pagtutulungan, sa sama-sama pong pakikiagapayan at pakikibaka at pakikibayan po natin, hindi po imposible na sa mga susunod na taon, mga susunod na araw, tatayo na po ang Aklan State University, lalo na po ang inyo pong estudyante at organisasyon sa isang sa isang stage na kung saan kikilalanin dahil po sa usapin ng pagtulong. At maraming salamat po sa inyo, Doc Jan.
0: Maraming salamat din sa inyong programa. More power sa inyo at sana ay mas marami pang matulungan na inyong programa gaya namin dito sa Aklan State University.
1: Muli kaagapay, nakasama po natin ang miyembro ng National Volunteers Resource Pool at syempre kaagapay siya po ang volunteer focal person ng Aklan State University sa hanay po ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Kaya naman as napi salut po sa lahat po ng mga tiga ASU. Tandaan nyo na wala pong nasasayang na tulong sa pusong handang marunong sumaklolo. Sabi nga po ng inyo pong organisasyon sa Sagibin, dito po sa amin, dito po sa wikang Filipino at Tagalog na Maynila, Sagipin. Diyan po kami sumasaludo sa mga pusong hindi napapagod. Pero bago tayo magtapos kaagapay, no? Ang saya talaga ng kwentuhan, ang bilis talaga ng oras kapag Miyerkules dahil ang kwentuhan lagi ay pagtulong at paghingi po ng saklolo na walang halong kapalit. Kaya naman po, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin na nakasama natin sa broadcast kay Kuya John B. Reyes, kay Ate Aileen Valdez para po sa Radyo TV at syempre sa umagapay sa atin kay Dessa Magtunaw. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit. 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Saul on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
3: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
3: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo, kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome po sa Doctors Online, kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong Wednesday afternoon, Kayla Escalante po, at kasama niyo po ako sa isang oras ng makabuluhang diskusyon dito po sa Doctors Online. At ngayon pong Wednesday, usapang mental health wellness po tayo, at ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa schizophrenia. Kaya kung may katanungan ka tungkol dyan, kaagapay, ay ipadala mo na sa ating official Facebook page, 702DZAS FEBC Radio. Mag-comment ka na sa ating ongoing Facebook live streaming. At atin po yung babasahin, at maya-maya lang ay makakasama na rin natin ng ating kaagapay ngayong Wednesday afternoon. Happy listening po sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band, maging sa ating ongoing live streaming sa Facebook and the YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio. At napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At ngayon naman po, tungo po tayo sa ating health forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.

0: Ikaw pa rin, Kaagapay, ay nakikinig dito sa Doctors Online sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong Kaagapay sa Kalusugan, Kayla Escalante. At sa puntong ito ay makakasama na po natin ang ating mga Kaagapay dito po sa Doctors Online sa Open Minds. Makakasama po natin ang President ng Open Minds Foundation, si Sir Ed Isidro. Good afternoon po, Sir Ed.
1: Good afternoon, Kayla. Kumusta kayo riyan? Mainit ba?
0: Mainit, Sir Ed. Opo. Mainit po.
1: Sobra. Okay. Kasama natin si Dr. Jason Vasquez. Dr. Jason.
2: Hi, sir. Good afternoon, ho. Kayla, good afternoon din sa inyo
0: lahat. Good afternoon po, Sir Ed and Sir Jason. At ang ating pong topic ngayon ay schizophrenia. I'm sure na ang ating pong mga kaagapay ay naghihintay na para po sa diskusyong ito. Kaya po, Sir Ed, Doc Jason, ay simulan na po natin ang ating discussion.
1: Siguro, bago tayo mag-umpisa, Kayla, pwede ko ba explain sandali kung ano itong open mind sa pinapakinggan nila?
0: Apo, go ahead po, Sir Ed.
1: Ang open minds ay isang support group para sa mga taong may sakit sa isip at kasama na yung mga kanilang kamag-anak, kaibigan at yung mga kanilang mga caregivers. Itong support group na ito ay inumpisahan noong December 2001. At kami ay napasama rin sa DZAS dito sa health program ng DZAS Pharmacas 2007. Layunin ay sila lang para magbigay ng sapat na kaalaman tungkol sa sakit sa isip, okay? At para malaman ng mga kalahatan na ang sakit sa isip ay hindi dapat itago at di dapat ikaya. At napaka-importante, ang sakit sa isip ay nagagamot basta makapunta tayo sa mga tamang tao, sa mga doktor, sa mga psychiatrist na nakakaalam tungkol dyan. Ngayong hapon, pag-usapan natin nga itong sinabi ni Kayla na schizophrenia. Ang ating guest psychiatrist ay si Dr. Jason Vasquez, graduate and degree sa medicine sa Fatima Medical University. Residency niya sa AFP Luna Medical Center. Siya ay member ng Philippine Psychiatric Association, miyembro rin siya ng Philippine College of Psychopharmacology. At siya ay ang head ng Department of Psychiatry dyan sa Quezon City General Hospital. Ngayong hapon, pag-uusapan natin itong schizophrenia. Dr. Jason, itong schizophrenia ay marami mga naririnig ako sa tabi-tabi naman nagsasabi, split personality yan. Hindi. Isang tao yan, pero maraming iniisip. Ano yan? Isang tao nasa katawan ng maraming tao. Hindi ko maintindihan. Ang dami-dami nagsasalita niya. Ano ba talaga schizophrenia? Pwede po niyo explain.
2: So mabuti nga, Sir Ed, na may pagkakataon tayong ipaliwanag yan ngayon. Tama po, hindi po yan split personality. No? Ang schizophrenia po ay isang seryosong mental illness o na nakakaapekto sa pag-iisip, sa emosyon ng tao, sa kilos o behavior at paraan ng pagtingin ng tao sa realidad. So, yun yung medyo kakaiba doon, ano? Minsan nahihirapan silang malaman kung ano ang totoo at hindi. Hindi ito simpleng pagiging baliw o mahina ang isip, no? So, hindi yan na yung parang hindi ka nakapag-aral tapos may ganyan ka na. Hindi ho yan ganun. Isa itong medical condition na nangangailangan ng tamang gamutan at suporta at pangunawa ng mga nagmamahal o mga nakapaligid sa kanya. Karaniwan po, nagsisimula ito sa panahon ng teenage years natin, tapos to early adulthood. Tapos dire-diretso na po yan. Maari ito makapekto sa trabaho, sa relasyon ng tao, at pang-araw-araw na buhay kapag hindi po nagamot. Yan po yun. No? So hindi po siya split personality. Ito po ay sakit sa isip po.
1: Yan, sakit sa isip na yan, Dr. Jason. Meron po ba mga common na symptoms na nakikita ninyo sa inyong practice niya?
2: Ang mga palatandaan ng karamdaman na ito ay ang for one, hallucination. Ito yung pinakasikat pero yung nadidinig o boses. Pero hindi lang yung boses. Pwedeng naririnig yan, nakikita o nararamdaman na bagay na wala naman talaga sa realidad ba. Pinakakaraniwan nga yung nadidinig yung boses, minsan nadidinig na nakikipag-usap o nag-uutos sa kanila. Nakakatakot at nakakalito to kapag nadinig yan para sa isang pasyente dahil para sa kanila, totoong-totoo ang experience. So hindi yan limitado sa boses lang, no? Senses natin, boses, pang-amoy, pang-panlasa, pakiramdam, at pa, ano ba, yung sense of sight. Ayan, so yun ay hallucination pa lang. May iba pang, may iba pang sintomas. Meron tinatawag na delusyon. Ito ay mga paniwalang hindi totoo, pero matindi ang paniniwala ng pasyente dito. Kahit bigyan mo ng pruweba, hindi pa rin siya maniniwala. Halimbawa, pakiramdam nila may sumusunod sa kanila, may nagmamanman, o may gustong manakit kahit wala naman talagang ebidensya. Minsan naniniwala sila na may espesyal silang kakayahan o kapangyarihan at may mga mensahe lang na para sa kanila. Yan po ay mga delusyon o mga fixed false belief ng mga sintomas ng schizophrenia. So pangalawa pa lang ho yan, lima yan eh, medyo mahaba-haba to Sir Ed, ha?
1: No, so, go ahead. Susunod, importante yan. Importante yan, ano, makita natin. Kasi ang dami ninyo ay ari ngayon eh. Okay, go ahead.
2: So yung pangatlong sintomas at behavior, no, kakaibang kilos. Maaring maging kakaibang kilos o reaksyon nitong taong to, pwedeng biglang tumawa na mag-isa, maging sobrang tahimik naman o irritable, o minsan hindi akma ang emosyon sa sitwasyon. May ilan ding nahihirapan mag-alaga sa sarili o gumagawa ng simpleng daily tasks nila. No? So kakaibang kilos ng isang tao, yan po yung odd behavior. So pang-apat ay odd speech pattern o kakaibang pananalita naman. Minsan mahirap sundan ang pagsasalita nila dahil mabilis magpalit ng topic o magulo silang kausap. No? At magulo ang takbo ng isip nila. Pwedeng hindi connected ang mga sinasabi o hirap silang ipaliwanag ng maayos ang iniisip nila. So tatanungin nyo kung ano pangalan niya, for example, ang isasagot niya saan siya nag-aaral. So medyo taliwa sa usapan. So kakaibang pagsasalita po o odd speech pattern. Panglima na sintomas ay yung tinatawag nating negative symptoms. Ito naman yung pagkawala ng normal na functioning. Ito yung mga araw-araw na ginagawa natin na hindi na nila kayang magawa. Halimbawa, nawawala ng gana, energy, o motivation, o interest sa dating hobbies at activities. Madalas ding umiiwas sa tao, nag-a-isolate na, o maging emotionally flat o parang walang emosyon. Yung bang kinakausap mo, hindi sumasagot, kailangan niyang kumilos, hindi kumikilos. Yan po, yan yung mga negative symptoms tinatawag. So sa kabuuan, limang sintomas ang nabanggit natin. Una ay hallucination, delusion, odd behavior, odd speech pattern, at negative symptoms. Yan po ang mga palatandaan ng sakit na ito.
1: Ayun. Ngayon, doktor, ang dami niyang mga sintomas na yan. Saan ba nanggagaling ito? Ano ba ang causes nitong schizophrenia? Meron po ba kayong mga nalalaman na ano, saan gagaling ito? Saan nagmumula? Ba't nagkakagayaan?
2: Sadly, Sir Ed, hanggang ngayon wala pang exact na sanghi ng schizophrenia na nalalaman. Pero alam natin na may kombinasyon ng genetics o sa lahi natin, brain chemistry o yung mga chemicals sa utak natin, stress at environmental factors na may kinalaman dito. Mas mataas ang risk kung may family history ng schizophrenia o ibang mental illness. Maaari ring matrigger ang symptoms kapag nagkakaroon ng matinding stress tulad ng sa trabaho o sa buhay. Trauma, paggamit ng illegal na drugs, chemical stress yan, o emotional problems lalo na sa taong may vulnerability na sa condition ito. Yan po.
1: So marami pa lang pinag-uumpisahan niyan.
2: So, no. Uh-huh. So lahi, chemical, stress, no? Halo-halo po eh. Wala kayong mapipinpoint na isang pinanggagalingan.
1: Yung sa lahi na sinasabi mo, kung ang nanay ko o tatay ko ay may sakit ng schizophrenia, miss, pwede ba ako magkaroon ng schizophrenia? Akong anak.
2: Oho. Kung ang tanong mo, Sir Ed, ay pwede ka bang magkaroon? Ang sagot ay oo. Pero ang taong wala ring lahi, ang taong walang nanay o tatay na may schizophrenia, pwede rin magkaroon. Pero mas mataas ang tsansa mo na magkaroon kasi may lahi ka. Diba? Sabi nga natin, may ibang pinanggagalingan pa, so hindi purong lahi lang. At hindi absolute yan. Hindi ko mo may lahi ka, eh magkakaroon ka. So pwede namang maganda ang naging buhay mo, magaang, wala masyadong problema, hindi ka nagiinom ng alak o nagdodroga, kaya yung ibang factors naman, hindi mo natitrigger para magkaroon ka kahit may lahi ka. Yun.
1: Yung mga sintomas na nabanggit ninyo, doktor, ang dami nun. Pero sir, sa totoo lang, kung may nangya, kung mayroong apektado ng schizophrenia, meron po bang mga sintomas na kung saan nagko-concentrate yung kanilang symptoms? At ano yung kadalasan?
2: Ang kadalas nung talaga ay history ng tao makapagsasabi, yung naging buhay niya. Tatanungin natin yan kung kumusta ka ba, tama ba mga kilos mo, yung paano ba naging pakikipag-ugnayan mo sa ibang tao, doon lang ho natin makikita. Pero walang talagang paggagalingan na maitutukoy talaga eh. No? Pati ang pag-diagnose ito, Sir Ed, wala rin namang blood test o wala namang simpleng laboratory exam, x-ray o ano na magpapakita na may schizophrenia ka. Ang pag-diagnose ito, maingat na interview ang ginagawa, obserbasyon, pag-check ng sintomas at history ng pasyente, tapos tinitignan din kung naapektuhan ang pamumuhay niya. Trabaho, relasyon sa ibang tao, daily function, minsan kailangan ding i-rule out ang ibang medical conditions o substance use. Kasi yung psychosis ay hindi exclusive sa schizophrenia. Yung limang sintomas, hindi exclusive yan. Yan po ay pwedeng dulot din ng mga chemical o ibang pong karamdaman. So may crossover din sa part na yon.
1: Aha. So yun pala. Yung sa pag-interview niyan, yun eh, hindi pwedeng basta, doktor, mag-i-interview para malaman kung may schizophrenia. O anong klase yung, pwede ba ninyong i-describe yung pag-interview niyan? O kung ano yung mga laman niyan? No?
2: So sa pag-interview niyan o yung mismong konsulta, ang tawag namin dyan ay history taking. No? History ng tao, simula pagkabata niya, no, hanggang pagtanda niya, hanggang sa pagtatrabaho niya. So included dyan yung relasyon sa pamilya, included dyan yung mga relasyon sa mga kaibigan, ang pag-aaral niya, at kung sakali man professional life niya at pagpapamilya na rin niya. So titingnan natin kung may maling kilos doon sa mga aspetong yon. Pagka may mga mali doon, isa-search pa natin maigi, baka may kahalo na yung ibang sintomas sa mga panahon na yon. Yun naman po. So kinokorrelate natin yung abnormality ng behavior sa pagsablay, sa pag-execute niya ng daily functions niya o mga relasyon niya.
1: So yung diagnosis ng schizophrenia ay hindi pala basta-basta madali, ano. Yung isa lang dyan, yung sa interview, napaka-importante yan. At kailangan ang gumagawa ng interview ay marunong na psychiatrist. Yung iba naman, na ibang mga simptomas, nakikita sa everyday life. So hindi lang yung interview ang nagiging source of knowledge sa diagnosis. Tama ba?
2: So interview, observation, tapos yun nga yung tinitigdan kung yung daily function niya nagagampanan niya. Yan po.
1: So napaka-importante dito na yung pamilya niya nai-interview din yung mga kasama niya sa bahay.
2: Ay oho. Kasi para nga sa tao na nagkaroon ng schizophrenia, reality testing, 'di ba? Yung realidad niya may problema. So pag sinabi niyang may bulong siyang nadidinig, totoo niyang nadidinig 'yon, na hindi nadidinig ng makasamahan niya. Pero hindi niya sasabing abnormal 'yon, para sa kanya normal 'yon. Kasi nga impaired ang reality niya. So ang kamag-anak o ang kasama sa bahay ang magsasabi na oo, nakikita namin nagsasalita yan, mag-isa, walang kausap, tumatawa, kakaibang kilos, ano? O kaya hindi naliligoy na ibang araw, yung ganun ba? Kasi pagka yung pasyente mismo ang tinanong, minsan sasabihin nila, normal lang ang kilos nila. Pero yung normal nila ay hindi normal sa atin. So yun, no? Iba ang realidad niya sa realidad natin.
1: Ang hirap dyan, kumisan, pagka in-interview mo yung pasyente, hindi, hindi, wala akong sakit niyan. Magaling ako, wala. Yung pang-denial niya, ang nagiging base ngayon, ang pagsagot niya. Yun eh, nangyayari ba yan, doktor?
2: Yes, madalas po yan. Kasi nga po, para sa kanila, sa realidad nila, tama naman ang kilos nila. Tama lang na may nadidinig na kakaiba, tama lang na may nakikitang kakaiba, tama lang na may nagmamanman sa kanila, totoo yun para sa kanila. Kaya nga po, normal ang tingin nila sa sarili nila, and therefore, isa pang nagiging problema, hindi raw nila kailangan maggamot kasi normal sila. So tayo nakikita natin na iba ang kilos nila, iba ang pag-iisip nila. So sa atin, alam natin na kailangan natin nilang maggamot. Pero sa kanila yun nga, hindi nila kailangan, kaya minsan bumibitaw sila sa gamutan.
1: Ayun. Sa observation niyo, doktor, sa inyong practice, ito bang no, sa usually, anong age bracket, no? Tapos, ano ba ang sex? Yung male, female, o yung transgender? Saan yung nakikita na madalas yung schizophrenia? At saka anong age bracket?
2: Well, maaga po yung lumilitaw. Usually, second decade of life o mga 20 pataas po. Diyan ang mas nakararami. Pero kung obserbahan ninyo, kasi nga ito ay pang matagal ang kondisyon, umaabot ito hanggang sa pagtanda. So, nagsisimula yan, bata pa. No? Tapos, hindi pa naka-establish sa buhay, wala pang pamilya kadalasan. Kaya nagiging burden sila sa family nila. Hindi na nakakontribute. So, dala-dala nila yon hanggang pagtanda nila. As for the age naman, sabi nyo nga, lalaki, babae, transgender, wala pong pinipili yan. Sa gender natin, walang pinipili. Sa lagay ng buhay, wala rin pinipili. Mayaman, mahirap, pareho nagkakaroon po niyan.
1: Talagang medyo komplikasyon pa itong sakit na itong mental illness na ito. Hindi pala basta-basta. So pagka nakakita ng mga simptomas, nakita ng magulang, tapos nakita rin ng mga kapatid. Ngayon, dapat yan, dadalhin na yun siguro yung pasyente sa psychiatrist o sa doktor upang may konsulta. Ngayon, ang hirap niyan, Dok, pagka gusto mo nang dalhin sa doktor o dadali mo sa psychiatrist, sasabihin naman itong pasyente, lalo mo na akong sakit, bakit niyo ako dadalhin doon? Napakamatindi magsalita ng ganyan. Kasahin, kaya nahihirapan kayo. Ano po ba ang gagawin natin pagka nangyayari yan?
2: Diyan pumapasok ang suporta ng pamilya o ng kaibigan o mga kamag-anak. Maganda po na ma-educate nga sila para hindi malupit ang paghusga nila at maging defensive yung pasyente natin. So kapag ganun po, ipapakita na bala ka namin ipatingin kasi mahal ka namin at tingin namin may problemang nangyayari, malamang naman po makumbinsi rin siya na sumama. No? Pero kung pinagmamalupitan, sasabihin, ikaw ganyan ka, baliw ka, sira ulo ka. So mga hindi magagandang salita. Kasi syempre naman po, magiging defensive at lalo nga ayaw siya na sumama at magpagamot. Diba? Kaya nga po may mga ganitong programa tayo para mabuksan ang isip ng tao na ito ay mental na kondisyon, ito pa ay medical na kondisyon na nagagamot naman po at yun nga, na kokontrol yung mga sintomas niya at hindi dapat maging pang-asar o pang-insulto ang salitang ito.
1: Hey, yung pala yung napakahirap ka. Alam mo nga, nakita mo nga yung sintomas, nandun. Medyo kumbinsido ka na may sakit ito ng schizophrenia. Pero gusto mo i-verify. So, kailangan kong dali sa doktor. Ngayon, mga nakikinig, ito po ang isang karanasan na naranasan ko mismo. Yung isang kaibigan ko, schizophrenic. Nandun na lahat yung nakikita mga sintomas. Ngayon, nung sasabihin ng kanyang kapatid, "Hoy, kuya, kailangan punta tayo sa doktor. Tayo pa-examine ka." Yung kuya, lumaban ba? Paano ko sasama sa'yo? Wala naman ako sakit. Ang ginawa namin, unti-unti, ay yung nanay, eh sabing ganun, si kuya, kuya, halika, samahan mo nga ako sa doktor at napapa-check up ako, sabi nung nanay. Si kuya naman, sumama. Dumaban sa doktor, nadala na sa doktor, pagdating doon sa doktor, doon sila nag-usap ng nanay, ng doktor, at doon, unti-unti, pinalabas ng nanay kung ano yung nararanasan niya sa bahay at nasakyan din ng doktor. Kaya nadala yung pasyente doon sa doktor at nabigyan mga suggestions. Kaya hindi dinala na direkto pero ginamit na tutulong sa nanay. Yun ang isang madalas na gawin dyan sa mga ganyang kaso.
2: So nga, Sir Ed. Yung so maganda yung usapan natin pero mukhang kailangan natin mag-break na yan, Sir Ed, para makapag-refresh tayo.
1: Sige.
0: Opo.
1: Kaila, Opo. Pwede na mag-break.
0: Mm-mm. Thank you po, Sir Ed at Dr. Jason sa mga impormasyon na yan tungkol po dito sa ating pinag-uusapan. Kaagapay, kung kayo po ay merong mga katanungan, muli po ay ipadala nyo na po yan dito po sa ating programa at ating po yung sasagutin po yan ni Doc Jason at ni Sir Ed. Pero sa puntong ito ay magbibigay daan po muna tayo sa health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break ay sasagutin na po ang mga katanungan from our listeners and viewers. Muli po ay patuloy nyo pong ipadala kaagapay ang inyong mga questions and consultations. At dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Doctors Online.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health tips.
5: Bahagi ng buhay ng isang individual sa araw-araw ang pag-aalala. Kung ang pag-aalala ay nagiging sobra na, maaari itong mapunta sa pagkakaroon ng mataas na level ng anxiety. Ang anxiety o pagkabalisa ay normal na reaksyon sa stress. Maaari itong magresulta sa disorder, gaya ng generalized anxiety, panic disorder, o social anxiety. Habang ang mga taong may ganito ay kadalasang dumadaan sa psychotherapy or medications, makatutulong din ang pagbabago ng lifestyle para makontrol ito. Kaya narito ang ilang tips na maaaring makatulong kung ikaw ay may anxiety. Una, maging aktibo. Makatutulong ang pag-exercise sa pagbabawas ng stress. Makatutulong ito upang mapaganda ang mood at mapanatiling malakas ang katawan. Ikalawa, iwasan ang pag-inom ng alcohol dahil ito'y maaaring makapagpalala ng iyong anxiety. Ikatlo, huwag manigarilyo at bawasan ang pag-inom ng caffeinated beverages dahil ang nicotine at caffeine ay maaaring makapagpalala ng anxiety. Ikaapat, matutong i-manage ang stress at magkaroon ng mga aktibidad na makapagpapawala ng iyong stress. Ikalima, pahalagahan ang pagtulog ng sapat. Tiyakin ang pagkakaroon ng sapat na tulog upang makapagpahinga ang iyong katawan. At ika-anim, magkaroon ng healthy diet. Ugaliing kumain ng tama. Kumain ng samut-saring gulay at prutas para mapanatiling malusog ang katawan. Ang health tips na ito ay hango sa rightmed.com.ph, mayoclinic.org at ng 702-DZAS, FEBC Radio TV.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Iyo ang tanong.
7: Kay Doc ang sagot.
0: Nagbabalik po kaagapay ang programang Doctors Online dito pa rin po sa 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ito pa rin po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin si Sir Ed Isidro ng Open Minds at si Doc Jason Bascos ng Quezon City General Hospital. Sir Ed, Doc Jason, sa puntong po ito ay atin na pong sasagutin ang mga questions po from our listeners and the viewers.

0: ang inyong mga questions para po masagot po yan ni Doc Jason at ni Sir Ed. Muli po ang ating topic ay schizophrenia. Yan po ang ating pinag-uusapan. Okay. Opo, ngayon po ay Doc Jason.
1: Sige po.
0: Opo. Basahin ko po yung mga questions, Doc. Una po, na-diagnose daw po siya ng schizophrenia 6 years ago. Ang problema daw po ngayon, hirap daw po siya makipagkapwa-tao tsaka sumagot sa mga tanong. Mas gusto daw po na tahimik na lang at mag-isa. Hindi po na-express madalas yung gusto kong sabihin. Lutang daw po at wala sa ulirat. Paano daw po niya ito mamamanage?
1: Ayan. So katulad nga nabanggit natin kanina, isa sa mga symptoms yung behavior na nag-a-isolate o hindi, yung negative symptoms ba na nabanggit natin, nag-a-isolate, ayaw at makihilubilo. So nararamdaman niya yung hatak na lumayo sa tao. Now, yan po ay nagagamot naman kung nagpapatingin siya from 6 years ago, posible naman na magamot yan, mabigyan siya ng lunas, no, yung symptoms na yon, para hindi siya maging kakaiba o lumayo sa tao. May mga gamot tayo, may mga support o therapy na pwedeng gawin para po makasanayan niya uli o maging kampante siya na humarap uli sa tao.
0: Okay po.
1: Ayun po.
0: Okay po. So yan po ay nagagamot na mamanage. Another question po, Doc Jason. Anxiety din daw po ba yung kapag nagblablangko yung utak kapag nasa maraming tao?
1: So yung pagka blanco ng utak, pagka maraming tao, posibleng anxiety o posibleng iba ring karamdaman. Pero very common na ina-associate nga sa anxiety o yung tinatawag na performance anxiety siguro ang tinutukoy niya. Pagka nasa stage siya, pagka nasa harap ng marami, magre-recite o magre-report. So posible po na anxiety po yun. Pero hindi lang po limitado doon, ha? Pero ang pinaka-common nga na tingin kong tinutukoy niya ay yung stage fright na condition. Ayun po.
0: Okay po. So, posible po siyang anxiety pero hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad na may iba pa pong sitwasyon, may iba pang karamdaman. Doc Jason, may kapatid daw po siya na mayroong schizophrenia 4 years na daw. Hirap daw pong painumin ng gamot. Una po ay in denial na meron siyang ganung sitwasyon. May time pa po na nagwawala at nang-aaway ng kapitbahay. Bilang kasama daw po sa bahay ay paano siya matutulungan?
1: Ayan, oo. Tulad nga nung nabanggit natin kanina, yung break sa reality, no? Yung iba ang realidad niya, para sa kanya normal ang kilos niya, normal ang pag-iisip niya. Pero tayo nakikita natin kakaiba, to the point nga na nagwawala siya, na nanggugulo. So pagka ganyan po, mahirapan na talaga na magpagamot. Meron ho tayong option na magpa-confine sa hospital, lalong-lalo na kung severe na yung symptoms niya. Hindi na makatulog ng maayos, hindi makapag-function ng maayos, very disruptive o may panganib sa sarili o sa ibang tao lalo na. So sa hospital po ay mababantayan at ma-adjust ng maayos ang treatment. Yung hindi maibigay na gamot sa labas ay pwede pong dito masimulang maibigay po at maging maayos ang kilos at pag-iisip ng ating kamag-anak o minamahal po sa buhay na may schizophrenia.
0: Okay po. So, mahalaga po na magpakonsulta rin po talaga, no, Doc Jason. Another question po, normal lang daw po ba sa anxiety na madaling magalit, mainis at matagal mawala sa isip ang galit at inis sa kapwa?
1: Okay. So, pagdating naman sa anxiety, hindi yan ang topic natin ngayon, pero sagutin din natin. Mm-hmm. Pagdating sa anxiety, sa totoo lang, irritability ang isa sa mga sintomas niyan. Kaya nga po totoo, madaling mainis, kasi kasama rin dyan ang hindi pagkatulog ng maayos, kasama rin dyan yung hindi ka makafocus ng maayos, kaya ang baba ng pasensya mo pagdating ng kinabukasan. Hindi mo matiis yung ibang tao, kaya nag-iirita ka naman. So, posible po yun na maging part ng anxiety rin. Pero hindi po siya, hindi siya exclusive sa anxiety lang. Okay. Baka may iba pang nangyayari. So, ang linawin ko lang po, ang pagdadiagnose natin ay base po sa history. Mm-hmm. Yung naging buhay niya, naging

0: function niya at mga sintomas na may criteria tayong pinupuno. Hindi lang ho isang bagay lang ang magpapatungkol na isang sintomas anxiety agad. Hindi po ganun ho. So ang sinasabi ko ay kung merong irritability ang anxiety na to, posible po na magkasama naman po talaga yon. Pero hindi po siya exclusive sa sakit na iyon.
1: Okay po. So marami pa po tayong kinoconsider. Ang dapat po talaga ay malaman po yung history bago po mag-diagnose sa isang tao po.
0: Yes.
1: Okay po. Ito po, meron daw po siyang schizophrenia type 1 at nag-struggle daw po siya sa pagdi-deal ng hallucinations. Paano niya daw po ito madi-deal?
0: Meron po tayong mga gamot na binibigay. Ang pangunahing treatment for schizophrenia ay medication o antipsychotic medication. Nakakatulong to para mabawasan ang hallucination o mawala ito, paranoia at magulong pag-iisip. Mahalaga ang regular na pag-inom ng gamot dahil kapag biglang tumigil o hindi nasimulan, maaaring bumalik o lumala ang sintomas. So importante po ang gamot para sa sakit na ito.
1: Okay po. So
2: can I bring up a point, Kayla?
1: Apo, Kayla? Go po, ayun. Sir Ed.
2: Dito sa sinasabi ni Doktor, yung tungkol dyan sa pag-follow sa Doktor, doon sa may mga schizophrenia, napaka-importante po na susundin ninyo ang payo ng Doktor kung ano ang nireseta niya, kung ano ang sinabi niyang gagawin ninyo. Yan ay gagawin ninyo lagi. Lalo na doon sa reseta. Halimbawa, hindi kayo comfortable doon sa reseta o kaya masyadong mahal o ano, sabihin ninyo sa doktor ninyo bago ninyong palitan. Napaka-importante po na alam lagi ng doktor kung ano ang nire-reseta at na sinusundo yung reseta at yung mga instruction. Dahil napaka-importante po yan. Dahil pagka kayo sumaway doon, sandali lang nagkakaroon ng mas malaking problema.
1: Mm-mm.
2: Kaya yan ang importante yun sa doktor pag konsulta ninyo. Doc.
0: Ayun. Sundan ko lang yun, Sir Ed. No? Kaya po tayo meron mga follow-up consultations para doon nyo po masabi
2: yun.
0: Damo kung meron man sa gamot o sa gamutan na nangyayari. Posible pong yung tama si Sir Ed, presyo. No? Baka po pwedeng sabihin nyo na makahingi ng mas mababang presyong gamot. Parami pong selection. At may mga programa rin ng gobyerno na nakapagbibigay sila ng tulong pagdating sa mga bagay na to, lalo na sa mga gamot na yan.
1: Mm-mm. So magandang reminder po, no, talagang makikipag cooperate ka dun sa sasabihin na ng doktor para sa mabilisan ding paggaling. Doka Jason, Sir Ed, sa ating pong pagtatapos ay baka na lang po meron po kayong mga reminder pa sa ating mga kaagapay.
2: Reminder, isa, kung suspecha ninyo kayo ay schizo, meron kayong mga sintomas, pumunta kayo sa doktor na nakakaintindi niyan. Huwag kayo basta makikipagtanong maski kanino. Napaka-importante, matamang diagnosis ninyo at mabigyan kayo ng tamang medication at tamang payo. Dahil napaka-importante yan sa schizophrenia. Okay? Yun ang masasabi ko dyan sa schizophrenia.
1: Doc,
2: talagang napaka-importante yan.
0: Doc, sige, ako naman, Sir Ed. Gusto ko lang pong malaman ninyo na nagagamot ang sintomas ng schizophrenia at hindi dapat ikahiya ang pagkakaroon nito. Ang mental illness ay parang ibang medical condition lang na nangangailangan ng proper treatment at support. Mas maganda ang resulta kapag namaagang papatingin at tuloy-tuloy ang gamutan. So malaking tulong po ang pangunawa ng pamilya ng nagmamalasakit sa inyo, suporta ng community sa recovery ng isang pasyente. Yan naman po yung masasabi ko.
1: Okay po. Salamat po, Doc Jason at Sir Ed. Contact details na lang po in case po na may mga kaagapay po tayo na nais pong makipag-ugnayan sa inyo.
2: Okay. Doon sa mga tao na naghahanap ng psychiatrist na mapupuntahan, nandyan yung mga government hospitals, marami silang mga sections na may mga psychiatrist. Ngayon, kung kayo naman ay naghahanap ng gusto mapunta ang psychiatrist na meron kayong mga specification, kailangan babae, kailangan yung religion, ganito, siguro pwede kayong tumawag sa Open Minds. At ito po ang telephone number namin, 818-5606. 818-5606. At hanapin nyo si Miss Caner o kaya si Gigi. At mabibigyan kayo ng pangalan na pwede nyo puntahan o pwede nyo tawagan. Importante po yan.
1: Okay po. Salamat po, Sir Ed.
2: At huling notice ko na lang, ano, kaila.
1: Apo.
2: Salamat kami, sa nagpapasalamat kami kay Director, Hospital Director ng Quezon City General Hospital, si Dr. Josephine P. Sabando, at yung mga psychiatrist na tumulong sa pag-produce itong programang ito, si, of course, si Dr. Jason Vasco, salamat, Dr. Teresa E. Casiano, Madam Nonet de Guzman at si Ma'am Army Martinez. At nagpapasalamat din sa akin, ako doon sa mga tumutulong sa akin sa opisina ko, si Ben Botanen at si Gigi Grindolo. Kaila, marami pong salamat.
1: Opo, take it away. Opo. Maraming salamat po, Sir Ed at Doc Jason, na muli po sa inyo pong panahon para po tayo po ay makapag-serbisyo po sa ating mga kaagapay. At sa iyo din, kaagapay, salamat po sa pagtutok dito po sa ating programa. And of course, nagpapasalamat din tayo sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Benjo Morano sa ating RTV team, andyan ang ating mga interns from Bulacan State University. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw, sa ating broadcast engineers at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. Kaagapay, inyo nga po napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon dito po sa inyong agapay ng Sambayanan. At paalala, kaagapay, lagi pong tandaan na ang inyong mental wellness ay singhalaga ng physical wellness. Ako po muli ang inyong nakaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay.
3: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

0: bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
1: Ah.
0: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: News para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
1: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, kagapay! Grabe, May 2020, 26 na, and we are down to the last two remaining weeks sa buwan ng Mayo. Kamusta ka naman ngayon, kagapay? Sana okay ka lang dyan, ha? Chillax ka lang dyan, kahit gaano ka busy ang araw na ito. Aba, huwag kalimutan na uminom ng tubig.
1: Ay, yeah. True.
0: Magandang reminder din to sa sarili ko kasi ako to eh, guilty ako dito eh, na hindi masyadong nainom ng tubig.
1: Hello, same.
0: Kapag ano, sobrang daming ginagawa. Sorry ka agap. Sorry po.
1: Napa-confess.
0: Anyway, ako po si Wen Balatuka ng iyong default companion. Every Wednesday po yan kaagapaya dito sa susunod na isang oras ng Inspirations Unlimited.
1: Yes, at kung nandyan si Wen, nandito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yun nga, kaagapay, tayo ay Wednesday Love ng Inspirations Unlimited at magkakasama tayo hanggang alas 4 ng hapon. Kaya naman, binabati na natin ang mga kaagapay natin online. Yung present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi namin encouragement, i-like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin, kaagapay, ang inyong mga pabate at pa-shoutout. At update nyo rin kami, kaagapay, kung anong weather dyan. Kasi nga, di ba, ang init-init. Yes. Di ba? Baka kasi minsan, yung ibang area ng Pilipinas, maambon. Di ba? Makulimlim kagaya kahapon. Eh ngayon, baka agapay, kumusta ang weather sa area ninyo? Kwento nyo naman dito sa ating comment section at ang inyong merienda.
0: Yan, update mo na kami ka agapay. Siguro magandang ano, hindi pa to yung QOTD ah.
1: Oo.
0: Pero gusto naming tanungin, nakakailang tubig ka na ngayong araw na ito? Nakakailang baso ka na? Ayan, i-comment mo nga sa amin, i-share mo sa amin.
1: Kasama ba tayo doon sa sasagot? Kasi ako, parang wala akong masasagot.
0: Ang lala nung wala. Zero.
1: De, kasi ang liquid na na-intake ko ngayon.
0: May flavor.
1: Alam mo na yon.
0: Hindi ko alam. Ano ba yung, ano yung liquid na may flavor na na-intake mo ngayon?
1: Iced coffee. Ayan. Siyempre, hindi yan mawawala sa sistema natin araw-araw.
0: Pero hindi it's counted yun. Hindi counted yun, ha?
1: Tama ba? Yes, oo. Diba? Advisable pa rin kaagapay na bunuin natin yung 8 glass of water, diba? A day, diba? Dapat yung mga tumbler natin, diba? Nauso yung mga tumbler.
0: Oo, nauso yan.
1: Tumbler season. Iba-ibang kulay, iba-ibang design. Nilagyan mo pa ng sticker.
0: Keychain,
1: diba? Gamitin natin. At reminder ko rin yan sa aking sarili.
0: O kaagapay, narinig natin na hindi po counted kapag iced coffee. Ah.
1: Yes.
0: Tinimpla yun sa tubig. Pero hindi po natin kinakount yun sa number of water na nainom po natin sa isang araw.
1: Huwag gagawing tubig.
0: Yan. Mas lalo yun. 8 glasses pero ano, iced coffee. Ang lalo.
1: Naku po, mahal. Diba? Mas magastos.
0: Pricey pa. Oo. Kaya pabor to sa mga ano eh, sa mga merong espresso machine sa bahay.
1: Oo, diba?
0: Meron ka bang coffee maker sa
1: wala.
0: Bahay? Wala.
1: Wala.
0: It's ano about lang? Time.
1: Parang binibigyan mo pa ako ng idea ng pagkakagastusan.
0: Tingin mo, mali mo, diba?
1: Diba?
0: Investment yun.
1: Hindi, pero wait lang. Coffee maker. Yun, meron. Pero yung espresso machine, yung nilalagyan ng mga, ano bang tawag doon?
0: Yung mga...
1: Basta yung bilog.
0: Beans.
1: Ayun, yeah, yun. Hindi, pwede rin yung beans actually.
0: Basta, di ba yung coffee maker, yung ano yun, yung parang nilalagyan din ng grounded beans.
1: Oo, pero parang may sinasaksak na something. Hindi ko matandaan yung tawag.
0: Nako.
1: Capsule.
0: Ayan.
1: Ayun. Yes, wala kami nun. Pero yung mga pwede yung grounded na coffee. Yan, meron kami yan.
0: Ayan. Kaya naman pala, nahilig sa kape ang isang RCD.
1: Kayo ba?
0: Kami, meron kami, wala kaming coffee maker. Sa lumang bahay ko pala.
1: Sa lumang bahay. Sa bagong bahay.
0: Sa bagong bahay kasama ng aking asawa.
1: Yes.
0: Hello, Ella. Nakikinig siya ngayon.
1: Hello.
0: Wala kaming coffee maker.
1: Ayan. Baka it's about time.
0: Wala pa yung... Natatawa si Kuya Benjo. Wala pa sa checklist. Parang nasa dulo siya ng checklist ng mga bibili namin sa bahay. Marami pa kaming kulang.
1: Ayun, okay lang yun. At least, di ba? Kahit papano, unti-unti nyo na natitikyang inyong checklist, di ba? Paunti-unti. Huwag madalain.
0: Yes, yes, yes. Ito, parang kakaiba yung comment ni Ate Mary Grace. Mm-hmm. Wala, hindi yata mainit sa lugar nila. Sabi niya dito, isa makulimlim at maulan na hapon sa inyong lahat, mga kaagapay. Brother Wen and Absidy Ferrer Tabua. Mm-hmm. Merienda niya daw ngayong hapon ay leftover na biko kaninang umaga at saka kape dahil malamig ngayon. Malamig daw sa lugar ni Ate Mary Grace. Ate Mary Grace, saan po kayo nakikinig sa mga panahon na to?
1: Oo. At ang sarap ng merienda niya. Talagang combo. Biko at kape. Diba? Pagkakanin talaga at kasama ay kape. Talagang swak na swak na pangmeryenda, 'di ba? Tuwing hapon. At ito, bumabati na rin sa atin si Kuya Vincent Garcia. Sabi niya makulimlim din. Sa UK kasi naka-base si Kuya Vincent. Yes. Kaya 'yan, makulimlim na umaga sa kanila.
0: Yan, ako buti sa kanila, meron silang nararamdaman na kaunting lamig ng panahon. Pero nitong mga nakaraang araw, naka-experience naman tayo ng kaunting ulan, diba?
1: Oo, kaunti lang. Pero yun nga din yung pangit dun eh, kaunti lang. Kasi parang nagkikreate lang siya ng amoy alimuong.
0: Ah,
1: diba? Ano ba? Petrichor?
0: Hindi ako familiar sa term.
1: Diba yun yung tawag doon sa term noon sa English? At may mga tao na gusto yun.
0: Yes.
1: Diba? Pero may mga tao rin na hindi gusto yun. Diba?
0: So, yun. I guess pinatikim lang sa atin ng konting lamig nitong mga nakaraang araw. Oo. May mga nakita na nga agad ako na post nung mga nakaraang last 2 days yata na medyo nag-ulan, diba? O last 3 days. Mm-hmm. May nakita akong post nagtatanong kung start na ba yun ng tag-ulan. Mm-hmm. Sa panahon ngayon na medyo tirik na tirik ang araw, parang hindi pa naman.
1: Oo, hindi pa. Parang patikim pa lang yun.
0: Patikim pa lang. Diba? Parang malayo pa tayo sa katotohanan na medyo maging cool ang ating weather. In the meantime, kaagapay, sa init ng panahon, chillax ka lang, di ba? Huwag masyadong mainit ang ulo.
1: Ay,
0: ayan. Kasi sumasabay sa panahon, di ba?
1: Oo, yan ang kadalasan, di ba? Kapag mainit ang panahon, mainit din ang ulo. At yun nga, tama ka dyan. Well, no, kanina nga nabanggit mo na 2 weeks, no? Last 2 weeks na lang, matatapos na ang buwan ng May. Imagine,
0: diba?
1: Parang kakastart lang natin ang May nung nakaraan. Tapos ngayon, malapit na naman siyang matapos. At malapit na ang June. And speaking of June, syempre, patuloy ang invitation natin sa ating mga kaagapay sa darating na 78 pala. Rather. 78th anniversary ng FEBC Philippines. Kaagapay, magkikita-kita po tayo sa ating celebration na magaganap sa GCF Ortigas. At yan ay sa ganap na alas 8 ng gabi. Kaya naman po, huwag niyo nang palagpasin, kaagapay, no? Pwede na po kayo mag-pre-register para hindi na rin po kayo maabala. Pero pwede rin pong walk-in yan. At pwede po kayo magdala ng kahit ilan, di ba? Kahit mga 32.
0: Yes, o 33. 'Di ba? Lahat ng mga kasamahan natin sa bahay,
1: yes,
0: mga kasamahan natin sa opisina, mga churchmates, yan ay sa temang Until All Have Heard.
1: Yes.
0: Celebrating 78 years of God's faithfulness. Gaganapin nga yan sa Green Hills Christian Fellowship, GCF Ortigas.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Sa ganap na alas 8 ng umaga. Kaagapay, kung wala ka pang gagawin this coming June 6, aba, kita-kits tayo dyan sa ating upcoming anniversary. Less than a month na lang.
1: Oo.
0: Ay, tama ba? Oo, less than a month na lang. Oo,
1: totoo. Eh. Kaya talagang ilang tulog na lang.
0: Mm-hmm.
1: Magkikita-kita na po tayo, mga kaagapay. At yun nga, bago pa man din yun, sabi mo nga 2 weeks na lang ang buwan ng May. So, kamusta ang May mo, kaagapay? Ano na? May mga bago bang nangyari? Ayan, may mga balita ba, good news na you would like to share sa ating comment section? Feel free, kaagapay, na makipagkwentuhan sa amin, di ba? Dahil May boses ka.
0: Yeah. May boses ka dito, di ba?
1: Diba?
0: Sa Inspirations Unlimited, hindi lang kami yung nag-uusap-usap dito, di ba? Mm-hmm. Oo, kahit para bang kami lang ang nagsasalita dito at naririnig ngayon sa studio, pwede mo namang ipadala ang iyong pagbati at shout out sa ating ongoing going live dyan nga sa comment section. Aba, kung gusto mo namang marinig ang boses mo sa radyo, pwedeng-pwede din yan, kaagapay. Oo. Tumawag ka lang sa number natin, 8654-3322 local 401, kung gusto mong live na live na makipagkwentuhan sa amin dito on air.
1: Oo nga, tama ka dyan, Wen. I-share mo na sa amin, kaagapay, ang mga ganap ng iyong buhay habang ikaw ay siguro baka pauwi ka na sa mga oras na to. Kaya naman, nagme-merienda ka, nagpapahinga ka sa iyong tahanan, or kaya naman, ginrab mo na tong opportunity na to para makapaglaba. Ayan. Diba? Kasi mainit ang panahon. Siyempre, instant tuyo ang mga labahin mo kapag naglaba ka ngayon. Share mo naman dyan, kaagapay. At kung ikaw naman ay nasa sasakyan, nabiyahe, ingat-ingat po, no? Sa mga nakikinig dyan sa car stereo, let us know, kamusta ba ang daloy ng trapiko ngayon? Diba? Siyempre, pag mainit ang panahon, sumasabay ang init ng ulo, tapos traffic pa, ay grabe. Yeah. Sabay-sabay yung tatlong yon. Grabe. Kaya naman, magkwentuhan na lang tayo instead na uminit ang ulo mo, diba? Yan.
0: Kasi, diba, hindi lang traffic ang talagang sumusundo sa inis natin eh. Na mga tao, kasama na rin nga ang init ng panahon. Mm-hmm. But still, we praise God kasi kahit papano, eh may ulan naman tayong na-experience sa mga nakaraang araw. Enough siguro para diligan yung mga halaman natin, diba? But today, medyo nagpapasiklab ulit ang haring araw sa init ng panahon. Kaya chill-chill ka lang dyan, kaagapay. Eh, mahabang pasensya is the key, diba, sa ganitong init ng panahon.
1: Yes, mahabang pasensya is the key. Tapos no, ang dami ding mainit ang ulo sa social media. Yan, isa sa mga bagay din na talagang natutunghayan natin sa mga oras na ito. Sa mga oras na ito. Diba? Kasi sa dami ng kaganapan sa ating paligid, sa government, sa politics, at kung ano-ano pa na nangyayari sa ating bansa. But we will not dwell on that. Yes. Diba? Hindi yan ang pag-uusapan natin. Mm-mm. Though medyo, siguro. Pero
0: para sa iba.
1: Oo, pero hindi tayo magdo-dwell dyan, kaagapay. Pero related dyan ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya naman, huwag kang mahiya mag-share at sumagot sa ating pangmalakasang question of the day ngayong Wednesday afternoon. At ito ang, ano ang kadalasang nagpapainit ng ulo mo?
0: Ayan na.
1: Parang na-trigger ako medyo.
0: Oh, alam mo, tinatype ko pa lang tong ano natin, question of the day natin. Natatawa na ako. Tapos hearing it from you.
1: Bakit?
0: Natatawa na agad ako kasi sinilip ko yung poster natin earlier this morning. Marami-rami tayong nag-comment na kaagapay.
1: Oo.
0: Na nagpapadala na agad ng kanilang kasagutan sa katanungan na yan. Ano ang kadalasang nagpapainit ng ulo mo? Mukhang marami-raming mga kaagapay ang mainit ang ulo.
1: Oo, eh syempre nga, kagaya ng na-mention mo kanina, diba? Na parang sumasabay din sa init ng panahon. Kaya naman, kaagapay, instead na mag-rage ka, no? Share mo na lang. I-release natin yan. Ikwento mo sa amin dito sa comment section ano yung mga bagay or mga kadalasang nagpapainit ng ulo mo. Ayan. Pwede, this can be very petty, pwedeng magulong bahay,
0: yan.
1: Toilet na hindi na i-flush.
0: Oh, no.
1: Ay, nako, diba? Or kaya masungit na cashier pag may na-encounter ka or yung may sumingit sa pila.
0: Yan, ayaw na,
1: ay,
0: ayaw
1: grabe,
0: natin.
1: Grabe, no? At kung ano pang madalas na nagtitrigger sa'yo, kaagapay, para magalit, mainis, at tuluyang uminit ang ulo, once again, sagot ka sa aming question of the day, ano ang kadalasan nagpapainit ng ulo mo?
0: Yan, at habang medyo umiinit na talaga dito sa studio, kaagapay, gusto naming malaman mo na excited kaming marinig ang mga sagot nyo sa very provoking nating question of the day,
1: yes.
0: Kaagapay. Hihintayin namin ang mga comments nyo, and in the meantime, pakinggan ang mga inihanda naming awiting magpapaalala sa yung love is not easily angered. Sa nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag po kayong aalis ha, at ilang special videos ang inyong mapapanood. Diyan ka lang, kaagapay, magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Kayo pa rin ay nakatuned in sa Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang song by Bong Hermosa entitled Ang Galit.
2: Yun. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang kadalasang nagpapainit ng ulo mo? Kaya naman, wag na po kayo mahiya. I-share nyo na sa ating comment section. Sagot na po kayo sa aming question of the day. At update nyo na rin kami kung ano ang pinagkakaabalahan ninyo habang ginagawang background ang pakikinig dito sa DZAS.
1: Yeah, nakakatuwa no, yung song natin related sa ating topic, ang galit.
2: Oo, diba? Swak na swak.
1: Oo, sabi dun sa song, hindi niya hinahaya ang lubugan ng araw ang galit niya.
2: Diba? Yeah. Isa sa mga bagay na dapat nating tandaan. Diba? Parang nasa ano yan, Bible verse. Diba? Sa Ephesians 4 verse 26 sabi, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Oh, yeah. Diba? So, normal lang naman talaga, diba, kaagapay na makaramdam ng galit or inis. Pero yun nga, diba, wag natin nahayaan na magtulak yon yung emotion na yon for us to sin. Diba?
1: Yan. Wag natin hayaan na yung init ng ulo ay tumawid pa ng kinabukasan.
2: Ay, oo, totoo.
1: Well, speaking of init, meron tayong ipopromote. Real quick lang, isang movie to entitled Forged by Fire.
2: Wow, ang init naman.
1: Ang init talaga, di ba? Literal ng title, I'm init. Forged by Fire, movie production by the Operation Blessing on its 30th anniversary. Ano bang detalye ng movie na ito?
2: Ayan, ang hina-highlight ng movie na Forged by Fire ay it's a powerful story of resilience and showcases how timely intervention transforms lives. Kaya naman, ang premiere nito ay sa May 28, 2026 at Robinson's Galleria Cinema. At yan po ay sa oras na 6:30 hanggang 8:30 PM. At para sa detalye kaagapa, you may contact si Sir Drake sa numerong 0939-921-5543.
1: Yan, very interesting movie. Featuring sa movie na to ang Miss 2018, Miss Universe, Catriona Gray.
2: Ayun, kaabang-abang. At ang galing lang, no? Nasakto sa ating topic.
1: Forged
2: yung title niya.
1: Oo nga, no?
2: Lumalagablab din ang kanyang title.
1: Sorry, natawa ako doon. Oo, init ng ulo kaagapay. Speaking of Forged by Fire... Sagot ka na uli agad, kaagapay sa ating QOTD. Ano ang kadalasang nagpapainit ng ulo mo? And earlier this morning, nagpost na nga tayo ng ating QOTD. At again, napakaraming nagpadala ng kanilang kasagutan. Unang-una na, gusto kong unahin to si Kuya Eduardo Segura, Migudayaw. Sabi niya dito, answering ating QOTD, ano ang kadalasang nagpapainit ng ulo mo? Sabi niya, wala na. Hindi na umiinit ang ulo ko po.
2: Wow.
1: Nababaliw na yata ako.
2: Siya, sa kanya nang galing yon.
1: Opo. Oo, no. Parang hindi na siya nakakaramdam ng galit, ng init ng ulo. Hindi ko alam kung itetake ko siya positive o negative.
2: Ayun nga, pero nakakatuwa kasi may self-awareness siya. Ayan. Na hindi normal ang nagaganap sa kanya. Kasi sabi niya nga, wala na daw siyang nararamdaman, di na raw umiinit ang ulo niya.
1: Nako, Kuya Eduardo, kung ano man po yung naging dahilan para dumating kayo sa ganitong punto.
2: Pakishare naman po sa ating
1: ng buhay
2: mga listener.
1: Niyo. I-share po, open po ang ating linya para po i-share ang inyong experience na naging dahilan para hindi na uminit ang ulo.
2: Yan nga. At ito naman, mula sa kaagapay nating si Ate Guy Santos. Sabi niya, magandang hapon.
1: Hello po.
2: At ang sagot niya ay, madalas magpainit ng ulo ko yung makalat na bahay.
1: Naku po.
2: Tambak ang hugasin at marumi ang kalan, maruming bahay at yung maghintay ng matagal. Totoo yan, no? At yun nga, no? Isa din yan sa mga bagay na Instantly talaga din no, na nakakapag-trigger kapag magulo nga yung bahay.
1: Oo.
2: Kasi pag magulo yung bahay, parang ang gulo-gulo din ang isip mo. Hindi ka maka-think clearly. Di ba? Hindi ka rin makapag-start kung anong uunahin mo kasi parang lahat nakakalat.
1: Oo.
2: So, yun lang. Parang based from my experience.
1: Well, kaagapay, kung paano namin is re-resolve ang inyong magulong bahay, siguro magkaroon ng routine.
2: Oo, diba?
1: Ng fixed schedule kung kailan maglilinis. Minsan kasi pag kinakatamaran maglinis ng bahay kapag nakikita natin na hindi pa ganun kadumi.
2: Oo, yun nga. Pero mas madali palang maglinis kapag right away, no?
1: Yes.
2: Pagkatapos ng mga activities ninyo na nagpakalat ng bahay, linisin mo na agad para hindi ka na rin tamarin.
1: Correct.
2: Diba?
1: Hindi mo na ipoprocrastinate. Thank you po. So, Ate Guy Santos, a very relatable answer na yan. Ito naman, si Kuya Vincent Garcia, good afternoon daw. Ang madalas na nagpapainit ng ulo ko ay kapag kulang sa tulog at kapag gutom.
2: Hala.
1: Present, oo. Same.
2: Agree. Lalo na pag gutom.
1: Mm.
2: Kasi yan yung mga panahon kapag gutom ka, hindi ka rin makatink straight.
1: Yeah.
2: Hindi ka rin makapag-ayos or hindi ka makafocus. Tapos, syempre, pag nagsabay-sabay yung mga ginagawa mo, tapos gutom ka na nga, alam mo yun, parang hindi mo alam kung saan ka galit. Diba?
1: Sa ginagawa mo ba o sa reality na wala kang kain?
2: Siguro sa lahat.
1: Kaya kaagapay, kapag meron kang someone na i-deal, tapos tingin mo yung sasabihin mo might trigger that person, siguro magandang alamin kung ang taong yun ay may tulog ba at ang taong yun ay may kain ba.
2: Ayun. Uy, magandang life hack yan.
1: Yes.
2: Ha? Baka makatulong din yan para maiwasan natin yung mga conflict.
1: Uh-oh.
2: So, bago mo siya i-trigger,
1: parang intentional. Ibig sabihin, intentional mo siyang tinitrigger. Bago ka magsabi ng bagay na maaaring ika-trigger niya.
2: Ayun, that's the right term. Parang mali yan, bago mo siya i-trigger. No? And then, yun nga, so dapat i-make sure natin na sila ay nakatulog.
1: Uh-oh.
2: Or busog.
1: Yan. Life hack yan, kaagapay. Maraming beses ko nang napatunayan na yan ay talagang positive ang nagiging ano niyan, result. Kapag inaalam mo kung nakakain o nakatulog ba yung taong kakausapin mo. Eto naman, si Ati Aida Coquilla. Sabi niya, good PM po, ay Wednesday edition. Yung ka-workmate ko po, nakakala nila ang galing-galing niya. Sabi ko na lang sa sarili ko, si Lord na ang bahala sa kanila. Naku, naku po, Ate Aida, talaga namang may pag... Hindi naman niya minensyon.
2: Oo.
1: So, I assume marami namang co-work si Ate Aida.
2: Oo.
1: Kung nakikinig po kayo ngayon, wala po kayong assurance.
2: Oo, wala po. Wala pong name.
1: Wala po kayong assurance na kayo po yun. So, ayun daw, kay Ate Aida, yung mga co-work daw na akala nila ay ang galing-galing na nila.
2: Mm-hmm. Pero nakakatuwa rin naman yung sinabi ni Ate Aida Coquilla no, sa dulo na parang ipinagpapa sa Diyos na lang niya.
1: Ayan.
2: Diba? Kasi nga naman, at the end of the day, kahit meron tayong mga ganong ka-work na ganon yung attitude, ganon yung behavior, wala tayong magagawa to control them, diba? It's beyond our control. At yun lang, ang tanging paraan lang or ang tanging bagay na pwede nating gawin ay mag-pray, diba? Ipagpasa Diyos na lang, diba?
1: Well, singit ko lang to, ha. May comment kasi sa live natin. Nakakatawa lang. Si Ate Maria Nel Silaba, sumasagot sa ating QOTD. Ang sagot niya, one word lang naman, kasinungalingan. Tapos, letters na grrr.
2: Parang galit siya.
1: Galit siya, grrr. Diba? Maraming R po.
2: Oo, gigil ba? Gigil. Ibig sabihin, isa yan sa mga bagay talaga na instant makakapagpainit ng ulo ni Ate Maria Nelcy.
1: Kapag diba? May nagsisinungaling naman talaga. Eh.
2: True, lalo na pag aware ka no, na nagsisinungaling yung tao.
1: Oo, di ba yung parang may mga instance na ganun eh. Alam mo na yung reality, alam mo na yung truth, tapos... For the benefit of the doubt na baka may reason lang siya, kaya siya nagsisinungaling, tinanong mo siya. Mm-hmm. Tapos, yung sasabihin niya, yung kasinungalingan pa rin, mas lalong nakakainis.
2: Oo, diba? Isa yan sa mga bagay talaga na nakakainis at nakakapagpainit ng ulo. At ito, si Ate Juliet Adrada. Ay, siguro marami din makaka-relate dito. Ang pinaka nakakapag painit daw ng ulo niya ay yung mga taong pakialamera. Diba?
1: Yung mga... Well, ang pakialam, pagpapakialam naman, pwedeng sa buhay, ano ba yan? Sa buhay o sa bagay?
2: Depende.
1: Depende.
2: Kasi pwede
1: diba?
2: Naman yung mga taong concern lang talaga. Asking na kung kamusta ka, okay yes. lang yun. Pero kung nga rin nagtatanong sa'yo kung kamusta ka, just to fish or parang makascoop ng nangyayari sa'yo, yeah. tapos sasabihin sa iba. So parang, alam mo yun,
1: may
2: diba?
1: Mga tao talagang ganun eh, no? Na parang kinakumusta ka, tapos akala natin out of concern, diba? Out of kindness. Pero yun pala ang way nila para makakuha ng mga scoops. At mga kwento sa'yo na later on, ikukwento nyo naman sa iba.
2: Diba? So, yun lang. Yun lang yung sad reality no, na minsan na-experience natin. No, yung mga nakaka-encounter tayo ng mga ganitong tao. Pero, syempre, meron naman tayong pwedeng gawin din. We set boundaries. Mm. Diba? Pipili din tayo ng ano, kunyari, nakita mo itong taong to na like, na hindi mo naman talaga close. So, siguro may certain level of information ka lang na sasabihin sa kanya. Kasi syempre, meron naman tayo mga friends or group of friends talaga na napapag-open up natin, diba? So, we choose, diba?
1: Ibig sabihin, huwag tayo masyadong open book din.
2: Oo, depende.
1: Depende sa taong kausap natin.
2: Sa relationship din natin, dun sa taong yung pagsasabihan.
1: Yes. Speaking of pakikialam, may mga tao din na nagiinit ang ulo kapag pinapakialaman ang kanilang gamit.
2: Ay, ayan. Tapos hindi ibabalik sa pinagkuhanan.
1: At hindi nagpaalam.
2: Bakit parang ang dami natin hugot for today?
1: Diba? Well, simple context lang na pagpakikialam, diba? Yung pakikialam ng mga gamit na hindi natin pinagpaalam, tapos makikita na lang natin, ginagamit niya na, or tapos niya nang gamitin, isasoli niya na. Ha? Bakit? Anong nangyari?
2: Pero sa akin sa personally, kunwari, makita ko mang ginamit yung gamit ko nang walang paalam, okay lang naman. As long as ibabalik mo, doon sa pinagkuhanan mo. Ayan. Hindi ko siya makikitang nakabuyang-nyang, na iniwan mo somewhere na hinahanap ko kasi gagamitin ko, tapos wala na doon sa pinaglagyan ko.
1: Ang bait na, ni Ab, no, mga kaagapan. Okay lang sa kanya, napakialaman ang gamit niya. So later, Kuya Benjo, ibabagrade natin si Yi.
2: Hindi kasi from experience, di ba? Ang gunting ko ay gunting ng bayan.
1: Hindi ko alam bakit sa dito sa studio natin, hindi tayo makabili ng sariling gunting. At ang gunting ni Ab na kulay dilaw ay gunting para sa lahat.
2: Oo. So wala namang kaso sa akin talaga na gamitin nyo ng lahat. No, ibabalik lang dun sa pinaglalagyan ko.
1: Ayan.
2: Diba? So yun, sharing is caring.
1: Yeah. Okay, justified. So kaagapay ko nang bahala kung anong klaseng pakikialam ba ang kinaiinis na ulo mo. Pakialam ng buhay ba yan o pakialam ng gamit? Regardless, ikaw na bahala. Ito naman, si Ate Myra Ignacio. Ay, ako din po Ate Myra. Minsan kinakainit din to ng ulo. Present, walang pera.
2: Ay oo, 'di ba? Isa 'yan sa mga bagay talaga instant, no, lalo na kapag nandiyan na ang mga Judith. Nandiyan na si Judith, kumakatok. Basta yan, nagno-notify na sa iyo mga smartphone, 'di ba? Na nandiyan na siya. Eh talagang instantly mapapainit ang ulo pag wala pera.
1: Yes, kasi kapag wala kang pera, wala kang resources, parang nalilimit yung galaw mo eh.
2: True.
1: May mga gusto kang i-fulfill na bagay, bilhin na bagay, puntahan na lugar, diba? Gusto mo naman, nandun yung desire mo, pero dahil wala kang pera, hindi mo siya magawa. Nakaka-frustrate yung ganong pakiramdam, diba?
2: Yes, totoo yan. At ito naman, galing sa kaagapay nating si Del Dea Day. Ang nakakapagpainit naman ng ulo niya ay yung mga pasaway at pahirap daw sa bansa. At ito, pero ayoko gamitin tong term na to. Kasi it's a name of a woman, ba? Diba? Parang ginagamit kasi natin siya madalas para sa mga taong nagkukwento or para nagchichismis. Pero yun, huwag natin gamitin tong pangalan na ito. Uh-oh. Kasi syempre, di ba, kunwari, pangalan niya Marites. Pero hindi naman siya ganun. Yes. Parang nalabelan siya. Because of that.
1: Nakakatawang nakikinig ako kasi pangalan ni Mama Marites.
2: Oh, 'di ba? Exactly. Oh, 'yan 'di ba? So, 'yan lang.
1: May gustong i-ano si Ab. Oh, kaagapay, 'wag na po natin gamitin yung pangalang Marites. Oh. kaagapay. Kasi pangalan niya ng tao, yes. Diba? Huwag natin siyang i-gawing connotation na parang chismis o nakikipag... kumukuha ng mga scoops.
2: Oo, oh, yun na lang. Mga taong kumukuha ng scoops.
1: Ayan. Ganun. Medyo mahaba compare sa Marites. Pero tsagain na natin kay Agapay.
2: Oo, diba? Kagaya ni Wen, pangalan ng mother niya is Marites. So, ayan, batiin natin. Hello po, Mami Mama, Marites.
1: Mama Tess. Ayan, bago ko basahin tong next na sumagot sa QOTD natin, batiin lang natin, shout out daw kay Noah. Ayan, bumabate from DXGR, ayun. FM, Cotabato City. Yan.
2: Hello po,
1: ating station dyan sa Cotabato City. Happy listening po. Ayan. Ito naman. Ang daming nagpadala ng kasagutan tulad ni Kuya Gerald Kenneth Potente. Sabi niya dito, yung sa akin mga kaagapay, madalas lang ang galit ko kapag may nakakaaway. Mm. Pero pag malala na lumalabas na lang ako ng bahay, o kapag malala na daw, lalabas na lang siya ng bahay. Para walang gulo. Kasi nangyari sa akin dati noong nabubuhay pa daw yung lolo at lola niya, yun daw lolo at lola niya ang kanyang gabay.
2: Mm-hmm.
1: So siguro this time wala na yung guardians niya na yun, medyo magaguide sa kanya, mm-hmm. 'Di ba? Medyo may mga siguro out of control siya at times. Oh, walang tao magre-remind sa kanya kapag nagagalit na siya. Kaya ayun, lumalabas na lang daw siya ng bahay para daw walang gulo.
2: Ayun. So para nga naman makaiwas. No, minsan kasi kapag galit ka, mas okay na nga lang ding umiwas muna, no?
1: Mm-mm.
2: Bigyan mo yung sarili mo ng space kaysa naman talaga makipagsagupaan ka, makipagsagutan ka. Eh, wala talagang magiging resultang maganda yan.
1: Mm-mm.
2: Diba?
1: Pero yung pag-iwas ka, agapay, muna yun, ha?
2: Mm-mm, muna lang.
1: Diba? Kasi sooner or later, didil mo din naman yung bagay na yun. Siguro until such time na ready ka na.
2: Yes, oo. Diba? Kumbaga, papalamigin mo lang ng konting ulo mo. Diba? Ba? Yun. At ito, galing naman sa kaagapay natin si Kuya Alvin Serrano. Ang sabi niya, madalas daw na nakakapagpainit ng ulo niya ay mga kamote sa kali. Ayan, di ba? Yung kamote din na term. Sarap-sarap ng kamote. Naging nega tuloy.
1: Paano gagamitin natin?
2: Siguro yung mga pasaway sa kalsada, hindi nasunod sa mga ang tawag dito, traffic rules, 'di ba, sa kakalsadahan. Ayan, pero relax pa din. Praying pa din mga ka-drivers, 'yan, mga ka-riders, 'di ba? May mga ka-riders tayo dito sa FEBC.
1: Yes.
2: At 'yun nga, alahanin natin lagi ang Fruits of the Holy Spirit.
1: Ayan.
2: Ayan, mababasag sa Galatians 5. Oo nga naman, no? Unang-una pa lang dun, di ba?
1: Oo. Naku, kapag driver ka talaga, maraming triggers yan, Minsan, trigger kapwa mo motorista. Minsan, ang trigger ay yung mga enforcer din at times. Di ba? So, iba-iba yan, So, again, kaagapay, reminding, this is a reminder na wag na daw po natin gamitin yung kamote.
2: Ito na naman.
1: Pasaway na lang
2: po. Na rin, oo.
1: Bigyan natin ng magandang imahe ang mga kamote.
2: Natatawa ako, literal.
1: Thank you po, Kuya Alvin. Diba? Bago kung saan pa mapunta itong usapan na ito. Sabi ni Ati Tess Dionela Estanislao, yung paggising pa lang sa umaga, nakatutok na agad sa panonood ng YouTube. Tapos ang lakas-lakas pa ng sound. Nananahimik na lang po ako minsan. Pinakikiusapan ko na lang na hinaan para walang away.
2: Mm-hmm. Ayun
1: Naku.
2: Nga. Talagang.
1: Lalo siguro sa mga public transport.
2: Mm-mm. Ayan, diba? Totoo yan, no? Kasi pwede naman din, no? Parang consideration din sa ibang mga pasahero. Mm. Kapag tayo'y nakasakay sa public transpo, pwede tayo mag-earphones.
1: Yan.
2: Diba? Bang tayo'y nanonood ng ating mga kinagigiliwang palabas sa ating mga SOCMED, diba?
1: Yes, parang di naman tayo masyado nakakaabala.
2: Mm-hmm.
1: May mga nawi-witness kasi tayo minsan pag nagko-commute tayo, talaga naman nakatodo pa yung volume, diba? Na para bang nasa kwarto lang siya nanonood.
2: Oo, diba? Totoo yan. At minsan, yung mga kasabay nating mga commuter, yun na lang ang pahinga nila.
1: Oo,
2: so, ibigay mo na yun sa kanila.
1: Kasi yung iba, halimbawa, uwi sila ng Cavite, diba? Malayong bayan sa Rizal. Minsan, tumatagal ng 2 oras yung biyahe nila. minsan ang ginagawa nila, umiidlib sila sa biyahe. Mm-hmm. Yun na lang yung pahinga na meron sila. Ibigay na natin yun sa mga kapwa natin, pasahero, diba?
2: Yes, totoo yan. At yun nga, we, napakadaming sumasagot at patuloy sumasagot sa ating question of the day. Kaya maraming salamat mga kaagapay sa inyong mga comment. And thank you din for being honest kasi nakakatuwa talaga. At sobrang relatable ng ating mga nababasa, diba, Wen?
1: Yes, very raw. Mm-hmm. Diba, ito yung reality ng buhay natin, diba?
2: Oo.
1: Na tayo mga we Christians, mm-hmm, diba? Hindi naman tayo exempted na makaramdam ng ines, ng mm-hmm galit, whether sa tao man yan o sa mga particular situation na napagdadaanan natin. I remember an account in the Bible where Jesus also showed a great emotion noong nakita niyang may mga money changers at mga nagtitinda ng hayop sa temple. Mm-hmm. And we all know the story about that, diba, Abba?
2: Yes, tama ka dyan, Wen. And we usually call this righteous anger. And appropriate naman ito dahil yung mga bagay na nakakapag-upset sa Diyos should also upset us,
1: yes,
2: 'di ba? It's it just goes to show na tayong mga Christian ay mostly or most likely hindi excused na makaramdam ng matinding emotion, 'di ba?
1: Yeah.
2: Kasi mga emotional being tayo.
1: Yes.
2: At 'yun nga, isa sa mga emotion na nararamdaman natin sa araw-araw ay galit. But how can we make sure that our anger does not turn into resentment,
1: mm-hmm,
2: or sinful anger? Kaya naman, kaagapay, i-ready nyo na ang inyong pang-notes dahil meron kami i-share ni Wen sa inyo. Some ways we can better handle ang ating mga galit.
1: O, yes, diba? Kasi diba sinabi nga sa Ephesians, I believe, in your anger do not sin.
2: Mm-hmm. Diba? Yes,
1: so,
2: oo.
1: Ibig sabihin nun, pwede namang magalit. Mm-hmm. Diba? Wag lang siya mag-lead for us to do a sin.
2: Yes, yeah, totoo yan.
1: So may mga ways tayo dito. Apat lang naman to, Ab, na bibigay natin sa mga kaagapay. I think you can give the first one.
2: Mm-hmm. Para sa ating number one ay...

0: pagod ka, or kung ano-ano pang issues. Pero kung ma-identify natin yung mga ito, pwede natin silang iwasan. Ayan, syempre kasi nga naman, pag aware ka sa mga bagay na nagpapagalit sa'yo, pwede palang iwasan, di ba? Or at least, paghandaan, bago pa man din maramdaman, di ba? Para ma-handle natin in a way na hindi tayo mauuwi sa emotional explosion, no? Hindi tayo sasabog. Kasi minsan may mga ganyan, no? Na parang hindi mo na namamalayan. Sa sobrang kinikim-kim mo lang lagi yung galit mo, bigla ka na lang mag-explode. Yeah. Tapos hindi mo na alam kung ano yung naging rason. Kasi nga, nag-pile up na pala. Diba? So yun, para maiwasan natin yung mga biglang pagsabog ng emosyon, dapat matuto tayong i-understand ang ating mga triggers.
1: Yan, identify natin kaagapay. Simple lang naman eh, diba? Halimbawa, alam mo na titrigger ang emotions mo, galit mo kapag ikaw ay gutom.
0: Ayan.
1: So hindi mo ngayon ilalagay yung sitwasyon, ay sarili mo sa sitwasyon na magugutom ka.
0: Oo, lagi ka dapat may snack.
1: Snack, yan. Well, nakakatawang example yun, pero that will save your day.
0: Yes.
1: Diba? That will save your life probably of getting angry sa bagay na minsan petty nga lang kung tutuusin, pero ang dahilan lang talaga ng pinakagalit mo ay gutom ka lang. Or probably, yabawa, pagod, di ba sabi dito, pag pagod, pwede rin maging trigger din siya na mabilis tayong magalit. So, what we can do is before dealing with other people, bago makipagsalamuha sa mga tao around us, we make sure that we are well rested, di ba, may tamang pahinga tayo, di ba, nakatulog tayo, di ba, and we avoid dealing with these people nang puyat tayo, nang pagod tayo. Kasi
0: yes,
1: most likely, naku, baka galit lang ang maramdaman natin towards that person. So that's number one. Ito naman, number two, find an outlet.
0: Ayan, outlet. Anong
1: kaagapan
0: outlet ba yan?
1: Hindi ito saksakan.
0: Ah, okay. Iba kasi nasa isip ko, sapatos, outlet.
1: Ay, outlet. Sapatos pa din. Parang last time pa yung sapatos na yun. Naririnig ko, pinagkakalat mo dito na may sale.
0: Hindi, balik tayo sa number two.
1: Balik tayo sa number two. Find an outlet kaagapay.
0: Yes.
1: Minsan, mabilis tayong magalit kasi wala tayong nagagawang ways o kaparaanan para ilabas o i-release ang emotions na meron tayo. Kung makakahanap tayo kaagapay ng outlet, pwede nating i-burn off, sabi nga nila, ang anger bago pa ito tuluyang i-overwhelm ang mga sarili natin.
0: Mm-hmm.
1: Pwedeng sa pamamagitan ng practical example, exercise.
0: Yes.
1: Ayan. Oh. Pwedeng breathing techniques. Ito madalas itong ginagawa eh, di ba? Kapag medyo high yung emotions, malaking tulong daw kapag meron tayong magandang breathing technique, di ba?
0: Inhale, exhale.
1: Ayan. O pwede namang pahinga, pwede ring journaling.
0: Ayun.
1: Di ba? At times, hindi natin ma-burst out yung overwhelming emotions na meron tayo. Hindi lang to applicable sa joyful emotions, sa mga positive emotions eh.
0: Mm-hmm.
1: Also applicable to negative emotions such
0: yes,
1: as anger.
0: Oo.
1: Diba? Hindi natin maibulalas, mailabas yung mga emotion na yon. What we can do is start journaling, writing them down, writing down your frustrations, diba? Noting them down, bulleting yung mga triggers mo, diba? In this way, ito magiging outlet mo eh, para i-release, ilabas yung mga emotion na yon. Basta, kung nakakatulong itong mga bagay na ito para mailabas ang tension mo at hindi nadadama at hindi matatamaan ang ibang tao mga nakapaligid sa'yo, eh malamang ito ay maganda at good na healthy outlet.
0: Ayun, oo nga, totoo yan. At may naalala lang ako doon sa journaling, no? Di ba may mga ganyang journal talaga?
1: Ah, talaga?
0: Yung parang nakalagay is wreck this journal.
1: Ah, yes.
0: Di ba? So talagang para doon mo may ilalabas yung mga frustrations mo, yung galit mo, sulat mo doon, tapos sisirain mo siya. Yun lang. Naalala ko lang. So, baka makatulong yun.
1: Tapos,
0: diba?
1: Naalala ko din, may mga activity nga na nag-offer eh, na parang merong mga gamit na sisirain.
0: Ah, oo.
1: Parang merong
0: mga luma na rin,
1: yes,
0: diba?
1: Yes, merong isang room na ibibigay sa'yo yung kwarto na yun. You will have your own time on that room.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, may mga gamit at may mga panghampas ka na sisirain mo yung mga gamit, di ba? This goes to show kaagapay. Hindi natin pinopromote yung pagiging aggressive in this program. Pero this goes to show na mahalagang may outlet talaga.
0: Yes.
1: Tayong nilalabasan ng ating mga emotions, most especially kapag ito ay galit.
0: Totoo. As long as healthy yun, no? At wala tayong masasaktan na ating kapwa.
1: Yeah.

0: So that's number two, Kaagapay, find an outlet.
1: Yun. At ang ating pangatlo naman, see the situation for what it is. Diba? Kadalasan kasi, ang galit ay resulta ng maling pagtingin or interpretation natin sa isang situation. Ayan, madalas yan. Pag mali yung pagkakaintindi natin at di natin nauunawaan sa nanggagaling ang bawat isa. No? So minsan, ang iba... Iba ang pagkakaintindi natin kumpara sa totoong nangyayari. Kaya naman, instead na magpadala or magpadala agad sa init ng ulo, mas mabuting mag-slow down muna tayo, Kaagapay, at maingat na tignan kung ano talaga ang nangyayari. Diba? Take time, mag-pause ka muna, no? Para mas makita mo kung ano talaga yung nangyayari. At sa ganitong paraan, mas malinaw nating na-define ang problema at mas nagiging handa tayong makahanap ng solution na talaga magiging effective para sa bawat isa.
0: Yes. Diba? Ang gusto ko dito, Ab, yung sinabi mo na take time to understand the situation. Kasi minsan, ang bilis nating mag-jump into conclusion.
1: Ay, oo. Diba? May sagot na tayo agad. Yeah. Meron na tayong pangsagot agad doon sa taong kausap natin. Hindi na tayo nakikinig.
0: For example, Kaagapay, na-traffic ka. Sabi mo, hindi naman rush hour pero naipit ka sa traffic, inis na inis ka ngayon, galit na galit ka. Tapos later on, nung nakalagpas ka na sa traffic, nakita mo na pinastop pala ng traffic enforcer yung traffic kasi may dadaang ambulance, which is even more important. Tapos nung nalaman mo yun, saka nag-subside yung emotion mo. It goes to show na importanteng naiintindihan muna natin yung situation before... Yeah. Ano mo, parang ibulalas yung emotions natin, especially yung galit, diba? We need to see the situation better. And minsan, tulad ng sinabi mo kanina, Ab, it would take time para mas makita mo yung bigger picture, diba?
1: Yes, totoo yan. So yun, ang ating pangatlo, see the situation for what it is.
0: Ito naman, pang-apat Kaagapay, isa rin to sa pinaka-importante na pwede po natin gawin. Number four, spend time in the Word of God and in prayer. Dalawa to Kaagapay sa pinaka-importante at pinaka-makapangyarihang masasabi nating weapons na magagamit natin bilang followers of Christ, lalo na kapag tayo hinakaka-experience ng galit. Ito ay ang salita ng Diyos and of course, praying to God. Pareho silang nagbibigay ng unique at very valuable connections na meron tayo sa ating Panginoon at ang mga plano niya para sa ating buhay. Nakita na natin kung paano ang mga verses just like nasusulat sa James chapter 1 verse 19 to 20 nakakatulong itong mga verses na to para ma-remind tayo about our emotions, about the angry emotions na nararamdaman natin. Ano bang sabi dun sa James 1 chapter 1 verse 19? Sabi dun, everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. So ganito pala ka-importante yung pagbabasa ng Bible, no?
1: Yes.
0: Merong mga verses in the Bible na all of a sudden mare-remind ka na ay, na masyado na akong nagagalit, masyado na akong nagpapasway sa aking emotion, diba? Sabi nga din sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on him because he cares for you. Itong verse naman nito ay nagpapa-remind sa atin that we have a God na pwede nating kausapin.
1: Yes.
0: Pwede tayong mag-pray to cast our anxieties, our burdens, including yung anger and resentment man yan na nararamdaman natin sa ating mga puso. Pwede nating kausapin ng Panginoon.
1: Yes.
0: And i-surrender yun lahat sa Kanya. We can reach out to Him, pray to Him sa mga malalaking emotions na nahihirapan tayo Kaagapay na i-handle.
1: Yes. At yun naman, yung comforting truth doon, no? Na hindi tayo nag-iisa kung may mga struggles man tayo sa mga emotions or sa mga burdens na dinadala natin sa araw-araw, diba? We can always lift up sa Diyos yung ating mga pinagdadaanan, especially yung ating mga emotions.
0: Yan. So recap lang tayo mabilisan Kaagapay, ways to handle our anger. Unang-una na, Ab, start by understanding your triggers.
1: Number two, find an outlet.
0: Pangatlo, see the situation for what it is.
1: And lastly, spend time in the Word of God and prayer.
0: Yun. Kagapay may nag-comment dito. Sabi ni Kuya Noel Aynaga Tolentino, good afternoon po. Very timely po ang topic niyo po. Sakto mainit ang ulo ko ngayon dito sa office. Pero need kumalma kasi in the end, pag nagpadala ko sa init ng ulo ko, ako lang din ang talo. Better ibigay ko na lang ito sa Lord para makaiwas din na magkasala.
1: Yes.
0: Praying for my coworkers, sana bumait na po kayo.
1: Ayun, di ba? At least pinagpe-pray niya ang kanyang mga katrabaho. At syempre, no, isama natin ang lahat ng tao sa buhay natin, ipag-pray natin sila. Di ba? Even ourselves. Di ba? Na kailangan talaga i-lift up natin sa Diyos ang ating mga emosyon. Kasi kung tayo lang, kung strength lang natin, di natin kaya i-kontrola ating mga sarili at emosyon. Di ba? Kailangan natin ng enabling grace ng Panginoon para maging mabuti tayo, di ba?
0: Yan. Sana kaagapay talagang mas mamutawi pa ang love ni
1: yes.
0: Christ sa ating mga buhay, the way we handle our emotions. Mm-hmm. Tulad na lang ng sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Sabi doon, Ab, love does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs.
1: Ayo, napakagandang reminder para sa bawat isa kaagapay. And nawa, marami po kayo natutunan sa aming naging discussion ni Wen. At salamat din kaagapay sa inyong pagsali at pakikipagkwentuhan sa amin ngayong hapon.
0: Yun, maraming salamat din kaagapay. And sa mga nakasama natin dito sa ating program,
1: yes.
0: Si Kuya Benjo Morano, sa RTV team, Eileen Valdez, Angelica Calayag at Jabez Manso, also sa ating broadcast engineer, JV Taboa.
1: Yes, at syempre, nagtithank you rin tayo sa ating mga interns at sa mga kasamahan natin sa Bukhawe Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Taboa.
0: When magbalatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!
1: Bye!

0: Inspirations Unlimited. Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo. Tungo sa wastong kamalayan, sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Isang magandang umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan din sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. Magandang umaga sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronel City, sa 1197 DXFE Davao, at sa inyo rin na naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok. Happy listening po sa inyo. Kami po ang inyong kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
3: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belica. Ito po ang programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. At tayo po'y napapakinggan at napapanood rin, no, sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS Radio TV at sa ating partner television na Channel 185 po sa GCTV.
2: At Attorney Jeremiah, tayo ay maraming mga kasama. Bagamat tayong dalawa lamang nakikita ng ating mga listeners on screen at mga nasa FB page natin. Pero naririyan ang cute crew natin. Ayan, that's what we call them, no? Si Abcidi Ferrer, ang ating prod tech, sa sila Benjo Murano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, at RTV na sina Aileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan, John Perez at Angelica Calayag. At of course, sumakasama rin natin sa Bukawik Transmitter site.
3: Yan, talagang madami talaga tayo lagi dito, Attorney, yes. No? Kaya sa puntong ito ay nais naman natin pasalamatan ng ating mga kaagapay na patuloy nating na nakakasama at nakakapartner sa ministry natin dito sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at ng inyong pong suporta, mahigit na pong 7 dekada na pong nagbabahagi ng tamang balita at ng mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman po na makibahagi po sa ministeryo ng FEBC ay naaari ho kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV at bisitahin din po ang donatenow.febc.ph para po sa iba pang mga detalye. Pero bago nating ituloy ang ating diskusyon na Attorney, no? Narito muna ang pagkain pangkaisipan. Ito ay mula sa aklat ng mga kawikaan 3 versikulo 5 hanggang 6. Ang sabi dito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan, sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin.
2: Napakaganda nitong verse ito at marami sa ating favorite, ano? Itong mga verses na ito. Ayan. Kung may komento po kayo, lalo na may katanungan, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon na po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa ating segment na Punto per Punto.
0: labas ng batas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
3: Okay, so tayo po'y nagbabalik at dito sa ating programa at dadako na po tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto para sagutin po namin, no? Susubukan po namin sagutin ang inyong mga katanungan.
2: Ika nga, attorney, para tayo nagbabar exams. Ayan, ako po, sikapin natin ano, na matugunan ang mga katanungan ito. Ito na ang una, sabi niya, pwede po ba yung walang counter affidavit? Tapos binigyan na lang kami ng resolution at warrant na agad, hindi man lang binigyan ng pagkakataon na mag-counter affidavit. Attorney, alam naman natin, ano, gusto lang natin bigyan din ng ano, ng kaunting paglilinaw, ano. Kasi itong counter affidavit po ay sagot, ano, doon sa complaint affidavit na hinahain ng isang nagrereklamo laban sa isang tao, no? Eh, part ito ng due process. Kung tutuusin natin, dapat binibigyan ng pantay na pagkakataon na madinig ang kabilang panig na inihahabla o nirereklamo at iyon sa pamamagitan ng counter affidavit. Ang isang kailangan lamang nating malaman at kailangan din nilang i-check, ano, attorney, ay talaga bang hindi sila pinadala ng notice na para mag-submit ng counter affidavit? Kailangan po ninyo i-check iyan sa prosecutor's office. Yung pong kung sino ang dumidinig ng inyong kaso, yung preliminary investigation po na ating tinatawag. Kasi para po malaman nila na wala po kayong notice, kung wala man, ano, na natanggap. Dahil dapat padalan po kayo ng notice to file your counter affidavit.
3: That's right.
2: Dahil nakalagay, di ba, attorney, sa revised rules of criminal procedure na if the respondent cannot be subpoenaed or if subpoenaed does not submit counter affidavits within the 10-day period, the investigating officer shall resolve the complaint based on the evidence presented by the complainant. Yung po yung naging dahilan marahil kung kaya't nagkaroon na ng resolusyon ang prosecutor tungkol dun sa kaso na yan dahil hindi daw kayo nakapag-submit ng counter affidavit. Kaya lang, attorney, parang, di ba, dapat naman malaman muna nila, pinadala right. ba talaga sila ng notice?
3: Yeah. Actually, attorney, sa tingin ko, ang problema niya dito, ng ating nagtatanong, hindi yung sa weather na bigyan siya ng pagkakataon na sumagot, no? Eh, pero doon sa pagpapadala, yung paraan ng pagpapadala sa kanya,
2: isa pa yan.
3: Nung notice, mm-hmm. kasi mm-hmm. kung ang kiniklaim nung investigador, no? In this case, yung iyong piskal, no? Yung nag-handle nung preliminary investigation, ay isinampa niya ito sa hukuman kasi meron siyang finding ng probable cause sa'yo mm-hmm. dahil nung ikaw ay pinasagot niya, no, ay hindi ka naman nag-file ng iyong sagot. No? Pero ikaw naman, eh sabi mo hindi, wala naman ho akong natatanggap mm-hmm. na payo o direktiba na kailangan ko sumite ng aking counter affidavit. Ang dahilan niyan maari ay either magkaiba yung address na pinadalahan at meron naman tumanggap doon sa address na pinagpadalahan. So, ang mahalaga sigurong gawin niya dito, attorney, is alamin niya, no?
2: Yes.
3: Saan ba pinadala yung summons o yung subpoena o saan na titingnan, no? Nasa records yan noong piskal yan na siyang nag-imbestiga. At actually, kung may warrant of arrest na yan, attorney, ang suggestion natin dyan talaga ay magpiansa na muna siya.
2: Oo.
3: Para malabanan ho natin yan, mailaban niyo po yan nang kayo naman po ay nasa labas. Ano po?
2: Mm-hmm.
3: So at least ito ay bailable offense, no? Ibig sabihin ito ay maaaring makapagpiansa at hindi kinakailangan na ikaw ay nakakulong. So yan ho una yung gawin. At tingnan po ninyo kung napadala po yan. Malamang ho yan, yung sinasabi nga po ni Attorney Chona kanina, eh hindi naman humaaring magtuloy ang imbestigasyon at magkaroon ho ng resolusyon kung sa palagay po nung nag-imbestiga sa inyo ay hindi ho niya kayo nabigyan ng pagkakataong sumagot, yes, dahil walang due process.
2: Mm-mm. Napakahalaga yan. So again, i-verify po sa prosecutor's office kailan nagpadala ng notice, saan pinadala yung notice, yeah, ano po, at ipaalam ninyo na hindi ninyo natanggap ang notice na yan. At dahil nga ano, may warrant na, mahirap naman nga po na dahil meron kayong live warrant, eh, madampot kayo, no, kung saan man, eh, magpiyansa na, oo, at mapigilan natin yung sitwasyon, ano, attorney, ng, di ba, na ikaw ay mahuli pa at tapos saka pala magpapiyansa. So, get in touch po. Alamin niyo na po ang detalye sa saang korte ito, saang piskalya po ito, at para po ma-verify. Ayan. Kung may follow-up question, pwede pa rin po ipadala sa atin. Ayan. So, next question naman tayo.
3: Okay.
2: Tanong ko lang po, pwede bang kasuhan ang ama ng anak ko na kulang ang sustento? So, hindi ito yung tipong hindi nagbibigay. Nagsusustento, pero kulang. Ayan. Pero ang pamantayan, ano, attorney, sa family code, wala kasing nakalagay na percentage. Or gaano ba ang ibibigay ng isang nagsusustento? Kung hindi, ano eh, no, ang nakalagay lang ang panuntunan eh, proportionate dun sa kakayahan ng magbibigay at pangangailangan ng bibigyan.
3: Tama. Alam mo, attorney, na yung minsan niya eh, may mga kaso akong nalalaman na kakasuhan nung misis yung kanyang asawang lalaki.
2: Okay.
3: Nung na yung asawang lalaki ay sumasampa sa barko. No? Tapos sa pagsampa nung sa barko, siya kakasuhan niya ito ng violence against women or kung ano man. At ang resulta nun ay hindi makasakay ngayon yung lalaki sa barko. Tapos hinihingan niya rin ng sustento. So ang nagiging dahilan ngayon, sasabihin ng lalaki, eh wala akong maibigay na sustento kasi hindi rin ako makasakay. So sa ganang ganyan ay talagang tama nga yung sinabi ho ninyo. Ito ay titingnan ho ng korte kung ano ba yung kondisyon ng lalaki, ano ang kanyang kayang ibigay, at syempre ano naman yung pangangailangan ng bata. Ano po? Pero kung lalabas naman po doon sa pagsusuri po ng judge o ng korte, ay may kakayanan naman pala na magbigay, pero hindi po binibigay ang tama, ay maaari po kayong humingi, no, ng karagdagan. Dahil yun naman ang tama. Ano? Pero kung talagang sabi nga nila eh, there's no more water to draw from the well because the well is already dry.
2: Right.
3: Ay wala ho tayong magagawa at hindi ho natin mapipilit. So I think attorney, isa sa mga magandang gawin nila ay magkaroon talaga ng kasunduan sila, no. Magkano ba talaga ang kinakailangan, at sinasabi nga eh hanggang kailan na yung ganung klaseng sustento, kung ilang taon ba ang bata, ano ba mga kailangan, kung ito isang goal, eh kailangan na to ng mga diaper, kailangan na to ng mga gatas, kailangan ng, di ba? And kapag nagkasakit,
2: ha? Pati ang kanilang mga ano, ha, vaccination, di ba, pag lalo yung mga babies,
3: kailangan din yan. Oo, yung kapag ka nagkasakit, ano, ay paano ang magiging bayarin, o pag nasa eskwelahan naman, papaano? So lahat ito ang pinakamaganda dito, attorney, talaga is nagkaroon talaga ng tinatawag silang kasunduan sa sustento, at ito'y ipa-aproba talaga sa korte. Kasi sa ganang yan, mas nagiging approximate, kumbaga, fair yung kinalalabasan. Ano? Pero kung hindi naman susunod sa kabila ng kasunduan, ay maaari mo nang ilapit sa korte at utusan ng korte na sumunod naman yung lalaki at magbigay ng sustento.
2: Ngayon, kung medyo nag-iisip sila na mag-file ka agad sa korte, no, attorney, kasi syempre may expenses din yan, ano. Pwede naman siguro na ano muna, pwede yung demand letter muna. Daanin muna natin sa, di ba, na pag-usapan natin noong nakaraan yung demand, ano. eh baka pwede mag-demand muna tayo kaya na magdagdag ng sustento dahil sa lumalaking pangangailangan. Tingnan muna natin yung posibilidad na yon. Pero kung talaga nabanggit mo nga, attorney, na kung minsan medyo binabaliwala rin ano, yung mga demand na yan, eh doon tayo mapipilitan sa korte. Yeah. Ayan. Okay, so next question na tayo. Sabi niya, may nabili po ako 200 square meters sa lote. Kasalukuyang pinatayuan ko ng bahay. Since nandito ako sa ibang bansa, ang elder brother ko po ang natusan ko sa pagbayad ng lupa. Nabi ko sa kanya, baka pwede sa akin ipangalan ng deed of sale kahit nandito ako sa malayo, pero hindi niya ginawa. Sa kanya nakapangalan ng deed of sale. Tanong ko, pwede kayang kontakin ko ulit ang may-ari at gagawa kami ulit ng bagong deed of sale na sa akin nakapangalan. Ako dapat po talaga ganun kasi kayo naman yung buyer. Yeah. Kayo po talaga ang nagbayad, kayo ang bumili. So dapat po yung deed of sale nasa pangalan ninyo. At yung seller, dapat din po na ipagbigay alam niya doon sa inyong kapatid na hindi ho kayo ang buyer. Kaya po yung nai-issue sa inyong deed of sale, eh atin pong ikakansela yan at gagawa po kami ng bago reflecting the true buyer.
3: That's right. Kaya nga, attorney, kinakailangan din, no, siguro ay, mahalaga na makausap ka talaga.
2: Mm-mm.
3: Yung tunay pinagbilhan, ano? Pinagbilhan niya ng lupa. Ang katanungan ko lang yung pera ba na kanyang ibinigay doon ay meron talagang siyang patunay na siya talaga, no, sa kanya talaga nang galing yung pera na yan. Kasi kadalasan ang kapatid ho ba ninyo ay ipresenta ang kanyang sarili na siya mismo ang siyang bibili, no?
2: Bibili,
3: alam ho ba nung nagbebenta na binibili ho lamang ng kapatid ninyo ito?
2: Para sa inyo, no? Oo. Na?
3: So malaking bagay ho yun na kapag ganun ho ay maaari hong mapapayag yung katransaksyon. Ano po? Pero sa tingin ko, attorney, ay dapat dalian niya ito dahil baka maparehistro na itong kanyang lupa sa pangalan ng kanyang kapatid. At baka hindi niya ito mahabol on time. Pupunta ka talaga sa korte yan para ipa-cancel mismo ang kanyang titulo. So,
2: nakakalungkot naman yung mga ganitong sitwasyon. Ano?
3: Ulit siguro, attorney, padala niya ng demand letter.
2: O yan.
3: Na ibalik, no?
2: Oo.
3: Yan ang tinatawag na sale in trust lamang na ginawa. No? Ito ay ginawa lamang na isang tiwala na ibinigay sa kanya. Hindi talaga sa kanya yan.
2: Tumako dito sa isang pagkatanungan. Ano? Sabi niya, kapag may joint declaration or undertaking sa mga ari-arian, pirmado na mag-asawang naghiwalay, pwede pa rin bang makahabol siya, referring to the other spouse, kung anong napasa sa akin dahil hindi pa daw kami annulled. Ngayon, attorney, ito kasing napasa sa akin, it's a very general term. Ano? Mm-hmm. Hindi natin masyadong maanawaan. Anong ibig ba sabihin? Pwede kasi na napasa sa inyo, ano ba, true inheritance? Meron ba kayong minana? Mm-hmm. Kasi kung yan po ay mana, may namana kayo sa magulang ninyo, of course, di ba, lalo kung property yan, sa inyo po yan. Kasi kayo ang pinamanahan bilang anak, no? At malinaw naman niya sa family code na merong mga exclusive na properties na doon sa isang spouse lamang at isa na tong matter of inheritance.
3: Yeah, kaya nga attorney, mahalaga na maintindihan din natin, no, nila, no, ng ating mga tagapakinig at na ang property regime ng mag-asawa ay talagang ito ay governed mismo ng batas.
2: Mm.
3: Ano po, sabi nga, before 1988, nung wala pang family code, before 1988, pag ikaw ay nag-asawa, automatic ang inyong ari-arian na mag-asawa ay tinatawag na conjugal partnership of gains. No? Ibig sabihin, kung ano yung ari-arian mo noon, nananatili lamang sa'yo, pero yung mga kikitain ninyo, magkasama sa habang kayo mag-asawa, kaya nga conjugal partnership of gains, yung mga inyong kinikita at mga nakukuhang mga bunga ng inyong pagsasama, ay yun ay pagmamayari nyo ng magkasama, mag-asawa. Pero kung ikaw naman ay kinasal pagkatapos na noong 1988, ibig sabihin, may family code na tayo, ay, ano yan, absolute community of property yan, attorney. Lahat ng ari-arian mo nung bago kayo mag-asawa ay pagmamayari na ninyong dalawa. So, yan ang napakalaga. So, kung maliban na lang yung katulad na sinabi mo nga, attorney, kanina, na kung ang iyong magulang ay may pinamana sa'yo sa kanilang pagpanaw, ay hindi ito papasok dun sa inyong conjugal ownership ng property, no? Pero, sabi nga natin, ang exception lamang dyan sa inyong property regime ay kung meron kayong pinag-usapan at nakasulat na tinatawag na prenuptial agreement. At pag may prenuptial agreement mo kayo, eh doon niyo pwede pag-usapan kung paano ba ang hatian ng inyong property. Pero ito nga ang katanungan natin, attorney, ano? Eh nagkawa sila ng joint declaration or undertaking nung sila'y kasal na. Eh mukhang ang mag-govern pa rin sila nila is yung sinasabi pa rin ng batas, ano? Kaya baka ang solusyon talaga dito, attorney, eh wag naman sana is pumunta talaga sila sa korte kung yan ang kanilang hindi kasi natin alam kung naghiwalay sila ba'y sabi dito hindi pa sila annulled, no? Oo. Pero ang tanong ba, sila ba ay legally separated? No? Kung legally separated sila, then pwede sila maghiwalay ng kanilang ari-arian. Pero kung hindi naman po kayo legally separated, ito ay hiwalay-hiwalay lang, ano, ay mukhang mag-govern pa rin ang batas sa inyong ari-arian.
2: At pakilinaw po sa amin exactly kung ano yung napasa sa inyo. Ayan, actually ho, nag-discuss po kami ni Attorney Jeremiah even beyond the question eh. Kasi po, para sa kaalaman na rin ano, ng ating mga taga-subaybay, hindi tayo nakafocus lang doon sa question. Ano. Okay, so meron pa isang katanungan. Sabi niya, nagpapakwenta na po ako sa BIR ng tax declaration property about sa binili kong pabahay sa government. Baka tax ito, no? Nagpapakwenta ng tax sa BIR. Nagsubmit na ako ng requirement sa BIR. Building tax, land tax. Ngayon, ibinabalik sa akin ng officer ng building ba to? Or officer building yung tax declaration. Huwag ko na rin ipakita kasi lupa lang daw ang aking binili. Nakwenta na po nila ang tax sa lupa ko. Ang tanong, magkakaproblema po ba ako sa pagpaprocess sa RD o Register of Deeds? Ano ang dapat na gawin? Marami rin tayong lilinawin dito, no? But the way na we understood it, attorney, ay may nabili siyang property at gusto niya ipatransfer na sa kanyang pangalan kasi buyer siya. No? So, siya yung buyer at mukhang nabayaran naman ang ibang taxes pero hindi nabanggit kasi nga ito rin yung isang gusto natin linawin sa ating mga taga-subaybay kasi marami pong klaseng taxes. Mm-hmm. Yung amilyar po ay real property tax, yung pagka po nagkabilihan, babayad ng capital gains tax ang seller, babayad ng transfer tax ang buyer. So in this case po, hindi nabanggit, nagbayad na po ba noong transfer tax? Kasi hindi tayo makaka-escape sa mga taxes. Ano? Bukod po riyan, syempre mga documents na kailangan ninyo, yung tax declaration, yung title, kailangan nyo ng tax clearance para sigurado nagbayad. Deed of sale, importante po iyan. Kung meron na po yung mga ganitong dokumento, eh yan naman po ipinipresenta sa Register of Deeds kung nasaan located yung property. At pag nakita ng Register of Deeds na kumpleto na ang inyong mga dokumento, eh ministerial duty na lamang po sa kanila na iyan ay i-transfer yung title sa pangalan ninyo.
3: Tama. Tsaka attorney, alam natin na ang isa sa kailangan na makuha niya is yung tinatawag na Certificate Authorizing Registration. Kasi
2: CR, yes.
3: CR, no? Yung Certificate Authorizing Registration, actually, yan ang titingnan talaga ng Register of Deeds. Kasi yan ang sasabihin, yan ang nagsasabi at nagpapatunay na nabayaran mo na ang mga buwis na kinakailangan mong bayaran sa BIR, no? Ngayon nabanggit rin ni attorney Chona, nabanggit mo rin attorney na meron din kasi yung tinatawag na real property taxes, ano? At transfer taxes ang local government. So normally ang local taxes ay kung di ako nagkakamali ay transfer taxes parang 0.75 noong few years ago, ewan ko lang lang ngayon, ano? So kapag naglilipat ng lupa ay pinabayaran naman ito sa munisipyo o doon sa city hall o doon sa city treasurer's office, at sila rin ay nagbibigay ng certificate sa iyo kasi iba yung binabayaran na buwis sa national government through the BIR at iba rin naman yung buwis na binabayaran sa local government through the city treasurer's office, no? So kung ang tanong eh sapat na ba yan at tatanggapin ng RD, ay tingnan niyo po kung meron na ho kayong certificate authorizing registration mula po dun sa BIR. Ngayon, attorney, isa lang sa mga napansin ko sa sinabi niya na parang nagkakalituhan yata kung ang nabili lang ba niya lupa na may building o yung lupa at building. So linawin niyo rin ho yan. Oo. Ano ho ba ang inyong nabili? Yung lupa lang ho ba na may nakatayong bahay o yung bahay at lupa? Kasi magkakaroon din po ng changes. So babalikan niyo po yung deed of sale na in-execute po sa inyo noong homeowners association ang sabi, no?
2: O parang yung sa government niya yata na nabili. Oo.
3: Kaya ano? So doon yan titingnan doon sa pabahay daw sa gobyerno, ano.
2: Ang isang ano pa, no? Iba pa rin yung kasing binabayaran nating taxes for, kaya nababanggit po ni Attorney Jeremiah, yung bahay ba o yung lupa o bahay at lupa. Kasi ho, iba pa rin ang bayad ng tax dun sa improvement.
3: Actually,
2: iba
3: attorney,
2: rin sa lupa.
3: Actually, napansin ko dito sa katanungan sa atin, medyo sinabi niya kasi nagpakwenta daw siya sa BIR ng tax declaration property. I think baka hindi yung BIR ang binabanggit niya, baka yung local government. Kasi tax declaration ay sa local government dito.
2: Yes, yun nga.
3: So, yun ang kailangan niya siguro malinaw.
2: Yan. At nawa po yung pag-discuss po namin, na kasi minsan, attorney, hindi rin nila alam paano itatanong sa atin. Tinatry ho natin na linawin. Ayan, iba-ibang taxes po at you can review, no? You can review naman po yung ating naging kasagutan, ano ho, at dahil wala na tayong oras, ano, sa ating pagkapatuloy ng talakayan, kaya kung hindi po ninyo pakinggan o gusto niyo reviewin yung ating naging kasagutan sa inyong mga tanong, pwede niyo po itong balikan sa ating Facebook page 702DZS-FEBC Radio. Oh, of course, dito sa ating webpage, ang Tabas ng Batas, FEBC.
3: Kaya nga, kung hindi pa po namin nasagot ni attorney ang inyong mga katanungan, ay pwede nyo pa rin hong abangan. At kaya ngayon ay tayo'y dadako na din sa ating pananalangin, sa ating prayer time. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na muling ibinigay mo sa amin na makapag-abot ng tulong legal at mga bagay, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, that we were able to discuss wonderful concepts and ideas patungkol po sa aming pamahalaan, sa aming pong mga simbahan, patungkol po sa mga panukalang batas, sa panukalang batas patungkol po sa mga work from home. At ganyan din po sa mga katanungan na amin hong pinag-usapan at sa marami pa hong mga tao na marami hong dalahin ngayong legal na nais po nilang magkaroon ng kalinawan. Amin pong dalangin na ikaw po ang siyang magbigay sa kanila, sa bawat isa, ng kapayapaan sa kanilang mga puso. And Lord, that we would also be reminded that you are our supreme judge.
2: Yes.
3: And that you are our great advocate, Lord Jesus.
2: Yes.
3: Ikaw po ang mabuting abogado. Mm-hmm. Ikaw po ang mabuting hukom. At ikaw din, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng tunay na agapay sa panahon po ng amin pong mga pagsubok at sa katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa FEBC at sa lahat po Panginoon ng kumakatawan sa programang ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.
3: Salamat kaagapay sa mga tumutok sa radyo at gayon din online via Facebook at sa YouTube at syempre sa ating kapartner na Channel 185 sa GCTV. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica.
2: At ako naman po si Attorney Jonathan Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan po kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at hintilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
3: kakampi mo ang batas.
4: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
5: Himpilang
1: 702-DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan.
6: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
7: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
6: Magandang hapon. Narito na ang mga balita ngayong araw ng Miyerkules, 20 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
7: Hudyat Balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, ang Korte Suprema hindi tinanggap ang hiling na TRO ni Senador Ronald De La Rosa ukol sa pagpapatupad ng arrest warrant mula sa ICC. LTFRB inanunsyo ang pagtatapos ng Land-Based Service Contracting Program sa Mayo 22. At ngayon sa detalye ng mga balita.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Inanunsyo ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtatapos ng Land-Based Service Contracting Program para sa mga pampasaherong sasakyan sa Mayo 22. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, ipatutupad lamang ang programa hanggang 11:59 ng gabi sa Biyernes. Sa kabila nito, sinabi ng ahensya na magpapatuloy ang 10 piso kada litro na fuel subsidy para sa mga jeepney at UV Express sa buong bansa.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Lokasyon ni Senador Ronald De La Rosa, tukoy na ng National Bureau of Investigation. Narito ang report mula kay Lynn Garcia De La Cruz.
8: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na may mga lead na sila hinggil sa lokasyon na pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa. Gayunman, tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na magbigay ng detalye si kinaroroonan ng senador dahil sa sinasagawang investigasyon at sa operational procedure. Binanggit din ni Matibag na si Senador Robin Padilla ang pinakahuling kasama noong May 14 nang nakalabas ng Senado si De La Rosa. Isa si Padilla sa person of interest ng investigasyon ng DOJ.
9: So, the law enforcement and NBI being the law enforcement, talaga may monitoring kami. Hanapin natin. It is a, there is a body warrant of arrest. He is now considered fugitive from justice. So, trabaho namin. Just like any other personalities na mayroong mga nagdato di arrest o yung warrant of arrest, we have to monitor. Just if we are, there is a committee, there is an interagency, there is a directive. That question, I don't have to answer. I cannot answer, I'm sorry. Because that's part of our internal procedure right now. What I can assure you, there is a body warrant. There is already orders. But in the meantime, we are monitoring.
8: Ang pahayag ni NBI Director Matibag sa monthly forum ng Manila City Hall Reporters Association. Kasabay nito, hinamon ng NBI Chief si De La Rosa na bilang dating National Police Chief na nanguna sa War on Drugs ng Duterte Administration na lumantad na lamang at harapin ang outstanding warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Anya kasama si De La Rosa sa wanted list ng ICC at active ang arrest warrant dahil dito may commitment ang NBI sa ICC bilang law enforcement. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Harborview, Manila.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Hindi tinanggap ng Supreme Court ang hiling ni Senator Ronald De La Rosa na temporary restraining order o TRO ukol sa umano'y pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Tumanggi ang Korte Suprema sa botong 9-5-1 sa kahilingan ni De La Rosa ukol sa pagpigil sa anumang pag-aresto o aksyon laban sa kanya batay sa ICC warrant o iba pang international processes na walang Philippine Court Warrant. Nilinaw ng SC na tumutukoy lamang ito sa hiling na interim relief tulad ng TRO at status quo ante order at hindi pa saklaw ang kabuuang merito ng kaso. Nangangahulugan nitong nakabinbin pa rin ang pangunahing issue sa petisyon na inihain ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at De La Rosa, lalo na ang legalidad ng pagpapatupad ng ICC warrant sa loob ng bansa.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Sinuspindeng Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, sinabing edited ang video ng insidenteng ipinakita sa Malacañang. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
10: Pinaratangan ni Acting Senate Sergeant at Arms Director Mau Aplasca ang mga otoridad na pinutol-putol o inedit ang mga video ng putukan sa Senado upang suportahan anya ang mga gusto lamang isalaysay sa usapin. Sa isang ambush interview, sinabi ni Aplasca inihahanda na ng kanyang tanggapan ang tugon nila sa inihaing mga ebidensya at salaysay ukol sa putukan sa Malacañang. Tinutukoy ni Aplasca ang paghahain ng mga ebidensya at mga video na nakakuha umano sa aktwal na putukan ng pamunuan ng Philippine National Police sa Malacañang, bagay na nagpapatunay umanong hindi inatake ang Senado na nauna ng sinabi ng bagong liderato ng Senado. Samantalay tumindig naman sina Senador Erwin Tulfo at Senadora Risa Hontiveros sa sesyon ng Senado upang batikusin ang naganap na putukan at kaguluhan noong nakaraang linggo. Binigyang diin ni Hontiveros na kahit kailanman ay hindi naganap ang ganitong kaguluhan kahit noong pinakamadilim na kasaysayan ng bansa sa Senado, kung kaya't hindi dapat anya pabayaan na lamang ang naganap na kaguluhan na parang wala lamang nangyari. Tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi itinuturing na wala lamang nangyari ang naganap na kaguluhan at kung totoong sasabihin lamang ng mga tauhan ng kanyang tanggapan, ang lahat ng investigasyon ay nagpapatuloy pa at punong-puno nga ng trabaho ang kanyang mga tauhan upang bigyang linaw kung ano talaga ang nangyari noong nakaraang linggo na nagkaroon ng putukan sa Senado. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: House Prosecution Panel nais magkaroon ng kalinawan ang naratibo upang maintindihan ng taong bayan ang proseso sa gaganaping impeachment trial ng Vice Presidente. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
11: Nais ng House Prosecution Panel na magkaroon ng kalinawan ang naratibo upang maayos na maintindihan ng taong bayan ang proseso sa gaganaping impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur, Representative Sia Lonto Adjong, spokesperson ng House Prosecution Panel, ang communications role ay upang bantayan ang proseso laban sa false narratives, lalo na't nangingibabaw sa social media at partisan discussion ang impeachment case. Isa rin anya ito sa mga mekanismo para masugpo ang mga posibleng pagiging source ng disinformation at misinformation. Alam naman anya natin paano ang galawan ngayon sa social media. Dagdag pa naman babatas, nais din ng House Prosecution Panel ang isang matatag na paliwanag sa paglilitis, hindi dahil para lampasan ang trabaho ng impeachment court, kundi nararapat para sa publiko ang malinaw at pare-pareho ang impormasyon habang nagpapatuloy ang paglilitis. Kinukonsider rin anya ng House Prosecution Panel na magkaroon ng regular press briefing sa panahon ng impeachment trial ni BP Sara upang makatulong sa publiko na maintindihan at mapigilan ang pagkalito sa legal issues na lalabas sa Senate Impeachment Court. Tinanggap ni Adjong ang tungkuli na may pasasalamat sa prosecution team, subalit dapat anya pag-aralan mabuti ang ebidensya, argumento at paglilitis kapag nag-umpisa na ang impeachment trial ni BP Sara. Makakasama ni Adjong si Kabataan Party List Representative Rene Co bilang spokesperson. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Mosyong pumapayag sa paglahok ni Senator Ronald De La Rosa sa mga Senate sessions virtually, hindi pa maaksyonan ng Senado. Nagbabalik para sa karagdagang report si Babylyn Cacho Resulta.
12: Patuloy na nakabimbin sa Senate Rules Committee ang mosyong amyandahan ang mga alituntunin ng Senado upang payagan ang paglahok ni Senador Ronald De La Rosa virtually sa mga sesyon ng Kamara. Si Senador Rodante Marcoleta ang naghain ng panukalang virtual participation ang ipatupad ng Senado. Subalit ayon sa isang mapagkakatiwala ang source ng Senate media, sakali mang payagan ito, hindi pa rin makasasali sa impeachment trial si Senador De La Rosa dahil tanging sa regular na session lamang maaaring ipatupad ang virtual participation ng isang senador. Samantala, ayon naman sa isang source ng FEBC Network News, hindi talaga maaaksyunan ang naturang panukala dahil wala pang permanenteng Senate Majority Leader. Ayon sa source, bubuuhin pa ang mga miyembro ng Senate Rules Committee umpisa sa pagkakaroon ng permanenteng Senate Majority Leader. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Mental Health Voucher System itatatag upang tulungan ang mga low at middle income Filipinos sa mental health services. Nagbabalik para sa ulat si Eddie Galvez.
11: Itatatag ang isang mental health voucher system upang tulungan ang mga low and middle income Filipinos sa access consultations, therapy, consultations at iba pang mental health services na masyadong mahal ang bayad. Inihain ni House Majority Leader Alexandre Sandro Marcos ang House Bill number 9327 na layong palawakin ang mental health coverage ilalim ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Nalilikha ng isang voucher system na magbibigay sa eligible PhilHealth members sa kanilang qualified dependents ng pre-approved subsidies para sa mental health services at medication. Sa ilalim ng sistema, mag-i-issue ang PhilHealth ng non-transferable mental health vouchers sa qualified beneficiaries. Sa bawat voucher, kumakatawan ito sa mga pre-approved financial subsidy na maaari lamang gamitin sa sakop na serbisyo mula sa accredited mental health providers. Sakop ng basic package, hindi bababa sa 6 to 10 psychiatric consultations per year, 6 therapy session at isang monthly medication subsidy, habang sakop ng standard package ang 10 to 15 psychiatric consultation, hindi bababa sa 12 sessions, expanded medication coverage at access sa psychological testing at diagnostics. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Speaker Faustino Vojdi, sinabi ni Marcos na nais ng Kamara na maging maayos ang sistema kung saan nagpapakasakit ang mga estudyante magulang na nahihirapan at isang manggagawa na babalisa o na dumaranas ng depression ay maaring humingi ng tulong bago ito dumating sa hindi na matiis. Ayon kay Marcos, kapag hindi naagapan ang mental health problem, buong pamilya ang apektado, pati pag-aaral, trabaho at kabuhayan. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Senador JV Ejercito naghain ng mosyon sa DOJ upang muling buksan ng NBI ang investigasyon sa flood control anomalies. Narito si Babylyn Cacho Resulta.
12: Hinihiling ni Senador Jose Jingoy Estrada sa Department of Justice na muling buksan ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa mga kontrobersiya sa flood control projects. Naghain ang senador ng mosyon upang isulong ang muling pagbubukas ng investigasyon upang makapaghain siya ng mga ebidensyang magpapatunay anya na wala siyang insertions o isiningit sa mga questionableng proyekto. Iginiit ni Ehersitong maging si dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ay nakitang walang ebidensyang may ginawa siyang flood control project insertions. Nauna rito ay nagsabi na ang senador na nagtataka siya bakit ipinipilit na mayroon siyang kinalaman sa anomalya, samantalang mapatutunayan anya ng Senate Legislative Budget Research and Budget Monitoring Office na wala siyang isiningit na insertions sa 2025 national budget. Inihain ni Ehercito ang kanyang motion sa Department of Justice noong nakaraang linggo. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
7: Hudyat, pangunahing balita.
6: Philippine Coast Guard umalma sa sinabi ng China na public stunts ang pagpapatrolya nito sa West Philippine Sea. May inihandang report si Nena Behar.
13: Umalag ang pamunuan ng Philippine Coast Guard o PCG marang usigin o questionin ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei ang isinasagawang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea ng PCG na sumamang ilang personalidad at kinatawan ng media.

0: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Dennis Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Happy Wednesday. Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ako naman po si Trisha Denise Campanier. Ngayon po ay May 20, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Kayo po ba ay pauwi na from work? O nasa bahay na at nagme-merienda? Ay naku, ang sarap pa naman ng halo-halo ngayon. Yes. Pag ganitong mainit.
2: Ay oo naman, lalo na yung favorite natin, yung lasap na lasap mo yung gata sa yelo. Ay grabe yun.
3: Ay ayan, kitang-kita nyo naman mga kaagapay kung sino talaga yung unang nagre-react pag food na yung pinag-uusapan. Di ba po?
1: Pero agree ako sa mama mo. Ha?
2: Ay, yung, talaga.
1: Yung lasap na lasap mo talaga ang bawat kutsara mo na malamig na halo-halo. Halika na, order na yan!
2: Ay, yes, ibinubok ko na ngayon. Pero alam nyo mga kaagapay, kung ano ang walang katulad pag nalasap mo, yan nga po ang kabutihan ng Diyos. Ang sabi sa mga awit 34:8, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya.
1: Amen!
2: Amen!
3: Wow.
1: Taste and see that the Lord is good. Ay naku, wala na pong hihigit pa sa Kanyang kabutihan.
2: Yes.
1: Mga kagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Yes, at nais ko pong basahin ang ilan sa mga messages na inyo pong ipinadala sa amin. Ito ay last Wednesday. Ang sabi ni Liza Ocampo, blessed Wednesday afternoon, Camp Fam. Paki-shout out kami mag-asawa, Reynaldo and Liza Ocampo from Cabiao Nueva Ecija. Always listening sa aming small radio at pa-request ng Tsuper ng Buhay. At si Louis Basco ang sabi, a blessed Wednesday, Campanier family, pa-request ng song na Pintuan, listening habang nag-relax sa Tagaytay. Thank you, God bless. Hello sa inyo.
1: Yes, hello.
2: Reynaldo at Lisa. At ganun din sa iyo, Louie. Nawa na pakinggan niyo po ang inyong mga song request na ipinlay namin kanina sa panimula ng programa.
1: Yes, God bless you po.
3: God bless you all po.
2: Mga kaagapay, saan po ba kayo nakikinig ngayon?
1: Oh,
2: sabihin niyo nga po sa amin dyan sa comment section.
1: Yes.
2: Sa Facebook. Mm-mm. Para malaman namin kung mula saan ba. At syempre, babatiin natin ang mga kaagapay natin na nakikinig mula sa iba't ibang lugar. Si Angel Villaflor Gorospe, always listening from Sofia, Bulgaria. Si Len Agdon Reyes from Nueva Ecija. Si Jessica Jeng from Tarlac City. Si Josefina Romano Dizon from Tangos, Baliwag, Bulacan, na nagsabi nakakarelax sa pandinig ang mga awitin ninyo. At gayon din si Jojo at Marcel Simbula ng Antipolo City. At maraming salamat,
1: yes,
2: syempre,
1: maraming salamat po
2: sa inyong pakikinig.
1: Ito po ang mga nakikinig sa atin. Shout out kina Rosalinda Ohano Manzano, Orlando at James Ambagan, Jojo and Marcel Simbulan, tulad ng sinabi mo, Cham. Yung mga ano nila, mga pets nila, 'di ba? Kasama natin 'yan sa pakikinig.
2: Yes.
1: si Emerita Faustino, si Presi Mitra Precious Ablazo, Ferdy S.J. Epifanio Salvador, Cory Alejandro, Ate Pearl Manalo Aquino, Jose Berueco, at Helen Arellano. Enjoy listening po sa inyong lahat!
2: Enjoy listening po!
3: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na si Cathy Go Umali na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later. At kasama nga po natin siya sa buong Wednesdays ng May. Kaya tutok lang po mga kaagapay. Pero sa ngayon, pakinggan po muna natin ang mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 18, ang Sayawitan. Inawit ni Bebo Saavedra, sinulat ni Toy Polo. At Aria, na inawit ni Jet Baroma, Owen Kaling, and Lani Odulio, sinulat ni Paul Pascua. Susundan ng maaari naman mula sa Papuri 17, inawit ni Chay Aligarbes, sinulat ni Pastor Bong Hermosa, at Ngayon ang Taon. Mula sa Papuri 19, sinulat at inawit ni Junji Marcelo at ni Francis Magalona. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: One love.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Magandang hapon po. Ito po si Dennis Campanier.
3: At ito pa rin si Charmaine Manalo Campanier. Isang napakainit na pagbati. Sa amang panig po kayo nakikinig ngayon o sa anumang paraan, maaring via 702 DZAS mobile app o sa radio o sa online streaming ng febc.ph. Hello po sa inyo. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: At syempre, pwedeng-pwede po kayo mag-text. Ito po ang aming mga numbers sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
2: Mga kagapay, nakaka-bless po talaga marinig dito sa program ang inyong nga po mga kwentong papuri.
3: Totoo po yan.
2: Maraming salamat po ha. Kaya nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwento. Kasi dito nga po sa ating program, napapagpala tayo ng iba't ibang kwento. Minsan galing sa papuri singers, minsan mga papuri composers, at kayo rin po, aming mga papuri listeners. Pwede nyo po i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Ang spelling po niyan, kwentongpapuri@gmail.com. Kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Pwede nyo i-share ang kwento kung bakit yan nga po ang inyong favorite papuri song ng amin pong siyempre mabasa at ma-play na rin ang favorite song ninyo. Ay nako mga kagabay, aantayin namin yan para
3: yes,
2: maitampok dito sa Papuri Program.
1: Maraming salamat po sa inyong mga ipinadadalang kwento mga kaagapay. I-feature po namin yan dito sa programa sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad po ng nabanggit ko kanina, tampok natin ang isa sa ating mga papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Kathy Go Umali. Narito po ang kanyang kwento.
5: Hello mga kaagapay, ako po ang inyong kapapuri, Kathy Go Umali. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Isa na naman pong awitin na nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Ang awiting Wala Nang Iba ay mula sa Papuri 24, written by Jella May Biag. Alam niyo po, once we've tasted and seen the goodness of God, once we come to the well that is Jesus, we wouldn't look for anything else. You know, I remember a time in my life before I became a Christian. When I struggled, I was looking for love in all the wrong places. I've tried everything, literally everything, pero kulang pa rin po. Walang makapuno sa puso kong malalim ang pangangailangan. Until someone shared the gospel with me and I surrendered my life to Christ. And you know, I was never the same. Naisip ko po na wala talagang kahit ano na makapupuno ng pangangailangan ng aking puso kung hindi ang gumawa nito. Ang tunay na pag-ibig po ay ang pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Wala po itong katulad. Kahit hanapin po natin kung saan-saan, wala pong makapapantay sa pagmamahal na inaalay ng Diyos sa atin. Kaya mga kaagapay, tandaan po natin, katulad ng sinabi sa Psalm 16:11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Sa Diyos lamang po matatagpuan ang tunay na pag-ibig at kasiyahan. At sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri.
3: Kung ikaw kaagapay na nakikinig ngayon at nararamdaman mo na parang laging may kulang, walang makapuno sa pangangailangan ng iyong puso. Tulad ng nabanggit ni Kathy, wala nga po talagang makakapuno sa hinahanap nating pagmamahal, kundi ang pag-ibig lamang ng Diyos.
1: Kaya ito, pakinggan na natin ang apat na awitin mula sa Papuri 24. Simulan natin sa awiting nabanggit ni Kathy Go Umali. At kanya rin po itong inawit, ang Wala ng Iba, sinulat ni Jella May Biag, nasusundan ng Huminga ng Malalim na sinulat po ni Maria Loida Estrada, inawit ni Gian Hinolan. Kasama rin ang Bahala Ka Na, sinulat ni Pastor Sherwin Bob Diaz, inawit ni Ruben Laurente, at ang Walang Makapaghihiwalay na sinulat ni Dennis Campanier, inawit ni Trisha Denise. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

walang ibang malalapitan, walang ibang malalapitan.

0: Magandang hapon nga po mga kagapay, kay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at kasama ko sina
1: Charmaine Manalo Campanier. Magandang hapon mga kaagapay.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Kami po ay mapapakinggan ninyo hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming din ng febc.ph. Nag-sign in na po ba kayo mga kaagapay sa inyong Facebook para kayo po ay makapag-comment sa ating Facebook page na
3: 702 DZAS FEBC Radio.
2: Pwede ring mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
3: 0916-296-6620
2: at sa Smart,
3: 0999-223-5675.
0: Siyempre, itutuloy kong basahin ang pagbati ng ating mga kagapay last Wednesday.
2: Let's go!
0: Ito galing kay Guy Santos. Sabi niya, happy listening, Campanier family. Ang gaganda ng awitin sa Diyos ang papuri. Si Josefina Romano Dizon, ang sabi, maganda po ang mga lyrics ng awit ng Minamahal Ka ng Panginoon. Kasiguruhan, hindi niya tayo iiwan kailanman. At si Faustina Frankie Habla sabi, gandang hapon Campanier family sa Diyos ang papuri at enjoy sa pakikinig habang nagtitiklop ng mga damit. Thanks, Campam.
2: Sa update.
0: Yes, hello sa iyo, Faustina. At ganun din sa iyo, Josefina.
2: At si Guy Santos.
0: At Guy, yes.
2: Hello po sa
0: hello inyo. Hello po sa inyo lahat. Happy listening po.
1: At syempre, pagkakataon na nating batiin ang pinapabati ng ating tampok na kapapuri na si Kathy Go Umali. Ang sabi niya, hello to my husband, RC. Hello, Pastor RC.
0: Hello, Pastor RC.
1: Gayun din sa mga taga Victory Puerto Princesa, kay Pastor Edward Flores and the staff. Ganun din sa Victory Worship Family at sa Victory Ortigas Family, kay Pastor Noel Andicho at sa mga pastors and staff.
0: Hello po sa inyo.
1: Happy listening
2: to all po.
1: At pagkakataon na natin ngayon na manalangin. Pangunahan tayo ni Kathy Go Umali.
4: Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa inyong walang kapantay na pag-ibig. Salamat po dahil kahit kami po ay naghahanap sa maraming bagay na hindi naman po tunay na kapupuno sa aming mga puso ay hindi mo po kami pinapabayaan. Lord, dinahanap mo po kami, tinatawag mo kami, pinapakita mo po sa amin na ikaw lamang ang tunay na makapagbibigay ng ganap na kagalakan at kapayapaan. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga panahong naghahanap kami ng pag-ibig at kasiyahan sa mga maling lugar. Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso at ituwid mo ang aming mga landas. Tulungan mo po kaming mas lalo kang makilala at maranasan araw-araw. Salamat po, Jesus. Ikaw ang bukal ng buhay. Ikaw ang tunay na pag-ibig. Tulungan mo po kaming manatili sa inyo. At huwag na pong maghanap ng iba dahil sa inyo lamang mararanasan ang tunay na pag-ibig at kasiyahan. Dalangin po namin na ang aming mga buhay ay maging patotoo ng inyong kabutihan at pag-ibig sa iba upang mas marami pa po ang makakilala sa inyo. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
3: Amen!
1: Maraming salamat sa iyong panalangin, Kathy, at talagang na-encourage kami. Kaming lahat na nakikinig,
2: yes,
1: sa ibinahagi mong kwentong
2: salamat
1: papuri.
2: Po.
1: Mga kaagapay, meron pa pong nalalabi pang Miyerkules ang buwan ng Mayo, kaya makakasama pa nating muli si Kathy sa darating na Miyerkules. God bless you, Kathy, and Pastor RC dyan sa Victory, Puerto, Princesa, Palawan.
2: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito mula sa Papuri 24. Simulan natin sa Abasta, yan po ay sinulat ni Pastor Alfonil Veloso, inawit ni Viola Natividad at ni Jem Kubil na susundan ng sukdulang pag-ibig, sinulat ni Irvin Galang, inawit ni EJ Deperio, at kasama rin ang 24, sinulat ni Toy Polo, inawit ni James Reyes, at ang sandigan na sinulat ni Gerard Gudes, Carla De Los Reyes, and Marcos Alcantara, inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programa.

0: Maligayang Miyerkules mga kaagapay, ito po ang 702 DZAS, FEBC Radio TV. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Kasama niyo po ay tatlo. Ako po si Charmaine Manalo Campanier at heto pa ang aking dalawang kasama, sina?
1: Ito po si Dennis Campanier.
2: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier. At sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay
3: Kayla Escalante. Maraming salamat sa iyo, Kayla.
2: Sa production technicians natin, maraming salamat din kina
3: Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena.
1: Salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po pati sa ating broadcast engineer na si
3: JV Tabua. Thank you.
2: At hindi natin makakalimutan din ang mga kaagapay natin dyan sa
3: Bukhawi Transmitter Site. Thank you very much.
2: Thank you po.
0: Maraming salamat at mga kaagapay, kayo po ay alam namin sobrang napapagpala ng mga musika at kwentong papuri ni Cathy Go Umali. At kung nais niyo pong maibahagi ang inyong kwentong papuri, pwede niyo rin pong ibahagi yan. Ipadala niyo sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Opo, salamat po in advance sa inyong ipadadalang mga kwento, mga kaagapay. At bago po tayo magpaalam, balikan natin ang mga awit 34 verse 8. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya.
0: Amen.
1: Napakabuti nga po ng ating Diyos, mga kagapay. Patuloy po nating lasapin at maranasan ang Kanyang kabutihan at kalinga. Pakinggan po natin ang awiting kalinga. Mula po yan sa Papuri 16, inawit ni Trisha Amper Jimenez at sinulat ni Darius Del Rosario. Muli po, ito si Dennis Campanier.
2: Ito po si Trisha Denise Campanier.
0: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, manatili po tayong safe at healthy. Lagi po nating tatandaan na
3: sa Diyos ang

0: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Paumumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas sa pagpikit ng iyong mga mata? Ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang-halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Sumasa sa impapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
7: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At muli, kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang palaging pagsama at pagbibigay sa atin ng pagkakataon kagaya po nito upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. At maraming salamat sa ating tech team na nagbibigay katiyakan na tayo po ay masusubaybayan. Sila po ang ating mga kaagapay sa radyo man yan, iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, o yan man ay sa mga online platforms. Maraming salamat po. Tinalakay natin sa isang pag-aaral ang disiplina. At kagaya po ng ating natutunan, napakahalaga na pagdaanan yung proseso, na hindi po ito baliwalain o kaya naman ay sabi nga, huwag tayong sumuko pagdumaraan tayo rito. Kaya nga ang wastong pagpapaliwanag kung ano ang pagdidisiplina ay napakahalaga dahil ang tamang pagkaunawa sa disiplina ay magbibigay din sa atin ng appreciation na ito pala'y sa ating ikabubuti. Hindi po necessarily na magiging magaang yung disiplina, kundi mauunawaan natin yung pakinabang ng disiplina. Pangalawa, alam natin na ito po ay temporary. Merong tinatanaw na dulo ang lahat ng ito, matatapos din. Basta ang mahalaga pagdaanan yung disiplina na yon so that it will achieve its purpose. Kaya ang binibigay sa atin yung assurance na kung dumadaan man tayo rito, kung dinadanas man natin ito, kung tayo man ay merong discipline na pinagdadaanan, ang sinasabi ng Biblia, ito po ay para sa ating ikabubuti. Dahil mahal tayo ng Panginoon at para sa ating pakinabang. Now, maganda po yung sinabi sa Hebrews chapter 12, verse 11. Ang sabi ng talata, "No discipline is enjoyable while it is happening. It is painful, but afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way." Na, tingnan po ninyo. Napakaganda kasi totoo naman yung process ng discipline is unpleasant. Hindi ka nais-nais, masakit, mahirap, pero ang paalala nga sa atin, it is a necessary process, importanteng pagdaanan ang prosesong ito. At ang sabi po ng talata, pag ito po ay ating pinagdaanan, meron tayong aanihing pakinabang pag yan po ay ating pinagdaanan. Kaya talagang napakahalaga no, na sa gitna ng discipline process, yung assurance. Kasi minsan po, ang panalangin natin, "Lord, wag na lang akong padaanin sa ganyang proseso." Pero alam nyo, sa pagmamahal ng Panginoon, alam niyang kailangan nating dumaan sa proseso . Pero ang ina-assure niya sa atin, dumaan man tayo sa prosesong yan, yan po ay para sa ating ikabubuti. Okay? Mahal niya tayo at may pakinabang yan later on. Ngayon, sa ating pag-uusapan, sa ating pag-aaralan ngayon, tingnan po natin, meron kasi tayong mga tinatawag na undealt weaknesses. Iba ho yung mga kahinaan na alam nating meron tayong kahinaan, iba rin pong usapin yung pong mga kahinaan na pinananatili natin. Ibig sabihin po, kaya nandyan yung mga kahinaan na yan because we allow it to stay. Now, bakit po iaallow ng isang tao na manatili ang kanyang kahinaan? Well, napaliwanag po natin ang ilan at alang-alang sa ating pag-aaral ngayon ay unawain pa natin ang iba pang dahilan. Una, hindi naman po kasi lahat ng kasalanan nakikita natin yung consequence. Merong author na nagsabi na dalawa ang mukha ng bawat kasalanan. Ano po yon? Of course, yung consequence ng kasalanan, isang mukha yan ng kasalanan. Pangalawa po, ay yung pong side na naa-attract tayo. Di ba? Parang sa pagkain, ano? May mga pagkain na hindi mabuti pero masarap. May mga pagkain na hindi mabuti pero may cravings tayo doon, di po ba? At minsan, kung ano pa nga yung mabuti, ano yung mainam, ano yung malusog na pagkain, nako, minsan yung pa yung ayaw natin at para bang iniiwasan at para bang pilit na pilit pa pag sakaling kumain man tayo ng mga ganon, di po ba? So, ibig sabihin, dahil may sinful nature po tayo, hindi natin kagad nakikita yung kamalian or pangalawa, makita man natin, ayaw nating solusyunan. Kaya nga may mga iba, no, ang gagawin pa, they will linger longer hanggat walang consequence. Kumbaga hanggat hindi napapalo, hanggat di nasasaktan, hanggat hindi dinaranas ang matinding consequence, hindi bibitaw. Ay may mga ganyan po. Kaya nga ang nangyayari, tandaan niyo po ito, mas manatili ka dyan sa kasalanan na yan, mas magpakatagal-tagal ka dyan sa sitwasyon na yan, the more you are depriving yourself of what God has in store for you. Kaya kinakailangan kaharapin po natin ito. Kaya may mga times na yung mga weaknesses na nanatili. Pangalawa, ang problema kasi sa mga kahinaan, usually yan yung low road . Yan po yung madali. Kaya nga nananatili because it is convenient. At yung pong pagkakaroon ng pagbabago, pagsisisi, pagtalikod, pagangat, yan po ay inconvenient. At dahil po inconvenient, may mga pagkakataon na ayaw natin yung effort, ayaw nating gumawa para magtagumpay laban dito. At yan po ang nagpapahirap doon nga sa proseso. Tingnan ninyo, ha, sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now, he is seated in the place of honor beside God's throne. So dito po sa passage na ito, sinasabi sa atin, tanggalin natin, let us strip off every weight that slows us down. Maganda yung paliwanag sa atin eh. We should run the race with endurance. Ano po? Nang ibig sabihin, meron po tayong layunin sa mundong ito. Meron tayong kinakailangan gawin sa mundong ito. And sometimes, yung kawalan ng kahandaan ng buhay natin para po sa layunin na yon, ang pumipigil kung bakit yung purpose na yon hindi natin maranasan. Pangalawa, minsan po, baliktad eh. May mga bagay tayong hinihiling na magaganda na gusto namang ibigay ng Diyos. Pero hindi naman tayo namumuhay sa paraan na yung ibibigay ng Diyos ay talagang matamasa natin. Halimbawa po, hindi ko alam kung kayo po ay nagkaroon ng problema sa pinansyal. Alam niyo po, pag may problem tayo sa finances, madalas ang nasa isip natin ay sana dagdagan ng Diyos ang biyayang tinatamasa. Di po ba? Naakala natin na ang ultimate solution to our problem is more blessings. Pero ang reality po mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi po mas maraming pagpapala ang kailangan, kundi pagbabago ng karakter natin. Kasi nga naman, kung halimbawa nagka-problema sa pinansyal, eh yung problema po ay kaya naging problema dahil sa walang habas na paggastos, walang disiplina, di ho ba? So ano nangyayari ngayon? Sa palagay niyo ho ba, masosolve yan pag mas pinarami ang pera? Hindi po. Ang totoo, ang mangyayari po dyan, mas dadami yung lulustayin. Bakit? Kasi nga, yung buhay natin is not ready for the blessing. Kaya kinakailangang harapin, kinakailangang ayusin. Ano po? Isa pang bagay na kailangan nating maintindihan, parang sa kalusugan din yan, may mga times, sumihiling tayo na, Lord, linisin niyo po ang aming kakainin. Samantalang yung pinili mong kainin, ay mga pagkain na pag nilinis sa mga makasasama, ay baka wala nang matira. Ano? E misan ganun, eh, no? Yung mga panalangin na linisin niyo po ito at alisin ang anumang makakasama. Baka mamaya pagdilat mo, wala na lahat eh. Dahil lahat makakasama. Yung sinasabi natin, sometimes yung ating hinihiling at yung ating ginagawa ay magkabaliktad. Kaya ho ang nangyayari ngayon, nagpapatuloy ang isang bagay na hindi tama sa ating buhay. So, anong kinakailangan nating gawin? So, unawain po natin na pag sinabi nating weakness, ang ibig sabihin po nito ay disadvantage or limitation. So, pag sinabi nating disadvantage, ang ibig sabihin po niyan ay meron ka sanang pag-alagwa na mararanasan na hindi mo mararanasan because of the presence of that particular weakness. You are depriving yourself of something better because of that weakness. Di po ba? Maayos na kalusugan na sana, kaya lang. Maayos na katayo ang financial sana, kaya lang. Di ba? Parang walang kaibahan kung may bisyo na hindi matanggal-tanggal. Di ba? Makakaipong ka na sana kung walang bisyo. Wala ka na sanang karamdaman kung walang bisyo. So ang bottom line, kung patuloy po ang weakness na yan, yung consequence ng weakness na yan will also continue. Kaya napaka-importante po na i-deal yung weakness na yan. And sometimes, ang nagiging problem po sa mga weaknesses na yan, not only does it create limitations, but it creates more problems. Nanganganak pa ng iba pang problema, eh, di ba? Naalala ko po, ako po'y nahihilig, actually matagal na ako mahilig sa pag-aquarium. At lately, medyo may ibang mga isda, no, maliliit na aking inalagaan. Kasama po roon ay mga halaman sa fish tank o sa aquarium. Now, kailangan mo ng aquarium snails, no, mga suso. Nilalagay po yan dyan, intentionally, para makatulong doon sa mga algae. Ano po? So may mga algae eaters ka, kasama yung snail. Kaya lang, pag ito ho ay napabayaan mo, naku, napakarami. Sabi ko nga eh, nung una eh, tuwang-tuwa ako, meron akong snail, ilang piraso. Pagtingin mo bandang huli, napakarami na talaga. No? Ang bilis lumaganap. So, kinakailangan alisin, bawasan. So, ibig sabihin po, para bang pag hindi mo kinontrol, ay talaga naman, parami ng parami ng parami. At ganyan din po ang weaknesses natin. Di ho ba? Mahina ka sa aspeto ng isang aspeto ng buhay, later on, that will create another problem in your life. Let me give you an example. Wala kang self-control. So, yung kawalan ng self-control may lead to relationship issues. Di ho ba? Lagi kayo nag-aaway. Yung relationship issues may add to your stress. So, maaari na dahil po dyan sa relationship issues, hindi ka makafocus ng tama, hindi ka makapagtrabaho ng tama, hindi mo magawa ng tama, yung mga bagay na dapat ginagawa mo. It is taking a toll on you. At ano po ang epekto later on? Ang resulta, maaaring magkaroon ka pa ng financial problems. Bakit? Dahil offshoot ng iyong original problem. So makikita mo, parami ng parami. At minsan po, para bang ano yan eh, parang isang tambak na problema na hindi mo na malaman kung saan ka magsisimula, sa totoo lang. Kaya napakahalaga po, itrace yung primary problem at doon magsimula. Dahil yung ibang mga problema po will take care of themselves once the primary issue is settled. So kinakailangan po natin, sabi nga ng verse eh, alisin yung mga bumabalakid. So there must be a definitive action. Merong action na gagawin para maalis. At paano po natin aaksyonan? Let's look at several things. Na po, una, we have to admit. Kailangan nating tanggapin na meron tayong kahinaan. Sabi nga sa Bible, "Search me, O God, and know my thoughts. Point out anything in me that offends you." Makikita po natin yan sa Book of Psalms. Now, ang paalala pong ito ay pagpapasiyasat. Bakit? Ang panalangin niya, "Lord, point out anything in me that offends you." Kasi may mga times po na offending na sa Panginoon. Pero sa atin, acceptable pa. Offending na sa Panginoon, tuwang-tuwa pa tayo. Offending na sa Panginoon, pinagpapatuloy pa natin. Kaya nga ho, ang sinasabi sa atin ng salamista, "Siyasatin mo ako, Panginoon. Ituro mo sa akin kasi baka mamaya yung mga bagay na nakaka-offend sa iyo, acceptable sa akin, yung hindi katanggap-tanggap sa iyo, tinatanggap ko, yung mga bagay na hindi dapat, pinagpapatuloy ko sa aking buhay." Kaya po ang sinasabi natin dito is one, you have to admit. Naalala ko po, one time, nanonood ako ng pelikula at sa mga pelikula dati, laging merong ano eh, yung mga session ng mga lasenggo na gustong rumicover, no? At tuwing may ganong mga session, ang introduction po palagi, you state your name and then sasabihin mo, "I am an alcoholic." So, sabi ko nung una, ano ba yun? Eh kaya ka nga nandun dahil alcoholic ka, bakit kailangan mo pang sabihin yung pangalan mo at sabihin yon? Well, ang isang bagay po doon is because you are admitting. You are not only telling yourself, but you are declaring to people, "Ito ako, ito ang problema ko." You are admitting the problem. Kasi pag hindi po natin ina-admit ang problema, we will not deal with the problem.

merong umangkin. Hindi naman ibig sabihin ito na aangkinin, aaminin mong hindi mo ginawa. Pero importante po rito, if you find yourself guilty, then admit that you are guilty. Importante yun eh. Admit that you are guilty. Kaya challenge po talaga yan na bilang isang nagnanais na sumunod sa ating Panginoon, may mga bagay na kailangan nating i-deal, so we admit them. No? Kinakailangan nating tanggapin ang mga bagay na yan. Pangalawa, we have to abandon them. Sabi nga ng verse kanina, sa Hebrews chapter 12, alisin po natin. Let us strip off. Okay? Anything that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. So, alisin po natin ang mga bagay na ito. Kailangan intentional tayo rin eh. Kailangan iniisip natin, Lord, kailangan ko po alisin to. Alam niyo, the Lord is very willing to help us. Ang problema lang paminsan, pag wala tayong initial action to really deal with the problem. So, it is our responsibility. Alisin po natin. And number three, align with God. Align with God. Alignment is important. Ang ibig sabihin po nito, Lord, yung pamantayan mo, yun din po ang pamantayan ko. So when you say it is wrong, I accept that it is wrong. Alam niyo kung bakit mahalaga to? Kasi may mga times po, gina-justify natin yung mali. Kaya hindi tayo makalabas-labas dun eh. Di ba? Walang alignment eh. Sabi ng Panginoon, hindi dapat. O anong gagawin natin? Eh bakit si ganito? Eh bakit si ganon? Eh ganito lang naman yung ginawa ko. O ayan. Ano pong ibig sabihin yan? We downplay yung ating mga ginagawa. We're trying to change the standard. We want to remove guilt but not the sin. Not the weakness. At pag ganyan po ang pananaw natin, hindi talaga tayo babangon dyan. One time, I facilitated a training at isa po sa aming activity was to list down, ilista. Ano yung mga weaknesses mo? Of course, it is for your eyes only. Ikaw lang yan. Lista mo. Ano yung weakness mo? Pangalawang column, kung maaalala mo pa, kailan pa yan? How many years na yan sa buhay mo? And you will be surprised. May mga weaknesses po tayo na dekada na ang itinatagal sa ating buhay. Pangatlong column, so ano yung kahinaan mo? Kailan mo pa naging kahinaan? Ano epekto ng kahinaan na yan? You will be surprised, mga kapatid, na may mga kahinaan po tayo that has been dictating the course of our lives because we don't deal with them. Ang tagal-tagal na sa buhay natin, hindi natin hinaharap, hindi natin inaayos. So ano po nangyayari? Nandyan at nandyan, still causing problems, still creating problems for us. At yan po ang problema, mga kapatid. Kaya napakahalaga sa isang mananampalataya that we align with God. Lord, if you say it's wrong, I agree. I align. I will say it's wrong. I will admit it, that it is wrong. I will declare it as wrong. I will accept it as wrong. Sumunod po is allocate. Meaning, gamitin natin yung sarili natin sa mas mainam. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, run from anything that stimulates youthful lusts. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Di ba? Nakita niyo po yun? Run from anything that stimulates youthful lusts. Tumakbo palayo sa mga bagay na magtutulak sa iyo sa kasalanan. Tingnan mo yan ha. Hindi ka pinalalayo sa kasalanan. Dun pa lang sa mag-stimulate sa kasalanan. Ang ibig sabihin nito, tukso pa lang or maybe hindi pa nga tukso pero magdadala sa iyo sa tukso, run away from it. Kasi ang totoo po, may mga times talaga na kaya tayo nahuhulog sa pagkakasala kasi alam na nating hindi tama, alam na nating hindi dapat, alam natin na wala na itong puwang sa ating buhay. But what do we do? Ang ginagawa po natin, para bang nilalaro pa natin yung kaisipan na total hindi pa naman masama ito. Alam niyo ho, napakarami na akong nakausap. Bakit ka nahulog sa kasalanan? Alam niyo ang simula? Ito ang simula. Hindi naman namin alam na doon pala matutungo. O kaya hindi naman namin maalam na mauuwi sa ganun. Ayun na nga. Nilagay mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na ang assumption mo hindi magdadala sa kapahamakan. Okay, hindi ka pa

0: Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras nito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kanilang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila ay magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway, bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, gayon din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Seven to eight years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702
0: DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
3: Nakalulungkot isipin, subalit napakaraming nakapagtapos ng pagiging guro sa ating bansa na hindi nagagamit ang kanilang profesyon. Matagal na panahon din silang nagsunog ng kilay upang tapusin ang kanilang pinaghirapan, subalit sa bandang huli ay hindi rin lang pala nila ito magagamit. Bagamat maraming Pilipino ang dapat turuan, ang mga gurong ito ay nangingibang bansa. Mahirap maging guro. Dapat ay mayroon kang kakayahan na abutin ang mga kaisipan ng mga mangmang at matatalino. Nakita ito ni Pablo, kaya't sa kabila ng kanyang karunungan ay kanya pa rin kinilala na hindi kayang saliksikin ng tao ang mga bagay na tanging Espiritu Santo lamang ang makagagawa. Basahin po natin ang mga talatang matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 2, talatang 6 hanggang 10. Ngunit sa may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang pinangaral namin. Ngunit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang mga panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating kaluluwalhati. Bago likhain ang sanlibutan, isa man sa mga tagapamahalang ito ay walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan sana nila iyon, hindi sana nila ipinako ang Panginoon. Ganito ang sinabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, di naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito ay inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging pinakamalalim na panukala ng Diyos. Minsan pa ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 2. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret.
4: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 1 Korinto, Kabanatang 2. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin ang patuloy na pagtalakay ni Apostol Pablo sa mga suliranin ng simbahan sa Korinto. Sang-ayon sa mga ulat na kanyang natanggap, nagkakanya-kanya't nagkakabahabahagi ang mga Kristiyano sa Korinto. Wala silang pagkakaisa. At marahil bilang isang manggagawang ginamit ng Diyos na nagtatag ng simbahan sa lugar na iyon, ay naging mabigat na pasanin para kay Pablo, kung kaya't hinamon niya ang mga taga-Korinto upang sila ay magkaisa. Ang mga pangalang binanggit ni Pablo sa mga talata na ating binasa sa nakaraan nating pag-aaral, ang ilan sa kanila ang naging sanhi ng kanilang mga pagkakampi-kampi. Nais ng ilan na kilalanin ng isang dakilang tao at hindi ang iba. At tulad ng sinabi na natin na ang mga suliraning ito ay hindi na bago sa ating pandinig, dahil madalas na natin itong makikita na nagiging problema sa iba-ibang simbahan kahit na sa panahong ito. Ipinakita rin ni Pablo sa mga taga-Korinto ang kanyang layunin sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na mula kay Kristo. Hindi niya inaring siya ang pinakamarunong at siya dapat ang sundin ng mga tao, kundi ipinakita niya ang kababaan ng kanyang pagpapahayag. Ang tanging layunin niya ay ang kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na namatay doon sa krus at muling nabuhay dahil sa ating mga kasalanan. May mga tao ngayon na nais nilang bigyan ng dangal ang mga taong mayayaman at matatalino o mga kilala sa lipunan na tumanggap na kay Kristo. Sila ang kanilang inilulukluk na mga opisyal at namumuno ng mga simbahan. Kung atin pong mapapansin, halos hindi tayo makakita ng mga taong pangkaraniwan lamang ang kanilang mga pamumuhay na magpapatotoo sa telebisyon o sa mga radyo. Mas pinipili nila ang mga mayayaman o mga taong may pinag-aralan. Hindi ito ang nais ng Diyos. Ang kailangan nating itaas ay ang pangalan ng Panginoon at hindi ang pangalan ng mga tao. Kung ating babalik tanawin ang mga dakilang tao sa Biblia, makikita po natin na mas pinili ng Diyos ang mga pangkaraniwan at mga dukha upang gamitin sa kaniyang dakilang layunin, upang hiyain ang mga matatalino at mga marurunong. Subalit tila hanggang ngayon ay hindi pa rin natin natutunan ang mga bagay na ito dahil patuloy nating kinikilala at binibigyan ng pansin ang mga taong matataas ang kanilang kalagayan. Kaibigan, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Ngayon ay balikan po natin ang ating pag-aaral sa ikalawang kabanata na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at simulan po natin sa unang talata ng ikalawang kabanata na ganito ang sinasabi. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Una, nais kong ituon ang ating pansin sa katotohanang hindi gumamit si Pablo ng mga matataas na pamamaraan ng pagpapahayag. Hindi siya gumamit ng mga matataas na mga pananalita upang ipakita sa mga taong siya ay isang matalino at marunong. Minsan, ako ay nakikinig sa isang batang pastor na nangangaral sa isang seminaryo. Habang siya'y nagpapahayag, napansin ko na tela walang nakikinig sa kanya, sapagkat gumagamit siya ng mga salitang English na hindi maunawaan ng mga taong pangkaraniwan na nakikinig sa kanya. Hindi naman masama ang gawin ang ganitong mga bagay. Subalit kung gagawin natin ang mga ganitong mga bagay, dalawa lamang ang maaring mangyari. Una, maaring hindi nila naintindihan ang ating sinasabi at maaring maging dahilan pa ito ng kanilang panlalamig sa pananampalataya o mamamangha sila sa ating karunungan at taas o tayog ng ating mga naipapahayag tungkol sa Panginoon. Kung tayo ay magpapahayag, tiyakin natin na naunawaan ng mga pangkaraniwang tao ang ating sinasabi. Sinabi ng isang tagapagsalita na kung tayo ay magpapahayag, tiyakin natin na ito ay simpleng pamamaraan upang maramdaman ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dumating si Pablo sa Korinto na nagpapahayag sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Ipinahayag lamang niya ang kung papaano sila kamahal ng Panginoon. Sa ikalawang talata ay ganito po ang sinabi, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Kristo at siya na ipinako sa cross. Hindi siya nagsalita sa pamamagitan ng matatayog na karunungan na maaring hindi kayang abutin ng mga tao at pagsimulan pa ng hindi pagkakaunawaan. Ipinahayag lamang niya ang ginawa ni Kristo na pagpapakasakit sa cross. At ito ang uri ng pagpapahayag na kailangan sa ating panahon ngayon. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang ikatlo at ikapat. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pangmalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Bagamat si Pablo ay isang apostol, dumating siya sa lungsod ng Korinto na isang mapagpakumbabang alipin ng Diyos. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sariling kakayanan. Ganap siyang napasakop sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Natutunan ni Pablo sa kanyang mga karanasan na kung wala si Kristo, wala siyang magagawa at isa siyang mahina dahil alam niya na kung saan siya mahina, doon siya pinalalakas ng Panginoon. Nagtiwala si Pablo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi sa kanyang mga karanasan, katalinuhan, karunungan o sariling kaalaman lamang. Si Pablo ay tinawag ng Panginoon sa paglilingkod at ginabayan siya ng banal na Espiritu ng Diyos ang kanyang mga pahayag at ginabayan ng banal na Espiritu ng Panginoon ang kanyang mga pahayag. Ang kanyang pagpapahayag ay pagpapatunay, hindi pagpapakita. Nagtiwala si Pablo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi sa kanyang mga karanasan, katalinuhan, karunungan o kalakasan lamang. Si Pablo ay tinawag ng Diyos o ng Panginoon sa paglilingkod at siya ay ginabayan ng banal na Espiritu. Ang kanyang mga pahayag ang pagpapatunay na hindi pagpapakita. Pinatunayan niya ang kanyang karanasan na kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Naranasan niya kung papaano siya binago ng Panginoon at ito ang kanyang pinatutunayan sa kanyang mga tagapakinig. Isa sa malaking tukso sa mga tagapagsalita ngayon ay ang ipakita sa mga tao ang taglay nilang kaalaman. Ipaalam sa mga nakikinig na sila ay magagaling at matatalino at ang kadalasan bunga nito ay itinatas nilang kanilang sarili. Ang kanilang mga pahayag ay walang laman dahil wala silang pinatutunayan. Sa 5 talata ng 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto ay ganito po naman ang sinasabi, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang karunungan ng tao ang siyang ginagamit upang makapagpahayag, tungkol sa Panginoon, ang kanyang pananampalataya ay umaasa sa karunungan lamang ng tao. Kung ang ginagamit naman ng isang namamahayag ng salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, doon naman mababatay ang kanyang pananampalataya. Kung kaya't hindi ko ganap na maunawaan kung bakit marami ang mga nagtatanong ng katotohanan sa mga taong tila kulang sa kaalaman. Kailangan nating maunawaan na ang kaligtasan ay hindi ayon sa mga patunay kung totoo nga ang Biblia, subalit ito ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 na talata. Subalit sa mga may gulang na ay nagsasalita kami ng karunungan, gayon may hindi ang karunungan ng panahong ito, unang mga pinuno sa panahong ito, na ang mga ito'y mauuwi sa wala. Sinabi dito ni Apostol Pablo na hindi niya ginagamit ang pamamaraan ng sanglibutan. Tiniyak ni Pablo sa mga taga-Korinto ang kanyang malinis na hangarin para sa kanila. Ganito po ang sinabi sa talatang 7. Kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa ikalulwalhati natin. Binigyan ng pansin ni Apostol Pablo ang tungkol sa salitang karunungan. Talakayin po natin sandali at pag-aralan ang tungkol sa karunungan. Una, ang karunungan ito ay galing sa Diyos at hindi sa tao. Ipinakikita dito ni Pablo sa kaniyang liham ang panghabang buhay na kalooban ng Diyos sa kaniyang mga nilikha. At kahit na sinong pinakamarunong na tao sa mundong ito ay hindi maarok ang karunungang ipinahayag ni Pablo na galing sa Panginoon. Ikalawa, ang karunungang ito ay inilihim kung kaya ito tinawag na hiwaga. Ang kaligtasang ito ang hiwagang inilihim sa lumang tipan. Dahil walang nakaalam nito, subalit ito ay inihayag sa kanila ni Pablo. Ikatlo ay ang karunungang itinalaga na ng Diyos. Nasa kalooban na ng Diyos ang kanyang layunin ng pagliligtas at nais niyang maganap ang mga bagay na ito. Alam ng Diyos na dahil sa kasalanan ng tao, kailangang maganap ang mga bagay na ito. At ang panghuli, ang karunungang ito ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Subalit palagi nating inisip na ang lahat ng ating mga ginagawa ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Subalit ang hindi nalalaman ng tao na ang Diyos ay gumagawa para sa ikalulwalhati ng kanyang mga anak. Ang palaging inaalam ng tao ay ang mga bagay na mahiwaga. Malalim na pinag-iisipan ng tao kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Ang kalooban ng Diyos ay naging hayag nang ibigay niya ang kanyang anak para sa atin. Kaibigan, kung tinanggap mo na ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas mula sa iyong kasalanan, ikaw ay nasa loob ng kanyang kalooban. Subalit kung hindi mo pa siya tinanggap na iyong tunay na Diyos at tagapagligtas, ito na ang panahon upang tanggapin mo siya. Ang kanyang panawagan ay bukas para sa lahat. Nang sabi niya sa aklat ng Mateo, kabanatang 11, talatang 28, na magsiparito kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at nahihirapang lubha, sapagkat bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Basahin naman po natin ngayon ang nasusulat sa 8 talata. Walang sino man sa mga pinuno ng sanglibutan ito ang nakaunawa nito. Sapagkat kung naunawaan nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Sangayon sa talata na ating binasa, hindi pa naunawaan ng mga tao ang tungkol sa karunungan ng Diyos at ang kaniyang kalooban. Ganito po naman ang sinasabi sa 9 na talata. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Madalas na magkamali ang pagkakaunawa sa ibig sabihin ng mga talatang ito. Hindi rin natin marinig ang mga talatang ito sa mga libing o sa mga patay. Sinabi nila, naririto si kapatid na ganito, naririto ang kanyang mga labi. Nang siya ay nabubuhay pa, hindi niya naunawaan ang lahat ng mga bagay na makalangit. Subalit ngayon na namatay na siya, ay naintindihan na niya ang lahat. Kaibigan, hindi ganito ang nais na ipabatid ni Pablo. Sinabi dito ni Pablo na mayroong mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Marami tayong natutunan sa pamamagitan ng ating mga paningin. At mas marami tayong natututunan sa pamamagitan ng ating mga mata kaysa iba pang pamamaraan. Isa pang pamamaraan ng ating pagkakaalam ay sa pamamagitan ng ating pandinig. Natututo tayo sa pamamagitan ng ating mga naririnig. Subalit sinabi dito ni Apostol Pablo na may mga bagay na hindi natin natututunan sa pamamagitan lamang ng ating pakikinig. At ang susunod na kanyang sinabi ay ang tungkol sa puso. Ang kahulugan nito ay sa pamamagitan ng ating pangunawa. Merong mga bagay na hindi natin ganap na naunawaan sa pamamagitan lamang ng sarili nating pangunawa. Hindi mo matatagpuan ang Panginoon sa pamamagitan lamang ng sariling pamamaraan. Ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya ay nakukuha hindi sa pamamagitan ng paningin, pandinig o sa pamamagitan ng pangunawa. Kung gayon, papaano natin ito makakamtan? Sangayon sa 10 talata ng 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto ay ganito po ang sinasabi. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay maging ang malalim na mga bagay ng Diyos. Ang mga hindi natin nakikita, naririnig o naunawaan ay itinuturo ng Espiritu ng Panginoon sa atin. Marami tayong mga bagay na nalalaman sa pagbabasa ng Biblia. Tulad ng mga kasaysayan, mga awit, subalit malalaman man natin ang mga bagay na ito, hindi pa rin sapat upang malaman ang katotohanan. Sapagkat merong mga bagay na tanging ang Espiritu ng Diyos ang makapagpapahayag sa atin. Alam ko ang nararamdaman mo kung ikaw ay madapa, sapagkat meron tayong pagkakatulad sa Espiritu. Subalit hindi natin maunawaan ang mga bagay na galing sa Diyos. Sapagkat iba ang ating espiritu sa kanyang espiritu at ang tanging paraan upang maunawaan natin ang mga bagay na ito ay sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag sa atin. Ganito po ang sinasabi sa talatang 12. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan kundi ang espiritong mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Merong mga bagay na ating maunawaan kung kanyang ipahayag ang mga bagay na ito sa atin. Sa 14 na talata ng 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto ay ganito po naman ang sinabi. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon naunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi naunawaan ng mga pangkaraniwang tao ang mga bagay na galing sa Diyos, sapagkat sa kanila ay kahangalan lamang ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, kaibigang nakikinig, ang lahat ng aking sinasabi ngayon ay pawang kahangalan para sa iyo. Kailangang kaisa natin ang Diyos upang maunawaan natin ang mga bagay na sangayon sa Kaniyang kalooban. Nung ako ay nasa Bible College, akala ko ang lahat ng aking binabasa ay aking naunawaan. Subalit aking nasumpungan na hindi pala ito totoo sapagkat hindi ko ito ganap na naunawaan hanggat hindi ko hiniling sa Diyos na ipaunawa sa akin ang mga bagay na ito. Tanging ang Espiritu ng Panginoon ang makapagpapahayag ng mga bagay na ito sa atin. Ganito po ang sinabi sa talatang 15-16. Ngunit naunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subalit hindi siya naunawaan ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya turuan niya, subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Ang isang Kristiyano ay may pananaw sa buhay. Meron siyang kakayahan na makita ang tunay na sanhin ng suliranin ng buhay. Ang hindi mananampalataya ay lumalakad sa pamamagitan lamang ng kanyang mga nakikita, subalit sa katotohanan ay wala siyang talagang nakikita. Sila ay pawang mga bulag sa kanilang espiritual na kalagayan. Ang mga Kristiyano ay lumalago sa mga bagay tungkol sa kalooban ng Diyos. Nalalaman nila kung ano ang nais ng Diyos para sa kanilang buhay. Hindi ibig sabihin na kung makuha natin ang pag-iisip ni Kristo, ay maging Diyos din tayo sa paningin ng ibang tao. Ang kahulugan nito ay ang makita natin ang mga bagay na kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Hindi naunawaan ng mga makasalanan ang mga Kristiyano dahil sila ay nabubuhay sa magkaibang pangunawa. Subalit naunawaan ng mga mananampalataya ang mga hindi mananampalataya. Hindi ibig sabihin na hindi nila naunawaan ang mga ginagawa ng mga mananampalataya sapagkat madalas nga nilang pinupuna ang ating mga ginagawa. Ang hindi nila naunawaan ay ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. Layunin po ni Apostol Pablo na maipakita ang pangangailangan ng paglago sa espiritual. Ipinakikita din niya sa mga taga-Korinto ang kanilang kalagayan sa Panginoon. Pinatutuhanan din ni Pablo ang layunin ng kanyang paglilingkod sa kanila. Ilang mga bagay ang hayag nating makikita. Una, makikita natin ang uri ng paglilingkod na ginawa ni Pablo sa mga taga-Korinto sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapahayag at sa kanyang mga ipinapahayag sa kanila. Sinabi niya na hindi siya nagmataas sa kanyang paglilingkod sa kanila at ang kanyang layunin. Lamang ay ang maunawaan ng mga tao ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi makakatulong kung inuuna natin ang ating karangalan sa pamamagitan ng ating mga kakayahan. Palagi nating itaas ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Sa aklat ni Santiago, 4:10, talatang 10 ay ganito po ang sinasabi, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, Panginoon Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo at nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat ang mga salita mo ay aming tinunghayan sa oras na ito. Mga salita mo na nagiging gabay namin sa araw-araw. Loobin mo, Panginoong Diyos, na maingatan namin ang iyong mga salita upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Sapagkat ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay tanglaw ng aming mga paa. Ang mga salita mo ay namamalagi magpakailanman at hindi nagbabago. Panginoong Diyos, ang mga salita mong ito'y makapangyarihan, nanunuot sa kaibuturan ng aming mga puso, tulad ng apoy, tulad ng maso, sinisira, ngunit ginagawa, itinitindig, itinatalaga, pinatitibay ang aming mga pananampalataya. Sa oras na ito, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, doon sa mga kapatid na merong mapagpalalo, mapagmataas ang kanilang kalagayan, sa mga nangangaral nagtuturo na ang sarili nila ang kanilang itinataas, Panginoon, matuto silang magmakababa sa iyo. Sapagkat sinabi mo na ang sinumang nagmamakababa ay iyo silang itinataas. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin ko rin, Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, na hindi pa lubos at maliwanag ang kanilang relasyon sa iyo, batid mo, Panginoong Diyos, ang aming puso at kaisipan. Batid mo ang kalagayan ng aming bansa. Batid mo, Panginoon Diyos, ang lahat ng mga pangyayari sa aming kapaligiran. Sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo at nagsusumamo. Nabigyan mo ng katugunan ang lahat ng ito, Panginoong Diyos. Bago maging huli ang lahat, kumilos ka, Panginoon, sa aming mga kalagitnaan ngayon. Kumilos ka sa iyong mga anak, sa buhay ng mga nasa pamahalaan, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamamaba. Panginoong Diyos, mangusap ka sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at ipaunawa mo, Panginoong Diyos, ang tunay nilang kalagayan na marahil ay siyang nagiging dahilan kung bakit nagiging magulo ang bansa sa mga panahong ito, kung bakit walang pagkakaunawaan, walang pagkakaisa, sapagkat nagkakaroon ng makasarili na kapakanan ang iniisip ng iba. Panginoong Diyos, idinadalangin po namin na ikaw ay gumawa sa buhay ng iyong mga anak at mga lingkod sa panahong ito. Marahil, Panginoong Diyos, ay mayroong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, na naghihirap, nagsusumamo kami, Panginoong Diyos. Ikaw ang tumulong. Ikaw ang siyang kumilo sa buhay ng iyong mga lingkod. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ipadama mo sa amin ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito'y tutugunin mo sangayon sa iyong kalooban, sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal mong pangalan. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
5: You know, I'm not trying to be foolish, and I'm not trying to say that nice things don't matter. All of us, because of our humanity, need to understand that God has given us all of the good things to enjoy, and there's nothing wrong with them unless that becomes the focus of our life.
6: Dr. David Jeremiah continues his series, God, I Need Some Answers, next time on Turning Point.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala po ang pakikinig sa Shepherd's Call. Sa Roma Kabanata 7, talata 7 hanggang 13, itinutugon ni Pablo ang isang mahalagang tanong. Kung ang kautusan ay hindi nakapagliligtas, masama ba ito? Malinaw ang sagot ni Pablo. Hindi ang kautusan ay mabuti. Ang problema ay ang kasalanan na nasa loob natin. Ipinapakita ng kautusan ang kasalanan sa puso ng tao. Ang kautusan ay banal. Ang kasalanan ang tunay na problema. Unawain natin, ano ba talaga ang layunin ng kautusan? Bakit nito lalo pang inilalantad ang kasalanan? At paano tayo nito itinuturo patungo sa ating pangangailangan kay Kristo? Narito po si Brother Juran Ramos sa mensahe, "The law is good, but sin is the problem."
2: Please turn your Bibles to Romans chapter 7, verses 7 to 13. Romans 7, verses 7 to 13. Babasahin ko po from the English Standard Version. What then shall we say? That the law is sin? By no means. Yet if it had not been for the law, I would not have known sin. For I would not have known what it is to covet if the law had not said, "You shall not covet." But sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies dead. I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came alive and I died. The very commandment that promised life proved to be death to me. For sin, seizing an opportunity through the commandment, deceived me, and through it killed me. So the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Did that which is good then bring death to me? By no means. It was sin, producing death in me through what is good. In order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure. Ang pamagat po sa pag-aaral natin ngayon, the law is good, but sin is the problem. Mabuti ang batas ng Diyos. Subalit ang kasalanan ang problema. No? Hindi yung batas ng Diyos, kundi ang kasalanan natin. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa ikapitong kabanata ng Roma. At mabuting maalala natin, o gusto kong sabihin sa inyo, na itong chapter 7 na ito, ang talagang pinakamaraming references sa salitang law o di kaya commandment. No? Itong chapter 7 ng Romans, na pagdating sa buong Romans pinag-usapan natin, yung salitang batas or law ay mababasa natin 23 times dito lang sa chapter 7. Yung susunod na chapter sa Romans na maraming beses nabanggit ay yung chapter 2. Pero 12 times lang nabanggit doon. Yung salita namang commandment dito sa chapter 7 ng Romans, 6 na beses na binanggit, pero outside sa Romans 7, nabanggit na lang ng minsan sa chapter 10 at minsan sa chapter 13. So ano pinapakita nito? Para sa akin, itong nagpapakita ng malinaw na ang Romans 7, ang focus niya ay patungkol sa batas ng Diyos at anong relasyon nito para sa ating mga mananampalataya. Now, kung isa-summarize ko ang buong chapter 7 ng Romans, magiging ganito. Tinuturo ni Pablo na ang mga mananampalataya ay hindi na sumasailalim sa batas ng Panginoon, sa batas na Mosaic Law na tinatawag, kundi sila ngayon ay nakipagkaisa na kay Kristo. Mabuti ang batas ng Panginoong Diyos, pero ang kasalanan natin sa loob ng mga puso natin, ginagamit ang batas ng Panginoon para sa mali. No? Ang batas ng Diyos, pinapakita ang ating kasalanan, pero hindi kaya ng batas ng Panginoon na talunin ang kasalanan sa ating mga puso. So ang Romans chapter 7, pag binasa mo ng mabuti, kumbaga, iiyak ka for deliverance. Sabi mo, Lord, sino ang magde-deliver sa akin dito sa kapangyarihan ng kasalanan na ginagamit pa ang batas ng Panginoon? At ito maghahanda sa atin para makita ang solusyon na nasa chapter 8. Okay, so yan ang summary ng chapter 7. Now last week, tiningnan natin ang unang bahagi ng Romans 7 verses 1 up to 6. Nakita natin doon, ginamit ni Paul ang illustration ng marriage. No, pinagsama niya yung marriage and death. No, tulad ng ang marriage ay natatapos pag namatay ang isang partner, ganun din ang nangyari dito sa ating relationship kay Jesus Christ. No? Dahil sa ating kamatayan, kumbaga, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, namatay tayo, nawala na tayo sa jurisdiction ng law at tayo ay nakasal sa bagong asawa na si Jesus. At itong union natin with Jesus Christ na ito, magdudulot ng mga works or fruit na magbibigay glory sa Panginoon. Yan ang verses 1 to 6. Yan ang pag-aaral natin last week. Ngayon, titingnan natin isang bagong section, verses 7 up to 13, na kung saan gustong sagutin ni Pablo ang isang napaka-importanteng katanungan. So kung ang batas ng Panginoon, hindi niya tayo kayang i-justify, hindi niya kaya tayong baguhin o patawarin sa ating mga kasalanan o pabanalin, eh ibig ba sabihin ito, ang batas ng Panginoong Diyos ay makasalanan? Ang sagot ni Pablo dyan ay hindi. The law is good. Ang problema ay hindi ang batas ng Panginoon, ang problema ay ang kasalanan na nasa ating mga puso. So yan ang bibigyan ng diin ni Pablo dito sa Romans 7 verses 7 up to 13. Para masundan natin ang argumento ni Pablo, tututok ako sa tatlong katotohanan ng makikita natin dito sa section ito na pag-aaralan natin ngayon, Romans 7, 7 to 13, at ito makikita nyo ngayon na magsisilbing outline natin. Ang unang puntong gusto kong ipakita sa inyo, the law exposes sin in our hearts. Yan ang ginagawa ng batas ng Diyos. Ipapakita niya ang kasalanan na nasa ating mga puso. Verse 7. Ikalawa, ang kasalanan, ginagamit niya ang batas ng Panginoon upang linlangin tayo, upang patayin tayo. Yan ang verses 8 to 11. At ikatlo, ito yung conclusion ni Pablo. Papakita niya, the law is good. Ang problema, hindi yung batas. Ang problema, kasalanan. Verses 12 and 13. So itong ikalawang section na to ng Romans chapter 7, itong tututukan natin ngayon, ay nagbubukas dito sa tinatawag sa English na isang rhetorical question. What then shall we say? That the law is sin? Diyan nagbubukas si Pablo dito sa mga bagay na gusto niya sabihin sa section ito. Now, ang tanong eh, bakit niya tinatanong itong katanungan ito? Well, siguro na-anticipate ni Pablo yung mga pumapasok sa isipan ng mga nagbasa nung unang bahagi ng kanyang mga sinabi dito sa kanyang sulat. Nakatutok tayo sa chapter 7. Doon pa lang sa chapter 7, kung titingnan natin yung mga earlier verses, yung pinag-aralan natin last week, makikita natin yung mga sinabi niya tungkol sa law, verses 1 to 4. Again, ginamit niya yung analogy or illustration of marriage and death. At sinabi niya na ang mga mananampalataya ay namatay na sa batas ng Panginoon at nakipagkaisa, joined with Jesus Christ. Pagdating na ng verse 5, pinaliwanag niya yung ating dating kondisyon bago tayo na born again. Na ang law daw, ang batas ng Panginoong Diyos, ito yung nagising, kumbaga, sa ating mga sinful desires na nagdala sa atin sa kamatayan. Oh, siyempre, ang dating noon, parang, ba't ganun ang ginawa ng law? Sa verse 6 ng chapter 7, pinakita ni Pablo na dahil ang mga mananampalataya ay namatay na kay Kristo, wala nang jurisdiction ang batas ng Diyos over them at ang relationship nila sa Panginoon ay hindi na masyadong dahil may listahan ng do's and don'ts. Hindi. Tayo ngayon, bakit mo ginagawa yan? Bakit mo mahal ang Panginoon? Bakit ka umaattend ng church na gato? Hindi masyadong dahil may listahan, kundi dahil may kilos sa Holy Spirit sa ating mga puso. No, ito ay defined by the work of the Holy Spirit instead of dahil may listahan kang sinusunod. No, yan ang gustong bigyan ng diin ni Pablo rito. Okay, so, again, ano? Siyempre, ang dating nun, parang hindi pala mahalaga yung law. Eh, but again, dagdagan pa natin. Yung pang mga sinabi ni Pablo even before yung mga verses na yon sa chapter 7. Sa Romans chapter 3 verse 20, ito exactly sabi niya sa ESV. By works of the law, no human being will be justified in his sight. Sabi niya doon sa ikalawang bahagi ng verse 20 ng chapter 3, through the law comes knowledge of sin. Sabi niya sa chapter 4 verse 13, the promise to Abraham and his offspring that he would be the heir of the world did not come through the law. Sabi niya sa chapter 4 verse 15, the law brings wrath. Dadala ng puot ng Panginoon. Sabi na Romans 5 verse 20, the law came in to increase the trespass. Then sabi ng chapter 6 ng ating pakikipag-isa kay Kristo ay nagpapalaya sa atin mula sa authority ng law. Imagine, yun ang mga sinabi ni Pablo tungkol dito sa law. Now remember, yung mga Hudyo, kasama ng mga Gentile proselytes at mga God-fearers, sila yung mga Gentiles na umaattend regularly during the Sabbath day sa mga sinagoga. Yung iba sa kanila, yung mga proselytes na tinatawag, naging kumbaga, sumanib sila sa religion ng Judaism, pero yung mga God-fearers, nire-respeto nila, pero hindi pa sila nagpa-convert. So yan yung mga binabanggit, yan yung sinasabi ko. Yung mga Hudyo at yung ganyang mga Gentiles na umaattend ng sinago, ang taas ng pagtingin nila sa batas ng Panginoon. Nakita nila na ang batas ng Panginoon, regalo ng Panginoon Diyos. Ito yung nagpapakita ng instruction ng Panginoon sa kanila related sa kanilang covenant relationship, ang wisdom ng Panginoon binibigay sa kanila. Lalo na yung mga Hudyo, ang kanilang tingin, yung kanilang identity bilang mga pinili na bayan ng Panginoon, yan, nakadikit yan dun sa law of God. And so, nung binanggit ni Pablo itong mga statements na to about the law, lalo na nung sinabi niyang, we have been released from the law. Released from the law. Abay, maiintindihan natin kung bakit ang isang Hudyo na makakarinig nito, magre-raise ng mga serious questions. Sabi na, Pablo, teka muna, ano sinasabi mo? Sinasabi mo ba na masama ang law? Sinasabi mo ba na itong good gift, itong gift na ito ni God is sinful? Sinasabi mo ba na ang batas ng Panginoon Diyos will lead us to sin? Yan ba sinasabi mo, Paul? So, in-anticipate ni Pablo yung mga nasa kaisipan nila, and so sinabi niya, siya na nagsulat nito, sabi niya, kumbaga to articulate yung kanilang iniisip, sabi niya, what then shall we say? That the law is sin? Pagkatapos ng lahat ng mga sinabi ko tungkol sa law, so ngayon, ang ibig ko bang sabihin eh, na ang batas ay nabatas ng Diyos ay masama, na ito ay kasalanan? So inuunahan na niya. So gusto niyang i-correct yung kanilang mga pag-iisip. Dahil baka mamaya ay mag-stick yun sa kanilang isipan. Akala nila yun ang ibig sabihin ni Pablo. So i-correct niya yun. So ngayon, ito ang gagawin ni Pablo. Tayo ay ililid niya at ipapakita niya sa pamagitan nitong section na to ang totoong purpose ng law. Bakit ba talaga binigay ng Panginoon ang kanyang batas? So papakita niya rito, ano ba yung intention ng law, ba't ito binigay, at ano yung hindi nito intention? Kasi yan ang problema eh. Hindi nyo siguro nare-realize ito. Maraming mga tao ngayon, pag tinanong mo sila, paano ka maliligtas? Paano mo alam na ikaw ay pag namatay mapupunta ng langit? Ano sabihin nila? Una nilang sabihin, may connection sa law. Palagi ko mapupunta ako ng langit kasi ito ginagawa ko, sisimba ako lagi, nagpe-pray ako lagi, tsaka ganito, ganyan-ganyan. At tsaka ito, itong rosary na to, lagi kong ginagano. Pag ano, umaga, bago ako mag-drive, nagkukrus muna ako. Puro related sa ganito ginagawa ko, o ito yung kautosan na sinusunod ko, hindi ko ginagawa to, hindi ako pinsing sa manong nandun sa kapitbahay naming ganito at ganyan. Puro related sa law. Ang tanong is, yun ba yung intention ni Lord? Kaya niya binigay yung law bilang paraan, bilang mapa, para ikaw ay maligtas? Yan ang gustong sabihin ni Pablo dito at ipakita niya na hindi. Okay, so, tingnan natin yung unang katotohanan ng pinaparating ni Pablo sa atin. Una, verse 7. Itong intention ng law. The law exposes sin in our hearts. Ang ginagawa ng batas ay upang palabasin, upang makita. Parang ilaw yan at biglang iniilawan yung ating kasalanan at nakikita natin, oh-oh, makasalanan pala ako. Tingnan niyo sabi niya sa verse 7, what then shall we say? That the law is sin? By no means. Yet, if it had not been for the law, kung hindi dahil sa batas, I would not have known sin. Kung hindi dahil sa batas, hindi ko alam kung ano kasalanan. For I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. Parang maganda example na to, madalas ko pag may kinakausap akong driver sa taxi, sinisharean ko ng ebanghelyo, sabihin ko, itong sabi ng kautosan ng Panginoon. Then punta ko ng 10th commandment, sabi, you shall not covet anything that your neighbor owns, yung wife niya, yung gamit niya, etc. Sabi ko, alam mo ba sinasabi ng Bible? Kunwari ako ay papunta ng airport, punta ako ng US, biglang nagmamadali ako, taranta ako, nakikita mo, hawak ko yung cellphone ko na bago, yung iPhone na pinaka-high-end ngayon, na tigo 100,000, hawak ko yung ganito, ganyan, ganyan. Tapos habang tinitingnan mo ako, natataranta to. Sana maiwan niya yung kanya cellphone. Pag naiwan niya to, mapapasakin ito. Kasi nagmamadali, pupunta na US eh. Di na siya babalik eh. O, tinan niyo, no? Yun, sabi dito, hindi mo alam na kasalanan yun. Kala mo, okay yan, dali niisip mo pa lang, wala ka man ninakaw. Ayun, sabi niya, I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. Pagka iniisip mo na sana maiwan yon, ginusto mo na yon, naku, yung cellphone ko, luma na, basag pa, naku, ang ganda nito, sikat ako ngayon sa aming mga barkada pag nakita nila itong cellphone, pag nakuha ko yon. O, tinan nyo, yan ngayon na nangyari. And then, nalaman mo, sabi ng Bible, you shall not covet. O, di patay ka ngayon. Nakita mo, una, akala mo, okay ka lang. Tapos ngayon nakita mo, ala, masama pala yun? Kasalanan pala yun sa mata ng Diyos? Kumbaga, yan yung pinapakita niya dito eh. Kundi dahil sa batas ng Panginoon, akala mo okay ka? Oh, kaya ito

Ababaw na correction. Hindi. He is absolutely rejecting the idea that God's law could be sinful. Dahil pagkasalanan ang batas ng Panginoong Diyos, eh di ang Diyos mismo na nagbigay noon, eh makasalanan. Kung ang batas ng Panginoong Diyos eh corrupt, eh di ang Panginoong Diyos corrupt. Eh di siya masama, siya demonyo, diablo ang Panginoong Diyos, hindi siya banal. At kung ganun pala, eh mawawasak ang ating pananampalataya. Ano ba itong pinasukan kong pananampalataya? Sa diablo pala ito. So hindi papayagan ni Pablo na yung idea na yon na ang batas ay kasalanan ay pumasok, sumagi man lang sa ating isipan. Ipapakita niya na ang batas ng Panginoong Diyos ay banal. Ang problema hindi yung batas, kundi ang puso natin. Again, sabi ni Pablo, yet if it had not been for the law, I would not have known sin. No, ang nangyari dito sa batas ng Panginoon, nung nalaman niya, ito yung nag-stir up ng mga bagay din sa kanyang puso na hindi lamang nakita niyang, aba mali pala itong iniisip ko na ito. Actually, ang mas masama pang epekto nito, minsan lalo pang na-arouse yung ating curiosity at lalo natin gustong gawin kung ano sinabi ng Panginoon Diyos na wag mong gawin. Interesting yung salita dito, sinabi niya yung known. Ito yung isang salita, kasi makikita niyo dito sa verse na to, may dalawang known. Sa English, pareho, known. Sa Greek, magkaiba yun. Yung unang known, galing sa Greek word na ginosko. Ibig sabihin nito, experiential knowing. No, parang, hindi mo lang alam sa iyong isipan, alam na alam mo talaga, parang sinabi mong durian. Kung never ka pang nakatikim ng durian, kahit anong description ko, pwedeng sabihin ko, ang durian, parang amoy bawang, lasang bawang, pero matamis, ganun-ganun. Magkakaroon ka ng konting idea. Hindi yun yung known na sinasabi ni Pablo dito. Yung known, galing sa ginosko, eh experiential knowing. Na pag sinabi ko sa'yo, nakatingin ka na naman durian, eh kahit wala pa akong description, sabihin ko, alam ko yung durian. Paano mo alam? Nakaamoy na ako ng durian, punta ako ng Davao, taga-Davao ako, kumakain ako lagi ng durian. Lalo na pag season. So, yun yung tinatawag na experiential knowing. Pero yung isang known na may kita nito, galing yun sa salitang Greek word na oida, na ang ibig sabihin recognition, understanding. No, again, siguro pwede mo sabihin na, oo, nakakita na ako sa litrato ng kung ano durian, ganito itsura, may mga tinik-tinik, ganon. Pero hindi mo pa siya naranasan. Pero dalawang aspeto yon. Yung isa, meron siyang intellectual understanding. Alam niya kung ano yon. Pero dagdag pa, naramdaman niya talaga yon. So parang ito yung sinasabi ni Pablo dito regarding known sin. If it were not for the law, I would not have known sin. Dahil sa batas ng Diyos, hindi ko lang nalaman na mali ito, naramdaman ko pa kung gaano kabigat ito na kasalanan. So yun ang gusto niyang ipakita rito. Ito kasi ang problema sa maraming mga tao ngayon. Una, hindi tinatanggap ng ordinaryong mga tao na sila ay makasalanan. Sabi ng Genesis chapter 6 verse 5, ang Diyos mismo nagsalita. Sabi niya, every intention of the thoughts of the human heart is only evil continually. Diyos mismo nagsabi niya na, lahat ng tao, ang puso nila ay makasalanan. Laging nag-iisip ng kasalanan. Ayaw tanggapin ng tao yan. Pangalawa, ayaw din tanggapin ng mga tao na yung ginawa nila, kasalanan. Pwede nilang sabihin, yung nagawa ko, pagkakamali. Yung nagawa ko, palpak. Pero huwag mong sabihin, kasalanan yon. Huwag mong sabihin, rebellion yon laban sa Panginoong Diyos. Di naman ako nagkasala sa Kanya, sa Diyos, sa taas. Hindi, di ko man siya binabastos. Ito lang taong itong ginawang ko ng masama kasi nainis ako sa Kanya, kaya ginanito ko siya. So again, tinan niya, no? Nakafocus lang dun sa nakikita niya. Pero pagdating ng batas ng Panginoong Diyos at na-realize mo, galing sa Panginoon Diyos ito. Siya ang nagsabing, wag mong gagawin ito.

So kahit na ginawa mo yun sa kanya, pero dahil galing sa Diyos yun, yung pagsuway mo at pananakit mo sa kanya, kasalanan yun sa Diyos na nagbigay ng batas na yun. So ngayon mararamdaman mo, patay ako. Hindi lang pala ako nagkasala sa kanya. Doon din ako nagkasala sa taas. Yan ang gustong ipakita ni Pablo rito. Sabi niya, kaya dumating yung batas ng Diyos para makita niyo kayo'y makasalanan. Hindi lang kayo nagkakamali. Kayo ay gumawa ng kasalanan na nagpapakita ng inyong rebelyon sa Panginoon.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: The reality of God's assurance to His children never changes. It's fixed in His Word, but a Christian's experience of their assurance sometimes rises and falls. When it happens, where do we turn for help? I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today in a series called Growing in Assurance.
4: FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Ang adoption sa Philippines ay process na granting ng social, emotional, and legal family. At kinship din, membership to an individual sa Philippines. Usually, ito yung mga bata or a child. It involves na i-transfer ang parental rights and social obligation and provides family membership. Ang DSWD dinefine ang adoption as a socio-legal process of giving a permanent family to a child whose parents have voluntarily or involuntarily given up their parental rights. Alam nyo, maraming bata ang maghihintay na magkaroon ng permanent and loving family. So, what is adoption? Sa Bible po, ito po ay tinatawag na gracious act of God wherein He makes justified sinners His beloved children. Ang sabi po ng Westminster's Confessions na to be adopted is to receive God's name and to have access to God's throne. His pity, His protection, His provision, His discipline, and His promise to never abandon us. Most adopted children po, nung sinabi na ng judge, ikaw ngayon ay ina-adopt na ng isang pamilya, minsan nagtatanong sila, ang question nila is, magtatagal ba ang bahay ko na ito or yung tahanan ko or itong pamilya na meron ako ngayon? They wonder if they really belong sa family na mag-a-adapt sa kanila at eto na ba ang talagang bago niyang bahay, belong po siya. Pero pagdating po sa ating adoption ng Panginoon Diyos sa atin, there can be no doubt or uncertainty na siya'y atin pong forever father. It is, after all, ito'y kagustuhan ng Diyos that makes justified sinners His children. In John 1:12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. So ito'y will ng Panginoon Diyos. Ito'y perfect and it cannot be broken. Ang adoption po ay rooted sa God's eternal plan at ang kanyang walang sawang pagmamahal sa sangkatauhan. Before mountains rose, bago yung mga river na yan, dumadaloy, yung mga ibon ay naglidiparan, ang sabi po sa Ephesians 1:5 na predestined po tayo for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Ang desire niya ay ilagay ang sinners sa kanyang pamilya sa magitan ng gawa ng kanyang anak at precedes even the work of creation. Mamamangha na lang tayo sa kabutihan ng Diyos. Would not call us merely His friend. Hindi lang kaibigan, but also tatawagin niya tayo sons and daughters. 1 John 3:1. See what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God. So napakaganda ng doctrine po na ito. Perhaps titignan natin most of the theologian throughout all ages na recognize ito bilang preeminence. Ito ay blessing of grace that rises higher than justification. Ang mga judge pwede tayong i-acquit. Pero it takes a father to adopt us. So, ito pong adoption is the strongest proof ng ating justification. Alam niyo po, ang adoption is the heart of the storyline of the Bible. Ito po si Pastor Mel Borlongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
0: Isa sa mga patunay na kapantay ng Diyos ang Panginoong Hesus ay ang John chapter 10 verse 30. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Ako at ang Ama ay iisa. Subalit may mga hindi naniniwala na siya ay Diyos, kaya sinasalungat nila ang ating paliwanag sa John chapter 10 verse 30. Ano nga ba ang tamang paliwanag sa talatang ito? Nang sabihin ng Panginoong Hesus na ako at ang Ama ay iisa, hindi nangangahulugan na sinasabi niya na siya ang Ama. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, when Jesus said, "I and the Father are one," he was not affirming that he and the Father are the same person. The Son and the Father are two persons in the Trinity. This is confirmed here by the fact that the word one is neuter. Sa pagkakalatag sa salitang Griego, ang salitang iisa sa ako at ang Ama ay iisa ay hindi nangangahulugan na ang Panginoong Hesus ang Ama. Ang pagkakagamit ng salitang iisa dito sa John chapter 10 verse 30 ay katulad ng pagkakagamit sa Matthew chapter 19 verses 4 to 6. Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin na nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pansinin natin na nang sabihin na ang lalaki at babae ay magiging isa, hindi na sila dalawa, kundi iisa, hindi ibig sabihin na ang lalaki ay siya rin ang babae. Iba ang lalaki at iba ang babae. Subalit sila ay pinagsama ng Diyos o pinagkaisa ng Diyos. Ganun din ang ibig sabihin nang sabihin ng Panginoong Hesus na ako at ang Ama ay iisa. Siya at ang Ama ay nagkakaisa. Tingnan natin ang konteksto. Simulan natin ang basa sa John chapter 10 verse 28. "Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Makikita natin dito na ang Ama at ang Anak ay nagkakaisa sa pagliligtas sa ating mga mananampalataya kasama na ang pag-iingat sa atin. Hindi tayo maaagaw sa Kanya ninuman. Hindi tayo maaagaw ninuman sa Kanyang Ama. Kaya nga, ipinahayag ng Panginoon na siya at ang Ama ay iisa. Nagkakaisa sila ng layunin para sa ating kaligtasan. Subalit, para sa mga tutol sa pagiging Diyos ng Panginoon, hindi daw ito nangangahulugan na kapantay na siya ng Diyos. Ginagamit nila ang kanyang sinabi sa verse 29 na ang Ama ay lalong dakila sa lahat. Ngunit, Hindi naman dahil sinabi ng Panginoon na ang Ama ay lalong dakila sa lahat, ay itinanggi na niya ang kanyang pagiging kapantay ng Ama. Tandaan natin na nang magkatawan tao ang Panginoon, siya ay nagpakumbaba. Ayon sa Philippians chapter 2 verses 6 to 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Malinaw dito na taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Sa madaling salita, siya ay Diyos. Siya ay kapantay ng Diyos. Ngunit ang sabi, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos. Hindi ibig sabihin na nawala ang kanyang kalikasang Diyos. Subalit sa kanyang pagkakatawang tao, ayon sa pagkakasali ng Tagalog Contemporary Bible, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Kaya hindi nangangahulugan na dahil sinabi niya na ang Ama ay lalong dakila sa lahat, ay itinanggi na ng Panginoon ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Nang sinabi niya iyon, siya ay nagpakumbaba. Matatandaan pa na ipinahayag ng Panginoong Hesus sa John chapter 5 verse 17 na ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Ayon sa Tagalog Contemporary Bible, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Dito ipinahayag niya na kapantay niya ang Ama dahil kung paanong patuloy sa paggawa ang Ama ay ganun din na patuloy din ang Panginoon sa paggawa. Ang sabi nga sa verse 18, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama. At sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Para sa mga Hudyo, nang sabihin ng Panginoon na ang Diyos ang kanyang Ama, ay ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Ikinakatwiran naman ng mga salungat sa pagka-Diyos ng Panginoon na nagkamali lang ng intindi ang mga Hudyo. Subalit sa halip na ituwid niya at sabihin na hindi yun ang kanyang nais ipakahulugan, binigyang diin pa ng Panginoon ang kanyang pagiging kapantay sa Diyos. Ipinahayag niya sa verse 19, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Pansinin natin na ipinahayag niya na ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Hawak tayo ng Ama at walang makakaagaw sa atin mula sa Kanya. Hawak din tayo ng anak at walang makakaagaw sa atin mula sa Kanya. Iniingatan tayo ng Ama, iniingatan din tayo ng anak, sapagkat kayang gawin ng anak ang kayang gawin ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Kayang gawin ng anak ang kayang gawin ng Ama. ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak. Kaya nga nang ipahayag ng Panginoong Hesus na siya at ang ama ay iisa, ito ay talagang pagpapahayag ng kanyang pagkapantay sa ama. Sa madaling salita, ito ay pagpapahayag na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. With a

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
5: Heartline.
4: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
5: Heartline.
4: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
5: Heartline.
4: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
6: Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition, kung saan pinapakinggan ang inyong pong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At minsan pa kami po ay nagagalak na tayo po ay magkakasama sa mga oras na ito. At kung kayo po ay nasa biyahe pa uwi, ingatan po kayo ng Panginoon sa inyong pong biyahe. At ingat po kayo sa pagdadrive. Talagang sa panahon ngayon at medyo traffic yata. Hindi ko alam kung saan ka galing o saan ka pupunta. Pero san man yun, naniniwala ako kapag kasama mo si Lord, nandun talaga yung pag-iingat niya, di ba? At siyempre, ngayong gabi rin, kung kayo naman ay nag-chill sa bahay, ay sana sabay tayong nagkakape. So this time, hindi mainit yung kape ko. So cold coffee. Kasi ngayong weather natin, di ba? Damang-dama natin yung summer. Di ba yung summer feels? At ikaw ba, ano yung nararamdaman mo? Nakapag-beach ka na ba? Nakapag-swimming ka na ba? Kumusta ang yung summer getaway? At hindi pa naman tapos ang summer, kaya pwede ka pang magplano. At siyempre, ngayong gabi, hindi pa rin tayo mag-isa dito. Kasama pa rin natin yung ating kasama sa ating summer escapades. Kailan kaya tayo magsiswimming? Pastor John, magandang gabi sa'yo.
7: Yeah, magandang gabi din po Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng ating mga kaagapay, no? Sino po nakapag-swimming na? No? Nakapag-swimming na kaya lahat? Matatapos na pa naman ang summer. At nitong mga huli, Pastor, nag-uulan na naman siguro. Parang nagbabadya na naman na matatapos na naman yung summer, Pastor.
6: Yes, pero Pastor, nababalitaan natin, di ba, na parang kailangan maghanda din ng lahat kasi meron yatang paparating na El Nino. Diba? Sabi nila in the history, sa history daw ng sa history ng El Nino, parang ito yata yung pinaka magiging mainit, 'di ba? So for many reasons and for many factors kung bakit yun yung mararanasan natin siguro dahil nga sa tinatawag na climate change. Yan, siguro yung ibang tao na nakikinig sa atin would argue about climate change. Sabi nung iba, hindi naman totoo yung climate change, di ba? Pero siyempre tayo, naniniwala tayo na marami talagang factor para uminit talaga yung ating atmosphere. At ngayon talagang pati yung pagpuputol ng puno at siyempre yung usapang pagbaha, mga flood control. Diba?
7: Yes,
6: na, hindi pa masyadong bumabagyo, Pastor, pero parang nababalitaan ko may mga bahagi na ng Kamaynilaan ng binabaha. Diba? Mm-hmm. Itong mga nakaraan kasi may pabugso-bugsong rainfall tayong nararanasan. Kaya mag-ingat po tayo at patuloy po tayong maghanda sa anuman yung mga dumadating at paparating pa na mga natural na calamities. Hindi naman bago sa atin yan, pero iba pa rin yung prepared tayo, Pastor.
7: Yes, nako. Grabe, meron pa palang parating na ganyan. No, kaya paalala po sa lahat ng ating mga kaagapay na mag-save ng tubig, Pastor, no?
6: Yes,
7: at
6: Pastor.
7: At the same time, kailangan mag-rehydrate sila kasi may paparating palang mas mainit pang panahon kaysa ngayong summer na to.
6: Saka, Pastor, hindi lang yun eh. Pati yung pagpuputol natin ng puno, yung pagkakalat natin sa paligid, lahat yan merong factor eh.
7: Right. So, talagang napaka-importante pa rin talaga ng responsibility. So, paalala po sa lahat ng ating mga kaagapay na maging responsable po tayo sa ating tahanan, unang-una na sa lahat kasi doon nagagaling yung mga ano natin, yung mga trashes, mm-hmm. Di ba, Pastor?
6: Yes. Kumbaga, meron tayo lahat, Pastor, na social responsibility na tinatawag, yes. Di ba? So, hindi lang para sa sarili natin, but of course, sa mga future generation pa. At kailangan naman talaga pag-ingatan natin itong ating mundong ginagalawan. Right. Kasi, ano tayo eh, steward tayo, di ba? Tayo yung pinagkatiwalaan ng Panginoon para mag-ingat at mag-alaga dito sa mga pinagkaloob niya sa atin. So, nasa sa atin na yan kung paano natin i-manage, paano natin palalaguin. Ika nga, di ba, sabi sa Word of God, binigyan tayo ng Lord ng capacity to grow things.
7: Yes.
6: Di ba? Yan yung mga magagandang bagay eh, na binigay sa atin at kakayanan na binigay sa atin ng Panginoon. So, yes, kailangan lang natin maging responsible.
7: Right, opo. And talagang kailangan natin talaga na alagaan din, Pastor, no, yung ating kapaligiran kasi nga, mm-hmm. Grabe din yung nagiging balik kapag nagiging irresponsible din talaga tayo sa kapaligiran natin.
6: Yes, Pastor, hindi ang pagiging responsible, Pastor, hindi lang sa kapaligiran, di ba? Hindi lang sa mga bagay na yan, kundi, Pastor, ngayon alam ko malapit na ulit ang SK election. Magkakaroon yata ng SK election, so ini-encourage namin yung mga young people to really take part. So, tayo, Pastor, dito, hindi naman tayo political.
7: Yes.
6: Pero, siyempre, dahil bahagi tayo ng society natin, di ba? So, maging mahalaga din na maging contributor tayo. Maging aware din tayo sa mga social issues na nangyayari. Right. At mahalaga yung ano eh, mahalaga yung boto at yung tamang pagboto, di ba? At maging yung mga nakaluklok sa leadership ay also very important. And naniniwala din ako, Pastor, na lahat ng bagay pag pinanalangin natin, hiningi natin ng wisdom sa Panginoon. Si Lord hindi naman ipagdadamot yung wisdom na to eh.
7: Yes.
6: Diba? Pero sinabi rin kasi sa Book of Proverbs that you have to ask God for wisdom.
7: Right.
6: So dapat intentional din tayo. Hindi lang, alam mo kasi, Pastor, nakakalungkot man, pero alam natin may pinagdadaanan yung bansa natin eh.
7: Right,
6: patungkol sa leadership. Pero kagaya pa rin ng binabanggit ng ating pambansang bayani, Pastor, na si Gat Jose Rizal, naniniwala pa rin ako na ang pag-asa ng bayan ay yung kabataan.
7: Yes.
6: Pero kailangan mag-take part talaga tayo.
7: Right.
6: Diba? Kaya mahalaga yung role natin dito, Pastor, eh, dito sa Heartline. Eh.
7: Yes.
6: Kasi nandito, ginagabayan natin yung mga kabataan, diba? Sa makabagong lipunan, ika nga. Kasi ang daming changes talaga na nangyayari. At patuloy po tayong tumutugon sa mga frequently asked questions na binabato nyo po sa amin. At especially sa mga young people na mga nakikinig sa amin, mga leaders, at yung may mga influence, diba, sa generation na to. Pag-usapan natin yung mga issues na dapat nating itackle or kailangan ng healthy discussion, ika nga. Pero bago yan, baka meron kang gustong batiin, Pastor.
7: Sige po, babati muna tayo, Pastor, sa mga kasama ko doon sa church namin, sa Holy Light Church sa Maybaras, Rizal. So gusto pong shoutout lahat po ng pastors na kasama ko po dyan, yung aking mga disciple at yung aming mga church members. So shoutout po. At ganun din, excited kami, Pastor, kasi this coming Sunday ay meron kaming i-celebrate namin yung aming Mother's Day. So we have a special Sunday celebration sa darating po na linggo. Kaya yung aming
6: parang long month din yung ano, Pastor,
7: opo,
6: Mother's
7: month.
6: Day celebration.
7: Right, Pastor, grabe. At baka to be expected pa rin yan sa Father's Day next month. Parang ganun pa rin. So I would like to shout out all the workers po sa aming simbahan na masipag talagang nag-work po para sa gawain ng Panginoon dyan sa po sa aming simbahan na yan. And also at the same time, I'd like to shout out po yung aming church organization, ang Alliance of Ministers and Mission Churches po. Dyan din po sa Baras Rizal na pinangungunahan po ni Reverend Melchor Tan. So last week po ay galing po sila sa mission sa may Cagayan area, sa may Lagpas o Norte pa ng Tuguegarao. At maganda po naging feedback at marami pong mga tao doon na nakarinig po ng salita ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po at sina-shoutout ko po ang mga pastors naming kasama dyan. At the same time, I'd like to shoutout Pastor JM Adamos ng JCLW. Birthday niya today,
6: yun,
7: Pastor.
6: Happy birthday, Pastor JM.
7: Yes, kasalukuyan niya na siya ngayon na lumalangoy-langoy habang ano,
6: grabe
7: nagsiselebrate po ng birthday niya kasi mainit, Pastor, no?
6: Parang kaya, sarap sumabay sa paglangoy-langoy.
7: Kaya nga, kanina nga nag-invite siya, kaya lang sabi ko, meron kaming gawain. So, bawi na lang po, Pastor JM, sa susunod. Si Pastor JM Adamos ng I'm Possible Basketball at ng ang church nila ay JCLW sa Binangunan. So shout out, Pastor. Enjoy mo yung birthday mo.
6: Yun, happy birthday, Pastor, and happy listening po sa aming mga tagapakinig ngayong gabi. At before tayo magpatuloy, Pastor, no, bago din natin welcome yung iba nating listener, meron tayong isa pang bisita na naimbitahan ngayon.
7: Yes, opo.
6: And of course, it's always a privilege na lagi tayong samahan ito mga kapatid natin sa Panginoon. And siguro, a little bit of introduction kasi mamaya mas maraming kwentuhan to eh. Pero konting introduction yes. sa ating bisita, pakilala ko na, Pastor.
7: Sige
6: ito, batang-bata, fresh na fresh.
7: Right, right. Opo.
6: So, fresh na fresh. Meron po tayong kasama dito sa studio. At isa po sa kaibigan natin na ngayon ay mag-share about his story also. At tatanungin natin sa mamaya, Pastor, kumbaga usapang success kasi tayo ngayon, Pastor. Eh.
7: Yes.
6: Meron tayong mga kaibigan, mga kaagapay na nagpadala ng nilang kanilang mga questions. So, we will try our best to define what success is all about,
7: opo.
6: Diba? Pero wag na muna nating patagalin. Pakilala ko lang muna ang ating bisita, walang iba kundi si Toph Castillo. Good evening sa iyo, Toph. Ayan.
5: Ang mga pastor ng gabi. So it's my honor to be part of this show on air.
6: Yes, sige Kuya Toph, pakilala ka ng konti, ano yung background ni Kuya Toph? What do you do? How young are you? Kung okay sa'yo sabihin, how young are you?
5: So, I'm 18 years old.
6: Wow. Happy
5: debut. heart. No, so I'm actually a marketing practitioner. And then, so I'm actually working in a manufacturing company. Mm-hmm. Managing a certain brand, no? And then, aside from my day job, so on the side then, so I do some mission works then to help most especially yung mga indigenous mm-hmm. tribe. Ito yung kadalasan medyo na overlooked society natin.
6: Mm-hmm.
5: And of course, kapag merong free time talaga, I always make sure na meron akong enough exposure then with nature, with my loved ones, and with my family. So I'm here with my family. Actually, mga pastor, nakasama ko sila nung weekend mm-hmm. din.
6: Praise God.
5: Camping kami with nature trip. So, yun.
6: Mm. Yun, so, kasama mo si mommy at daddy mo sa mga activities din na ginagawa mo.
5: Uh-oh.
6: So, alam mo ba, Pastor John, si Toph, nung nakilala ko to, sumasali to sa mga, mahilig sa sports ba or sa pag-workout? Oh.
5: Wow.
6: Kung familiar kayo sa, sa Spartan.
5: Yeah.
6: Spartan Uh-oh. Philippines, di ba? Yeah. So you were part of Spartan Philippines.
5: Yes,
6: when was that?
5: Last year. And this year, I'm also planning then to compete again.
6: Mm-hmm.
5: So that's actually a trifecta weekend na tinatawag. So isang ano yun, isang kumaga weekend siya. Dalawang mm-hmm. araw mo siyang gagawin. Tapos you just have to run, to crawl, and jump.
6: mm-hmm.
5: 2 days yun. And then you just have to conquer from 5-kilometer na challenge going to up to 50 kilometers.
6: Mm-hmm. Wow. So, medyo 50 kilometers. So, pero hindi man dire-diretsong takbo yun, di ba?
5: Nako, hindi naman.
6: Pero kasi may mga activities na dapat gawin along the way.
5: Yeah,
6: di ba?
5: May mga obstacle for certain kilometers.
6: Alright. So, later on, pag-usapan natin yan, why you do what you do and how mm-hmm. it contributed to the successes. Di ba na, kumbaga, tayo kasi pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa maraming bagay. At naniniwala ako na nasa sa atin yun kung paano natin gagamitin.
5: Mm-hmm.
6: Di ba yung mga tools na meron tayo. And mm-hmm. maybe you can provide some inputs mm-hmm. dun sa mga listeners natin kung paano rin sila matulungan
5: yep.
6: na maging matagumpay kung mm-hmm. ano man yung ginagawa nila. Di ba? Kasi naniniwala ako may mga key factors.
5: Yep.
6: Diba? That we could also share to our listeners. At again, thanks so much for joining us. At mapapakinggan niyo pa si Toph later on. At gusto po namin muna batiin lahat ng aming tagapakinig and happy listening po sa ating mga kaagapay sa Bicol region. At alam ko taga-Bicol ka din.
5: Wow, yeah. Diba? Nanay ko ay taga-Bicol.
6: Pwede mo ba silang, pwede mo ba silang batiin? Sa Bicolano. Marunong ka ba mag-Bicolano?
5: ano lang ako? Tatao mag-Bicol? Pero sa dit lang. Tama ba Bicol ko? Oh, diit lang daw sabi ng nanay ko. So, ang nanay ko ay Bicolana.
6: Yeah, Marhay na Banggi.
5: Right. Oh.
6: mayaman. Marahay
5: daw nabanggi sa inyo.
6: Yes. At tayo po ay nasusubayan din po kasi dyan sa Care 104.3 D-Way FM Legazpi. Kaya maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa ating pong programa. At hatid sa inyo ang isa't kalahating oras po ng Usapang Puso and Counseling. At tayo po ay napapakinggan din via online streaming ng febc.ph. At kung saan mang panig ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan. At siyempre sa mga legit natin na kaagapay, dapat meron ka ng DZAS app, di ba? Matagal na natin yan. Sinishare sa inyo, dapat nakapag-download ka na. Pero kung hindi pa, i-type mo lang ang 702 DCAS sa App Store or Google Play. Tapos i-download na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. At syempre, kasama mo kami 24/7. Ang feel-good music, hugot at hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo. Whether chill ka sa buhay or nasa biyahe ka ngayon, kagaya ng ating binanggit kanina, stream lang ng stream anytime, anywhere. At syempre, tara na, be part of the Agapay Squad brought to you by FEBC Radio. At gusto rin natin mag-shoutout sa mga kaibigan natin at mga kaagapay natin kasama natin sa production. Maraming salamat kay Kuya Benzo at kay Kuya Natnat na laging sumasama sa atin at ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan, si Kuya Kael at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi Transmitter site. At tayo po ay mapapakinggan pa rin from Monday through Friday from 9:30 p.m. to 11 p.m. At kapag Monday po, kasama po ninyo si Pastor Archie ng Amaya Counseling kasama ang kanyang buong team. At every Tuesday naman, kapag kayo po ay merong legal concerns, usapang legal. Yan. At alam ko, iba-iba rin po yung nakakasama natin kapag pag Tuesday. Pero alam ko sa ngayon, pinangungunahan ni Ate Heidi ang ating pong Tuesday group. At every Wednesday naman po, walang iba kundi ang inyong Kuya Pastor, ang One Christ Team. At iba pa po, iba't iba nating mga bisita. Usapang kabataan naman tayo pag Wednesday. At every Thursday naman, ay Family with Jason sa pangunguna po ng Guillermo Family. At pinangungunahan niya ni Kuya Ken. At every Friday naman po, ito po ay general counseling. At mga kasama po natin si Kuya Pilo Laharka. At marami pa pong iba. At para po sa inyong mga counseling concerns, magbigay lang po kayo ng mensahe sa ating pong Facebook page sa 702 DZAS Radio TV. At pwede rin po kayo mag-message sa mga numbers na ipoprovide po natin. Kung gusto nyo mag-text, isend in ang inyong mga questions or kung meron man kayong concern, ay pwede rin po yan via text. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. So, yun po yung mga numbers na pwede po natin pagsenda na ating mga questions. And we really appreciate po yung time ninyo na mag-type, diba? At mag-send sa atin ng ating mga topics. At mas maganda pa rin po sa ating Facebook page po kayo magpadala ng inyo pong mga katanungan. At pwede rin po directly sa ating pong, meron po kaming ginawa ni Pastor John na special na page dedicated po para po sa Heartline Youth Edition. So hanapin nyo lang po yan, Heartline Youth Edition. At pakilike na rin po ang ating page. At kung meron po kayong direct questions na gusto pong ipadala sa amin, pwede po tayo rin counseling off the air. So, excited po kami to hear from you. At siyempre, hindi na po namin patatagalin ang ating usapan ngayong gabi. Excited din kami na mas makilala pa ang ating pong bisita at the same time, yung ministry niya. At paano sinimulan ng Panginoon na ibigay sa kanya yung vision na to. Diba? At kagaya nga po ng aking nabanggit kanina, our topic will be about success. Kung paano ba natin dapat dinidefine ang tagumpay sa buhay. Diba? Isa lang ba yung daan para maging matagumpay ang isang tao or merong iba't ibang daan that leads to success. So, yan po yung mga pag-uusapan natin. At babalik tayo, of course, sa ating bisita ngayong gabi. Kuya Tof, ready ka na ba?
5: Yeah. Ang hirap naman ng topic mo, success. Baka isipin naman ng mga listeners natin, napaka-successful kong tao. Disclaimer po, hindi pa po going there.
6: Kumbaga, marami kang goals, pero yung ibang mga goals mo are still in the process of being achieved. Mm-hmm. But of course, yan nga yung reason ba't natin pag-uusapan. Kasi success, kasi pag pinag-usapan kasi natin ng success, ang buhay ng tao is composed of successes mm-hmm. in life, di ba? Mm-hmm. So may mga milestones tayo eh.
5: Yep.
6: Na nakukonsider nating success.
5: Yep.
6: Diba? Pero at this point in time, siguro at your age, I can see that somehow we can define that you were able to achieve, diba? Naging successful ka na dun mm-hmm. sa mga ilang bagay na sinet mo eh, yeah. For you. Kasi ano ba yung mga factors in the first place? Give us a background muna. Ano ba yung backstory ni Indy Tof bago ka mapunta sa ministry?
5: Mm-hmm.
6: So, paano ka bago ka mapunta kung nasan ka man ngayon? So, tell us about your story. Ano yung background mo?
5: Okay, so bago kasi ako na-involve sa mission work na yan, so naging inspiration ko kasi kung saan ako nanggaling. So I came from

0: 23 siya, and my mom was 18 back then.
1: Mm-hmm.
0: So medyo ano talaga, medyo mura pa yung edad nila. So hindi sila ready pa to create their own family.
1: Mm-hmm.
0: But then makikita mo naman sa kanila, talaga inilaban naman nila kami. Mm-hmm. Kami yung dalawa ng kapatid ko. And from there, actually nagsimula kami sa abandoned piggery lot.
1: Mm-hmm.
0: Ganun yung buhay namin noon. And then actually yung time na yon, hindi ko naman ramdam na merong mahirap at mayaman.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Kasi para sa akin, 'di ba, pag bata ka naman, as long as kasama mo yung mahal mo sa buhay mo, mm-hmm. you feel like you're rich.
1: Uh-huh.
0: And you feel like, baka siguro yun yung meaning ng success sa akin.
1: Mm-hmm. Kumbaga depende kasi sa exposure mo yan eh.
0: Oo, sa paano environment mo.
1: Paano mo i-define? So siguro dahil that's yun yung true. Environment mo lang na wala kang ano yung comparison. Kaya nga minsan ang comparison, 'di ba? Hindi nga minsan
0: you.
1: Madalas. Madalas ang comparison, it kills the joy in your heart, mm-hmm. diba yung contentment,
0: yeah.
1: pinapatay din yan. So mm-hmm. during that time, parang you were contented.
0: Of course. Lalo na wala pa involvement ang pera.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Na parang, oh, ito na, this is the life that I want. No, pagising na umaga, magpapakain sa'yo sila parents ng pagkain, tapos matutulog ka na tanghali, pagising mo naman ng hapon, nandiyan na yung mga kaibigan mo, mga pinsan mo, kalaro mo, ganun ang buhay.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Tapos,
1: simple.
0: Very simple. Uh-huh. Oo, so, ganun ko na-define yung success for me. That success is all about simplicity.
1: Mm-hmm.
0: With the one you love, diba? So, yun. And then, thank God, kasi doon ko na-realize na hindi pala lahat kaya bili ng pera, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga non-monetary value, yung experience na nakuha ko sa kanila. And, kapasalamat ako lalo na din sa tate ko na siya naging role model sa aming magkapatid na kailangan namin lumaki kami ng disiplina lalo na hindi kami lumaki sa yaman.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang naging bilin sa akin ng tate ko na edukasyon lang yung papamana namin. So, yun na yung huling baraha kumbaga.
1: Mm-hmm.
0: Kung susirusahin niyo yan, edi mas maganda. Blessing for you guys. Pero kung hindi, matutulad kayo sa yung daanan namin. So yun, and sa awa
1: so,
0: naman
1: maganda yung binanggit mo Tof, no? Sa ano yung paalala ng father mo sa inyo is mm-hmm. mahalaga yung edukasyon.
0: Yes.
1: Diba? Siguro habang kwento mo yan, iba to ko tong isang question ng kaagapay natin because
0: sige.
1: It has something to do with what you just said. Sabi tanong niya kasi dito nung isa nating kaagapay, mm-hmm. Ano po ba ang layunin ng edukasyon?
0: Oh wow.
1: Sabi niya, bakit kailangan ng kabataan ang edukasyon?
0: Uh-oh.
1: Ito lang po ba ang way para maging matagumpay sa buhay?
0: Uh-oh.
1: Kahit ano po kasing gawin ko, ay parang wala po akong interest pumasok sa school.
0: Oh.
1: So sabi niya, mas nakikita ko yung sarili ko ngayon na natututo lang ako sa bahay, online, and all. Pero yung interest ng niya sa pag-aaral,
0: uh-oh.
1: Hindi ganun ka interested maybe. So parang yung tanong niya, Tofak, ano ba talaga yung layunin ng education? Why do we need to pursue,
0: mm-mm.
1: of course, education? Kasi tayo, lumaki talaga marami sa atin, lalo na siguro noon, no?
0: Mm-mm.
1: Yung culture, na yung value natin when it comes to education, nandun talaga yung pagpapahalaga natin.
0: Mm-mm.
1: Diba na yan nga yung maipapamana ng mga magulang yeah. natin sa atin. Kaya mm-hmm. nagsisikap sila, at least mapatapos tayo ng pag-aaral. Hindi man tayo mabigyan ng mga luho,
0: mm-hmm.
1: hindi tayo magbigyan ng kung ano-ano, pero igagapang nila yung pag-aaral natin.
0: Mm-hmm.
1: At kung ititigna natin yun sa mga kabataan sa panahon ngayon, they don't put that much value
0: mm-hmm.
1: to education anymore. Mm-hmm. Siguro dahil marami na rin opportunity available.
0: Yeah, tsaka yung generation kasi ngayon, Pastor, very instant eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Gusto nila instant lahat. Instant success, instant food.
1: Yes.
0: Diba?
1: Everything instant.
0: Even relationship. Gusto yes. nila instant. Mm-hmm. Wala nang ligaw-ligaw. Chat
1: mm-hmm.
0: na lang.
1: Mm-hmm.
0: Heart na lang sa my day, diba?
1: And speaking of, balikan natin yung tanong niya. So,
0: yep.
1: ano ba yung, for you, ano ba yung layunin ng edukasyon? At bakit kailangan ng kabataan ng education?
0: Okay. So, ayan, medyo nakakarita ko sa tanong niya. And that's very relevant nowadays,
1: mm-hmm.
0: Pastor yep. Andrew. Kasi, sa Pilipinas kasi, may kitang-kita mo at ramdam mo na may sektor ng mayaman at mahirap.
1: Mm-hmm.
0: No, at tanda-tanda ko noon, I was just nobody back then when I was in college. No, but then again, nung time na pinadala ko ng university namin to compete nationally for a certain marketing competition, I got a chance na ma-expose ako sa mga executive levels ng company,
1: mm-hmm.
0: no, ng mga people working on that level. And then, sabi ng isang speaker doon, education kasi is an opportunity equalizer.
1: Mm-hmm.
0: Ano ibig sabihin
1: opportunity
0: nun?
1: Equalizer.
0: Okay, oo. Kapag meron kang diploma, hindi na tinitignan doon kung mahirap o mayaman ka.
1: Mm-hmm.
0: At tinitignan doon yung capacity mo to deliver quality results for the company.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung nakita kong advantage. Kasi, like for example, if you really

0: praying to land on a decent job, hindi ka kaagad makaka-land doon eh. Mm-hmm. Kung walang magbabakers sa'yo, mag-guarantee sa'yo na you can really perform the job.
1: Baka wala kang puhunan.
0: Oo. Yung certain piece ng papel, which is diploma, yan yung mag-guarantee sa'yo mm-hmm. doon sa mga strange people para sabihin na, hey, this person can really do the job.
1: Mm-hmm. Kasi hindi ka naman nila kilala talaga. Eh.
0: Exactly. Unless kung nasa pamilya ka na marami kang connection,
1: mm-hmm.
0: kahit hindi ka nakapag-aral or undergraduate ka, kayang-kaya mo makapasok dahil may connection ka mm-hmm. o yung family mo. Pero sa kagaya ko na nanggaling sa simpleng pamilya, mahirap yun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang naging batayan ko talaga yung diploma din. At mm-hmm. true enough, kasi doon ko naranasan personally na yung diploma talaga ay opportunity equalizer. Lalo na sa mga probinsya, kagaya natin.
1: Mm-hmm. Kumbaga yung galing sa mga humble beginnings, wala naman talagang connection sa family. Hmm. Kumbaga sa'yo, malaking bagay yung diploma as an opportunity equalizer.
0: That's true.
1: Magandang bigyan ng emphasis yung terminology na yun. No? Hmm. Diba? Nagiging pantay tayo eh. Hmm. Pag tinitignan tayo ng tao, diba?
0: At yung diploma, yung kaperasong papel na yun, mm-hmm. yun ang nag-angat, yun ang mag-aangat talaga sa'yo. You know, testimony ko, nung nagko-compete ako, I felt like I was just a nobody.
1: Mm-hmm.
0: No? So, laban-laban kami, harap-harap. Yung mga big school nandun. Nandun yung mga taga Ateneo, Lasal, UST, and even UP. Tapos, ako, from a state U.
1: mm-hmm.
0: Kaway-kaway sa mga taga PUP. No? Yan. So, dahil ako, ang puhunan ko na lakas ng loob at yung mga konting dunong na nakuha ko sa pamantasan, inilaban ko yun.
1: Mm-hmm.
0: Nung nag-compete kami at isa ako sa naka-survive doon sa competition na yon at nakita ng mga executive na this person is really capable of doing the job in marketing, din doon ako nabigyan ng opportunity.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, yun, tingnan mo, ako wala akong connection.
1: Mm-hmm.
0: Wala ako pambayad sa mga mamahaling eskwelahan. Pero dahil, sabi mo nga kanina, naging good steward ka
1: mm-hmm.
0: ng time, ng energy. Diba? And yung konting finances na binigay sa'yo ng family mo para mapag-aral ka, ginamit ko yun, minaximize ko yun para ma-convert siya into opportunity. At mm-hmm. doon, nilagay tayo ni Lord sa ganung klaseng greener pasture.
1: Mm-hmm. So speaking of stewardship is very important. Kasi
0: minsan, of course,
1: hindi naman kailangan na marami para maging matagumpay ka. Diba? Mm-hmm. So kailangan mong tignan o i-evaluate. Yeah. Ano yung meron ka sa ngayon?
0: Exactly.
1: At gamitin mo yun.
0: Exactly.
1: Diba?
0: Remember yung sa ginawang miracle ni Jesus mm-hmm. sa isda at tinapay?
1: Yes.
0: Ang dami nagugutom.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ang dami gusto kumain. Pero alam ng mga tao na yung kakaunting tinapay at isda niyon, very impossible para mapakain sila. Pero kailangan ang hinihingi lang ni God, yung puso mo na nagtitiwala sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Kapag itinaas mo yun sa kanya, lahat magiging milagro.
1: Yes. Kumbaga sa kwento nga niya nang binanggit mo, no, lahat daw ng bagay na ibinigay natin sa kamay ng Diyos. 'Di ba? Kasi binigay nung bata kay Jesus eh. 'Di ba? Nung hinawakan ng Panginoon sa kamay ng Diyos, nagmultiply.
0: Yes.
1: 'Di ba? So lahat ng pinagkakatiwala daw natin
0: whatever
1: sa kamay ng Panginoon,
0: to the Lord, it multiplies.
1: Exactly. So if you will surrender your dreams also to the Lord, God can multiply whatever you have eh.
0: That's
1: no matter
0: true.
1: How small.
0: That's true.
1: Diba?
0: Amen.
1: Kasi malaki ang Diyos eh. Matalino ang Panginoon. And siguro maganda yan, diba? Ang pinag-uusapan natin ngayon is yung value ng education.
0: Mm-mm.
1: Ako kasi I can say that I am also a learner.
0: Mm-mm.
1: And learning never stops.
0: That's true.
1: Diba? Kahit na sabihin mong tumanda ka, umiedad ka, marami kang bagay na dapat pang matutunan.
0: Mm-mm.
1: So you never stop learning. Sabi nga nung mentor ko sa akin, the more you know, the more you do not know.
0: Yes.
1: Diba? The more na marami kang nalalaman, dun mo nare-realize na wala pala akong alam.
0: Oo, I agree. Remember si Steve Jobs, isa sa pinaka-successful na CEO mm-hmm. or entrepreneur sa buong mundo, pero nga rest in peace sa kanya. Ano sinabi niya? Stay hungry, stay foolish.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, yun, yung ganung klaseng mindset, it humbles you, you know, to acquire more ideas and use that ideas to benefit the society.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, ang ganang idea, no? Now, if you really want to be a good learner, be humble.
1: Yes. At sinabi din naman sa Word of God yan, diba, na humility is really very important.
0: Ay, oo.
1: Diba? Hindi, kumbaga yung pananampalataya natin, hindi ka magtitiwala sa Panginoon kung hindi ka mag-humble muna before
0: That's
1: God.
0: That's true.
1: Kasi hindi mo marirecognize yung need mo of Him eh.
0: Oo.
1: Magiging dependent ka sa sarili mong strength. Kasi we have to admit that there are people who are really gifted.
0: Yep.
1: Diba? Paano na kung meron ka pang pera at connection? So sometimes,
0: true.
1: Nagiging hadlang yun eh.
0: Nagiging idol siya.
1: Yes,
0: pastor,
1: nagiging
0: diba?
1: Idol na hindi mo nakikita si Lord. So nakikita mo yung mga bagay na practical, mm-hmm. na feeling mm-hmm. mo yun yung magde-define ng mm-hmm. success mo.
0: Oo, oh, oo. Oh, oh. Actually, yun nga yung magandang ano doon eh, consideration. Na if you really want to define your success, kailangan malaman mo talaga what really motivates you.
1: Mm-hmm.
0: Is this a feeding your physical body or your soul? Kasi kadalasan kapag medyo materialistic lang,
1: mm-hmm.
0: 'di ba usually, 'di ba?
1: Hindi ka magiging kontento.
0: Hindi ka magiging kontento. You always chase.
1: Mm-hmm. Hindi ka diba? Masasatisfy.
0: Oo, bumili ka ng simpleng cellphone na gusto mo ganito na ano lang na 10 megapixel, hindi ka pa nakontento kasi gusto mo maging vlogger, mm. so bibili ka na naman ng bago na mas mataas ang megapixel. Hanggang sa mapagod ka na mapagod, wala, makikita mo na lang ano sabi ni King Solomon noon, parang wala lang siya.
1: Mm-hmm.
0: Vanity saka, lang siya.
1: Sa panahon nga ngayon, bro, di ba, parang social status yung dahilan ng maraming tao why they purchase.
0: Exactly. Diba?
1: Hindi ko naman kailangan, pero dahil the society dictates na kapag meron ako dyan, sikat ako, bibili ko yan.
0: Uh-oh.
1: Kahit hindi ko kailangan, kakabili ko lang ng telepono. Diba? Tapos may lumabas na panibagong version.
0: Uh-oh.
1: Alam mo yung bago pa lang yung telepono mo, nagagamit naman siya for its purpose. Pero dahil ikaw, diba?
0: You just want to get in.
1: Yes, exactly. So may ganong klaseng mindset sa generation ngayon mm-hmm. na finifeed eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba sa atin, ang social media, hindi nga lang social media in general.
0: Yeah.
1: Diba yun yung finifeed sa atin? And paano natin, at saka ngayon kasi bro, yung usapin nga about education, sinasabi ng iba na hindi naman na ganong kahalaga
0: mm-hmm.
1: yung diploma or kung ano yung naabot mo. Uh-oh. It's a matter of skill.
0: Oo. Meron nga, di ba bro, sinabi, may isang vlogger yung nagsabi, parang tindigger yung ganitong agrimento, diploma o diskarte.
1: Mm-hmm.
0: Ako niniwala ko, it's still both.
1: Yes.
0: Oo. Pareha sila, may bearing sa'yo, pero sa society natin ngayon na it's getting harder and harder, kailangan natin yun para mas mag-survive ka.
1: Mm-hmm.
0: Although kasi, yung mga older generation, iba naman kasi, wala naman talagang enough na educational access nung araw, di ba? So, discarded talaga ng ipuhunan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kahit paano, yumaman sila. Like, nung time nila, Henry C. noon, di ba? Talagang by experience sila eh. Pero talaga sumaksa sila
1: mm-hmm.
0: to the highest level. So,
1: pero sila bro, pag pinag-aralan mo yung buhay nito mga naging mga taong naging matagumpay, dun sa journey nila sa success, mm-hmm. maaaring nagkaroon sila ng opportunity. Pero nung habang nandun sila sa opportunity, nag-aral sila.
0: Yes.
1: They keep on learning.
0: Yeah, kagaya ni Gokong Wei, eventually nag-aral siya.
1: Halos lahat sila, uh-oh. Bro, talaga nag-aral. It may not be yung formal education na for degree course, pero yep. they would really learn. They yep. would do their best na saan ba ako matututo? Anong uh-oh. Avenue ba ako pwedeng matuto?
0: Yeah. I guess dun sa sinasabi mo na yung sa education, hanapin mo talaga kung ano talaga yung kung ano sang kumbagang forte ka talaga gusto mo mahon. Mm-hmm. So like for example, if you really want to be good at kunyari basketball gusto mong career, so maghanap ka ng mentor mo na 4 to 5 people na magaling sa basketball at doon ka magpa-expose ka doon sa kanya ng coaching, di ba? So kagaya sinabi mo, hindi naman siya kailangan formally na mag-aaral ka, pero yung exposing yourself with the right people that will mm-hmm. help you to become better. I think that's enough. That's a good education for you.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun nga, again, kailangan mo muna alamin, ano ba talaga yung success sa'yo?
1: Mm-hmm.
0: Diba, ano ba, material na bagay ba or something eternal?
1: Yes.
0: Oo, kasi sa atin, to be honest, ako din, nung nagsimula ako, sabi ka ko sa lahat ng mga ano eh, ng mga bagay, deprive ako eh. Like, first 20 years ko sa birthday ko, hindi ako naka-experience ng cake.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ako naka-experience mag-hotel,
1: hindi
0: ako naka-experience kumain ng sa isang malaking restaurant or sa buffet. Diba? Pero, nung nasa early stage ako ng career ko, talagang doon ako naging materialistic. Talagang finit yun sa
1: sarili ko. Yung mga bagay na na-deprive ka ng noon, nung nagkaroon ka ng capacity, ginawa mo naman.
0: Oo. Kumbaga parang healing your inner child, sabi nga nila, di ba? Pero pag nabusog na yung katawan mo, ang lagi mong isipin sa sarili mo, so what's next?
1: Yes.
0: Eto na ako. Kaya doon pumasok si One Love for All. So nagkaroon kasi ako ng quarter life crisis noon when I was 24, 25.
1: Mm-hmm. Talagang quarter life. Diba? 24, 25
0: Oo.
1: Years old.
0: Kaya sabi ko noon.
1: Pero bago mo natin ituloyan. So ano yung quarter life muna? I-define natin for those people na maaaring hindi nauunawaan kung ano yung quarter life crisis.
0: Yun. Yung quarter life crisis kasi, usually kasi nag-exist yan mga around 24, 25. Mga ganyan. Pag nasa mid ano ka na, nasa mid 20s ka na, yun doon ka na magkakaroon ng may mas sinasabi pang existential crisis pa nga eh.
1: And I think bro, the reason behind that kasi yung yan yung edad na ano eh, nandyan yung mas matindi yung competition between peers. Kasi yes, you talk about career, you talk about successes.
0: Oo, and ang even family building.
1: Oh, kwentuhan na to na, oh, may ano ka na ba? Sasakyan ka na ba? May bahay ka na ba?
0: Oo, nag-asawa ano ba, ka na ba?
1: Nag-asawa ka na ba? May investment ka na ba?
0: Exactly, magkano na ba pera mo sa bangko?
1: Yeah, kaya the pressure is really there. Na kapag ikaw, wala kang mai, ano, wala kang ma, sabi na, mailaban ba? Diba yun, wala na yun sa lolo ko.
0: Yeah.
1: Kasi yan yung edad na yun eh, na matindi yung competition between peers na ang dinidefine natin yung tagumpay. Kung matagumpay ka na at that age, definitely, you would be more successful.
0: Yes.
1: Diba? So kaya yung ibang mga tao na parang feeling nila, parang hindi ko pa alam yung gusto kong gawin eh. Doon sila nagkakaroon ng existential crisis.
0: At siyang tanda sila, they will just follow. Parang blind ano blind following na siya, di ba?
1: Yes. Or it is also a good place somehow to define.
0: Mm-hmm,
1: diba, define ano what you really want in life. Mm-hmm, I think yun yung isang pwede nating sabi nga pwede mong tignan on a positive note.
0: Mm-hmm,
1: diba na nagkaroon ka ng ganyang klase ng crisis.
0: Mm-hmm.
1: Diba nag-struggle ka parang Lord dapat ano kausap mo yung sarili mo, diba nakaharap ka sa salamin, tinitignan mo yung itsura mo, tinitignan mo yung pananamit
0: ano ba,
1: mo.
0: Artista ba ako o
1: ano? Yung parang feeling mo, ano ba fresh pa ba ako? Maaga bang nabulok? Yung mga ganun. Diba yung tinitignan mo yung sarili mo talaga din ikaw kinikritik mo yung sarili mo.
0: Yes.
1: Uh-huh. Diba kasi, yun nga, at lalo na ngayon dahil sa social media, it's like a window. Diba? To every life, diba, of a person na kakilala mo, na habang tumitingin ka dun sa bintana ng buhay nila, nagre-reflect ka eh. Sa sarili mo. Na parang siyempre, alam naman natin, ang social media, superficial yan. Eh.
0: Yeah.
1: People would post things na hindi
0: only
1: naman...
0: Only good things about them.
1: Oh, tsaka hindi naman yun yung normal nila eh.
0: Yeah.
1: Madalas, di ba? Parang...
0: Usually, best foot forward.
1: Exactly. Filters nga eh.
0: Filters,
1: diba?
0: Yes.
1: Pagandahan ng caption.
0: Yes.
1: Diba? So parang, ganun, lalo na ngayon, AI, pwede ka mag-post ng isang bagay na hindi ka naman talaga nandun, pero
0: yes,
1: feeling ng mga tao nandun ka sa lugar na yan. Yung mga ganun. Mm-hmm. Because meron kang, ano eh, para sa'yo yung success, it's all external.
0: Mm-hmm.
1: Na parang kung paano mo binabrand yung sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: Diba na... parang ano ba, yung gusto ng tao, yun yung binibigay mo eh.
0: Yeah, oo.
1: Diba? So,
0: kasi nagkikrate... we want kasi yung sense of belongingness, brother eh. Na pag nakarating ka na doon, ay, belong ako.
1: Mm-hmm.
0: Nandun na yung parang feeling mo na you are heard, you are seen. Kaya ang tendency talaga nag-chase sila sa mga bagay na kahit mahirap or kahit hindi sila para doon, ginagawa nila.
1: Mm-hmm.
0: Diba? And at some point, it defines them.
1: Yes. Mm-hmm. So for some people, yun yung success sa kanila eh. Yung likes ng tao, yung praises ng tao, yung dami kong comments.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: So parang yung sinasabi ng tao, doon nila na lalaman whether they are successful or not.
0: Yeah. Oo. That's true. Actually, kapag bata ka, ganun eh. Mas madali mong ma-absorb yung ganun idea na, oh, okay, ano, talagang, naku, yung mga followers ko, yung mga likes ko. Pero when you get older, and then you realize yung ultimate purpose of life, you will realize that there will always be audience of one.
1: Yes. So, dun sa crisis na yon, what happened?
0: Dun sa crisis na yon, so yun.
1: Ano yung pinaka naging, ano mo, struggle mo?
0: Hindi ko alam eh, kung positive, if I can call it positive crisis. Kasi nung time na yon, at age of 25 or 22 or 23, meron na akong bahay.
1: Sipin mo, positive crisis, no?
0: Oh, positive crisis, diba? It's kind of, parang, ano ba yun? Parang, ano, ironic na statement, no?
1: So, pero, kumbaga, meron kang pinanggagalingan why you said, bakit mo sinabi
0: kumbaga,
1: na
0: it's driven siya by motivation.
1: Yes.
0: Positive motivation. Kasi nga, diba, wala nga kami dissenting bahay noon. So, frustration ko, magkaroon ako ng dissenting bahay.
1: Mm-hmm.
0: So, I'm glad because my parents then helped me to, you know, to purchase a house
1: property.
0: And lot.
1: Yes.
0: A property. So, 2023, sabi ko, yes, ano na. I think, ano na, masabi ko, successful na ako kasi may bahay, ano na
1: kumbaga,
0: ako
1: eh. Isa yun sa
0: may
1: mga,
0: lupa na ako nun.
1: Kaya nga, isa yun sa mga successes mo in life. Kasi, it's a lifelong dream eh. Pati sa parents mo lalo.
0: Mm-mm,
1: diba, for you to have your own home.
0: Uh-oh.
1: It's a success.
0: At saka, for me, I think, brother, yung coming from a simple beginning, yung na maparealize ko sa family ko, especially sa parents ko na proud sila, I think that's for me a success.
1: Yes.
0: Especially, no, okay, meron na akong bahay, may susi na ako, ayan na.
1: Yes.
0: So, yeah, that's for me. And then, yung makikita mo yung
1: joy.
0: Gladness, yung joy sa sa mukha nila.
1: I yung think relief.
0: That's the priceless moment.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: Na pwede mong masabi, pwede mong makip sa memory mo at masasabi mo na, ah, nagawa ko yung part.
1: Kumbaga, sinasabi kasi ng marami, di ba, that money can't really buy happiness.
0: Of course.
1: However, pero ito yung reality natin eh. May mga bagay, may mga goals talaga tayo in life na yan yung sinasabi mong defining moments eh, kagaya niyan.
0: Yes.
1: It's not really about the house. Hindi nila problema kung malaki ba o maliit yung bahay. Pero yung fact na yung pangarap, yung dream, yung convenience,
0: yep,
1: 'di ba, yung security, 'di ba? So that kind of experience as a family especially.
0: 'Di
1: ba? So yun yung hindi nare-replace.
0: Yeah, that's true. Sabi nga wala nang price tag nga naman, 'di
1: ba? Yes.
0: So yun, tapos kahit paano regular na yung job ko, no, kumikita na ako month on month. Tapos na I keep on traveling. So sabi ko, teka, parang masyado namang self-serving yung nangyayari,
1: uh-huh,
0: na parang puro more of me. Tapos sabi ko, so doon ako nagtanong sa sarili ko, so para saan ka ba talaga to? Para saan ka pupunta? Hangga dyan, ganyan ka na lang ba?
1: Pero parang, during that time, may yung trabaho mo maayos naman.
0: Ay nako, yung early years ko nun sa corporate, napaka-stressful. Kasi parang na doon yung idea rin na some point na, hindi, basta makapasok agad ng trabaho, ganyan. Masabi mo na meron kang, alam mo yun, na meron kang regular job.
1: Yeah.
0: Oo, so cheese ka lang, cheese. Tsaka ako nun kasi medyo stable eh. Kilalang company yung napasuhan ko. So ako talaga, di ako yung dalawang isip, pumasok na agad ako.
1: Mm-hmm.
0: So, lagari ka ng Monday to Friday, tapos doon ko na naintindihan ang meaning ng stress.
1: Uh-huh. Yung value ng pera talagang yung sabi nilang dulug-dugot pawis bawat sentimo.
0: Oo,
1: no?
0: Sabi ko, ay, ito na talaga, adulting 101 na talaga to. Ganong level. So yung office mate ko, tara mag-unwind tayo. So let's climb mountains, mga ganon. So doon nagka-climb kami ng mountains, ayun, so nakaklimb kami ng mountain 1, mountain 2, hanggang talagang we are literally counting mountains talaga. Hanggang dumating kami sa isang point dito sa Rizal, okay, so may nakita kami mga communities na nandun na sa bundok. Tapos, nakita ko na, they can really survive in this kind of condition.
1: Mm-hmm.
0: They live happily, they look content, di ba? Tapos, ang nakatawa dito, wala silang masyadong suporta ng gobyerno, pero nabubuhay sila. Kaya lang, nakikita mo sa mata nila na at some point, struggle sila sa water sanitation, sa medication,
1: mga basic needs.
0: Sabi ko,
1: kasi malayo eh.
0: Malayo. Tapos sabi ko, tapos nag-climb kami ng mountain. So, parang nakunik ko yun. Sabi ko, baka pwede namin magamit yung opportunity namin ngayon, okay, na kami mga professionals, young professionals, to do something for these people. Kasi, usually naman kasi yung tulong, laging nakasenter sa mga accessible areas, sa cities, sa tabi na kalsada and everything. Pero paano naman itong overlooked communities na to?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga tribu na to? Tao rin sila.
1: Yes.
0: Kailangan din nila ng may magpapaalala na may isang pag-ibig.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Diba? Na it makes us whole. No, together.
1: So that was 10 years ago, right?
0: That was 10 years ago.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So yun, tapos una lang joke time lang yun na parang sige. Nagamunan kami ng kako mountaineer ko na sige, sagot ko na yung sardinas, yung isa naman. So sagot ko na chinelas, ganyan. So mag-ambagan kami hanggang sa dumami.
1: Mm-hmm.
0: Dumami na dumami yung mga rasyo ng pagkain. At nakapagbigay kami nung donation na ng for at least 80 to 100 families.
1: Mm-hmm.
0: Nung time yun, nung year 1 na yun sa Tanay. And ayun, so nakita namin na, okay, ang kailangan lang pala natin ngayon, makapag-create ka lang ng opportunity.
1: Mm-hmm.
0: Na itong mga taong to, na magkaroon sila ng ng channel kung saan nila ma-share yung blessing nila.
1: Mm-hmm.
0: At may pamahagi doon sa mga nangangailangan.
1: So doon nabuo yung yung vision.
0: Oo,
1: doon nabuo yung
0: vision.
1: At the same time yung mission.
0: Yeah. Nagsimula lang siya sa hobby.
1: Yeah, ang pangalan ng organization
0: ay
1: is
0: One Love for All.
1: One Love for All.
0: Yes.
1: So ano yung pinaka-vision at saka mission ng One Love for All?
0: Ako kasi niniwala ko na lahat ng bagay talaga, ang punot dulo niyan talaga at ang simula niyan ay pag-ibig.
1: Mm-hmm. And I agree with that 100%.
0: Uh-oh. Yeah, pag-ibig talaga 'yan. So kapag ang isang tao naramdaman niya na siya ay minahal,
1: mm-hmm,
0: it transforms that person. So yung gusto kong ma-invision sa society natin na lahat ay nakaramdam ng genuine love na yon, na hindi siya transactional. It's all about selfless, intentional, unconditional love.
1: Yes.
0: Just like the love that comes from him. Mm.
1: So ilang kayo nag-umpisa nito? Ilang tao kayo? Pwede po silang batiin, ha?
0: By hello guys, kamusta ang mga tropa ko diyan, ng mga co-volunteers ko sa One Love for All. Actually, noong nakaraan lang nag-outreach kami sa somewhere in Antipolo, sa Calawis, I think, sa Barangay Calawis. So,
1: oh, malapit kila Pastor John
0: malapit
1: yun.
0: Malapit sa inyo yung brother.
2: Yes po.
0: Oh, ayun. So yun. So, nag-reach out din kami ng mga kabataan doon. So, nagbigay kami ng mga tulong sa mga teenagers doon and sa mga kids, no? And nag-share din kami nung love from the Lord sa kanila. So, ayun.
1: Ilang volunteers kayo?
0: Nung year one, umpisa lang kami 30, isang jeep kami noon. Mm-hmm. Tapos
1: so,
0: dala-dala namin.
1: Madami-dami na.
0: Madami-dami na kasi talaga medyo malaki yung mountaineering group namin. At saka itong mga taong to from different companies, friends of friends siya. So ganoon siya, talagang word of mouth yung nangyaring activities namin na ganoon. Ayun, tapos year on year, ganoon siya. Nasa around ganoon eh, nasa 30 to 50. Hindi talaga kami bumababa ng 30. Mm-hmm. Up until now, mm-hmm, by this year. Kaya lang, kapasin mo, iba't iba rin yung mukha ng tao na pupunta. Pero dun sa 30 na yun, siguro mga 40% or yeah, 30 to 40% lang doon yung nag-stay talaga year on year. Kasi yung iba, mm-hmm, nag-change yung season. So hindi mo rin naman sila ma-stop.
1: Yes.
0: Kung gusto nila mag-abroad for career advancement or if they want to start their own family. Pero alam mo bro, naniniwala ko all things work together for good. Kasi minsan, nagamit din yung organization namin para magkakilala ng partner nila.
1: Mm-hmm.
0: Na dati, same hobby, same purpose of sharing this love. And then sila, nakita nila yung pag-ibig sa bawat isa. Ayun, nagkatuluyan, mm-hmm, sila dun sa dahil lang sa organization.
1: Yes, kumbaga hindi lang hitting 2 birds at the same time. Uh-oh. Hitting 3, 4, 5, 6 birds.
0: Diba? Multi and pala purpose.
1: Kumbaga dun sa vision, from a vision, from an interest, diba? Dun ka, ginamit ng Lord yun away.
0: Yeah.
1: Diba? To really bless us. Diba? So some people, masasabi natin, naging successful, mm-mm, sa pag-follow dun sa vision eh.
0: Yep.
1: Kasi ako naniniwala ako bro na binibigyan tayo ng Panginoon ng vision, all of, mm-hmm, us.
0: Of course.
1: 'Di ba? So, mm-hmm, kailangan lang maging malinaw yung vision na yun sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? At the same time, kailangan identified mo na yung, mm-hmm, vision na yun comes from your creator.
0: Yes.
1: Comes from God.
0: Mm-hmm.
1: It means na kung yan yung vision na binigay sa iyo ng Lord, it's a purpose that you have to serve.
0: Oo. Oh.
1: 'Di ba? So I believe that success ay defined to nung pinaka-purpose natin. Masasabi mong matagumpay ka talaga kung na-identify mo yung purpose mo at nalakaran mo yung purpose na yun, mm-hmm, or else you will have a crisis.
0: Correct.
1: Na if you're chasing the wrong things, maaaring sa tingin natin good,
0: mm-hmm,
1: but not all good things are God things.
0: Mm-hmm.
1: Na sa huli, ang nagsasatisfy pala talaga sa atin is yung God-given purpose natin that we all have to serve.
0: People, yes, around.
1: Or yung material lang. Wala namang masama na tayo'y mangarap na mga bagay na patungkol dito sa, di ba, yung mga bagay na nandito sa mundo din.
0: Yep.
1: Kumbaga tayo, binigyan nga tayo ng Lord ng capacity to create wealth, to, mm-hmm, dream, di ba? Mm-hmm. Lahat yan, nasa stewardship natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero, at the end of the day, hindi niyan pwedeng i-replace.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba si Lord sa buhay natin?
0: Uh-oh.
1: Na kung ang kalooban ng Lord sa iyo maging mayaman ka, so be it.
0: Yes.
1: Pero kung paano kung hindi 'yan yung success na gustong ipagkaloob sa iyo ng Panginoon?
0: Yep.
1: 'Di ba kasi pwedeng pwedeng bro, i-humble ka talaga ni God, pero dun sa humility na 'yon, nandun yung katagumpayan.
0: Yep.
1: Para sa iyo, 'di ba? Yung maging bahagi ka ng mga buhay ng mga tao,
0: mm-hmm,
1: mag-immerse ka dun sa buhay ng mga, mm-hmm, tao, tulungan sila, siyempre sa atin, ako, tayo as a missionary, ako as a pastor.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Isa 'yun sa bagay na ginagawa ko. I have to set aside my own dream para dito. Pero, mm-hmm, masasabi ko ba na hindi ako successful just because, mm-hmm, hindi ako naging isang matagumpay na arkitekto?
0: Mm-hmm.
1: Lagi ko nga sinishare eh. Dati, builder ako ng mga buildings, ng bahay.
0: Yeah.
1: Pero ngayon, hindi. Builders ako ng home.
0: Amen.
1: Ng communities. Diba?
0: Sanctuary.
1: Life builder. Yeah. So, life builder ka, tumutulong ka dun sa mga tao to build their life.
0: Yep.
1: Diba yung mga tao somehow na they've lost hope?
0: Mm-hmm.
1: And minsan, it would only take one person, mm-mm, to believe in you para makabangon kayo.
0: Yes, that's true. And lalo na ngayon, di ba bro, na sabi mo, balikan ko yung sinabi mo na we keep comparing ourselves through social media.
1: Mm-hmm.
0: Dahil social media na yun, di ba tumatas ng depression,
1: yes,
0: anxiety, kasi we keep comparing. And worst case, kapag uncontrollable na siya.
1: Actually bro, 300%. ang itinaas ng depression, anxiety
0: this year.
1: That's
0: so alarming. Yeah. And if that will stay uncontrollable, it will worsen talaga. And you know, the worst case, suicidal.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, bago mapunta dun sa stage na yon, kailangan lang natin may makikinig. Kasi mm-hmm. sa mundo natin, busy-busy yung mga tao na magsalita sila, akong bida, ako pakinggan mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero sana, sa panahon ngayon na maingay, magulo, sana maging isa ka, sana maging promoter ng peace.
1: Mm-hmm.
0: Maging promoter ka na, teka, makikinig ako, ano pinagdaanan mo?
1: Mm-hmm.
0: I'm here to listen, I won't judge.
1: Mm-hmm.
0: Yun. And ganung bagay, magbibigay na ng validation and acceptance doon sa tao na ah, okay, na-appreciate ako.
1: Yes.
0: It actually heals your mental health din.
1: At saka masasabi natin na sa panahon natin ngayon, basic need na yan eh.
0: Oo.
1: Ng tao.
0: Yes.
1: Diba? So dapat tayong lahat, we must learn to be good listeners.
0: Of course.
1: Kumbaga, hindi naman natin kailangan maging professionally na maging psychologist tayo in order for us to listen or to bring healing to
0: and
1: someone.
0: Even your silence, mm-hmm. even your silence that you offer to your body, that's already the communication, and, a listening pattern.
1: At saka bro, yung ministry of presence, minsan you just have to be present eh.
0: Yeah.
1: Diba kagaya nga ng sinabi mo kanina, na yung silence, minsan hindi mo naman kailangan magsalita talaga.
0: Oh.
1: Minsan ang kailangan ng tao, yung kasama.
0: Oo, di ba?
1: That is present.
0: Oo. Kasi mo gusto maging mag-isa?
1: And masasabi natin yan, Pastor, Pastor na tawag ko sa'yo.
0: Ay, grabe naman.
1: hindi dahil needy tayo, di ba? Kung uh-oh. Hindi, nilikha tayo ng Panginoon as social beings eh.
0: That's true.
1: Talagang ganun yung pagkaka-
0: yung design ng
1: design
0: life.
1: Natin, we are wired.
0: Oo. Kaya nga, di ba bro, yung brain daw natin, kagaya ng dolphins eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba yung dolphins makita, very makulit yan sa oceans, diba? Kasi ganun naka-form yung brain nila na kailangan ma-activate yung social neurons nila
1: mm-hmm.
0: for them to perform tawag nito, normally.
1: Yes.
0: Ganun din sa atin. Kaya nung pandemic, tumaas yung mga mental health issues natin kasi hindi nag-activate yung social neurons natin eh.
1: Kumbaga doon na-expose eh. Yung mga tao, para doon na-expose yung mental health ng mga tao.
0: Oo. Kaya kailangan din, it's very advisable din na i-exercise mo rin yung social neurons mo. Mm. How? By allowing yourself to, you know, to expose yourself to different people.
1: Siguro
0: then,
1: real-life conversation.
0: Real-life conversations. Oh, pero tama, para wag naman yung mga chismis-chismis, di ba? yung meaningful and impactful naman, no conversation with people.
1: Kaya lang part daw ng Filipino culture yan, bro, eh.
0: Yung chismis.
1: Hindi, cultural, pero merong positive at saka negative dun sa part na yan.
0: Kultura so, na natin talaga.
1: Sa kulturang Pilipino daw kasi, bro, no, yung chismis is, nagsimula daw yan sa concern. Diba, concern ka sa kapitbahay mo, kaya mo pinag-uusapan?
0: Okay, sige, noted.
1: pero yun nga, pero syempre merong negative impact din yan. But at the end of the day, socially, malaking bagay yun. That, and pag tayo kasi nag-engage sa tao, we also learn from each other.
0: Of course.
1: So mga pinag-uusapan natin, learning, education, ano bang yung layunin nito. Pero somehow, sana na-define natin yung value nung kahalagahan ng pag-aaral.
0: Mm-hmm.
1: Kagaya, balikan ko lang yung sinabi mo, bro, no, na ano to, equalizer to eh.
0: Uh-oh.
1: Ng opportunity for all of us. So sa mga nagtatanong, sa mga kabataan, sa mga young people na nag-struggle whether you would pursue your education or not, malaking simpleng sagot, di ba? Yung binigay sa atin ni Brother Toph ngayon na equalizer to. Di ba? Kung gusto mo na magkaroon ng parehong oportunidad, yung meron yung ibang tao,
0: mm-hmm.
1: sige, happy mong mag-aral ka kung meron mm-hmm. ka rin lang naman na pagkakataon.
0: Mm-hmm.
1: At sa panahon ngayon, bro, marami na rin platform at avenue dati.
0: Yes.
1: Very limited ang mga universities na pwede
0: and
1: mong
0: ngayon,
1: pasukan.
0: Meron na tayong YouTube universities.
1: Yes,
0: and exactly. Even ChatGPT, ha?
1: Yes. Kumbaga marami ng mga online platforms na, and even yung mga malalaking universities, di ba, na overseas, that you don't need to go overseas to study.
0: Yes, online lang. At yung iba pa, nag-offer pa ng free education.
1: Yes, that's right.
0: Mm-hmm.
1: And ngayon marami na ring tinatawag ng mga open universities,
0: yes.
1: di ba? Na talagang online yung mga programs nila na binibigay. So,
0: yep.
1: When it comes to education, dapat hindi natin pag-usapan whether mahalaga ba ito o hindi. Kasi nga, alam naman natin, it's important.
0: It's a form of survival.
1: Yes, it's really important. Kung ikaw tumigil ka ng matuto, di ba? Parang nagiging prideful din ng isang tao who stops learning.
0: Yep.
1: Kasi parang feeling mo alam mo na lahat.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Or 'di ba? Tayo nga, sabi nga, nag-evolve ang tao eh.
0: Oo. Diba? And the need of the market.
1: Yes, nag-evolve yung environment
0: natin.
1: So kung mananatili, isipin mo na lang yung mga nasa Stone Age, bro. Tumigil sila to learn, to explore, to accept yung changes. Isipin mo, nasa Stone Age ka hanggang ngayon, di ba na ito na yung changes nang nangyari sa paligid natin? Hindi pwede. Di ba mag-i-struggle ka? So if you wanted to lessen the struggle, I think.
0: Ang hirap imagine na bro, tayo ngayon, nakakalan tayo, tapos yung Stone Age, di ba, bato pa rin ginigis-kis.
1: Exactly.
0: Para magluto ng kanton.
1: Isipin mo bro, ngayon may cellphone na ikaw gusto mong gamitin, telegrama pa din. Dahil lang ayaw mong tanggapin yung pagbabago. Diba, or tinatamad diba, kang change. Mag-aral ng aralin yung
0: diba,
1: mga bagay-bagay
0: na nothing is permanent but change.
1: Yes,
0: diba?
1: That's right. So, kaya wag niyo pong sasabihin na matanda na ako para dyan.
0: That's true.
1: Kasi ang learning, you can still learn.
0: Yeah.
1: Diba, yung mga gadgets ngayon, yung technology ngayon, pwede naman tayo matuto if you would really spend time. At saka kung tatanggapin mo sa sarili mo na ang education, it never stops.
0: Actually, doon, may challenge din doon, bro, and even threat. Kasi dahil super accessible ng mga learning ngayon, yung iba, hindi natin filter kung that's very helpful to us or not.
1: Yes, that's diba? Right. Yeah, may danger din, kaya mahalaga din yung guidance.
0: Exactly.
1: Diba, nandyan din yung talagang yung expertise, yung guidance, at of course, yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Diba, when we try, kung dapat kasi tayo bilang mga tao, I think masasabi mong successful ka din kung mananatili ka na sa dulo, balanse ka pa din. Diba, yung ibang mga tao, they would, sabihin na natin, madedefine natin that they are successful materially. Meron silang mga malalaking bank account, meron silang malalaking negosyo, pero wala sila sa Lord. Diba, at the end of the day, it doesn't really make you happy joyful or content at the end of the day.
0: Pero that's sad, no? To know na you have everything, pero nandun ka na sa pinakang peak of that success. Pero one way or another, mapifeel mo na merong void pa rin sa heart mo.
1: Yes.
0: No? Saka
1: minsan kasi bro yung paghabol natin dun sa mga pangarap natin. Mm-hmm. 'Di ba? Minsan masyado nating niyayakap yun yung dream kahit may matapakan tayong mga tao.
0: Kaya alam mo bro, ang magandang tanong sa sarili mo, Lord, ito ba talaga pinapagawa mo sa akin?
1: Mm-hmm.
0: Kasi lahat naman na pinapagawa ni Lord sa atin yung pangarap mo, yung purpose mo, lahat 'yan mahirap, minsan pang imposible.
1: Mm-hmm.
0: Pero lahat nagagawa.
1: Yes.
0: Lahat na nalagpasan basta kasama mo si Lord. Yes. Ngayon, ang tanong mo dito, lagi mo tatanong, before you enter into that route of journey, tanungin mo, Lord, ito ba talaga pinapagawa mo? Kasi kung wala ka dito sa proseso, wag na lang.
1: Mm-hmm. Yes, exactly. Kasi doon mo madedefine yung value Yung value nung success. Pwede nating i-define, successful ka sa trabaho, sa negosyo, sa relationship. Pero paano natin na-define talaga yung value nung success na yan? Pwedeng yung success kasi na yun, madedefine natin technically.
0: Yep.
1: Diba? By definition, you are successful. Pero is it really true success kung na-achieve mo yung isang bagay pero walang contentment sa heart mo? Malungkot ka pa din.
0: Yun yung reality ng buhay, Pastor. Kasi kung ang pinifeed natin sa puso natin na klase ng success ay worldly success, walang katapusan yan.
1: Yes.
0: Para kang hamster na tumatakbo doon sa, ano matawag yung rat race?
1: Yes, rat race.
0: Oo, ganun siya. Pero ako, I've been there. I tell you, sa lahat ng mga kabataan yung nakikinig, please, take heart dahil wala talagang katapusan yan.
1: Yes.
0: But yun nga, na kailangan mo maging discerning na kung yung success ba na yung temporal or something eternal.
1: Mm. So ano yung dapat gawin natin? Ano yung dapat na, kumbaga kung meron man tayong dapat na i-achieve or maging goal in life, ano yung pinaka-foundation na dapat meron tayo? Especially sa mga young people, no, Tof, ano yung sa tingin mo na nakatulong din sa'yo para ma-realize mo yung mga bagay ngayon na sinasabi mo?
0: Okay, so yung sa akin, number one, kailangan makilala mo talaga muna kung sino yung master mo.
1: Mm-hmm.
0: Sino yung creator mo. Kasi kung sino yung nag-create sa'yo, of course, yung creator mo na yun ang magde-define sa'yo kung saan ka talaga pupunta.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so kailangan malaman mo talaga kung para saan ka at sino talagang gumawa para sa'yo.
1: Mm-hmm. Kumbaga yung ano bro, kung dadagdagan ko yan, dapat ma-realize ng tao na lahat ng bagay dito sa mundo nasisira, nabubulok, nawawasak, maging ang buhay ng tao nagwawakas.
0: Yes.
1: At hindi natin alam kung kailan yung panahon na yun.
0: Yes.
1: Diba? So, mas maganda na tanawin natin yung mga bagay na eternal.
0: Yes.
1: Kasi yun walang hanggan
0: That's diba? True.
1: Kung nag-i-invest man tayo, dapat hindi lang yung para dito sa mundo, kundi dapat mas mag-invest tayo ng eternal things.
0: Yes.
1: Kasi yun, pang walang hanggan.
0: Of course. Kasi, di ba, that's a simple thing na parang sinasabi mo, Lord, sinasabi mo kay Lord na grateful ka.
1: Mm-hmm.
0: Lord, ito, binless mo ako. Ibabalik ko rin sa'yo. Kasi
1: yes.
0: Sa'yo naman ito galing lahat eh.
1: Mm-hmm.
0: So, how? Yun nga, by doing this kind of yung mga bagay na magbibigay sa opportunity to bless other people.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, di ba, ang buhay natin, para yan hose.
1: Mm-hmm.
0: A water hose, di ba? Imagine that one. Kasi kung patuloy ka binibless ni God, tapos hindi mo binibigyan ng outlet para i-bless yung iba, sasabog ka.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Sasabog ka. And kasi eventually it will consume you.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat din maging conscious ka na ma-remind mo sarili mo na lahat na ginawa mo sa akin, Lord, lahat na binigay mo sa akin, this is all for your glory.
1: Mm-hmm.
0: Please impress it to my heart kung paano ko siya gagawin. Paano ako maging good steward of it para lalo pang lumaki to, Lord.
1: Yes. Kumbaga masasabi natin based dun sa pinag-uusapan natin, no, yung success, yung nag-achieve ka, halimbawa na gusto mo magkaroon ng maraming pera. Nung nagkaroon ka ng maraming pera, hindi yun yung pinaka-success.
0: Yes.
1: Ang pinaka-success mo, paano mo gagamitin yung pera niyan?
0: Yes.
1: Kagaya nung binanggit mo, bro, yung host na yan, di ba? So tayo, tool lang.
0: Yes. Tool, vessel.
1: Vessel or instrument lang tayo para maihatid. Ika nga, di ba, ito yung source. Nakatap tayo dun sa source.
0: Yes.
1: Pero lahat ng bagay, isang bagay din na natutunan ko, no, sa Word of God, sa relationship ko sa Panginoon, na lahat daw ng bagay na higit sa pangangailangan natin, na ibinigay sa atin, hindi na para sa atin yun.
0: Correct.
1: Daluyan na lang daw tayo.
0: Oh, ang ganda nun. Ang ganda, diba? Nun. Yung parang, yung konsepto ng cup, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, punayin mo muna yung cup mo.
1: Mm-hmm.
0: What overflows, yun yung bagay na pwede mo ma-share
1: yes.
0: sa iba.
1: Because you cannot give what you do not have
0: of
1: at the
0: course,
1: same time.
0: Of course.
1: So, diba? Pero yun, dapat ma-remind tayo na hindi tayo, kasi pag, bro, kapag, naiipon lang sa'yo, ang tendency ng tao maging greedy.
0: Diba?
1: Diba? Pero kapag,
0: possessive ka eh, no?
1: Exactly, greedy kayo. Parang gusto mo lang dumami ng dumami.
0: That's
1: true. Para saan? Sabi nga, you cannot bring that to your grave.
0: Yeah.
1: Alam natin, in the history of man, diba, yung mga pharaoh, diba?
0: Uh-oh.
1: Yung yaman nila, literal, sinasama nila sa libingan nila.
0: That's true.
1: Kaya nga yung mga pyramids, diba, ang lalaki, nandun lahat ng mga yaman nila. Pero at the end of the day, nandun lang naman, nabubulok, di ba? Hindi napapakinabangan, sayang yung value. Di ba? Pero kung yung mga bagay na ang goal natin is paano tayo makakatulong, yung impact.
0: Yung legacy ba? May malilive ka behind.
1: Exactly. So, I think mas madi-define natin yung success
0: dun
1: sa legacy at impact na pwede mong iwanan.
0: At mindseting pala. Yun din, siguro, define ko lang sa tatlo. Para yung ma-measure mo success mo, you have to consider these 3 M's. Number one is your master. Pangalawa is yung mission. Pangatlo, yung I forgot the third one. Basta parang it's like your yung message na mabibigay mo,
1: mm-hmm. 'di
0: ba? Master, mission. Gusto ko sana sabing mate eh, but saka na tayo pag-usapan yung mate. Muna sa tamang edad tayo. sa tamang season.
1: That's for another topic.
0: That's for another topic. Next year February. Basta, so ayun, actually meron ngang isang saying, bro, eh, na it moves me. Ayun. So, isa pala sa another M is yung mindsetting.
1: Yes.
0: Kailangan yung mindset mo sa sarili mo na this is not your home.
1: Yeah.
0: Visitor lang tayo sa place na
1: temporary
0: to.
1: Temporary lang to eh.
0: Our goal here is just to love, to grow, to forgive, then after that, we go back home.
1: Yes. Kumbaga, ang mundo nga daw para sa mga Kristiyano, itong mundo natin is a preparation.
0: It's a stopover lang na parang pahinga lang natin to. Parang this is actually a stage sa buhay natin na pina-immerse natin ni God. Ano ba yung God's love na yan?
1: Mm-hmm. Kumbaga, ito yung preparation natin kung ano yung gagawin natin sa eternity.
0: For the next life.
1: Oh, kasi di ba ano ba yung purpose natin? To
0: yes.
1: worship the Lord eh. Pagdating ng panahon, magpupuri lang tayo sa Panginoon.
0: Di ba? Nag-concert kayo kasama si King David,
1: yes.
0: di ba? Sinatanong mo paano niya natalo si Goliath. Tapos makita mo sa next door nandun si Jesus.
1: Yes.
0: Napakasarap na feeling.
1: At saka when we talk about bro worship, it's not just about music. Bagamat maraming awitan, kantahan, tugtugan sa langit.
0: Uh-oh.
1: Pero yung worship kasi is how we live our life. Dapat
0: glorifying
1: we live
0: Lord.
1: In righteousness,
0: yes.
1: di ba? Nabubuhay tayo na may kakalakan, kakontentuhan, may pag-ibig.
0: Yes.
1: So yun yung worship natin pagdating ng panahon.
0: Yes.
1: Pag nasa langit na tayo, it's all about love.
0: Yes.
1: Diba? Sabi nga, one love for all.
0: Uh-oh.
1: Yan yung pag-ibig ng Panginoon talagang doon, napakayaman.
0: Diba, we love because He first loved
1: yes.
0: us.
1: Kaya dapat daw practicein natin dito sa mundo.
0: Oo, diba? Prepare na natin.
1: Matutunan natin na magmahalan talaga.
0: That's true. Para pagdating natin doon, talaga tayo, talagang laban na tayo magmahal.
1: Yes, exactly. Kung baga dito, sabi nga, paano mo daw malalaman na tunay na nagmamahal ang isang tao? Mahalin mo daw yung kaaway mo.
0: Diba? Ang hirap
1: no? Diba? Mahalin mo yung mga taong nangahamak sa'yo, umuusig sa'yo.
0: Hirap
1: noon. Wag mong patulan, wag mong bawian, wag mong i-curse, 'di ba?
0: Wag
1: ka ring wag kang mag-chase ng success para lang patunayan sa kanila that you are better than them.
0: Yeah, yung revenge, no. Nay, exactly. Mas madaling gawin ng revenge, no, kaysa mahalin mo yung kaaway mo.
1: Totoo naman, pero at the end of the day, bro, may consequences kasi.
0: Uh-oh.
1: That's the thing. Sabi nga, lahat daw ng bagay, permissible, pero hindi lahat beneficial.
0: That's true.
1: Kasi nga, alam naman natin, kapag gumawa ka ng kabutihan, kapalit kabutihan, pero pag gumawa ka ng hindi mabuti, alam natin na meron kang consequence.
0: Parang bumerang effect, no?
1: Yes. Kahit na sabihin mong Kristiyano ka pa, hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon na, Lord, Kristiyano naman ako. Ah.
0: Mm-hmm.
1: No, that's not how it works. Diba? Mas lalo ngang nagiging twice tayong accountable eh. Kasi alam mo na eh, ba't ko mo pa ginagawa?
0: Oo.
1: Diba? Sabi nga, mabuti pa yung mga walang alam.
0: Oo.
1: Diba? May pananagutan sila, pero ikaw na alam mo na yung mali, tas ginagawa mo pa din, twice accountable ka.
0: Yeah. Kaya nga, di ba, buhay Kristiyano, hindi siya hindi siya mahirap. Imposible siya.
1: Yes.
0: Imposible maging Kristiyano. That's why we really need the power of the Holy Spirit.
1: Imposible siya pag tayo lang.
0: Pag tayo lang.
1: Oo, kasi nga yung laman, yung flesh kasi, iba talaga yung desire.
0: Correct.
1: 'Di ba nagtatalo nga daw yung laman at ang espiritu.
0: Oo.
1: 'Di ba?
0: So hirap, no?
1: Kapag ikaw patay ka sa spirit, doon nagkakaroon ng problema.
0: Uh-oh.
1: That's why we needed Jesus in our life. And I think kapag ang buhay mo ang pinakapundasyon si Kristo, doon mo madi-define talaga yung tunay na kahulugan ng success. That it's not about money, it's not about prestige.
0: It's all about contentment.
1: It's all about contentment.
0: It's all about His presence.
1: Yes, it's all about the eternal things.
0: What comes
1: after.
0: What comes next.
1: Yes. Kumbaga, kung dito hindi kayo umaman, okay lang. Pero pagdating ng panahon, mayaman ka.
0: Oo.
1: Diba? Pwede nating sabihin, yes, there are successes in this life
0: mm-hmm.
1: na meron tayo dito sa mundo. Pero dapat ang purpose kung bakit gusto mong maging matagumpay
0: mm-hmm.
1: is because you wanted to be an instrument.
0: Oo.
1: To be hands and feet of God.
0: Mm-hmm.
1: Yung maramdaman ng mga tao sa paligid mo na merong Diyos sa pamamagitan ng buhay mo.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa tagumpay mo. I think doon natin na fulfill yung tunay nating purpose.
0: Yeah, maging salt and light ka.
1: Maging salt and light ka, exactly. So hindi kailangan malaki yung influence eh.
0: Mm-hmm.
1: Minsan maliit lang yung circle of influence mo.
0: Oo, pero simula mo sa family.
1: Exactly. Dapat mag-umpisa ka na ayusin yung pamilya mo. And I think having a good home,
0: yeah,
1: a healthy home, a growing home, is a success on its own. Diba?
0: Yes.
1: Parang yun na lang tagumpay na yun eh. Yung maging good steward ka ng tahanan mo.
0: Oo. Kaya diba na parang ngayon, ang dami nangyayari sa paligid, sa politika,
1: yeah.
0: Diba, sa traffic, sa kalsada. Wala tayong magagawa dyan eh. Ang gawin mo, sikasuhin mo yung mga bagay na kaya mo kasi kasuhin.
1: That's right. Kumbaga, kung
0: umpisan mo sa sarili mo, sa pamilya mo.
1: Kumbaga, bro, kung ikaw isang estudyante, maging mabuti kang mag-aaral.
0: Oo.
1: Maging mabuti kang anak sa mga magulang mo. Ganon din naman yung mga magulang.
0: Oo.
1: Maging mabuti kang magulang dun sa mga anak mo.
0: Ehemplo sa mga...
1: Yes, kasi yung mga anak mo yung magiging legacy mo
0: eh. Of course.
1: Di ba, maaaring hindi ka makakapagbigay ng yaman sa kanila, pero naturuan at natutukan mo sila, napuno mo sila ng pagmamahal, mawala ka man, pero bit-bit nila yung aral.
0: That's
1: true. Di ba, na kung paano mo sila pinalaki. That's success.
0: Yep.
1: Di ba, masasabi natin, uy, successful yung mga magulang nito.
0: Kasi, nagawa ko yung trabaho ko.
1: Oh, exactly. Kasi kahit wala na yung mga magulang, ang tanong ng mga tao, sino mga magulang niyan?
0: That's true. No?
1: Ang galing ng pagpapalaki, no?
0: So,
1: ibig sabihin na honor mo yung, na-honor eh. Di ba, yung parents mo dun sa pamumuuri ng pamumuhay na nilalakaran mo bilang isang kabataan, di ba? So, kaya gano'n natin ako, I think marami tayong napag-usapan eh about how we define successes.
0: So gano'n palang success, no? But you have to define kung temporal ba siya or eternal muna.
1: Yes, diba? Yes. It could also be both, di ba?
0: Yeah.
1: Successful ka dito. Pero magiging successful ka lang talaga having all of these things, all of the fame, kung maayos din yung puso mo. Di ba? So, pero
0: heart check talaga usually,
1: yes,
0: no? Heart
1: kung meron ka ng lahat ng yan tas hindi maayos yung puso mo tas wala kang relasyon sa Panginoon, I think you cannot define that as success talaga.
0: Yeah, yeah.
1: Kasi parang sa mukha, sa labas mukha kang maayos eh.
0: Oo.
1: Pero deep within, you are so broken, you are so bitter,
0: empty.
1: You are so empty, 'di ba? Parang hindi ka rin pala talaga masaya.
0: Yeah, at saka 'di ba, actually you're destroying society kasi may saying if you are hurt, you're also hurting other people. Sabi nga may saying hurt people,
1: exactly.
0: Heal people.
1: Yes, that's right.
0: 'Di ba?
1: So, kaya magandang maging goal 'yon na lahat tayo, hanapin natin yung healing natin.
0: Yeah, ang ganda noon.
1: 'Di ba? Yung healing natin.
0: Ganda nun, healing.
1: Kasi pag na-heal ka nga, kagaya ng binanggit mo, bro, tunay ka lang na magiging pagpapala. Kapag ikaw healed ka na.
0: Oo, 'di ba?
1: You can bring healing to others.
0: Exactly.
1: Pero kung ikaw mananatili ka dun sa brokenness mo, lahat ng mga bagay na ginagawa mo, motivated ng brokenness mo at selfish desire mo or vengeance spirit mo, 'Di ba, ma-achieve mo man lahat 'yan, bigay man ni Satanas sa iyo lahat 'yan. Kasi the enemy can also
0: use
1: offer.
0: Oo, 'di ba?
1: Si Jesus nga inofera ni Satan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Pero isang bagay hindi niya ma-offer, eternal life.
0: Oo.
1: Because God is the only person who can offer eternity or yung eternal life sa atin. Pero si Satan, lahat ng kaya niya ibigay dito yung lang mundo. Sa mundo. Yung lahat lang ng nabubulok, lahat ng nasisira.
0: Yes.
1: Kasi alam naman natin, 'di ba, may katapusan lahat ng bagay dito. Uh-oh. Eh. 'Di ba? Kasi lalo na pag dumating na si Jesus, second coming. Mm-hmm. Talagang lahat 'to, it will all be destroyed.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? And new heaven will come. The heaven will come. At 'yun yung mas exciting na part.
0: Yeah.
1: Yung I think yung tunay na success eh. Kung mapupunta ka doon.
0: Sa glorified body na tayo.
1: Oo. No? Tsaka yung mapupunta ka ba talaga doon?
0: Oh, yeah.
1: Kasi kung tatanungin ng iba, hindi ka naman pwede makasigurado kung mapupunta ka sa langit. Only God knows, sasabihin nila. Mm-hmm. Pero kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, mauunawaan mo that you can be assured of heaven. Diba? Through Jesus Christ. Mm-hmm. If you would truly accept Jesus as your personal Lord and Savior, dun nag-uumpisa yung tunay na tagumpay. Mm-hmm. Contentment, yung peace, yung
0: joy. So Jesus Himself is a success for us.
1: Yes. Diba? Sabi nga nila, ano daw eh, diba? Dapat, bro, ano eh, maging puso natin at isip natin talaga, Jesus is enough.
0: That's true.
1: Parang is Jesus enough? Mawala man lahat ng bagay sa mundo, wag lang si Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Mm-hmm. I-deny mo na lahat ng bagay sa mundo, wag lang si Jesus.
0: Mm-mm.
1: Kasi si Jesus yung totoong kagalakan natin.
0: There is power in His name.
1: Exactly. Mamatay ka man ng, kasi sabi nga bro, pinanganak ka sa mundong walang kahit ano, mamamatay ka, babalik ka sa alabok, walang kahit ano.
0: That's true.
1: Diba? Hindi naman yan masasama dun sa ano mo eh.
0: Oo.
1: Diba? Hindi mo na ma-enjoy yan.
0: Parang ganito lang, na-realize ko, diba, step over or dumadaan lang tayo sa mundo na to, parang ka naglalakas sa garden. Pag may nakita kang maganda, something enticing like yung bulaklak,
1: mm-hmm.
0: na-appreciate mo siya, gusto mo siya, yuwi, huwag mo na lang pitasin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag pinintas mo yan, at dadali mo sa isang lugar, hindi rin namang tatagal, mawawala din.
1: Mamatay.
0: Oo. So, yan mo siya that way, dun sa lugar rin kung saan siya dapat mag-drive.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, ganun din yung buhay. Kumbaga parang, huwag mo siya i-chase, huwag mo siyang kunin na i-claim as if this is, that is part of your possession. Mm-hmm. Kasi lahat ng hindi mo rin talaga madadala. Mm-hmm. At baka ikamatay din ng bagay na yun.
1: At saka, kayo. Siguro kung dudugtungan ko yung bro, babalik ako dun sa part na kanina pa nating sinasabi na lahat tayo stewards lang.
0: Yeah.
1: Wala tayong pwedeng pagmamay-ari.
0: Oo.
1: Katiwala lang
0: visitors.
1: Tayo.
0: Exactly. Visitors lang tayo.
1: Wag mong isipin na ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay.
0: Oo.
1: 'Di ba? Pinagkatiwalaan sa iyo ng Diyos kasi sa pananaw ng Panginoon, katiwa-tiwala
0: ka. 'Di ba? May isang mayaman, may pagmamay-ari ng maraming mga malls, all building dito sa Pilipinas. Ano nangyari? Namatay siya, ano man dala niya? Hindi naman niya nadala yung muli. Mm-hmm. Siya lang din sa sarili.
1: Yes, exactly. Pero ang maganda nun, kung nakapag-iwan siya ng godly legacy,
0: yeah.
1: Ang mahalaga din dun, kung pagkatapos dito, saan siya mapupunta?
0: Oo.
1: Diba? Yun yung mas exciting part.
0: At naibalik niya ba kay God yung blessing na yun?
1: Yes, that's diba? Right. And I believe some of them who truly accepted Jesus as their Lord and Savior, bro, pagdating sa langit, mas successful sila. Kung dito na-achieve nila yan, diba? Mas ma-achieve nila yun. Kung humble sila, nanatili silang humble.
0: Saka may crown of life, no?
1: Yes, that's right. So yung humility is very important. It's an ingredient to success.
0: Mm-hmm.
1: Diba yung tao na magiging tunay na matagumpay, ay yung taong matutunan maging mapagpakumbaba. At ma-realize niya na wala siyang pwedeng magawa kung wala si Lord sa buhay niya.
0: Mm-hmm.
1: At ito rin yung mga tao na yung mga taong matagumpay na alam nila na sila ay tagapangasiwa lamang ng Panginoon.
0: Uh-oh.
1: At ang goal natin is to be good stewards of whatever God has entrusted to us.
0: Alam mo yung lagi yung narinig eh. So yun sa success. Yung stewardship, yung humility, lagi, no? Kailangan talaga kasama yung dalawa na yun.
1: Yes, yes. Kumbaga yan yung masasabi natin na definition, diba, ng success natin dito sa mundo.
0: Mm-mm.
1: Na naging mabuti ka bang katiwala dun sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon?
0: Oo, parable of talents, no?
1: Yes. So do not compare your life to other people kasi may
0: kanya-kanyang season.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Saka may kanya-kanyang pinagkatiwala sa atin.
0: Oo.
1: Huwag ka na mainggit dun sa pinagkatiwala sa iba. Kasi bro, kapag ganun ang nangyari, diba, nainggit, nagtumingin ka ng tingin sa buhay ng ibang tao, ang ending doon, gumagawa ka ng mali.
0: Yeah.
1: Gumagawa ka ng kasalanan. Diba sa isip mo pa lang, nagkakaroon ka na ng kasalanan, nagkakaroon ka na ng temptation.
0: Mm-hmm.
1: So might as well focus on your own business, on your own call. Diba? Yeah. I-gather mo kung ano yung bagay na meron ka, gamitin mo ng maayos kung ano yung meron ka, maging malinaw sa iyo yung vision mo, i-grow mo yung relationship mo kay God. Totoo lang bro, ang sarap nung nakakadinig ka sa Panginoon eh. Mm-hmm. Diba kasi nalilesen yung insecurity mo, hindi ka nakatingin sa ingay ng mundo, hindi ka nakatingin sa mga tao sa paligid mo, kasi ang mahalaga sa iyo, ano yung sinasabi ni Lord?
0: Oo.
1: Sinabi ng Lord, manatili ka diyan no matter how simple where
0: so, you are. So audience of one talaga, no?
1: Audience of one. May mga tao tinawag in-anoint maging business people, but not everybody.
0: Correct.
1: 'Di ba? May mga tao tinawag sa politics to lead, to be kings, 'di ba? To be judges. Anointing nila 'yon eh. May kanya-kanya tayong anointing. Sabi ng Lord, para kang si David, mag-umpisa kang magpastol.
0: Oo.
1: 'Di ba? Gawin mo nang maayos yung pagpapastol mo. Hindi natin alam gagawin ka rin palang
0: perfect
1: hari.
0: Perfect time gagawin kita ang hari.
1: Yes, exactly. Okay. Merong ipagagawa sa iyo ang Panginoon that out of your obedience, magdadala sa iyo where God wants you, not
0: pero,
1: where you want.
0: Pero ang tanong nga, makapag-intay ka ba?
1: Eh, yan ang problema sa maraming tao.
0: Diba? Lalo na sa generation ngayon.
1: Yep. Gusto instant generation. Diba? So, anong kailangan daw bro gawin ng mga nasa instant generation? Paano magkakaroon ng change of mind? Paano natin matutulungan din yung mga young people kung gaano din kahalaga yung pagtsatsaga? Mm-hmm. Kasi I think yan yung mga, mga nasa sacrifice natin eh.
0: Hmm.
1: Diba? Dahil nga gusto natin instant eh.
0: Hmm.
1: So yan, nawawala ng pasensya yung mga tao.
0: Oo, diba?
1: Diba? Hindi na, parang na, hindi na natin nabibigyan ng value yung waiting, iga nga. Kaya marami din sa generation ngayon, bro, diba? Parang pumapasok sa relationship, nag-i-engage sa premarital, just because feeling nila it's too late for them. Ibang-iba yung timeline nila sa timeline natin.
0: Mm-mm.
1: At sa, higit sa lahat sa timeline ng Panginoon. So merong sariling timeline yung mga tao sa panahon ngayon. 'Di ba? Kasi laman din ng mga motivational ano yan eh.
0: Oo.
1: 'Di ba? Yung mga motivational talks na ano, may timeline talaga. Kailangan ma-achieve mo yung goal mo dun sa timeline lang.
0: Ngayon, what if hindi timeline? Maraming nga nag-claim ngayon na parang tayong mga kabataan ngayon, kaya natin maging billionaire.
1: Yes, exactly.
0: At this step lang, 1, 2, 3, di ba?
1: Yep, that's right.
0: Oo.
1: And yan yung nagiging kalaban ngayon ng totoong success.
0: Mm-hmm.
1: Kasi iba kung paano tayo minomotivate ng mundo.
0: Oo.
1: Alam mo, wala, I have nothing against sa mga businesses ngayon. Ha? Kasi siyempre may wisdom din naman dun sa mga negosyo ngayon. Mm-hmm. Pero let's just make sure na gawin pa rin natin siya dun sa perspective pa rin ng salita ng Panginoon. Mm-hmm. Di ba? Guided pa rin tayo ng wisdom ng mm-hmm. Word of God. Mm-hmm. Kagaya yan. Hindi pwedeng number ako sabi nga ginagawa nating Diyos ang pera. Hindi ba? Madalas kong naririnig kasi yan bro doon sa mga business people especially yung younger generation na parang walang problema sa kanilang sabihin na alipin sila ng salapi.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? And wala namang problema sa money.
0: Yeah.
1: But for the love of money is the root of all evil.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So kung sa tingin mo nagkakaroon ka na ng love of money na hindi na lang nagiging tool yung money.
0: Mm-hmm.
1: So I think there's a problem, mm-hmm. 'di ba? Na wala ka ng panahon sa Diyos, wala ka ng panahon sa mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon just because you're so focused on those earthly things or earthly successes.
0: Mm-hmm.
1: Diba? But the true success can be found only in Jesus and whatever God wants for you.
0: Yeah.
1: I think for me, bro, 'yun yung talagang definition ng success.
0: Oo. At saka yung waiting kasi para kasi siyang ano, it's like a building kasi yung buhay mo kasi it's meant to build for long term. Kumbaga parang ang buhay mo ay naka-prepare na for a strong future, kumbaga. Parang building,
1: yeah.
0: Diba? So, kung makikita mo superficially, yung building napakatayog, napakataas, pero sa ilalim na may malalim na foundation.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ni God, magkaroon ka ng time for that to build that foundation na maging strong.
1: Yep.
0: Kasi time will come, you will experience different earthquakes that will really shake you. So, kung strong yung foundation mo, hindi ka basta magigiba.
1: That's right.
0: Yun yung minsan challenge sa mga instant na mga schemes,
1: mm-hmm.
0: mga ganyang situation. Kasi, oo, readily available, pwede ibigay sa yung building. Pero yung ilalim, paano yun? May dumating lang ng mga ganitong mga dilubyo or mga ganitong hamon sa buhay, wala na.
1: Yes.
0: So, matitest yung faith mo.
1: Yes.
0: Matitest yung buhay mo in general, diba? So, ganun din. Parang it's like pros and cons din naman siya. So, I think mas maganda na magkaroon ka. Yung kumbaga yung result, madali na lang yan eh. Kailangan i-build mo talaga muna yung foundation.
1: Mm-hmm. Kumbaga yung tamang foundation.
0: Oo. Doon sa waiting na yun, hindi naman sinasabi na you won't do anything at all. Doon sa waiting na yun, proactively waiting.
1: Yes, that's right.
0: Ibig sabihin nun,
1: may ginagawa ka.
0: May ginagawa ka.
1: Something productive.
0: That will help you to become better. Mm-hmm. That will help you to, you know, to really prepare yourself to achieve that success later.
1: That's right. Kumbaga parang sa atleta din yan, bro. Wala namang naging successful na athlete na hindi dumaan sa unang push-up.
0: Diba?
1: Diba? Sa unang calisthenics, diba? Sa unang pagtakbo, lahat yan natapilok, nasugatan, na injury.
0: Yes.
1: 'di ba? At the same time, ang daming failures na dinaanan, pero dahil motivated sila, alam nila yung purpose nila, alam nila yung goal nila, yung dapat nilang ma-achieve, they would really spend time breaking their muscles to gain it, 'di ba? Kasi muscles kailangan mo i-break para lumaki. Oo,
0: kailangan din mapunit ang muscles, 'di ba? Exactly. Ang muscle para lumaki kailangan mapunit.
1: Exactly.
0: Kailangan ng pressure din, ng stress, 'di ba? Para lang lumaki. Ganun din ang buhay natin.
1: Yes, parang seed din, bro. Ang seed kailangan mag-germinate, mamatay para mabuhay.
0: 'Di ba?
1: 'Di ba yung plant?
0: Oo. So ganun siya. So kailangan, yun nga, iniibig sa buhay natin, kailangan rin natin sa point na maging broken.
1: Yes.
0: Para dun sa open spaces na yon, ng brokenness na yon, nagkakaroon ng opportunity for the Lord to come in.
1: Yes.
0: To teach us kung ano ba talaga yung dapat nating matutunan para maging purposeful yung buhay natin moving forward.
1: Yes. Kumbaga dapat, ano tayo, we must be willing to go through the process. Yes. Walang shortcut sa success.
0: Characters.
1: Yes.
0: Oo.
1: Kumbaga, ang walang shortcut na sa isang matagumpay na tao.
0: Oo.
1: Kumbaga, kapag may in-skip ka, akala mo lang may skip mo, kaya lang tumatagal yung process.
0: Oo.
1: Kasi dadaanan at dadaanan mo yung dapat mong daanan.
0: Ito malupit dito, kapag yung foundation stage na yan, talaga

0: pagdadaanan natin, ngingiti ka.
1: So, ibig sabihin bro, kailangan din pala na malaman natin ano na ba yung precursor of success.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga prerequisite of success,
0: yes,
1: para maging matagumpay ka. Kasi, di ba, tayo masyado tayong focus, excited agad. Success agad, pag-uusapan natin, ha?
0: Mm-hmm. Agad, numbers agad, agad. Numbers
1: agad, result agad. Pero teka, usog muna ito konti, pero paano ba muna makapunta dyan?
0: Yes,
1: para siguraduhin
0: right
1: natin na when you get there, it will be sustainable. Hindi mm-hmm na siya basta instant na nandun lang.
0: Yep, that's diba? Right. Kumbaga, kung usapang numbers, mayroong ibang tao sa sobrang gustong sumortcut, magnanakaw sa iba.
1: Diba?
0: Para lang masabi, uy, matagumpay. Eh, hindi naman uh-oh pala pinaghirapan.
1: Mm.
0: Diba? Hindi naman pala pinag-aralan. Iba naman pala yung naghirap.
1: Mm-hmm.
0: Iba naman pala yung nag-aral.
1: And even the history can say, yung mga nanalo sa loto,
0: mm-hmm,
1: wala naman silang wealth mindset eh.
0: Mm-hmm.
1: Nung on the spot, nanalo sila ng million, ano nangyari years after? Wala rin. Di rin nila sustain. Mm. Nawala din.
0: Yes. Kumbaga, meron din kasing dapat na equipping mm-hmm na nangyari.
1: Mm-hmm.
0: Maraming nangyari sa atin ganyan, sa ganyan, ano bro eh. Maaring pinagkatiwalaan ka ng malaki, pero dahil hindi ka good steward,
1: uh-oh,
0: wala ka nung mga abilities na
1: uh-oh
0: kailangan to really grow that wealth.
1: Uh-oh.
0: Sayang din. Binigyan ka ng lupa. Hindi ka naman nag-aral magtanim. Hindi ka naman nag-aral mag-farm.
1: Yeah.
0: Ang tanong, anong gagawin mo dun sa lupa?
1: Yep. That's true. Kaya gusto ko balikan at bigyan din yung sinabi mo. It's really heart check din eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dun sa heart check, nandun na yung formation of character.
0: Mm-hmm.
1: Di ba na, teka, dito na form ni God yung character na dapat kong gamitin na maging puhunan ko, na maging precursor ko para maprotektahan ko tong success na to,
0: mm-hmm,
1: itong purpose na to.
0: Yes.
1: Diba? At hindi ito maging idol para sa akin,
0: mm-hmm,
1: moving forward.
0: Yes, that's right. Mm-hmm. So, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon talaga sa lahat,
1: yes,
0: ng bagay na ginagawa natin. And I uh-oh think that's a good foundation.
1: Uh-oh.
0: Diba na build your relationship with God,
1: mm-mm,
0: intindihin mo ano yung godly purpose mo,
1: mm-mm,
0: habang inuunawa mo yon, i-grow mo yung sarili mo, uh-oh, in understanding that word, and then unti-unti lakaran mo eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba yung pinalalakaran sa'yo ng Panginoon one day at a time.
1: Oh, pero ito, honest question, pero ang tanong ko dito, may time ba talaga to seek wisdom ang mga kabataan ngayon?
0: Yes, ako, I believe they have time to seek wisdom kung gugustuhin nila.
1: Kung gugustuhin nila.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Kung gugustuhin nila, hindi pwedeng puro TikTok lang, hindi mm-hmm pwedeng puro social media lang,
1: mm-hmm,
0: di ba?
1: Mm-hmm.
0: And mahalaga din yung, sabi nga kanina bro sa pinag-uusapan natin, mahalaga yung engagement natin sa tao.
1: Mm-hmm.
0: Mahalaga yung mentorship. Mahalaga mm-hmm yung time that we spend with our family.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Akala mo lang nasasayang yung oras na in-spend mo sa family mo. Pero totoo lang, every time you spend time with your family, nag-grow dun yung emotional intelligence mo eh.
1: Yeah.
0: Di ba? Because that's where you grow your emotions at
1: yeah
0: home. Yun uh-oh yung pinaka-vulnerable moment natin. Eh.
1: Yeah, you can be who you are.
0: Exactly. At saka, bro, pag pinag-aralan natin ang salita ng Panginoon, yung mga magulang natin, we can learn yung character ni God through our parents. Sinabi ng Word of God yan. Sila yung mm-hmm representation ng character
1: yeah
0: ni God.
1: Kaya,
0: both
1: diba,
0: of our
1: ano
0: parents.
1: Sabi niyang utos, honor your
0: mother and father. Kasi yung tatay, siya yung representation ng protection ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kung paano tayo inihahanda dito sa mundo. Tatay yan eh. Pero yung nanay, yan dyan na yung comfort, yung
1: yeah
0: love, yung nurturing.
1: Yeah.
0: Diba? Ganon din si God sa atin. Si God is like a father and a mother to us.
1: Mm-hmm.
0: It's His character. So, sa loob ng tahanan, natututunan natin paano din tayo magre-respond kay God.
1: Mm-mm.
0: Diba? Paano agree din natin mas ma-appreciate si Lord. Kaya,
1: mm-mm,
0: sa mga anak dyan, ha, learn to appreciate your parents.
1: Oo, tsaka diba may pangako na binigay si God. Sabi niya, honor your parents and you will live longer
0: yes
1: in this
0: at
1: this
0: magiging
1: world
0: successful ka.
1: Ayan, you will prosper. Kaya, unang-una bago tayo tumingin sa malayo, bago tayo lumaban sa pangarap natin, ang una natin dapat gawin, mahalin natin magulang natin kasi nandiyan ang blessing, nandiyan ang pangako ng Diyos.
0: Amen. And I think, bro, ako that's one thing I think na kung bakit ka rin binibless ng Panginoon.
1: Mm.
0: Because yung mga bagay na ginagawa mo, you wanted to honor your parents.
1: Yes, that's
0: also
1: why yun sila.
0: Kaya nga. Yeah. Praise God, kasi that's a good example. No? Isipin mo, you were here dito sa program natin and then ang naisipan mong isama is yung parents mo.
1: Yeah.
0: Sino, di ba? Parang hindi lahat would do that. Honestly, hindi lahat would do that. And ako, nakikita ko in a third person's perspective, kung titignan kita, nagiging matagumpay ka, may kagalakan ka sa puso mo because no honor mo yung parents mo eh, dun sa lahat ng bagay na
1: amen
0: ginagawa mo. So ako, naniniwala ako, one day, God,
1: sana nga
0: God would reward you, diba, with a long life
1: mm-mm
0: and a successful life for
1: mm-mm
0: as long as God is being honored.
1: Siguro, ganun din talaga. Babalik lang din ako. Kung hindi rin ako naging masunuri,

0: baka wala rin ako dito ngayon sa kanaupuan ko.
1: Mm-hmm.
0: Kundi rin dahil sa kanila.
1: And that's success in itself.
0: Yes.
1: Napapangiti mo yung mga magulang
0: Amen.
1: Mo.
0: Amen. Kasi they bring protection. They yes. bring blessing. Di ba?
1: Yes.
0: Sa mga simpleng-simpleng na binibigay sa atin. Sa pang-araw-araw na gawain. Yeah.
1: Dapat pala sinama natin si Tito Tita dito sa ano, no? Sa usapan natin sa podcast.
0: Nako! Baka mag-3 hours tayo dito.
1: Pero that's for another time. Totoo lang bro, ang sarap ng pinag-uusapan natin. Maraming natututunan.
0: First time ko. Saya pala mag-ano, no? Saya pala mag- live on air. Kala ko naka-pressure, no?
1: So,
0: meron ba kayo bakating ano dito?
1: Meron,
0: slot?
1: meron pa. Marami pa tayong
0: ibang... Mas mo wala ka ng work.
1: Marami pa tayong pagkakataon to really talk about things in life. Makatulong sa mga kabataan to be mentors. Kasi yun lagi naming prayer. Sana mas maraming mga tao yung maging magandang halimbawa.
0: Oo.
1: Especially sa generation natin. Mm-hmm. Kailangan talaga natin magkaisa. And si Pastor, kanina pa tahimik eh. Sabi niya sa akin kanina. Sabi niya sa akin kanina bago pa lang mag-umpisa. Oh. Pastor, mukhang makikinig lang ako sa inyo.
2: Oo, tama.
0: Bakit? Gusto ko naman kuha input mo,
1: Pero,
0: Pastor.
1: Pastor, nandito na tayo sa dulo ng ating usapan. Napakabilis ng oras. Siguro, Pastor, ikaw, ano yung mga bagay na gusto mong ibahagi sa mga kaagapay natin?
2: Wow, oh, grabe. Parang ako yung ano conclusion na. Pagkatapos kong makinig lang the whole ano, no. Anyway, marami ako natutunan eh, no, kanina sa napag-usapan natin at napag-usapan po na sinishare sa atin ni Kuya Thop today. Nawa po lahat ng kaagapay natin. May napulot para po sa araw na ito. But then, ito po yung mga gusto ko pong iwanan.
0: Mm-hmm.
2: So, yung totoong success po ay ano, hindi siya yung kayamanan, hindi siya yung karangyaan, hindi siya yung fame, hindi siya yung kapangyarihan, hindi rin siya yung validation outside, hindi yung number ng followers, hindi yung numbers ng likes, no? Mm-hmm. Para po sa mga kaagapay natin. Actually, the true success is number one, kagaya nung sinasabi ni Brother Toph kanina, yung foundation mo, number one is knowing God.
1: Mm-hmm.
2: Dapat maliwanag yung pundasyon mo na dapat kilala mo si Lord.
0: Mm-hmm.
2: Pangalawa, dapat align yung buhay mo sa plano ni Lord,
1: mm-hmm.
2: sa kalooban niya. And then pangatlo, Amen. Ito na yung ministry nila, loving others, no? They have to serve others.
0: Mm-hmm.
2: They have to know how to serve other people and love other people. And at the same time, Pastor, magkakaroon ka talaga ng true success eh, pag inuna mo talaga si God eh. Sabi kasi na Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness.
0: And
2: all these things shall be added unto you.
1: Amen. Amen, Amen Pastor. Maraming salamat sa conclusion.
2: Oh, grabe, grabe, Pastor.
0: Salamat po sa pag-guest.
2: Ako yung guest today, Pastor.
1: Oo nga eh.
2: Thank you, Pastor.
0: Maganda na conversation natin, oh.
1: Yes, bro.
0: Oh, very organic.
1: And bro,
0: patapos na ba?
1: Patapos na tayo.
0: Wala, ang bilis. Akala ko introduction pa lang. By the way, ukulik number sunity, nabati na mga tropa peeps ko dyan sa Antipolo. Kamusta kayo? At yung mga nakasama natin sa mission for the last 10 years, we're celebrating our 10th year anniversary ng One Love for All.
1: Yeah, happy 10th year anniversary.
0: Yes, amen.
1: One decade of love.
0: Yes. 10 years of love.
1: Yes. So bro, sa pangwakas na paalala sa ating mga kaagapay, ano yung mga final words of wisdom? And also, sa pag-end natin, okay lang bang ipag-pray mo ang lahat ngayong gabi?
0: Oh, sure. Oh, sige. So, okay. Bago mag-pray, gusto ko lang ipaalala sa inyo, sa ating mga kabataan, na tama yung sinabi ng ating speakers, no? Lalo na si Pastor Andrew na ang kabataan talaga ang pag-asa ng bayan. At ang ayoko na i-overthink ang mga kaisipan nyo. Ang isa lang gusto kong i-advise sa inyo na seek Him first. God lang talaga. And everything shall be added unto you. Sabi nga ni Pastor. So yun lang. And ako nasasabik ako na makita yung breakthrough and promises ibibigay sa inyo ni God. If your heart is willing and if you are humble enough to seek His wisdom. So with that, allow me to pray for you all, lalo na sa ating mga tagapakinig. Okay, Heavenly Father, maraming salamat po na ginamit niyo po ang aming buhay para maitaas muli ang inyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, na na may pakita namin ang tunay na kahulugan ng tagumpay,
1: yes,
0: which is to seek your presence and to know you even more. Maraming salamat, Panginoon, na kahit ang hirap-hirap ng mundo, Panginoon, pinaparanas mo pa rin sa amin ang isang pag-ibig na galing sa iyo. Natutunan namin magmahal kasi ikaw po ang una nagmahal sa amin.
1: Yes.
0: Panginoon, magulo ang mundo. Sabi nga nila, mahirap na daw mahalin ang Pilipinas, pero hindi pa huli ang lahat. Naniniwala kami, Panginoon.
1: Yes.
0: Kasi inagamit mo po yung buhay namin, Panginoon, birang maging daluyan mo ng pagpapala, yes, at pag-ibig sa iba. At Panginoon, niniwala ko, we're praying in the name of Jesus that, yes, that these youth and the coming generations here in the Philippines will bring breakthrough.
1: Yes,
0: we will bring positive change, Panginoon, through you alone, Panginoon. Gamitin mo po ang buhay ng kabataan to, Panginoon, na maging saksi ng inyong pag-ibig at magbigay ng kapayapaan sa bawat isa, Panginoon. Protect your testimony, Panginoon, at naway, Panginoon, huwag niyo pong kakalimutan na ipala sa kanila na mahalin nila ang kanilang magulang at ang kanilang pamilya, Panginoon, dahil yan ang unang magagaba sa kanila para manawaan ang tunay na kulugan ng pag-ibig at katagumpayan sa buhay. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito para sa inyo po lahat ng itong papurit pagsamba. Natas po namin ito sa inyo, Panginoon, sa kanilang Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat,
0: maraming salamat.
1: Yes, until next time, thank you so much, Pastor John. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agape ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Good night. God bless.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng Sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas.
7: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
8: Hi, magandang araw. Welcome po sa Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Marami pong salamat sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa programang ito at sa iba pa pong mga programa ng ating himpilan sa FEBC Radio, maging sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang inyong agapay ng sambayanan.

May isang kasabihan, when you become a parent, you won't like your favorite food anymore. Bakit nga ba? Let's reflect on that. This is what we call selfless love. Kunwari lang na hindi gusto ng magulang yung pagkain. Naalala ko to nung grade 5 ako. First time namin kumain sa isang fast food. Yung may masayang bubuyog. Pag nakatira ka sa city, 1990s. Halos normal na sa pangkaraniwang household na kumakain sa fast food, kumakain sa restaurant. Pero kami, na pamilya namin, special yun. Malapit na yung magpasko, naalala ko. At bagong loan ang nanay ko, 500 pesos. Alam nyo naman, noon, marami pang nabibili ang 500 pesos. Kasama na yung pagkain naming anim sa labas, sa fast food. Ayan na, at dumating na ang order. Anim kami, apat kaming magkakapatid at that time. So, in-expect ko anim ang darating na order. Pero, lima lang ang dumating. Aba, nung ma-distribute, walang para sa mama ko. Dumingin agad ako sa paligid kasi inisip ko, ano kayang sasabihin ng mga tao sa amin? Remember, first time namin as a family to go out and eat. So, nahihiya ako. Tapos iniisip ko, baka tinitingnan kami ng mga tao. Anim kami pero lima lang ang order namin. So, tinanong ko agad siya, nasaan yung pagkain mo, ma? Ang sabi niya, busog siya. Dalawang bagay. Siyempre, nahiya ako. Kasi yung pakiramdam na can't afford. Nagki-creep in kahit bata ka pa. And then second, naawa ako sa mama ko. Alam ko kasi na hindi siya bumili para makatipid. At nakita ko yung sacrifice niya na highlight lalo. Habang kami sarap na sarap sa happy na manok, siya ay lunok ng lunok. Sabi naman niya, hahatian niya yung bunso kong kapatid kasi maliit pa naman siya noon at hindi naman daw mauubos yung pagkain. Hanggang sa ako naman ang nagkapamilya. Aba, nakita ko rin yung sarili ko, ginagaya ko pala yung nanay ko. Ang nakapansin naman ito, yung bunso kong anak, si Chikoy. Kasi yung ninang naman niya ay nag-treat sa amin sa fast food. Tapos, the same fast food. Itong ninang na to, binilhan niya kami ng apat na sundae. Siyempre, kasama na yung meal, plus 4 sundaes. Hindi ko malilimutan yung sinabi ng anak ko. Ang sabi niya ni Chikoy, mayaman ba si ninang? Bakit, kako? Kasi, nakabili siya ng apat na sundae. Dahil normally, sa aming apat na miyembro ng pamilya, dalawa lang yung binibili namin lagi. Isa sa kanya, isa sa ating yung si Kayla. At kahit mahilig kami mag-asawa sa Sunday, sinuko na namin to para sa kanilang magkapatid. Totoo nga. When you become a parent, you won't like your favorite food anymore. Siyempre, simple sacrifice lang naman yung example ko. Simple sacrifice lang din yung example na sinahit ko rin sa nanay ko beyond her many sacrifices sa aming family. And I believe kayo rin bilang mga magulang at bilang mga responsableng mga anak, meron din kayong mga mabibigat na responsable or sakripisyo para sa inyong pamilya. Ika nga ay isusubo mo na lang ibibigay mo pa sa iyong mga anak. You may comment the things that your parents have sacrificed for you. Magbahaginan po tayo, mag-encourage tayo sa isa't isa through reading yung sa kung nakikinig kayo sa Facebook. Yung mga comments po ay talaga namang nakakapagbigay ng encouragement. Alam niyo po sa Bible, mas maraming halimbawa ng sacrifice ng mga magulang para sa kanilang anak. Si Moses, bago pa siya maging leader, mayroong bayaning magulang na nagsakripisyo para siya mabuhay. 3 buwan siyang itinago sa kanilang bahay.
Dumating kasi yung panahon na naging threat na ang pagdami ng mga Israelita sa Ehipto, kung saan sila nakatira nung panahon na yon. Kaya ang resolution ng Pharaoh ay kapag isinilang ang mga sanggol, itatapon ito sa ilog, papaslangin ang mga lalaking sanggol specifically. Very tragic po. At itong kanyang mga magulang, kahit pa ikamatay nila ang pagsuway sa utos na ito, naniniwala sila na susuwayin naman nila ang pinaka mabigat na utos ng Diyos. Kaya mas matimbang ang pagsunod sa Diyos kaysa sa parao. Kaya ang lakas ng loob ng mag-asawa na arugain ang anak, lalong-lalo na ang inang si Jochebed, para umabot si Moses ng hanggang 3 buwan. Hanggang sa hindi na siya kayang itako, kaya gumawa ng basket na waterproof ang nanay bilang lalagyan ng sanggol. Paanurin siya sa ilog, yan ang plano, sa panahong naliligo ang anak ng parao. Siyempre, yan ay pinag-isipang maigi. At hindi lamang aanurin ang sanggol dahil babantayan ito ni Ate Miriam. At si Ate Miriam ang mag-volunteer naman sa kanyang nanay para maging yaya. Imagine, itong plano na to ay pinagpala ng Panginoon at naging blessing pa nga dahil na-secure na nila ang buhay ni Moses, aba binayaran pa sila para alagaan ang bata. At nabigyan sila ng panahong hubugin ang pagkakakilanla ni Moses sa Panginoon. Of course, hindi ito madali. Their lives were at stake during that time, but they obeyed God. Sabi po sa Deuteronomy 6:6-7, "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." Part of raising your children or raising your grandchildren is to share the gospel to them. That is part of our obedience. Kailangan nating ibahagi sa ating mga anak, sa mga apo, sa mga nakababata sa atin. At ang ganda ng instructions, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up, practically every time, all the time. Talk about God. Talk about the goodness of God. That way, mapapass on natin yung legacy ng pananampalataya sa Panginoon so that they too will learn how to journey with God. At sa panahon ngayon, talagang malaking sakripisyo po ang pagiging isang magulang. Hindi lang yung pagiging magulang itself, isang magulang na matuwid. Sa kasabihang, your life may be the only Bible some people may read. This includes your children. Kung paano ito sinasalita, sinasabayan rin ng gawa. That's why you have to talk about it when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. You practice what you preach. That is sacrifice. And you know what? God honors our sacrifices and even our obedience. Lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataong maging anak. Pero hindi po lahat nakakaranas na magkaroon ng anak. Sometimes, ang pagkakaroon ng anak ay desisyon. Minsan naman, by appointment. We can have kids in various forms, either through adoption, biological birth, that's a blessing, or even spiritual sons and daughters, another blessing. And to become a parent to a person and considered as a parent by a person is a big privilege. Kung merong pumili sa iyo na ninang, sa kasalman o sa binyag, napakalaking pribilehiyo po ito na maging kabahagi ka ng pamilya.
At kung meron kang pinapaaral, tinutulungan para makaahon sa hirap, hindi lang isang tao ang iyong tinutulungan. Because that is a representation ng pamilya. Mas malaki ang tao o mas malaki ang reward sa taong kumakalinga doon sa mga hindi kadugo. Dahil mas mabigat eh, no? Mas mahirap at mas malalim na category. To choose to love someone who is not from your bloodline is a divine grace. Si Muhammad Bezik, isang Libyan na nag-migrate sa US, akala niya matutupad na yung kanyang American dream pagtungtong niya sa bansa. Pero iba yung plano ng Diyos. Of course, ginamit niya yung kanyang expertise, yung natapos niyang sa pag-aaral. Pero naiba yung purpose ng buhay niya nang minsang bumisita siya sa ospital. And he was so touched to see children dying in the hospital without their families taking care of them. Imagine, ang dami palang ganito sa US, mga batang abandoned. Dahil ang mga magulang ay homeless, alcoholic, teenager, drug addicts. At ang mga batang to, hindi lang may sakit. Ang mga batang ito ay nalalapit na sa kanilang kamatayan. Kaya, ito ang naging hakbang ni Muhammad. Bigyan ng quality time, bigyan ng family atmosphere, ang mga bata na mayroong medical concern at terminally ill sa isang ospital. Naging partner siya ng certain hospital na yon. And that hospital knew that he was passionate about fathering these children. What an example of selfless love, di ba? Ilang mga bata na po ang namatay sa kanyang kanlungan. Binibigyan niya to ng pangalan. Binibigyan ng marangal na libingan. Kakaibang ministry po, ano? Meron pa nga siyang inalagaan na bata. Sabi ng doktor daw, 2 weeks na lang ang taning, pero sa awa ng Diyos, buhay pa ang bata. At meron din siyang anak na mayroong disability, may dwarfism at brittle bone, si Adam. At kasama ito sa kanyang kinakalinga, inaaruga at minamahal. But of course, sabi po sa 1 John 4:8, meron pong pinaka matinding sakripisyo na ibinigay sa atin o iginawad sa mga taong magmamahal at tatanggap sa kanyang anak. 1 John 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Wala na pong pag-ibig ang hihigit pa sa dakilang sakripisyo ng Diyos Ama. Panalo na, simula pa lang. Kaya uwian na po tayo. Bilang mga magulang, alam natin kung gaano kahirap ang sacrifices natin para hindi mahirapan ang mga anak, no? May ganyan tayong tendency, saluhin ang mga anak mula sa hirap. Magkautang-utang na hanggang dulo, maibayad lang sa tuition. Makapag-aral sa magandang eskwelahan ang anak. Makapag-celebrate sa magandang restaurant ang birthday dahil minsan lang naman ito mararanasan. Mabigyan ng magandang damit at sapatos kahit na hindi ka na kumain sa pagpasok mo sa trabaho, sa pabrika, sa opisina o sa paaralan o kung saan ka man nagtatrabaho. Ang magulang na handang magbigay ng buhay sa anak, pangkaraniwan. Kasi meron tayong natural instinct na magmahal at kalingain ang anak. I'm saying that's a natural instinct. Pero dahil ang tao ay likas na makasalanan at liko ang pamumuhay, syempre hindi lahat ng magulang ganoon. Pero ang ginawa po
ng Panginoon for the good of mankind, for the salvation of the many, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Walang sino mang makagagawa nito na ang intention ay mabuti para sa nakararami. See how great the sacrifice of God is, and how heartbreaking it was to see your son being canceled, humiliated, bullied, hurt, nailed on the cross, and die. At kahit na maging ang kanyang biological mom na si Maria, Maria made a decision to be with her child one last time. She witnessed everything. That part is her sacrifice. Kung yung mga disciple nagsitago para sa takot, no, na sila din ay mapahamak, siya sinamahan niya hanggang dulo ang kanyang anak, regardless kung ito ay ikapahamak o ikamatay niya. But ultimately, napakagandang biyaya at paalaala sa atin na meron tayong Diyos Ama na siyang kumakalinga anuman ang mangyari sa atin. Siya ang kasama natin noon, ngayon at bukas. Kaya ikaw man ay nasa matinding kahirapan ngayon, meron kang matinding karamdaman, pakaisipin ang mga sakripisyo ng Panginoon, ng Diyos Ama, upang ipadama ang pag-ibig niya sa ating lahat, at laging nasa tabi ang ating Diyos. Sa pagmumuni-muni ni Haring David sa pag-ibig ng Diyos, sinabi niya sa Awit 139:7, "Paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandun kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandun din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y inyong patnubayan at tulungan." Maaaring mapakiusapan ko ang dilim na itago ako o ang liwanag sa paligid ko na maging gabi. Kaya lang, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa inyo, Panginoon, at ang gabi ay parang araw, dahil para sa inyo, pareho lang ang dilim at ang liwanag. Kaibigan, saan man mapadpad ang presensya ng Diyos ang siyang magliliwanag. Sa liwanag o dilim, sa kasiyahan o kalungkutan, di ba, napakalaking comfort na ang Diyos ay nasa ating tabi.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Hello po, ngayon po ay Mayo 20, 2026. Kamusta na po sila? Nawa nasa mabuti po kayong kalagayan sa kabila pong ng mga nangyayaring kaguluhan sa ating paligid. Alam po ninyo kahit ganito pong mga kinakaharap na issue ng ating bansa, nais po namin na patuloy na samahan kayo at nang makapagpalakasan po tayo ng pananampalataya sa pamamagitan po ng panalangin. Salamat po kaagapay sa pag-tune in sa programa ng Hardin ng Panalangin, kung saan magkakasama po tayong makapag-aaral ng salita ng Diyos at makakalapit sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito sa 702 TZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handang umalalay po sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya kung maaari ay relax lang muna, bitawan po natin ang mga bigat na ating daladala. Samahan niyo na po ako sa panalangin. Panginoong Diyos, good morning, O Lord. Salamat sa inyong kabaitan, sa inyong katapatan, sa aming lahat, maging sa buhay na kaloob ninyo sa amin sa araw na ito. Sa mga kailangan gawin namin, mga gampanin, sa gitna ng mga pangailangan at problema, nais po naming ipagkatiwala sa inyong tapat at mabuting pagtugon at pangangalaga ng mga ito. Lord, salamat, makaasa kami dahil kayo po ay in control of all things. Kaya Lord, as we commit our worries unto you, balutin niyo po ang aming puso at isipan ng inyong kapayapaan. Turuan niyo rin po kami, Panginoon, sa aming pagninilay-nilay ng inyong mga salita at ang inyong banal na Espiritu ang magturo nga sa amin. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen.

Bumalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing Miyerkules sa programa ng Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas. Hello rin po, no? Sa lahat ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Na pinipili pa rin samahan tayo sa pamamagitan ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa atin 702 DZAS app. Dalangin po namin na patuloy ang pag-iingat ng Diyos at higit sa lahat ang pagsama po niya sa atin sa lahat ng pagkakataon. Tayo po'y darako na sa ating devotions. Ano po? Ito po ay manggagaling, matutunghayan sa Matthew chapter 21:28-32. Ngunit babasahin ko po yung lahat ng talatang may connection po rito para lalo nating maunawaan. Matthew 21 po tayo, verses 23-32. Ito po nasusulat. And when he entered the temple, the chief priests and the elders of the people came up to him as he was teaching and said, "By what authority are you doing these things? And who gave you this authority?" Jesus answered them, "I also will ask you one question. And if you tell me the answer, then I also will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, from where did it come? From heaven or from man?" And they discussed it among themselves, saying, "If we say from heaven, he will say to us, 'Why then did you not believe him?' But if we say from man, we are afraid of the crowd, for they all hold that John was a prophet." So they answered Jesus, "We do not know." And he said to them, "Neither will I tell you by what authority I do these things." Ito na po yung parable, verse 28. "What do you think? A man had two sons, and he went to the first and said, 'Son, go and work in the vineyard today.' And he answered, 'I will not.' But afterwards, he changed his mind and went. And the other answered, 'I will, sir,' but did not go. Which of the two did the will of his father?" And they said, "The first." Jesus said to them, "Truly, truly, I say unto you, the tax collectors and the prostitutes go into the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him. And even when you saw it, you did not afterward change your minds and believe him." Napakaganda po ng talinhaga ng Panginoon na kanya pong naikwento. Ang mga talatang ito ay dalawang bagay po ang pwede nating pagnilayan. Una po, siyempre, yung ating kaligtasan. At pangalawa po, yung paglilingkod. Okay? Sa ating Diyos, sa isa't isa, maging sa ating bayan. Kaya ang tanong, tayo nga po ay makasalanan at may parusa po itong kamatayan. Ay ang tanong, paano tayo maliligtas dun sa parusang kamatayan, di lamang pisikal kundi espiritual na walang hanggang paghiwalay po sa Diyos? Malinaw po ang mensahe ng salita ng Diyos. Ang tagapagligtas ay ang Panginoong Hesukristo. Siya nga po'y naparito at inako po niya ating mga kasalanan, tinanggap po niya bilang substitute ang makatuwirang parusa at poot ng Diyos. Bayad na po sa Kalbaryo.
Kaya sino mang sumampalataya, tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ay maliligtas at pupunta sa langit. Ngunit makikita po natin sa mundong ito, nariyan yung una, yung paniniwala, pero mali po. Ito po yung pupunta ko ng langit sa pamamagitan ng aking mabubuting gawa. Ito yung self-righteous. At yung mensahe naman po ng Panginoon, yung kaligtasan sa kanyang biyaya lamang. Salvation by grace through faith in Christ. Pansinin po ninyo yung nangyari dito sa mga talatang ito. Yung mga punong saserdote, chief priest, even the elders of the people, sila po yung may kaalaman sa salita o batas po ng Diyos. Pero ayaw nila kay Kristo Jesus. Nagtuturo ang Panginoon, question, abay, saan galing ang otoridad mo? Obviously po, galing po sa Diyos. At sino nagbigay? Ang Panginoong Diyos Ama. Siya po talaga tagapagligtas. Pero sabi ng Panginoon, sagutin niyo muna ang aking tanong. Okay? Pag-usapan natin si Juan Bautista. Si Juan Bautista po ay padala ng Diyos. The voice crying in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord. Sinugo siya. Ang kanya pong inirepresenta at inintroduce nga po ay ang tagapagligtas, ang Mesiyas, ang anak po ng Diyos, ang Panginoong Jesus. So ang tanong ng Panginoon, saan galing ang kanyang kapamahalaan, ang kanyang otoridad? Alam po niyo, nag-usap-usap yung mga saserdote na ang tingin nila para makapunta ng langit, ika'y magpapakabait. Ang dami nilang kaalaman tungkol sa Diyos. Sabi nila, kung sasabihin natin sa langit, abay, madali tayong sagutin. Eh, ba't di nyo paniwalaan yung tinuro niya? Kasi, ang ibig sabihin lang yan, kung sa langit, dapat lamang nilang sampalatayanan, tanggapin ang Panginoong Jesus. At ang sabi nila, kung sabihin natin sa tao naman galing ang otoridad ni Juan Bautista, may nakakatakot yung kasi, lahat ng mga tao, tanggap na siya ay propeta ng Diyos. Nagsasabi ng totoo. Ay alam po niyo ang sabi nila kay Kristo Jesus, wala kaming tugon, wala kaming sagot. Sabi ng Panginoon, hindi ko rin kayo sasagutin. Pero alam po niyo yung kanilang sagot. Alam nila na may padala ang Panginoong Diyos na Mesiyas. At eto na nga po, yan ay ang Panginoong Hesukristo na sa harapan nila. Pero nakita po natin ang puso, they rejected Him. Ayon. So, ang sabi ng Panginoon, eto na talinhaga ko. At tulad kayo ng dalawang anak, para yung sinabihan ng Ama, kayo'y maglingkod sa umbasan, sa vineyard. Yung isa nagsabi, pupunta po ako, pero di pumunta. Abay na nga ako, di pumunta. Yung isa sabi, ayoko nga. Pero nagbago isip, nagsisi, pumunta. Parang lumalabas na, sino ba talagang gumawa ng kalooban ng Diyos? Naging kalugod-lugod sa Diyos. Yung sumunod, yung hindi nga nangako pero nagbago isip at sumunod. Ang tinutukoy ng Panginoon, sila yon. Yung mga self-righteous, ang tiwala talaga hindi kay Kristo Jesus, sa sarili pa rin. Tinatanggihan. Sabi nila, kami susunod sa Diyos, mabubuhay sa Diyos. Sinabi na nga, eto na ang Panginoong Jesus. Nireject pa rin. Pero sabi ng Panginoon, tax collectors and prostitutes, eto po yung mga makasalanan. Sila pa sa biyaya ng Diyos lumapit at sila ang sumunod. Sumampalataya, nakaranas ng pagbabagong buhay. Kaya mga kapatid, mga kaagapay, tanong, kayo po ba'y ligtas na? Ano ang basihan nyo? Kung sarili pa rin natin, hindi magiging totoo yun. Hindi tayo talaga mabubuhay na nagmamalat sumusunod sa Diyos. Pero pag ikay sumampalataya, ano man ang kwento mo, patatawarin ka at kaya kang baguhin ng Panginoon. At syempre, hindi lamang kaligtasan, napakaganda ng talinhaga. Kasi ito po yung isang anak nangako, yung isa umayaw. Yung nangako, hindi tumupad sa pangako. Yung umayaw at matigas ng ulo, nagsisi, nagbago isip. Kaya sa practical po,
na panahon natin sa pamilya sa ating bansa. Lalo na sa mga namamahala, mga kapatid, ha? Magising po tayo. Huwag tayo padadala sa pangako, kasi marami ng mga pangako ng kung sino-sinong politiko na mamahala ng mga tao, hindi tinutupad. Niloloko lamang tayo. Huwag tayo ho paluloko. Magising sa katotohanan ng basihan, hindi talaga yung pangako, kundi yung pagtupad ng pangako dapat. Yung paggawa, pagtupad ng trabaho. Kaya mga kapatid, ang ating magiging basihan, know the truth. Not only through the words, but more so through the record, through the actions. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa bagay na ito, mga kapatid. Magandang umaga po. Let us pray. Panginoon, maraming maraming salamat sa inyong mga salita. Lord, salamat. Kami ay kailangan magtiwala at nariyan ang mga pangako ng mga tao sa paligid. Lord, ang malungkot, hindi po promise keepers ang napakarami, hindi po sila seryoso, nanluloko, gisingin niyo po kami. Maging Panginoon na ang alamin namin, tingnan po namin yung talagang may palabra di honor tumutupan. At salamat Panginoon uli na paalala ang kaligtasan ay hindi pa rin sa gawa, kundi Panginoon sa biyaya niyo sa awa niyo kay Kristo Jesus. Sa kanyang pangalan ito'y aming samot dalangin. Amen at amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kagabay. Ito po si Pastor Rony Algario mula sa Happyland Christian Fellowship Center. Ipanalangin po natin ang mga kabataan ng ating bayan. Panginoong Diyos, pinupuri namin ang iyong dakila at banal na pangalan. Nananalig kami na kayo ang Diyos na higit na makagagawa ng maaari naming isipin at hilingin sa pamamagitan ng iyong kapangyarihang naghahari sa amin. Idinadalangin po namin ang aming mga kabataan sa aming bansa na sila'y iyong kahabagan at lingapin. Gamitin mong daluyan ng iyong pagpapala ang mga kabataang Kristiyano upang ang mga kabataan na wala pa sa iyo ay maakay nila patungo sa iyo. Nananalig kami na ang liwanag mo lamang aming Panginoong Hesukristo at ang iyong mga banal na salita ang siyang tatanglaw sa landas ng buhay na dapat lakaran ng aming mga kabataan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong pagtugon. Inihiling po namin ito sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
2: Ngayon po ay darating po sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling po ng ating mga kaagapay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa Ministry of Intercession ng 702 TCAS. Ngayon, inilalapit namin, Panginoon, ang kahilingan po ni Beth Oquindo, Healing at Financial Provisions. Dahil currently, nasa ICU po siya. Kawaan niyo po dahil siya'y na-aksidente. Dalangin po namin ang kagalingan at magandang kalusugan para kay Doc Lina. Lord, maging sa sakit sa tuhod po ni Teresita Espanyol, kagalingan din po. Lord, walang imposible sa inyo na hilingin at magkaroon ng pagkalaya po sa cancer para po kay Prosena Manaksa. Lord God, dalangin din po namin ang kahilingan ni Dap Lois, good health, healing po from mild osteoarthritis at loss of hearing. Maging Panginoon, healing sa mild stroke para kay June Gonzalez. Kagalingan nga rin po para kay Andrew Deronia. Lord, healing from CKD, chronic kidney disease, para kay Ricky Marcaida. Maging kagalingan po kay Cecilia Marcaida na may asthma. Lord, nagka-stroke din po si Maribel, mild stroke. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Praying din po para sa pamangkin po ni Liza Ocampo, na may sakit sa puso at cyst sa ulo po niya. Lord, dalangin din po namin yung kahilingan ni Kenneth Rosquillo, kagalingan at kalakasan, at sumailalim po siya kamakailan sa operasyon o Diyos. Maging Panginoon ang kahilingan ni Arthur Reyes Buendia, healing po sa kanyang kidney problem. Dalangin din po namin ang patuloy niyong pagpapagaling, Panginoon, para kay Mayet G. Dupale, maging kay Sister Emmy Arsena, maging na rin kanila Sister Lydia Cabrera at Tita Babes Francia sa kanilang mga karamdaman. Lord, provision para Lord kay Maria Gracia Agravante Lopez para sa mga school supplies din, dahil pasukan na naman para po ito sa kaniyang mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, ang request ni Emerita Faustino para po sa kaniyang apo, dahil siya'y may interview sa darating na Biyernes na huwag makapasa. Dalangin po namin ang kahilingan ni Elvie para po sa kaniyang anak na magtitake po ng board exam na si Seth Donato sa Mayo 24 hanggang 26. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Norma Taiting Zitole, job opportunities din po para sa kanyang mahal na anak. Lord God, kahilingan ni Ate Glenn, ito po yung job opportunity rin po sa kapatid niyang si Bong Saldea. Inilalapit din po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Nimpa Rosario, ligtasan ng kanyang mga anak na lalaki upang sila po'y makapaglingkod sa Diyos. Lord, good health at financial na provision para rin po sa pamilya ni Marilu Domasing. Patuloy ko pong inilalapit ang Fairview Baptist Academy, ang faculty and staff, sa paghahanda po para sa bagong taon, maging ang Fairview Fundamental Baptist Church ang gawain at selebrasyon sa buong buwan pa rin po ng Mayo. Inilalapit pa rin po namin ang God's Sovereign Grace Community Baptist Church, ang inyong gawain po, Panginoon, sa Hope Bible Christian Fellowship, maging Panginoon sa Agutaya Bible Church ng mga kapatid na Pabs at Febby Aban. Maraming salamat, O Diyos. Ito po'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at Amen.

Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari pong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po, mga kaagapay, sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Lord willing, bukas po, Huwebes, ang ating pong hardinero, ang mahal nating Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang.

Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa

Yung Genesis 12 verses 1 to 4. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Kaagapay, let's be honest. Ang gusto natin usually kay Lord, "Lord, pakita niyo po muna lahat bago po ako sumunod." Or kaya naman, "Lord, sabihin niyo po muna kung ano po yung mangyayari. Guaranteed po ba ito? Or safe po ba ito? Or kaya naman, sure po ba na hindi po ako masasaktan dito?" Diba ganun tayo? We want clarity before obedience. Pero kay Abraham, baliktad. God asked for obedience first, then clarity came later. At minsan, ganun talaga ang faith. Faith is trusting God kahit hindi mo pakita ang buong picture. At hindi madali yung iniwan ni Abraham. Kasi iniwan niya yung bayan niya, iniwan niya yung comfort zone niya, yung pamilya niya, yung mga bagay na familiar sa kanya, at yung stability. At imagine, at 75 years old niya ginawa ang lahat ng yun. Starting over at that age, pero sumunod siya dahil mas malaki ang tiwala niya kay God kaysa sa takot niya. And kaagapay, minsan ang pinakamahirap sundin kay Lord ay yung hindi dahil imposible, kundi dahil kailangan mong bitawan yung mga bagay na familiar. Minsan may season na sasabihin ni Lord, "Anak, i-let go mo na yan. Mag-move forward na tayo. Pagkatiwalaan mo ko at iwanan mo yung mga bagay na yan." At doon nasusubok yung faith natin. Alam mo, maraming tao ang gusto ay blessing, pero ayaw ng stretching. Gusto natin ang breakthrough, pero ayaw natin ng uncertainty. Pero si Abraham, before niya nakita ang promise, dinaanan niya muna yung process. At ganun din tayo. Sometimes, God calls us to step out before things make sense. And maybe today, may season ka ngayon na parang, "Lord, hindi ko po maintindihan. Kaya naman, Lord, bakit po ba ganito yung mga nangyayari? Or Lord, saan niyo po ba ako dinadala?" At baka feeling mo, uncertain yung future mo. Pero tandaan mo ito, just because you don't understand that direction doesn't mean God lost control. God sees the whole picture. At hindi alam ni Abraham lahat ng mangyayari. Hindi niya alam kung gaano katagal yung gagawin, or gaano kahirap, or gaano kalaki yung sacrifice. Pero he kept walking. At minsan, iyon lang din ang hinihingi ng Lord sa atin. One faithful step at a time. Hindi mo kailangan alam lahat yung sagot ngayon. At hindi mo kailangan ma-figure out ang buong future mo ngayon. You just need to obey the next thing God is asking you to do. Sabi ni Lord kay Abraham, "Pagpapalain kita at magiging pagpapala ka sa marami." Ang ganda, di ba? Hindi lang para kay Abraham yung blessing. It was meant to flow through him. At minsan ganun din ang obedience natin. Kapag sumunod tayo kay Lord, hindi lang tayo ang naaapektuhan. Your obedience can bless your family, yung future generations mo, yung mga tao sa paligid mo, even yung mga taong hindi mo pa nakikilala. And kaagapay, ang faith, hindi lang belief, it's surrender. At minsan doon nangyayari ang pinakamalalaking miracles. Not when everything is easy, but when someone chooses to trust God completely. And maybe today, God is asking you to trust Him. Sa bagong season mo, sa

0: Maraming salamat ka Agapay sa pagsama sa akin ngayong araw dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ito po si Abcdi Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot-santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po. Magandang Wednesday morning po sa inyo mga kaagapay. O, diba? Kamusta ka na? How are you today? Sabi nga ganun. Kung ang Wednesday mo ay wonderful ba siya? O, wonderful ba siya? Binabagyo ba tayo ngayong araw na ito pagising ng umaga? We woke up on the wrong side of the bed. O di kayo, wobbly ba tayo ngayon? A little bit weak. We don't know where we're going. Parang wala tayong strength na to stand up. Ano ba dapat, Daddy?
3: Pwede ganito. Wow! Hallelujah!
4: Yan, alam nyo, tuwing narinig ko yan, yung wow, hallelujah. Oo nga, ano. Kasi, the world is such a bitter place. It's not gonna be better, di ba? It's a bitter place to live. And it's going to be worse and worse. Kagaya doon, pag binasa mo ang Revelation, pasama, patindi. And this world is not our home, mga kaagapay. So while we're here, as we focus our eyes on Jesus, di ba po, ang prayer natin, maging winnable Wednesday pa rin tayo. Ano man yung mga challenges na nangyayari sa atin, we are winning, di ba, because of the strength ng Panginoon na pinagkaloob niya sa atin, the wisdom ng Holy Spirit as He guides us, and the purpose of our life na pinagkatiwala sa atin ng Father. O, di ba? Kapag ganun, para yung triangle, nasa gitna tayo ng tatlo, ng triune God natin, di ba? Yun yung patuloy na magbibigay sa atin ng purpose sa ating buhay to be on a winnable Wednesday. Di ba po? Mm-hmm. Kaya gustong-gusto ko yung wow na yan ng Daddy Paul. So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, PM Radio. Narito po kayo sa Luzon. Napapanggit niya po kami mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at napapakinggan nyo rin po ang programang ito, nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po naman ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream mula pari hanggang hulo. Ayan, hindi lang doon. Kahit sa iba't ibang lugar sa mundo, basta naka-tune in tayo sa atin. Real time nga lang. Kung nasa New Zealand po kayo, aba, 5, 6, 7, 8, 9:30 na doon. Kung nasa Australia kayo, 7:30 dyan. Lalo na dyan sa aking kaibigan si Beth, dyan po sa Tasmania. At yung mga kaibigan natin dyan sa Melbourne, yung mga churches na nandyan, pagpalain kayo ng Panginoon, kamusta kayong lahat. So wherever we are, we can all come together. Lalo na doon sa aking friend, si Mary Noel Santos, na nakikinig sa programang gabay natin yun, nandyan yan sa Melbourne. So patuloy tayo, no? Patuloy tayo sa Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Wednesday ay maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan mang kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kaihatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
4: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin how to preserve your tradition in a changing world. Okay. Kasi nga ang Mayo, di ba? Ano yan, celebration natin yan ng mga festivities, yung kulturang Pinoy. Eh, alam naman natin, ang ating mundo, binubuo ng iba't ibang lahi at kultura. At ang ating kultura ay isang malaking bahagi kung sino tayo at kung paano natin tinitingnan ang mundo. Paano tayo nakikirelate sa mundo. At dahil nga po bukas, May 21, yan yung World Day for Cultural Diversity, for Dialogue and Development. Kaya ito yung pinag-uusapan natin kasi naniniwala tayo na kahit merong cultural diversity, pwede pa rin tayong magkaroon ng unity. Pero ang dapat ang unity muna sa atin bilang lahi natin. Kaya nga kailangan nating tanggapin at matutunan ang kagandahan ng ating kultura upang maunawaan din natin ang kultura ng iba. So nung Monday, pinag-usapan natin ang kagandahan ng kultura at ang kahalagahan ng ating pag-participate sa mga cultural traditions tulad ng pag-share ng ating cultural arts at technology, sa pag-attend o pag-organize ng mga cultural events, yung pag-aaral ng at pagluluto ng mga traditional recipe na mula pa sa ating mga lolo at lola, at ang paglalaan ng panahon upang makasama yung ating mga kapwa Pinoy, no? Hindi lang tuwing events, pero yung maging may friendship tayo na ganyan. Kahapon naman, sinimulan nating pinag-usapan yung kahalagahan ng paglikha ng ating cultural record sa pamamagitan ng pagpili ng isang aspeto na maaari kang mag-focus, gumamit ng medium, ano yung medium na gagamitin, at magtanong at mag-interview ng mga matatanda upang matutunan at maibahagi ang kagandahan ng sariling kultura at sining, di ba? So narito pa yung mga dagdag natin. Trace your family tree. Gusto ko yan. I-trace ang inyong family tree upang ma-discover mga bagong perspective. Sa tulong ng mga family members, maaaring malaman ang family history at madiscover ang buong sangay ng mga pinsan at mga in-laws na hindi pa natin nakikilala. Minsan nakakasalubong mo na yan, kamag-anak mo pa pala. So sa bagong sangay o bagong branch, makikita ang mga bagong connection sa kultura na hindi pa man natin naisip nung una. So tanungin ang mga pamilya kung may scrapbooks ba, journals o iba pang documents. Maari mo rin kasing madiscover na baka meron ng nagsimulang gumagawa ng family tree ng inyong pamilya. Sa amin, si Justine lang gustong gumawa ng family tree. Okay. Another, share your records with young people to keep traditions alive. So, ang minority cultures ay nahihirapan na maipasa ang kanilang cultural traditions. So, kapag ibinabahagi mo ang iyong kwento at records sa mga kabataan, tinutulungan mo silang ma-educate sa kayamanan ng kanilang cultural background. Sa gitna ng mga political struggles o social challenges, mag-organize ng mga cultural discussions and activities upang maunawaan nila ang cultural core values at mapanatili itong buhay at thriving, di ba? So another, accept change and adaptation when passing on cultural traditions. Totoo yan. Ang mga dialogue patungkol sa cultural preservation ay maaring ang dating talunan dahil nga binabanggit kung paano endangered ang culture at kailangan itong ma-preserve bago pa man ito mag-disappear, mawala, o mamatay. So ang mga tunay na challenges at threats ay totoo yun. Subalit hindi ito nangangahulugang ang lahat ng pagbabago ay masama. Sa katunayan nga, ang culture ay nakakatulong sa mga tao na mag-adapt sa mundong nakapalibot sa kanila. Ang mundo ay palaging nagbabago at ang kultura ay laging sumasabay sa pagbabago. So, nasa iyo naman kung pipiliin mo ang direction na maipagmamalaki mo. Diba? Yun ang maganda. Another main theme nila, sabi, share your culture. I-share mo yung culture mo. So, follow, comment on, and share cultural content on social media. Diba? Yan naman talaga. Kapag active ka sa social media, eh tiyak may iba pang social media account na nagse-celebrate din ng iyong kultura. Ang pag-follow sa mga account na ito at ang pag-share ng iyong post ay nagbibigay ng opportunity upang ma-express ang iyong pagmamahal sa kultura at maipasa to sa iba. Ang social media rin ay nagko-connect sa mga tao mula sa lahat ng bahagi ng mundo. So malaki ang maitutulong nito lalo na kung lumipat ka ng ibang bansa upang mag-aral dahil maaari kang mag-connect sa mga kababayan mula sa iyong sariling bansa. Yan ang blessing ng technology. At sa mga tips na nabanggit, ang gusto ko po ay ang paggawa ng family tree. Totoo yan. Alam ko ang mga tita ko ang gumagawa ng family tree ng mga Murtis dahil siya ang nakakakilala ng mga magpipipinsan, mga pamangkin, mga apo at mga apo sa tuhod na nagmula kay Pablo at Leoncia Murtis. So sa kanunayan nga, kung ang apelyado mo ay Murtis, aba, kaagapay, tiyak magkakamag-anak tayo. Nabanggit din po ang impact ng social media sa ating kultura at mga kababayan. Sa totoo lang, kahit sa ang bansa nabanggit, may Pinoy doon. Eh kahit nga sa Svalbard, sa Norway, may mga Pinoy. 17 nga yung nandun eh. Kaya naman, lalo nating na-appreciate ang kagandahan ng ministry ng FEBC-DCIS. Dahil, alam nyo, nakakatuwa kasi dahil sa technology, hindi lang pananampalataya ang naibabahagi sa mga Pinoy overseas, kundi pati rin yung ating kultura, ating tradition, yung moral values, at mga awitin ng mga Pinoy na binago ng Diyos ang buhay. Diba? Yan ang technology. Kaya nga ang sarap eh, diba? Kaagapay ng sambayanan. So, mga kaagapay, ang tanong, diba? How much do you love your culture? Diba? How much are you proud of your culture? At lalo na sa ating mga kaagapay dito sa FEBC, lalo nating ipagsigawan ang ating kultura at ministeryo sa ating mga kapwa Pinoy sa ibang bansa. Diba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Wow, uli! Yung tradisyon ipinipreserve natin at nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Nakikiisa sa events, kapwa Pinoy, medium, matatanda, marami kang matututunan sa mga matatanda. family tree, kabit-kabit, family tree, minority culture, cultural discussion, may pagbabago lamang, kailangan ang pagpili. Express your culture. Social media, Pinoy, mahal mo ba ang iyong kultura? Ibahagi mo. Para sa ganoon, ay, you know, maka-impact sa iba. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga sandaling ito, hedonism, binigyan ko ng Tagalog ang kadiring bastos, hedonism. Wow, Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga po ba ang hedonism o yung kadiring bastos sa mundong ibabaw? Ano po ang paghahayag ng Bible o ng Biblia na salita ng Diyos? Narito po. Palagi ang partying pagpapasarap sa pita ng laman. Iyon daw ang hedonism. Palagi ang partying pagpapasarap sa pita ng laman. Isaiah 5:11-12. Kawawa kayong maagang gumising, umagang-umaga nagpapakalasing, umaabot pa ng gabi ang kanilang inuman, may mga harp at lyre, tamburin at flute at wine pa. Alak. Pero wala silang pakialam sa mga ginagawa ng Lord. Opo, kaya nga ang resulta, godless living. Walang Diyos na uri ng buhay. Sa unang Pedro 4:3, tama na yung time na sinasayang nyo sa paggagawa ng mga bagay na ginagawa ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Namuhay kayo sa kalaswaan, pagnanasa, paglalasing, sobrang party-party at pagiinuman at nakadidiring pagsamba sa mga Diyos-Diyusa. God's message crowded out by pleasure. Ang mensahe ng Diyos ay natatakpan ng kalayawan. Lucas 8:14, yung mga napunta sa matinik na lugar, sila yung nakarinig, pero nasakal sila ng mga problema, kayamanan at sobrang pagsasaya sa buhay. Kaya hindi na hinug ang bunga nila. At mas mahal nila ang pleasure rather than sa Diyos. Minahal nila ang layaw kaysa Diyos. Sa 2 Timothy 3:4, magiging traidor sila. Padalos-dalos at sobrang yabang. Imbis na mahalin ang Diyos, mamahalin nila ang gusto ng layaw ng kanilang katawan. Sa 2 Peter 2:13, pagbabayaran nila yung pagpapahirap na ginawa nila sa iba. Tuwang-tuwa sila sa mga wild parties na ginagawa nila kahit taas na ang araw para lang pagbigyan ang pagnanasa ng laman o ng katawan nila. Nakahihiya at nakapangdidiri silang sumasama sila sa kainan sa inyo at ang saya-saya pa nila kasi naluloko nila kayo. Pleasures are meaningless. Ecclesiastes 2:1, sabi ko sa sarili ko, try kong magpakasaya. Mag-i-enjoy ako pero ayon nga, hindi ko pa rin ito maintindihan ang mga senses ko. Sin nature craves lustful pleasure. Yung likas na kasalanan ang hinahanap. Galatians 5:19-21, obvious naman ang ginagawa ng laman. Yan yung immoral na gawain, malalaswang pag-iisip at mahalay na pamumuhay. Slaves to ever pleasures. to evil pleasure. Alipin ka ng kasamaang panglaman. Tito, stress. Dati mga bobo tayo, hindi masunurin na naliligaw at nagiging alipin tayo ng kung ano-anong pagnanasa at loho na mumuhay tayo sa kasamaan at inggit sobrang galit sa ating mga ang mga tao at galit rin tayo sa kanila. Thus it is so. Those who love pleasures will become poor. Proverbs 21:17, maghihirap ang mga taong puro pasarap sa buhay. Nais kong ulitin, maghihirap ang mga taong puro pasarap sa buhay. Ang mahilig sa kainan at inuman, hindi yayaman. Turn from sinful pleasures. Ano nga po ito? Titus 2:12. Ang kabaitang yon ang siyang sa atin ay magtuturo upang talikuran ang buhay na hindi makadiyos at masasama ginagawa natin at namumuhay tayo dito sa mundo na may self-control, laging gumagawa ng tama at acceptable sa Diyos. Ito lamang ang dapat. Pero unfaithful hearts and lustful eyes, Ezekiel 6:9, magiging bihag sila doon habang na doon sila maalaala nila ako at marirealize nila na pinarurusahan ko sila kasi nagtaksil sila at iniwanan nila ako, sabi ni Yahweh. Kapalit ng mga Diyos-Diyosan, tapos nandiri sila sa sarili nila dahil sa masama at karudamal-dumal na mga bagay na ginawa nila. Wow, amen, kung ano ang iyong inihasik, yun ang iyong aanihin. Matuto tayong maghasik ng tama at tama rin ang ating aanihin. Piliin si Jesus na siya ang tanging cure sa lahat ng ating mga problema bilang Savior at Lord from in the inside out sa mundong ibabaw at sa langit man. Di ba, anak?
4: Opo, Ama. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa katotohanan na ito. O nga, Lord, there is such thing as hedonism at yun ay dahil po sa kasalanan. Pero ang dalangin po namin, Panginoon, salamat, nagbigay ka ng solusyon. At ang solusyon na yun ay ang Panginoong Jesus. Salamat po dun sa katotohanan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, upang maging ultimate Passover lamb, kabayaran ng kasalanan. At yung Panginoon, yung the way na you resurrected him from the dead, ay patunay na tinanggap mo, Panginoon, yung kabayaran na yon. At yung resurrection ang resibo namin kung bakit pwede namin ibigay ang aming buhay, ipagkatiwala namin ang aming buhay sa Panginoon. Dahil siya lang ang talagang nagliligtas at magliligtas sa amin. So Lord, maraming pong salamat sa katotohanan yun. At ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat kaagapay na nakikinig, matanda, bata, young people, young professional, ang dalangin ko, Panginoon, i-search ang puso ng bawat isa sa amin to know kung talagang meron kaming tunay na kaugnayan sa iyo. Dahil this world, Panginoon, is so crazy and so sinful. At ayaw namin, Panginoon, na madala sa kasamaan ng mundong ito. At ang kasagutan lang doon, Panginoon, ay ikaw. So maraming pong salamat. Today, thank you din Lord sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na kay Tita Minda de la Paz. Salamat po Panginoon. Last week si Kuya Mon, ngayon si Tita Minda naman. Panginoon, thank you po sa buhay ng mag-asawang ito. And how they are continually blessed at the same time kami po na-encourage sa kanila. Alam po namin, bumalik na po uli sila ng London. So ang dalangin po namin, Panginoon, ikaw po ang magbigay sa kanila ng strength as they reconnect again with their family. Continue to make this a joyful experience and reunion, Panginoon, with their loved ones. Thank you din, Lord, sa buhay ni Aileen Sia. Marami pong salamat sa kanya. Pagpalain mo po siya. Si Lea May Mortiz, ganun din po, Panginoon. Lar, dalangin po namin. Si Teresa Kabatuan, si Jessan Buenaobra, si Celia Balduesa, si Chris Daniel Charvet. Salamat po, Panginoon. Ilan lang po sila sa mga nakasulat sa amin, Panginoon. Ilan lang po sila sa nagsa-celebrate ng special day na ito. But Lord, we pray sa aming mga kaagapay no are celebrating their birthday and their anniversary. Father, we declare blessings todo-todo sa kanila. Not only today, but every day. Marami pong salamat.
3: Panginoon, salamat po sa tamang pagpili. Kung kaya't matuto kaming maghasik ng tama at tama rin ang aming aanihin. Piliin namin si Jesus na siya ang tanging cure sa lahat ng mga problema bilang Savior at Lord from our inside out, sa mundong ibabaw at sa langit man, kung kaya't alam namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
4: So mga kagapay, magandang tanong. Lagi natin yan. Talagang kailangan natin ng masigurado yan. May kaugnayan ka ba sa Panginoon? Diba? Yun yung question dun eh. Sinusunod mo ba ang layunin ng Father sa buhay natin, yung purpose and plan ni Lord sa atin? Dumaan ba tayo sa krus? Yung mga magandang tanong eh.
3: Amen.
4: At hinahayaan ba natin ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa atin sa araw-araw?
3: Diba? Amen.
4: Yun eh. Kapag yun, sure ka, alam mo. Diba? Alam mo na anytime na bumalik ang Panginoon for rapture, or anytime kunin tayo ng Panginoon, handa tayo. Yun yun. So, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of choices. Or chances, brother. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Rejibel Diana.
4: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa ProdTech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po si Jericho Flores, kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, kagapay! Grabe, May 2020, 26 na, and we are down to the last two remaining weeks sa buwan ng Mayo. Kamusta ka naman ngayon, kagapay? Sana okay ka lang dyan, ha? Chillax ka lang dyan, kahit gaano ka busy ang araw na ito. Eba, huwag kalimutan na uminom ng tubig.
1: Ay, yeah. True.
0: Magandang reminder din to sa sarili ko kasi ako to eh, guilty ako dito eh, na hindi masyadong nainom ng tubig.
1: Ala, same.
0: Kapag ano, sobrang daming ginagawa. Sorry ka agapay. Sorry po.
1: Napa-confess.
0: Anyway, ako po si Wen Balatuka ng iyong default companion. Every Wednesday po yan kaagapaya dito sa susunod na isang oras ng Inspirations Unlimited.
1: Yes, at kung nandyan si Wen, nandito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yun nga, kaagapay, tayo ay Wednesday Love ng Inspirations Unlimited at magkakasama tayo hanggang alas 4 ng hapon. Kaya naman, binabati na natin ang mga kaagapay natin online. Yung present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi namin encouragement, i-like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin, kaagapay, ang inyong mga pabate at pa-shoutout. At update nyo rin kami, kaagapay, kung anong weather dyan. Kasi nga, di ba, ang init-init. Yes. Di ba? Baka kasi minsan eh, yung ibang area ng Pilipinas, maambon. Di ba? Makulimlim kagaya kahapon. Eh ngayon ba, kaagapay, kumusta ang weather sa area ninyo? Kwento nyo naman dito sa ating comment section at ang inyong merienda.
0: Yan, update mo na kami kaagapay. Siguro magandang ano, hindi pa to yung QOTD ah. Pero gusto naming tanungin, nakakailang tubig ka na ngayong araw na ito? Nakakailang baso ka na? Ayan, i-comment mo nga sa amin, i-share mo sa amin.
1: Kasama ba tayo doon sa sasagot? Kasi ako, parang wala akong masasagot.
0: Ang lala nung wala. Zero.
1: De, kasi ang liquid na na-intake ko ngayon.
0: May flavor.
1: Alam mo na yon.
0: Hindi ko alam. Ano yung liquid na may flavor na na-intake mo ngayon?
1: Iced coffee. Ayan. Siyempre, hindi yan mawawala sa sistema natin araw-araw.
0: Pero hindi counted yun. Hindi counted yun, ha? Tama ba?
1: Yes, oo. Diba? Advisable pa rin, kaagapay, no? Na bunuin natin yung 8 glass of water, diba? A day, diba? Dapat yung mga tumbler natin, diba? Nauso yung mga tumbler.
0: Oo, nauso yan.
1: Tumbler season. Iba-ibang kulay, iba-ibang design. Nilagyan mo pa ng sticker.
0: Keychain,
1: di ba? Gamitin natin. At reminder ko rin yan sa aking sarili.
0: O kaagapay, narinig natin na hindi po counted kapag iced coffee. Ah.
1: Yes.
0: Tinimpla yun sa tubig. Pero hindi po natin kinakount yun sa number of water na nainom po natin sa isang araw.
1: Huwag gagawing tubig.
0: Yan. Eh, mas lalo yun. 8 glasses pero ano, iced coffee. Ang galo.
1: Naku po, mahal. Diba? Mas magastos.
0: Pricey pa. Oo. Kaya pabor to doon sa mga ano eh, sa mga merong espresso machine sa bahay.
1: Oo, diba?
0: Meron ka bang coffee maker sa
1: wala.
0: Bahay? Wala.
1: Wala.
0: It's ano about lang? Time.
1: Parang binibigyan mo pa ako ng idea ng pagkakagastusan.
0: Tingin mo, mali mo, diba?
1: Diba?
0: Investment yun.
1: Hindi, pero wait lang. Coffee maker. Yon meron. Pero yung espresso machine, yung nilalagyan ng mga ang tawag doon?
0: Basta
1: yung bilog.
0: Beans.
1: Ayun, yan. Hindi, pwede rin yung beans actually.
0: Basta, di ba yung coffee maker, yung ano yun, yung parang nilalagyan din ng grounded beans.
1: Oo, pero parang may sinasaksak na something, hindi ko matandaan yung tawag.
0: Nako.
1: Capsule.
0: Ayan.
1: Ayun, yes, yun, yes, wala yes. Kami nun. Pero yung mga pwede yung grounded na coffee. Yan, meron kami yan.
0: Ayan. Kaya naman pala, Nahilig sa kape ang isang RCD.
1: Kayo ba?
0: Kami, meron kami, wala kaming coffee maker. Sa lumang bahay ko pala.
1: Sa lumang bahay. Sa bagong bahay.
0: Sa bagong bahay kasama ng aking asawa.
1: Yes.
0: Hello, Ella. Nakikinig siya ngayon.
1: Hello.
0: Wala kaming coffee maker.
1: Ayan, baka it's about time.
0: Wala pa yun. Natatawa si Kuya Benja. Wala pa sa checklist. Tara, nasa dulo siya ng checklist ng mga bibili namin sa bahay. Marami pa kaming kulang.
1: Ayun, okay lang yun. At least, diba? Kahit papano, unti-unti nyo na natitikyang inyong checklist. Mm-hmm. Diba? Paunti-unti. Huwag madalain.
0: Yes, yes, yes. Ito, parang kakaiba yung comment ni Ate Mary Grace. Mm-hmm. Wala, hindi yata mainit sa lugar nila. Sabi mm-hmm. niya dito, isang makulimlim at maulan na hapon sa inyong lahat, mga kaagapay. Brother Wen and Absidy Fair Tabwa. Mm-hmm. Merienda niya daw ngayong hapon ay leftover na biko kaninang umaga at saka kape dahil malamig ngayon. Malamig daw sa lugar ni Ate Mary Grace. Ate Mary Grace, saan po kayo nakikinig sa mga panahon na to?
1: At ang sarap ng merienda niya. Talagang combo, biko at kape. Diba? Pagkakanin talaga at kasama ay kape, talagang swak na swak na pang merienda, diba, tuwing hapon. At ito, bumabati na rin sa atin si Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, makulimlim din. Mm. Sa UK kasi, naka-base si Kuya Vincent. Yes. Kaya yan, makulimlim na umaga sa kanila.
0: Yan! Ako, buti sa kanila, meron silang nararamdaman na kaunting lamig ng panahon. Pero itong mga nakaraang araw, naka-experience naman tayo ng kaunting ulan. Diba?
1: Oo, kaunti lang. Pero yun nga din yung pangit dun eh, kaunti lang. Kasi parang nagkikreate lang siya ng amoy alimoong.
0: Ah,
1: diba? Ano ba? Petrichor?
0: Hindi ako familiar sa term.
1: Diba yun yung

0: weather. In the meantime, kaagapay, sa init ng panahon, chillax ka lang, di ba? Mm-hmm. Huwag masyadong mainit ang ulo.
1: Ay,
0: ayan. Kasi sumasabay sa panahon, di ba?
1: Oo, yan ang kadalasan, di ba? Kapag mainit ang panahon, mainit din ang ulo. At yun nga, tama ka dyan. Well, no, kanina nga nabanggit mo na 2 weeks, no? Last two weeks na lang, matatapos na ang buwan ng May. Imagine,
0: diba?
1: Parang kakastart lang natin ang May nung nakaraan. Tapos ngayon, malapit na naman siyang matapos. At malapit na ang June. And speaking of June, syempre, patuloy ang invitation natin sa ating mga kaagapay sa darating na 78 pala.
0: Yan.
1: Rather. 78th anniversary ng FEBC Philippines. Kaagapay, magkikita-kita po tayo sa ating celebration na magaganap sa GCF Ortigas. At yan ay sa ganap na alas 8 ng gabi. Kaya naman po, huwag niyo nang palagpasin kaagapay. No? Pwede na po kayo mag-pre-register para hindi na rin po kayo maabala. Pero pwede rin pong walk-in yan. At pwede po kayo magdala ng kahit ilan, di ba? Kahit
0: yes.
1: Mga 32.
0: Yes, o 33. 'Di ba? Lahat ng mga kasamahan natin sa bahay,
1: yes.
0: Mga kasamahan natin sa opisina, mga churchmates, 'yan ay sa temang Until All Have Heard.
1: Yes.
0: Celebrating 78 years of God's faithfulness. Gaganapin nga 'yan sa Green Hills Christian Fellowship, GCF Ortigas.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, sa ganap na alas 8 ng umaga. Kaagapay, kung wala ka pang gagawin this coming June 6, aba, kita-kits tayo dyan sa ating upcoming anniversary, less than a month na lang.
1: Oo.
0: Ay, tama ba? Oo, less than a month na lang. Oo,
1: totoo. Eh. Kaya talagang ilang tulog na lang.
0: Mm-hmm.
1: Eh, magkikita-kita na po tayo, mga kaagapay. At yun nga, bago pa man din yun, sabi mo nga 2 weeks na lang ang buwan ng May. So, kamusta ang May mo, kaagapay? Ano na? May mga bago bang nangyari? Ayan, may mga balita ba, good news na you would like to share sa ating comment section? Feel free, kaagapay, na makipagkwentuhan sa amin, di ba? Dahil May boses ka.
0: Yeah. May boses ka dito, di ba?
1: Diba?
0: Sa Inspirations Unlimited, hindi lang kami yung nag-uusap-usap dito, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oo, kahit para bang kami lang ang nagsasalita dito at naririnig ngayon sa studio, pwede mo namang ipadala ang iyong pagbati at shout-out sa ating ongoing live. Diyan nga sa comment section. Aba, kung gusto mo namang marinig ang boses mo sa radyo, pwedeng-pwede din yan, kaagapay.
1: Oo.
0: Tumawag ka lang sa number natin, 8654-3322 Local 401, kung gusto mong live na live na makipagkwentuhan sa amin dito on air.
1: Oo nga, tama ka dyan, Wen. I-share mo na sa amin, kaagapay, ang mga ganap ng iyong buhay habang ikaw ay siguro baka pauwi ka na sa mga oras na to. Kaya naman, nagme-merienda ka, nagpapahinga ka sa iyong tahanan, or kaya naman, ginrab mo na tong opportunity na to para makapaglaba.
0: Ayan.
1: Diba? Kasi mainit ang panahon. Siyempre, instant tuyo ang mga labahin mo kapag naglaba ka ngayon. Share mo naman dyan, kaagapay. At kung ikaw naman ay nasa sasakyan, nabiyahe, ingat-ingat po no? Sa mga nakikinig dyan sa car stereo. Let us know, kamusta ba ang daloy ng trapiko ngayon? Diba? Siyempre, pag mainit ang panahon, sumasabay ang init ng ulo. Tapos, traffic pa. Ay, grabe.
0: Yeah.
1: Sabay-sabay yung tatlong yon. Grabe. Kaya naman, magkwentuhan na lang tayo instead na uminit ang ulo mo, diba? Yan.
0: Kasi, diba, hindi lang traffic ang talagang sumusundo sa inis natin ng mga tao. Kasama na rin nga ang init ng panahon.
1: Mm.
0: But still, we praise God kasi kahit papano, may ulan naman tayong na-experience sa mga nakaraang araw. Enough siguro para diligan yung mga halaman natin, diba? But today, medyo nagpapasiklab ulit ang haring araw sa init ng panahon. Kaya chill-chill ka lang dyan, kaagapay. Mahabang pasensya is the key, diba, sa ganitong init ng panahon.
1: Yes, mahabang pasensya is the key. Tapos no, ang dami ding mainit ang ulo sa social media. Yan, isa sa mga bagay din na talagang natutunghayan natin sa mga oras na ito. Sa mga oras na ito. Diba? Kasi sa dami ng kaganapan sa ating paligid, sa government, sa politics, at kung ano-ano pa na nangyayari sa ating bansa. But we will not dwell on that.
0: Yes.
1: Diba? Hindi yan ang pag-uusapan natin. Though medyo, siguro. Pero
0: para sa iba.
1: Oo, pero hindi tayo magdo-dwell dyan, kaagapay. Pero related dyan ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya naman, huwag kang mahiya mag-share at sumagot sa ating pangmalakasang question of the day ngayong Wednesday afternoon.

0: afternoon. At ito ang ano ang kadalasang nagpapainit ng ulo mo?
1: Ayan na.
0: Parang na-trigger ako medyo doon.
1: Oh, alam mo, tinatype ko pa lang tong ano natin, question of the day natin. Natatawa na ako. Tapos hearing it from you.
0: Bakit?
1: Natatawa na agad ako kasi sinilip ko yung poster natin earlier this morning. Marami-rami tayong nag-comment na kaagapay.
0: Oo.
1: Na nagpapadala na agad ng kanilang kasagutan sa katanungan na yan. Ano ang kadalasang nagpapainit ng ulo mo? Mukhang marami-raming mga kaagapay ang mainit ang ulo.
0: Oo, eh syempre nga, kagaya ng na-mention mo kanina, diba? Na parang sumasabay din sa init ng panahon. Kaya naman kaagapay, instead na mag-rage ka, no? Share mo na lang, i-release natin yan. Ikwento mo sa amin dito sa comment section, ano yung mga bagay or mga kadalasang nagpapainit ng ulo mo. Ayan. Pwede, this can be very petty, pwedeng magulong bahay,
1: yan.
0: Toilet na hindi na i-flush.
1: Oh, no.
0: Ay, nako, diba? Or kaya masungit na cashier pag may na-encounter ka. Or yung may sumingit sa pila.
1: Yan, ayaw na,
0: ay,
1: ayaw
0: grabe,
1: natin.
0: Grabe, no? At kung ano pang madalas na nagtitrigger sa'yo kaagapay para magalit, mainis, at tuluyang uminit ang ulo, once again, sagot ka sa aming question of the day. Ano ang kadalasan nagpapainit ng ulo mo?
1: Yan, at habang medyo umiinit na talaga dito sa studio. Kaagapay, gusto naming malaman mo na excited kaming marinig ang mga sagot nyo sa very provoking nating question of the day,
0: yes.
1: Kaagapay. Hihintayin namin yan ang mga comments nyo. And in the meantime, pakinggan ang mga inihanda naming awiting magpapaalala sa yung love is not easily angered. Sa nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag po kayong aalis ha, at ilang special videos ang inyong mapapanood. Diyan ka lang kaagapay, magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Kayo pa rin ay nakatuned in sa Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang song by Bong Hermosa entitled Ang Galit.
2: Yun. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang kadalasang nagpapainit ng ulo mo? Kaya naman, wag na po kayo mahiya. I-share nyo na sa ating comment section. Sagot na po kayo sa aming question of the day. At update nyo na rin kami kung ano pinagkakaabalahan ninyo habang ginagawang background ang pakikinig dito sa DZAS.
1: Yeah, nakakatuwa no, yung song natin related sa ating topic, ang galit.
2: Oo, diba? Swak na swak.
1: Oo, sabi dun sa song, hindi niya hinahaya ang lubugan ng araw, ang galit niya.
2: Diba? Yeah. Isa sa mga bagay na dapat nating tandaan. Diba? Parang nasa, ano yan, Bible verse. Diba? Sa Ephesians 4 verse 26, sabi, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Oh, yeah. 'Di ba? So normal lang naman talaga 'di ba kaagapay na makaramdam ng galit or inis, pero 'yun nga, 'di ba, wag natin nahayaan na magtulak 'yun, yung emotion na 'yun, for us to sin, 'di ba?
1: Yan, wag nating hayaan na yung init ng ulo ay tumawid pa ng kinabukasan.
2: Ay, oo, totoo.
1: Well, speaking of init, meron tayong ipopromote. Real quick lang, isang movie to entitled Forged by Fire.
2: Wow, ang init naman.
1: Ang init talaga, di ba? Literal ng title, I'm init. Forged by Fire, movie production by the Operation Blessing on its 30th anniversary. Ano bang detalye ng movie na ito?
2: Ayan, ang hina-highlight ng movie na Forged by Fire ay it's a powerful story of resilience and showcases how timely intervention transforms lives. Kaya naman, ang premiere nito ay sa May 28, 2026 at Robinson's Galleria Cinema. At yan po ay sa oras na 6:30 hanggang 8:30 p.m. At para sa detalye kaagapa, you may contact si Sir Drake sa numerong 0939-921-5543.
1: Yan, very interesting movie. Featuring sa movie na to ang Miss 2018, Miss Universe, Catriona Gray.
2: Ayun, kaabang-abang. At ang galing lang, no? Nasakto sa ating topic.
1: Forged
2: yung title niya.
1: Oo nga, no?
2: Lumalagablab din ang kanyang title.
1: Sorry, natawa ko doon. Oo, init ng ulo kaagapay. Speaking of Forged by Fire... Sagot ka na uli agad, kaagapay sa ating QOTD. Ano ang kadalasang nagpapainit ng ulo mo? And earlier this morning, nagpost na nga tayo ng ating QOTD. At again, napakaraming nagpadala ng kanilang kasagutan. Unang-una na, gusto ko unahin to si Kuya Eduardo Segura, Migudayaw. Sabi niya dito, answering ating QOTD, ano ang kadalasang nagpapainit ng ulo mo? Sabi niya, wala na. Hindi na umiinit ang ulo ko po.
2: Wow.
1: Nababaliw na yata ako.
2: Siya, sa kanya nang galing yon.
1: Opo. Oo, no? Parang hindi na siya nakakaramdam ng galit, ng init ng ulo. Hindi ko alam kung itetake ko siya positive o negative.
2: Ayun nga, pero nakakatuwa kasi may self-awareness siya.
1: Ayan.
2: Na hindi normal ang nagaganap sa kanya. Kasi sabi niya nga, wala na daw siyang nararamdaman, di na raw umiinit ang ulo niya.
1: Nako, Kuya Eduardo, kung ano man po yung naging dahilan para dumating kayo sa ganitong punto.
2: Pakishare naman po sa ating mga listener.
1: I-share po. Open po ang ating linya para po i-share ang inyong experience na naging dahilan para hindi na uminit ang ulo niya.
2: Yan nga. At ito naman, mula sa kaagapay nating si Ate Guy Santos. Sabi niya, magandang hapon.
1: Hello po.
2: At ang sagot niya ay, madalas magpainit ng ulo ko yung makalat na bahay.
1: Nakupo.
2: Tambak ang hugasin at marumi ang kalan, maruming bahay at yung maghintay ng matagal. Totoo yan, no? At yun nga, no? Isa din nga sa mga bagay na Instantly talaga din no, na nakakapag-trigger kapag magulo nga yung bahay.
1: Oo. Oh, oh.
2: Kasi pag magulo yung bahay, parang ang gulo-gulo din ang isip mo. Hindi ka maka-think clearly. Diba? Hindi ka rin makapag-start kung anong uunahin mo kasi parang lahat nakakalat.
1: Oo.
2: So, yun lang. Parang based from my experience.
1: Well, kagapay kung paano namin is re-resolve ang inyong magulong bahay, siguro magkaroon ng routine.
2: Oo, diba?
1: Ng fixed schedule kung kailan maglilinis. Minsan kasi pag kinakatamaran maglinis ng bahay kapag nakikita natin na hindi pa ganun kadumi.
2: Oo, yun nga. Pero mas madali palang maglinis kapag right away, no?
1: Yes.
2: Pagkatapos ng mga activities ninyo na nagpakalat ng bahay,
1: oo,
2: linisin mo na agad para hindi ka na rin tamarin.
1: Correct.
2: Diba?
1: Hindi mo na ipoprocrastinate. Thank you po. So, Ate Guy Santos, a very relatable answer na yan. Ito naman, si Kuya Vincent Garcia, good afternoon daw. Ang madalas na nagpapainit ng ulo ko ay kapag kulang sa tulog at kapag gutom.
2: Hala.
1: Present, oo, same.
2: Agree. Lalo na pag gutom.
1: Mm.
2: Kasi yan yung mga panahon kapag gutom ka, hindi ka rin makatink straight.
1: Yeah.
2: Hindi ka rin makapag-ayos, hindi ka makafocus. Tapos, syempre, pag nagsabay-sabay yung mga ginagawa mo, tapos gutom ka na nga, alam mo yun, parang hindi mo alam kung saan ka galit. Diba?
1: Sa ginagawa mo ba o sa reality na wala kang kain?
2: Siguro sa lahat.
1: Kaya kaagapay kapag meron kang someone na i-deal, tapos tingin mo yung sasabihin mo might trigger that person, siguro magandang alamin kung ang taong yun ay may tulog ba?
2: Oo.
1: At ang taong yun ay may kain ba?
2: Ayun. Uy, magandang life hack yan.
1: Yes.
2: Baka makatulong din yan para maiwasan natin yung mga conflict.
1: Oo.
2: So, bago mo siya i-trigger. Ha?
1: Parang intentional. Ibig sabihin, intentional mo siyang tinitrigger. Bago ka magsabi ng bagay na maaaring ika-trigger niya.
2: Ayun, that's the right term. Parang mali, bago mo siya i-trigger. No? Hindi, yun nga. So, dapat i-make sure natin na sila ay nakatulog.
1: Uh-oh.
2: Or busog.
1: Yan. Diba? Life hack yan, kaagapay. Maraming beses ko nang napatunayan na yan ay talagang positive ang nagiging ano niyan, result.
2: Oo.
1: Kapag inaalam mo kung nakakain o nakatulog ba yung taong kakausapin mo. Eto naman, si Ate Aida Coquilla. Sabi niya, good PM po, yung Wednesday edition, yung ka-workmate ko po, nakakala nila ang galing-galing niya. Sabi ko na lang sa sarili ko, si Lord na ang bahala sa kanila. Naku, naku po, Ate Aida, talaga namang may pag... Hindi naman niya minention. So, I assume marami namang co-work si Ate Aida.
2: Oo.
1: Kung nakikinig po kayo ngayon, wala po kayong assurance.
2: Oo, wala po. Wala pong name.
1: Wala pong name, wala po kayong assurance na kayo po yun. So, ayun daw, kay Ate Aida, yung mga co-work daw na akala nila ay ang galing-galing na nila.
2: Mm-hmm. Pero nakakatuwa rin naman yung sinabi ni Ate Aida Coquilla no, sa dulo na parang ipinagpapasa Diyos na lang niya.
1: Ayan.
2: Diba? Kasi nga naman, at the end of the day, kahit meron tayong mga ganong ka-work na ganon yung attitude, ganon yung behavior, wala tayong magagawa to control them, diba? It's beyond our control. At yun lang, ang tanging paraan lang or ang tanging bagay na pwede natin gawin ay mag-pray, diba? Ipagpasa Diyos na lang, diba?
1: Well, singit ko lang to. May comment kasi sa live natin. Nakakatawa lang. Si Ate Maria Nelsie Lava sumasagot sa ating QOTD. Ang sagot niya, one word lang naman, kasinungalingan. Tapos, letters na grrr.
2: Parang galit siya.
1: Galit siya.
2: Diba?
1: Maraming R po.
2: Oo, gigil ba? Gigil. Ibig sabihin, isa yan sa mga bagay talaga na instant makakapagpainit ng ulo ni Ate Maria Nelsie.
1: Pag may nagsisinungaling naman talaga.
2: True, lalo na pag aware ka no, na nagsisinungaling yung tao.
1: Oo, di ba yung parang may mga instance na ganun eh. Alam mo na yung reality, alam mo na yung truth, tapos... For the benefit of the doubt na baka may reason lang siya, kaya siya nagsisinungaling, tinanong mo siya.
2: Mm-hmm.
1: Tapos yung sasabihin niya, yung kasinungalingan pa rin, mas lalong nakakainis.
2: Oo, diba? Isa yan sa mga bagay talaga na nakakainis at nakakapagpainit ng ulo. At eto, si Ate Juliet Adrada. Ay, siguro marami din makaka-relate dito. Ang pinaka nakakapag painit daw ng ulo niya ay yung mga taong pakialamera. Diba?
1: Yung mga... Well, ang pakialam, pagpapakialam naman, pwedeng sa buhay. Ano ba yan? Sa buhay o sa bagay?
2: Depende.
1: Depende.
2: Kasi pwede diba? Naman yung mga taong concern lang talaga. Asking na kung kamusta ka, okay yes. lang yun. Pero kung nari nagtatanong sa'yo kung kamusta ka, just to fish or parang makascoop ng nangyayari sa'yo. Yeah. Tapos sasabihin sa iba. So parang, alam mo yun,
1: may
2: diba?
1: Mga tao talagang ganun eh, no? Na parang kinukumusta ka, tapos akala natin out of concern, diba? Out of kindness. Pero yun pala ang way nila para makakuha ng mga scoops. At mga kwento sa'yo na later on, ikukwento nyo naman sa iba.
2: Diba? So, yun lang. Yun lang yung sad reality no, na minsan na-experience natin. No, yung mga nakaka-encounter tayo ng mga ganitong tao. Pero, syempre, meron naman tayong pwedeng gawin din. We set boundaries. Mm. Diba? Pipili din tayo ng ano, kunyari, nakita mo itong taong to na like, na hindi mo naman talaga close. So, siguro may certain level of information ka lang na sasabihin sa kanya. Kasi syempre, meron naman tayo mga friends or group of friends talaga na napapag-open na, open up yeah. natin, diba? So, we choose, diba?
1: Ibig sabihin, huwag tayo masyadong open book din.
2: Oo. Depende.
1: Depende sa taong kausap natin.
2: Sa relationship din natin, dun sa taong yung pagsasabihan.
1: Yes. Speaking of pakikialam, may mga tao din, Ab, na nagiinit ang ulo kapag pinapakialaman ang kanilang gamit.
2: Ay, ayan. Tapos hindi ibabalik sa pinagkuhanan.
1: At hindi nagpaalam.
2: Bakit parang ang dami natin hugot for today?
1: Diba? Well, simple context lang na pagpakakialam, diba? Yung pakakialam ng mga gamit na hindi natin pinagpaalam, tapos makikita na lang natin, ginagamit niya na, or tapos niya nang gamitin, isasoli niya na. Ha? Bakit? Anong nangyari?
2: Pero sa akin sa personally, kunwari, makita ko mang ginamit yung gamit ko ng walang paalam, okay lang naman. As long as ibabalik mo, doon sa pinagkuhanan mo. Ayan. Hindi ko siya makikitang nakabuyang-yang na iniwan mo somewhere na hinahanap ko kasi gagamitin ko tapos wala na doon sa pinaglagyan ko.
1: Ang bait na ni Abno, mga kaagapan. Okay lang sa kanya, napakialaman ng gamit niya. So and later, Kuya Benjo, ibabagrade natin si...
2: Hindi kasi from experience, di ba? Ang gunting ko ay gunting ng bayan.
1: Hindi ko alam bakit sa dito sa studio natin, hindi tayo makabili ng sariling gunting. At ang gunting ni Ab na kulay dilaw ay gunting para sa lahat.
2: Oo. So wala namang kaso sa akin talaga na gamitin nyo ng lahat. No? Ibabalik lang dun sa... pinaglalagyan ko.
1: Ayan.
2: Diba? So, yun. Ano, sharing is caring.
1: Yeah. Okay, justified. So, kaagapay ko ng bahala kung anong klaseng pakikialam ba ang kinaiinis ng ulo mo. Pakialam ng buhay ba yan? O pakialam ng gamit? Regardless, ikaw na bahala. Ito naman, si Ate Myra Ignacio. Ay, ako din po, Ate Myra. Minsan kinakainit din to ng ulo. Present. Walang pera.
2: Ay, oo. Diba? Isa yan sa mga bagay talaga. Instant. No, lalo na kapag nandyan na ang mga Judith. Nandyan na si Judith. Kumakatok. Tok, basta tok. Yan, nagno-notif na sa iyo mga smartphone, diba, na nandyan na siya. Eh, talagang instantly mapapainit ang ulo pag wala pera.
1: Yes, kasi kapag wala kang pera, wala kang resources, parang nalilimit yung galaw mo eh.
2: True.
1: May mga gusto kang i-fulfill na bagay, bilhin na bagay, puntahan na lugar, diba? Gusto mo naman, nandun yung desire mo, pero dahil wala kang pera, hindi mo siya magawa. Nakaka-frustrate yung ganong pakiramdam, diba?
2: Yes, totoo yan. At ito naman, galing sa kaagapay nating si Del Dea Day. Ang nakakapagpainit naman ng ulo niya ay yung mga pasaway at pahirap daw sa bansa. At ito, pero ayoko gamitin tong term na to. Kasi it's a name of a woman, diba? Parang ginagamit kasi natin siya madalas para sa mga taong nagkukwento or para nagchichismis. Pero yun, huwag natin gamitin tong pangalan na ito. Kasi syempre, di ba, kunwari, pangalan niya Marites. Pero hindi naman siya ganun. Yes. Di parang na-labelan siya because of that.
1: Nakakatawang nakakinig ako kasi pangalan ni Mama Marites.
2: Oh, di ba? Exactly. Oh, yan, di ba? So, yan lang.
1: May gustong i-ano si Ab. Oh, kaagapay ah. Huwag na po natin gamitin yung pangalang Marites.
2: Oo.
1: Oh. Kaagapay. Kasi pangalan niya ng tao, yes. Diba? Huwag natin siyang i-gawing connotation na parang chismis kumukuha ng mga scoops.
2: Oo, oh, yun na lang. Mga taong kumukuha ng scoops. Ayan. Ganun.
1: Medyo mahaba compare sa Marites, pero tiyagain na natin kay Agapay.
2: Oo, di ba? Kagaya ni Wen, pangalan ng mother niya is Marites. So ayan, batiin natin. Hello po, Mami Marites.
1: Mama Tess. Ayan, bago ko basahin tong next na sumagot sa QOTD natin, batiin lang natin, shout out daw kay Noah. Ayan, bumabate from DXGR, ayun. FM Cotabato City. Yan.
2: Hello po.
1: Hello po, ating station dyan sa Cotabato City. Happy listening po. Ayan. Ayan. Ito naman. Ang daming nagpadala ng kasagutan tulad ni Kuya Gerald Kenneth Potente. Sabi niya dito, yung sa akin mga kaagapay, madalas lang ang galit ko kapag may nakakaaway. Mm-hmm. Pero pag malala na lumalabas na lang ako ng bahay. O kapag malala na daw, lalabas na lang siya ng bahay. Para walang gulo. Kasi nangyari sa akin dati noong nabubuhay pa daw yung lolo at lola niya. Yun daw lolo at lola niya ang kanyang gabay.
2: Mm-hmm.
1: So siguro this time wala na yung guardians niya na yun. Medyo mag-guide sa kanya, di ba? May mga siguro out of control siya at times. Oh, walang tao magre-remain sa kanya kapag nagagalit na siya. Kaya yun, lumalabas na lang daw siya ng bahay para daw walang gulo.
2: Ayun. So para nga naman makaiwas. No, minsan kasi kapag galit ka, mas okay na nga lang ding umiwas muna, no?
1: Mm-mm.
2: Bigyan mo yung sarili mo ng space kaysa naman talaga makipagsagupaan ka, makipagsagutan ka. Eh, wala talagang magiging resultang maganda yan, diba?
1: Pero yung pag-iwas ka agapay muna yun, ha?
2: Muna lang.
1: Diba? Kasi sooner or later, didil mo din naman yung bagay na yun. Siguro until such time na ready ka na.
2: Yes, oo, diba? Kumbaga papalamigin mo lang ng konting ulo mo, diba? Yun. At ito, galing naman sa kaagapay natin si Kuya Alvin Serrano. Ang sabi niya, madalas daw na nakakapagpainit ng ulo niya ay mga kamote sa kali. Ayan, di ba? Yung kamote din na term. Sarap-sarap ng kamote. Naging negatol yun.
1: Paano gagamitin natin?
2: Siguro yung mga pasaway sa kalsada. Na hindi nasunod sa mga, ang tawag dito, traffic rules. Diba? Sa kakalsadahan. Ayan. Pero relax pa din. Praying pa din mga ka-drivers. Yan, mga ka-riders. Diba? May mga ka-riders tayo dito sa FEBC.
1: Yes.
2: At yun nga, alahanin natin lagi ang Fruits of the Holy Spirit. Ayan. Ayan, mababasag sa Galatians 5. Oo nga naman, no? Unang-una pa lang dun, di ba?
1: Oo. Kapag driver ka talaga, maraming triggers yan. Minsan, trigger kapwa mo motorista. Minsan, ang trigger ay yung mga enforcer din at times. Di ba? So, iba-iba yan. So, again, kaagapay, reminding, this is a reminder na wag na daw natin gamitin yung kamote.
2: Ito na naman.
1: Pasaway na lang po.
2: Pwede na rin, oo.
1: Bigyan natin ng magandang imahe ang mga kamote.
2: Natatawa ako, literal.
1: Thank you po, Kuya Alvin. Diba? Bago kung saan pa mapunta itong usapan na ito. Sabi ni Ati Tess Dionela Estanislao, yung paggising pa lang sa umaga, nakatutok na agad sa panonood ng YouTube. Tapos ang lakas-lakas pa ng sound. Nananahimik na lang po ako minsan. Pinakikiusapan ko na lang na hinaan para walang away.
2: Ayun nako. Nga. Talagang.
1: Lalo siguro sa mga public transport.
2: Ayan, diba? Totoo yan, no? Kasi pwede naman din, no? Parang consideration din sa ibang mga pasahero. Kapag tayo'y nakasakay sa public transpo, pwede tayo mag-earphones.
1: Yan.
2: Diba? Bang tayo'y nanonood ng ating mga kinagigiliwang palabas sa ating mga SOCMED, diba?
1: Yes, parang hindi naman tayo masyado nakakaabal.
2: May
1: mga nawi-witness kasi tayo minsan pag nagko-commute tayo, talaga naman nakatodo pa yung volume, diba? Na para bang nasa kwarto lang siya nanonood.
2: Oo, diba? Totoo yan. At minsan, yung mga kasabay nating mga commuter, yun na lang ang pahinga nila.
1: Oo,
2: so, ibigay mo na yun sa kanila.
1: Kasi yung iba, halimbawa, uuwi sila ng Cavite, diba? Malayong bayan sa Rizal. Minsan, tumatagal ng dalawang oras yung biyahe nila. minsan ang ginagawa nila, umiidlip sila sa biyahe. Mm-hmm. Yun na lang yung pahinga na meron sila. Ibigay na natin yun sa mga kapwa natin, pasahero, di ba?
2: Yes, totoo yan. At yun nga, Wen, napakadaming sumasagot at patuloy sumasagot sa ating question of the day. Kaya maraming salamat mga kaagapay sa inyong mga comment. And thank you din for being honest kasi nakakatuwa talaga. At sobrang relatable ng ating mga nababasa, di ba, Wen?
1: Yes, very raw. Mm-hmm. Di ba? Ito yung reality ng buhay natin, di ba?
2: Oo.
1: Na tayong we Christians, mm-hmm. Diba? Hindi naman tayo exempted na makaramdam ng inis, ng galit, mm-hmm. whether sa tao man yan o sa mga particular situation na napagdadaanan natin. I remember an account in the Bible where Jesus also showed a great emotion noong nakita niyang may mga money changers at mga nagtitinda ng hayop sa temple. Mm-hmm. And we all know the story about that, diba, Ab?
2: Yes, tama ka dyan, Wen. And we usually call this righteous anger. And appropriate naman ito dahil yung mga bagay na nakakapag-upset sa Diyos should also upset us,
1: yes.
2: Diba? It just goes to show na tayong mga Christian ay mostly or most likely hindi excused na makaramdam ng matinding emotion, 'di ba?
1: Yeah.
2: Kasi mga emotional being tayo.
1: Yes.
2: At 'yun nga, isa sa mga emotion na nararamdaman natin sa araw-araw ay galit. But how can we make sure that our anger does not turn into resentment,
1: mm-hmm.
2: or sinful anger? Kaya naman, kaagapay, ready nyo na ang inyong pang-notes dahil meron kami i-share ni Wen sa inyo. Some ways we can better handle ang ating mga galit.
1: O yes, diba? Kasi diba sinabi nga sa Ephesians, I believe, in your anger do not sin.
2: Mm-hmm. Diba? Yes,
1: so,
2: oo.
1: Ibig sabihin nun, pwede namang magalit.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Huwag lang siya mag-lead for us to do a sin.
2: Yes, yeah. Totoo yan.
1: So may mga ways tayo dito. Apat lang naman to, Ab, na bibigay natin sa mga kaagapay. I think you can give the first one.
2: Mm-hmm. Para sa ating number one ay, start by understanding your triggers.
1: Yan.
2: Ayan. So, first step pala ay awareness, no?
1: Yes.
2: Kailang aware tayo sa ating mga triggers. While we may struggle sa pagiging mabilis magalit, kaagapay, kadalasan hindi naman biglaan or out of the blue.
1: Mm-mm.
2: Ang ating temper, no? Hindi ka naman magagalit for no reason, di ba? Sabi, ba't ka galit? Wala lang, gusto ko lang. Wala naman tayo siguro na encounter na ganun, no? So, kaagapay, may mga triggers tayo. Yan yung mga bagay na nagpapagalit sa atin. Pwedeng stress yan,
1: yeah.
2: Or kagaya nung na-mention namin kanina, gutom ka,
1: mm-hmm.
2: pagod ka, or kung ano-ano pang issues. Pero kung ma-identify natin yung mga ito, pwede natin silang iwasan.
1: Yan.
2: Ayan, syempre kasi nga naman, pag aware ka sa mga bagay na nagpapagalit sa'yo, pwede palang iwasan,
1: mm-hmm.
2: di ba? Or at least, paghandaan. Bago pa man din, maramdaman, 'di ba? Para ma-handle natin in a way na hindi tayo mauuwi sa emotional explosion, no? Hindi tayo sasabog.
1: Oo.
2: Kasi minsan may mga ganyan, no, na parang hindi mo na namamalayan. Sa sobrang kinikimkim mo lang lagi yung galit mo, bigla ka na lang mag-explode.
1: Yeah.
2: Kasi hindi mo na alam kung ano yung naging rason kasi nga nag-pile up na pala, 'di ba? So 'yun. Para maiwasan natin yung mga biglang pagsabog ng emosyon, dapat matuto tayong i-understand ang ating mga triggers.
1: Yan, identify natin kaagapay. Simple lang naman di ba? Halimbawa,
2: mm-hmm.
1: alam mo na titrigger ang emotions mo, galit mo kapag ikaw ay gutom.
2: Ayan.
1: So, hindi mo ngayon ilalagay yung sitwasyon, ay sarili mo sa sitwasyon na magugutom ka.
2: Oo, lagi ka dapat may snack.
1: Snack, yan. Well, nakakatawang example yun, pero that will save your day.
2: Yes.
1: Di ba? That will save your life probably.
2: Oo.
1: Of getting angry sa bagay na minsan petty nga lang kung tutuusin, pero ang dahilan lang talaga ng pinakagalit mo ay gutom ka lang or probably yabawa pagod, 'di ba? Sabi dito pag pagod pwede ring maging trigger din siya na mabilis tayong magalit. So what we can do is before dealing with other people, bago makipagsalamuha sa mga tao around us, we make sure that we are well rested,
2: mm-hmm.
1: 'di ba? May tamang hinga tayo, 'di ba? Nakatulog tayo, 'di ba? And we avoid dealing with these people nang puyat tayo, nang pagod tayo kasi
2: yes.
1: Most likely nako, baka galit lang ang maramdaman natin towards that person. So
2: mm-hmm.
1: That's number one. Ito naman, number two. Find an outlet.
2: Ayan, outlet. Ano
1: outlet
2: ba 'yan?
1: Dito saksakan.
2: Okay. Iba kasi nasa isip ko, sapatos, outlet, mga bilihan.
1: Sapatos pa din. Parang last time pa yung sapatos na yun. Naririnig ko, pinagkakalat mo dito na may sale.
2: Hindi, balik tayo sa number two.
1: Balik tayo sa number two. Find an outlet ka, Agapay. Yes. Minsan, mabilis tayong magalit kasi wala tayong nagagawang ways o kaparaanan para ilabas o i-release ang emotions na meron tayo. Kung makakahanap tayo, ka, Agapay, ng outlet, pwede nating i-burn off, sabi nga nila, ang anger bago pa ito tuluyang i-overwhelm ang mga sarili natin. Mm-hmm. Pwedeng sa pamamagitan ng practical example, exercise.
2: Yes.
1: Oh. Ayan. Pwedeng breathing techniques. Mm-hmm. Ito madalas itong ginagawa eh, di ba? Kapag medyo high yung emotions,
2: oh, oh,
1: malaking tulong daw kapag meron tayong magandang breathing technique, di ba?
2: Inhale, exhale.
1: Ayan. Mm-hmm. O pwede namang pahinga, pwede ring journaling.
2: Ayun.
1: Di ba? May at times, hindi natin ma-burst out yung overwhelming emotions na meron tayo. Hindi lang to applicable sa joyful emotions, sa mga positive emotions eh. Mm-hmm. Also applicable to negative emotions such
2: yes,
1: as anger.
2: Oh.
1: 'Di ba? Hindi natin maibulalas, mailabas yung mga emotion na 'yon. What we can do is start journaling, writing them down, writing down your frustrations,
2: oh,
1: 'di ba? Noting them down, bulleting yung mga triggers mo, 'di ba? In this way, ito magiging outlet mo eh,
2: mm-hmm,
1: para i-release, ilabas yung mga emotion na 'yon. Basta kung nakakatulong itong mga bagay na ito para mailabas ang tension mo at hindi nadadama at hindi matatamaan ang ibang tao mga nakapaligid sa'yo, eh malamang ito ay maganda at good na healthy outlet.
2: Ayun, oo nga, totoo yan. At may naalala lang ako doon sa journaling, no? Di ba may mga ganyang journal talaga?
1: Ah, talaga?
2: Yung parang nakalagay is wreck this journal.
1: Ah, yes.
2: Di ba? So talagang na, para doon mo may ilalabas yung mga frustrations mo, yung galit mo, sulat mo doon, tapos sisirain mo siya. Yun lang. Naalala ko lang. So, baka makatulong yun.
1: Tapos,
2: diba?
1: Naalala ko din, may mga activity nga na nag-offer eh, na parang merong mga gamit na sisirain.
2: Ah, oo.
1: Parang merong
2: mga
1: isang
2: luma na rin,
1: yes,
2: diba?
1: Yes, merong isang room,
2: mm-hmm,
1: na ibibigay sa'yo yung kwarto na yon. Mm-hmm. You will have your own time on that room. Mm-hmm. Tapos, may mga gamit at may mga panghampas ka na sisirain mo yung mga gamit, di ba? This goes to show, Ka-Agapay, hindi natin pinopromote yung pagiging aggressive,
2: mm-hmm,
1: in this program, pero this goes to show na mahalagang may outlet talaga.
2: Yes. Oh.
1: Tayong nilalabasan ng ating mga emotions, most especially kapag ito ay galit.
2: Totoo. As long as healthy yun, no? At wala tayong masasaktan na ating kapwa.
1: Yeah. Yun. So that's number two, Ka-Agapay, find an outlet.
2: Yun. At ang ating pangatlo naman, see the situation for what it is. Diba? Kadalasan kasi, ang galit ay resulta ng maling pagtingin or interpretation natin,
1: ayan,
2: sa isang situation. Ayan, madalas yan. Pag mali yung pagkakaintindi natin at di natin nauunawaan sa nanggagaling ang bawat isa, no?
1: Mm-mm.
2: So, minsan, ang iba, iba ang pagkakaintindi natin kumpara sa totoong nangyayari. Kaya naman, instead na magpadala agad sa init ng ulo, mas mabuting mag-slow down muna tayo, Ka-Agapay, at maingat na tignan kung ano talaga ang nangyayari. Diba? Take time, mag-pause ka muna, no? Para mas makita mo kung ano talaga yung nangyayari. At sa ganitong paraan, mas malinaw nating na-define ang problema at mas nagiging handa tayong makahanap ng solution na talaga magiging effective para sa bawat isa.
1: Yes. Ang gusto ko dito, Abby, yung sinabi mo na take time, mm-hmm, to understand the situation.
2: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, ang bilis nating mag-jump into conclusion.
2: Ay, oo. Diba? May sagot na tayo agad.
1: Yeah.
2: Meron na tayong pangsagot agad doon sa taong kausap natin. Hindi na tayo nakikinig.
1: Hindi na tayo nakikinig. For example, mm-hmm, Ka-Agapay, na-traffic ka. Sabi mo, hindi naman rush hour pero naipit ka sa traffic, inis na inis ka ngayon, galit na galit ka. Tapos later on, nung nakalagpas ka na sa traffic, nakita mo na pinastop pala ng traffic enforcer yung traffic kasi may dadaang ambulance.
2: Mm-hmm.
1: Which is even more important. Tapos
2: yes,
1: nung nalaman mo yun, saka nag-subside yung emotion mo. It goes to show na importanteng naiintindihan muna natin yung situation before...
2: Yeah.
1: ano mo, parang ibulalas yung emotions natin, especially yung galit, diba? We need to see the situation better. And totoo. Minsan, tulad ng sinabi mo kanina, Ab, it would take time para mas makita mo yung bigger picture, diba?
2: Yes, totoo yan. So yun, ang ating pangatlo, see the situation for what it is.
1: Ito naman, pang-apat kaagapay, isa rin to sa pinaka-importante na pwede po natin gawin. Number four, spend time in the Word of God and in prayer. Dalawa to kaagapay sa pinaka-importante at pinaka-makapangyarihang masasabi nating weapons na magagamit natin bilang followers of Christ, lalo na kapag tayo hinakaka-experience ng galit. Ito ay ang salita ng Diyos and of course, praying to God. Pareho silang nagbibigay ng unique at very valuable connections na meron tayo sa ating Panginoon at ang mga plano niya para sa ating buhay. Nakita na natin kung paano ang mga verses just like nasusulat sa James chapter 1 verse 19 to 20. Nakakatulong itong mga verses na to para ma-remind tayo about our emotions, about the angry emotions na nararamdaman natin. Ano bang sabi dun sa James 1, chapter 1 verse 19? Sabi dun, everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. So ganito pala ka-importante yung pagbabasa ng Bible, no?
2: Yes.
1: Merong mga verses in the Bible na all of a sudden mare-remind ka na ay, na masyado na akong nagagalit, masyado na akong nagpapasway sa aking emotion, diba? Sabi nga din sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Itong verse naman nito ay nagpapa-remind sa atin that we have a God na pwede nating kausapin.
2: Yes.
1: Pwede tayong mag-pray to cast our anxieties, our burdens, including yung anger and resentment man yan na nararamdaman natin sa ating mga puso. Pwede nating kausapin ng Panginoon.
2: Yes.
1: And i-surrender yun lahat sa Kanya. We can reach out to Him, pray to Him sa mga malalaking emotions na nahihirapan tayo kaagapay na i-handle.
2: Yes. At yun naman, yung comforting truth doon, no? Na hindi tayo nag-iisa kung may mga struggles man tayo sa mga emotions or sa mga burdens na dinadala natin sa araw-araw, diba? We can always lift up sa Diyos yung ating mga pinagdadaanan, especially yung ating mga emotions.
1: Yan. So recap lang tayo, mabilisan kaagapay ways to handle our anger. Unang-una na, Ab, start by understanding your triggers.
2: Number two, find an outlet.
1: Pangatlo, see the situation for what it is.
2: And lastly, spend time in the Word of God and prayer.
1: Yun. Kaagapay may nag-comment dito. Sabi ni Kuya Noel Aynaga Tolentino, good afternoon po. Very timely po ang topic niyo po. Sakto mainit ang ulo ko ngayon dito sa office. Pero need kumalma kasi in the end, pag nagpadala ko sa init ng ulo ko, ako lang din ang talo. Better ibigay ko na lang ito sa Lord para makaiwas din na magkasala.
2: Yes.
1: Praying for my coworkers, sana bumait na po kayo.
2: Ayun, 'di ba? At least pinagpe-pray niya ang kanyang mga katrabaho. At syempre, no, isama natin ang lahat ng tao sa buhay natin, ipag-pray natin sila, 'di ba? Even ourselves, 'di ba? Na kailangan talaga i-lift up natin sa Diyos ang ating mga emosyon. Kasi kung tayo lang, kung strength lang natin, hindi natin kaya ikontrola ating mga sarili at emosyon. Diba? Kailangan natin ng enabling grace ng Panginoon para maging mabuti tayo, diba?
1: Yan. Sana kaagapay talagang mas mamutawi pa ang love ni
2: yes.
1: Christ sa ating mga buhay, the way we handle our emotions. Tulad na lang ng sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Sabi doon, Ab, love does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs.
2: Ayo, napakagandang reminder para sa bawat isa kaagapay. And nawa, marami po kayo natutunan sa aming naging discussion ni Wen. At salamat din kaagapay sa inyong pagsali at pakikipagkwentuhan sa amin ngayong hapon.
1: Yun, maraming salamat din kaagapay. And sa mga nakasama natin dito sa ating program,
2: yes.
1: Si Kuya Benjo Morano, sa RTV team, Aileen Valdez, and Angelica Calayag at Jabez Mancho, also sa ating broadcast engineer, JB Taboa.
2: Yes, at syempre, nagte-thank you rin tayo sa ating mga interns at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Taboa.
1: Wenmark Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!
2: Bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Hi, magandang araw. Welcome po sa Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Marami pong salamat sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa programang ito at sa iba pa pong mga programa ng ating himpilan sa FEBC Radio, maging sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang inyong agapay ng sambayanan.

May isang kasabihan, when you become a parent, you won't like your favorite food anymore. Bakit nga ba? Let's reflect on that. This is what we call selfless love. Kunwari lang na hindi gusto ng magulang yung pagkain. Naalala ko to nung grade 5 ako. First time namin kumain sa isang fast food. Yung may masayang bubuyog. Pag nakatira ka sa city, 1990s, halos normal na sa pangkaraniwang household na kumakain sa fast food, kumakain sa restaurant. Pero kami, na pamilya namin, special yun. Malapit na yung magpasko, naalala ko. At bagong loan ang nanay ko, 500 pesos. Alam nyo naman, noon, marami pang nabibili ang 500 pesos. Kasama na yung pagkain naming anim sa labas, sa fast food. Ayan na, at dumating na ang order. Anim kami, apat kaming magkakapatid at that time. So, in-expect ko anim ang darating na order. Pero, lima lang ang dumating. Aba, nung ma-distribute, walang para sa mama ko. Dumingin agad ako sa paligid kasi inisip ko, ano kayang sasabihin ng mga tao sa amin? Remember, first time namin as a family to go out and eat. So, nahihiya ako. Tapos iniisip ko, baka tinitingnan kami ng mga tao. Anim kami pero lima lang ang order namin. So, tinanong ko agad siya, nasaan yung pagkain mo, ma? Ang sabi niya, busog siya. Dalawang bagay. Siyempre, nahiya ako. Kasi yung pakiramdam na can't afford. Nagki-creep in kahit bata ka pa. And then second, naawa ako sa mama ko. Alam ko kasi na hindi siya bumili para makatipid. At nakita ko yung sacrifice niya na highlight lalo. Habang kami sarap na sarap sa happy na manok, siya ay lunok ng lunok. Sabi naman niya, hahatian niya yung bunso kong kapatid kasi maliit pa naman siya noon at hindi naman daw mauubos yung pagkain. Hanggang sa ako naman ang nagkapamilya. Aba, nakita ko rin yung sarili ko, ginagaya ko pala yung nanay ko. Ang nakapansin naman ito, yung bunso kong anak, si Chikoy. Kasi yung ninang naman niya ay nag-treat sa amin sa fast food. Tapos, the same fast food. Itong ninang na to, binilhan niya kami ng apat na sundae. Siyempre, kasama na yung meal, plus 4 sundaes. Hindi ko malilimutan yung sinabi ng anak ko. Ang sabi niya ni Chikoy, mayaman ba si ninang? Bakit kako? Kasi nakabili siya ng apat na sundae. Dahil normally, sa aming apat na miyembro ng pamilya, dalawa lang yung binibili namin lagi. Isa sa kanya, isa sa ating yung si Kayla. At kahit mahilig kami mag-asawa sa Sunday, sinuko na namin to para sa kanilang magkapatid. Totoo nga. When you become a parent, you won't like your favorite food anymore. Siyempre, simple sacrifice lang naman yung example ko. Simple sacrifice lang din yung example na sinahit ko rin sa nanay ko beyond her many sacrifices sa aming family. And I believe kayo rin bilang mga magulang at bilang mga responsableng mga anak, meron din kayong mga mabibigat na responsable or sakripisyo para sa inyong pamilya. Ika nga ay isusubo mo na lang ibibigay mo pa sa iyong mga anak. You may comment the things that your parents have sacrificed for you. Magbahaginan po tayo, mag-encourage tayo sa isa't isa through reading yung sa kung nakikinig kayo sa Facebook. Yung mga comments po ay talaga namang nakakapagbigay ng encouragement. Alam niyo po sa Bible, mas maraming halimbawa ng sacrifice ng mga magulang para sa kanilang anak. Si Moses, bago pa siya maging leader, mayroong bayaning magulang na nagsakripisyo para siya mabuhay. 3 buwan siyang itinago sa kanilang bahay.
Dumating kasi yung panahon na naging threat na ang pagdami ng mga Israelita sa Ehipto, kung saan sila nakatira nung panahon na yon. Kaya ang resolution ng Pharaoh ay kapag isinilang ang mga sanggol, itatapon ito sa ilog, papaslangin ang mga lalaking sanggol specifically. Very tragic po. At itong kanyang mga magulang, kahit pa ikamatay nila ang pagsuway sa utos na ito, naniniwala sila na susuwayin naman nila ang pinaka mabigat na utos ng Diyos. Kaya mas matimbang ang pagsunod sa Diyos kaysa sa parao. Kaya ang lakas ng loob ng mag-asawa na arugain ang anak, lalong-lalo na ang inang si Jochebed, para umabot si Moses ng hanggang 3 buwan. Hanggang sa hindi na siya kayang itako, kaya gumawa ng basket na waterproof ang nanay bilang lalagyan ng sanggol. Paano rin siya sa ilog, yan ang plano, sa panahong naliligo ang anak ng parao. Siyempre, yan ay pinag-isipang maigi. At hindi lamang aanurin ang sanggol dahil babantayan ito ni Ate Miriam. At si Ate Miriam ang magvo-volunteer naman sa kanyang nanay para maging yaya. Imagine, itong plano na to ay pinagpala ng Panginoon at naging blessing pa nga dahil na-secure na nila ang buhay ni Moses, aba binayaran pa sila para alagaan ang bata. At nabigyan sila ng panahong hubugin ang pagkakakilanla ni Moses sa Panginoon. Of course, hindi ito madali. Their lives were at stake during that time, but they obeyed God. Sabi po sa Deuteronomy 6:6-7, "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." Part of raising your children or raising your grandchildren is to share the gospel to them. That is part of our

nanampalataya sa Panginoon so that they too will learn how to journey with God. At sa panahon ngayon, talagang malaking sakripisyo po ang pagiging isang magulang. Hindi lang yung pagiging magulang itself, isang magulang na matuwid. Sa kasabihang your life may be the only Bible some people may read, this includes your children. Kung paano ito sinasalita, sinasabayan rin ng gawa. That's why you have to talk about it when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. You practice what you preach. That is sacrifice. And you know what? God honors our sacrifices and even our obedience. Lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataong maging anak. Pero hindi po lahat nakakaranas na magkaroon ng anak. Sometimes, ang pagkakaroon ng anak ay desisyon. Minsan naman, by appointment. We can have kids in various forms, either through adoption, biological birth, that's a blessing, or even spiritual sons and daughters, another blessing. And to become a parent to a person and considered as a parent by a person is a big privilege. Kung merong pumili sa iyo na ninang, sa kasalman o sa binyag, napakalaking pribilehiyo po ito na maging kabahagi ka ng pamilya. At kung meron kang pinapaaral, tinutulungan para makaahon sa hirap, hindi lang isang tao ang iyong tinutulungan. Because that is a representation ng pamilya. Mas malaki ang tao o mas malaki ang reward sa taong kumakalinga doon sa mga hindi kadugo. Dahil mas mabigat eh, no? Mas mahirap at mas malalim na category. To choose to love someone who is not from your bloodline is a divine grace. Si Muhammad Bezik, isang Libyan na nag-migrate sa US, akala niya matutupad na yung kanyang American dream pagtungtong niya sa bansa. Pero iba yung plano ng Diyos. Of course, ginamit niya yung kanyang expertise, yung natapos niyang sa pag-aaral. Pero naiba yung purpose ng buhay niya nang minsang bumisita siya sa ospital. And he was so touched to see children dying in the hospital without their families taking care of them. Imagine, ang dami palang ganito sa US, mga batang abandoned. Dahil ang mga magulang ay homeless, alcoholic, teenager, drug addicts. At ang mga batang to hindi lang may sakit. Ang mga batang ito ay nalalapit na sa kanilang kamatayan. Kaya, ito ang naging hakbang ni Muhammad. Bigyan ng quality time, bigyan ng family atmosphere, ang mga bata na mayroong medical concern at terminally ill sa isang ospital. Naging partner siya ng certain hospital na yun. And that hospital knew that he was passionate about fathering these children. What an example of selfless love, di ba? Ilang mga bata na po ang namatay sa kanyang kanlungan. Binibigyan niya to ng pangalan, binibigyan ng marangal na libingan. Kakaibang ministry po, no? Meron pa nga siyang inalagaan na bata. Sabi ng doktor daw, 2 weeks na lang ang taning, pero sa awa ng Diyos, buhay pa ang bata. At meron din siyang anak na mayroong disability, may dwarfism at brittle bones, si Adam. At kasama ito sa kanyang kinakalinga, inaaruga at minamahal. But of course, sabi po sa 1 John 4:8, mayroon pong pinaka matinding sakripisyo na ibinigay sa atin o iginawad sa mga taong magmamahal at tatanggap sa kanyang anak. 1 John 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos

Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Wala na pong pag-ibig ang hihigit pa sa dakilang sakripisyo ng Diyos Ama. Panalo na, simula pa lang. Kaya uwian na po tayo. Bilang mga magulang, alam natin kung gaano kahirap ang sacrifices natin para hindi mahirapan ang mga anak. No? May ganyan tayong tendency, saluhin ang mga anak mula sa hirap. Magkautang-utang na hanggang dulo, maibayad lang sa tuition. Makapag-aral sa magandang eskwelahan ang anak. Makapag-celebrate sa magandang restaurant ang birthday dahil minsan lang naman ito mararanasan. Mabigyan ng magandang damit at sapatos kahit na hindi ka na kumain sa pagpasok mo sa trabaho, sa pabrika, sa opisina o sa paaralan o kung saan ka man nagtatrabaho. Ang magulang na handang magbigay ng buhay sa anak, pangkaraniwan. Kasi meron tayong natural instinct na magmahal at kalingain ang anak. I'm saying that's a natural instinct. Pero dahil ang tao ay likas na makasalanan at liko ang pamumuhay, syempre hindi lahat ng magulang ganoon. Pero ang ginawa po ng Panginoon, for the good of mankind, for the salvation of the many, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Walang sino mang makagagawa nito na ang intention ay mabuti para sa nakararami. See how great the sacrifice of God is. And how heartbreaking it was to see your son being canceled, humiliated, bullied, hurt, nailed on the cross and die. At kahit na maging ang kanyang biological mom na si Maria, Maria made a decision to be with her child one last time. She witnessed everything. That part is her sacrifice. Kung yung mga disciple nagsitago para sa takot, no, na sila din ay mapahamak, siya, sinamahan niya hanggang dulo ang kanyang anak, regardless kung ito ay ikapahamak o ikamatay niya. But ultimately, napakagandang biyaya at paalaala sa atin na meron tayong Diyos Ama na siyang kumakalinga anuman ang mangyari sa atin. Siya ang kasama natin noon, ngayon at bukas. Kaya ikaw man ay nasa matinding kahirapan ngayon, meron kang matinding karamdaman, pakaisipin ang mga sakripisyo ng Panginoon, ng Diyos Ama, upang ipadama ang pag-ibig niya sa ating lahat at laging nasa tabi ang ating Diyos. Sa pagmumuni-muni ni Haring David sa pag-ibig ng Diyos, sinabi niya sa Awit 139:7, paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandun kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandun din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y inyong patnubayan at tulungan. Maaaring mapakiusapan ko ang dilim na itago ako o ang liwanag sa paligid ko na maging gabi. Kaya lang, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa inyo, Panginoon, at ang gabi ay parang araw, dahil para sa inyo, pareho lang ang dilim at ang liwanag. Kaibigan, saan man mapadpad ang presensya ng Diyos ang siyang magliliwanag. Sa liwanag o dilim, sa kasiyahan o kalungkutan, di ba, napakalaking comfort na ang Diyos ay nasa ating tabi.

0: Panginoong Jesus, marami pong salamat sa dakila po ninyong sakripisyo para sa amin. Ang pagpapako sa krus at ang pagkabuhay na muli ay isa pong napakatibay na ebidensya na ang bawat isa po sa amin ay mahal po ninyo, because you did this for all of us upang ang sinumang sumampalataya at isuko ang buhay sa inyo ay maliligtas at makakasama kayo sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The Lord has sacrificed so much for us. He will carry us. Agapay, magtiwala at patuloy na maniwala. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Wednesday, kaagapay! Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Family Matters. At ako po ang inyong Wednesday, si Kayla Escalante po ito na kumukumusta po sa inyo ngayong mainit na Wednesday morning. Nako, kaagapay, sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng isa't kalahating oras na kwentuhan dito po sa Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio at tayo rin po ay napapakinggan live sa 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store para ma-download po ang 702 DZAS mobile app para mapakinggan po ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere. Basta meron po kayong internet connection. At syempre, present na rin ang ating mga kaagapay sa ating ongoing live streaming sa Facebook page o sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio. Huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode for today at itag na rin ang inyong mga kumare, ang inyong mga barkada, churchmate, kapamilya, at sama-sama po tayong mapagpala sa ating kwentuhan ngayong Wednesday morning. Nako, sa tingin ko ay ang bawat isa ay makaka-relate sa ating topic for today dahil paminsan ay nakakalimutan natin yung worth natin dahil sa maraming bagay. Pero today, tayo po ay mare-remind ng ating totoong worth sa Panginoon. Kaya naman, toto ka lamang kaagapay sa isa at kalahat ating oras na kwentuhan, makabuluhang huntahan dito sa Family Matters. At mag-comment ka na rin kagapay sa ating ongoing Facebook Live at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Gaya nito ni Ate Cleo Alfonso ay present na ng ating suking kaagapay. Magandang Wednesday morning daw sa ating lahat. Yan na pagbate ni Ate Cleo Alfonso. At binabati ko rin ang happy listening ang mga kaagapay natin dyan sa Philippine Missionary Fellowship Batangas, Cavite and Laguna area, maging ang mga kaagapay natin dyan sa Carmona Christian Church. Hello, hello po and happy listening po sa inyong lahat. Muli kaagapay, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating live streaming ngayong Wednesday para po makita na rin yan ng ating mga iba pa nating mga kaagapay. At syempre, paanyaya po para po sa inyong lahat. Nalalapit na po ang 78th anniversary ng FEBC Philippines. Kaagapay, magkita-kita po tayo sa June 6. Yan po ay Sabado, alas 8 ng umaga dito po sa GCF Ortigas para po sa ating celebration. Marami po kaming inihanda para sa inyo kaagapay at syempre pagdiriwang natin ang katapatan ng Panginoon sa FEBC Philippines na 78 years na nga po tayong nagsasahimpapawid ng walang commercial. Imagine kaagapay ang blessing ng Panginoon. Kaya sama-sama po tayo mag-celebrate again June 6, alas 8 po ng umaga sa GCF Ortigas at bisitahin po ninyo ang official Facebook page ng FEBC Philippines para makita po ninyo ang registration link dyan. See you there kaagapay at excited po kami na kayo po ay aming maka-fellowship. At today kaagapay ay hindi po ako mag-isa dito sa ating programa. Excited po ako na ipakilala sa inyo ang ating special guest para pag kwentuhan po natin at pag-usapan natin ang ating topic for today na understanding your worth in God. O sabi sa'yo kaagapay, makaka-relate ka sa ating topic for today. Siya po ay events and TV host, comedian din siya kaagapay at siya po ay very passionate na mag-build ng meaningful conversations and communities. Excited ako kaagapay dahil parehas po kami naka-puff sleeves. Mga kaagapay, atin pong i-welcome si Ate Eileen Cubello. Good morning.
5: Hello. Good morning sa inyong lahat. It's so nice to be here. Magandang umaga mga kaagapay. And of course to my host for today na si Kayla.
4: Yun po. Salamat Ate Eileen na kayo po ay available na maka-Wednesday po ng ating mga kaagapay dito
5: course,
4: po sa Family Matters.
5: Of course, anything for the Lord.
4: Bago po tayo mag-start, ano po ba ang inyong mga ganap sa life?
5: Well, currently po, I do have a full-time job and I'm working in a sporting and wellness events company here in the Philippines. And I do manage sponsorships and strategic partnerships. Tapos, more on business development talaga. But aside from that, I also help the family business. Okay. We are into longevity, wellness also, yung mga stem cell, ganon. And then, on my spare time, I do, most of the time, events hosting. Okay. So, I focus more on sa mga life cycle events, mga birthdays, binyag, kasal, and even mga libeng. Ooh. Lahat. Oh. Ang hirap kumita ng pera, kaya kailangan nating lumaban sa buhay, ganon.
4: Diba, very busy kaagapay ang ating special guest for today, kaya nga thankful tayo na makasama natin siya ngayon sa Family Matters. at ang ganda ng kulay namin, Blackpink.
5: Yes, in your area.
4: Yes. So kaagapay, kung kayo po ay nasa radyo ngayon, silip po kayo sa Facebook live streaming at mag-iwan na rin po kayo dyan ng inyong pagbate at komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Ate Elina, napakaganda ng ating topic, understanding
5: yes,
4: your worth
5: oh my gosh.
4: In God.
5: Mm-hmm.
4: Opo, kasi diba, aminin natin na minsan talaga ay napapa-question tayo.
5: Actually, hindi minsan. Palagi.
4: Madalas.
5: Palagi. Sobrang palagi.
4: Opo. Madalas nga naman na tayo ay nagpapa-question minsan sa ating worth. Kaya maganda na ma-remind tayo today. At bago tayo tumungo sa ating discussion na mainam na simulan natin ang ating kwentuhan sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. At Elin, okay lang po ba na kayo po ang magbasa ng NIV at ako naman po sa magandang balita Biblia. Okay po, basahin ko na po ang both version po from Proverbs 31:30. Sabi dito kaagapay, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. At sa magandang balita Biblia naman, mandaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Diba, napakagandang reminder sa atin na yes, maganda naman po talaga no, na meron tayong mga magagandang katangian.
5: Yes.
4: Pero yan ay temporary lamang. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay yung ating relationship sa Panginoon. Tama
5: Amen.
4: Ba Ate Elin?
5: Sobrang totoo yan. At napatunayan ka yan ng maraming beses sa buhay ko. At pag-uusapan natin yan mamaya.
4: Yes. Ano lang yan na intro lang.
5: Patikim, gano'n.
4: Yes. O kaya nga kaagapay, tayong mga kababaihan at kahit yung mga kalalakihan, di ba, importante talaga yung ating relationship sa Panginoon. At dyan talaga tayo huhugot sa ating worth. Kasi yung worth natin dito sa mundo ay temporary lang. Pero yung worth natin sa Panginoon, yung relationship natin sa Panginoon, yun ang importante sa lahat. At dito, Ate Elin, sa ating Facebook live streaming ay marami nang nag-comment sa atin at bumabate si Nanay Thelma Manjares ay bumabate ng mapagpalang umaga. Maging sabi niya, nakapagtupi na po ng mga damit. Uy, salamat sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay gumagawa ng mga gawaing bahay. Salamat po kaagapay. Salamat Nanay Thelma Manjares mula dyan sa Calamba, Laguna. Bumabati na rin ng good morning si Francisco Jr., maging si Rosalinda Ohano Manzano at si Ate Perla Bautista Lagos ay bumabati na rin ng good morning mula daw dyan sa Pearl Laundry Shop sa San Pedro, Laguna. Kasama daw niya si Pastor Johnson Lagos. Lagi daw siyang nakikinig. Salamat po Ate Perla. Si Irene Chu Libres ay bumabati na rin ng good morning. Pinapa-shoutout niya si CJ Alanano, Elijah at Peter Jan mula daw dyan sa Tagbilaran, Bohol. Ikaw Ate Elin, baka meron ka mga gustong i-shoutout.
5: Gusto ko man hindi ko makita dito. Bakit?
4: Sige po, mamaya po ay atin po yung i-re-refresh.
5: Yeah, pero good morning po sa inyong lahat. Mm. Very, very happy to meet all of you po. And sana po mag-enjoy kayo sa ating episode for today's video.
4: For today's video, yes. Muli ang ating topic, kaagapay, understanding your worth in God. Gaya nga po nang sabi namin kanina, madalas talaga, napapa-question tayo sa ating worth. At tayong mga kababaihan, tayong bilang mga individual, yung worth natin minsan nakadepende, yung identity natin minsan, yung perception natin minsan nakadepende sa ating career, sa ating pamilya, sa ating social standing, at minsan talagang lumalagpak.
5: Yes.
4: Kasi nga nakadepende dun sa mga bagay na pansamantala lang. Ikaw ba, kaagapay, nakaka-relate ka ba dyan sa ating pinag-uusapan? Comment ka naman sa ating ongoing Facebook Live kung ano ang iyong experience pagdating sa self-worth, ano ang iyong maikwekwento dyan. At Pag-uusapan natin ngayon, Ate Elina, ano nga ba yung mga, bakit lumalagpak? Ano yung mga rason? Bakit minsan ay mahirap para sa atin na makita yung ating worth, na makita yung ating love para sa ating sarili? Una na dyan, kaagapay. Una daw, bakit hindi natin minsan, naku-question natin minsan yung ating self-worth ay yung mga experiences daw natin ay hindi nagmamatch dun sa katotohanan na sinasabi na tayo ay worthy.
5: Yeah.
4: Opo, halimbawa, lagi natin sinasabi, lagi natin naririnig sa church, sa mga disciple group natin na hindi mahalaga ka, ikaw ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Pero pagdating sa mundo, iba yung ating nararanasan.
5: Totoo.
4: Di ba po? Iba yung pinaparana sa atin ng mundo, iba yung pinaparana sa atin ng mga tao sa paligid natin. At yun din yung nakakalungkot minsan, no, Ate Elina. Yung mga tao, yung mga career na malalapit sa atin, yung mga minamahal natin, yun pa yung nagiging cause minsan para ma-question natin yung ating worth.
5: True. Actually, I would like to parang override that, na hindi talaga, actually hindi minsan, siguro in my experience talagang madalas. Especially kung ikaw yung isang tao na maraming pinagdaan ng rejection sa buhay.
4: Yes.
5: Talagang all your life, based on my experience, talaga you would really chase after yung validation. Mm-hmm. Kasi ako, base po sa experience ko, napakahirap naman talagang maniwala sa isang tao na hindi mo nakikita. AKA si God.
4: Yes.
5: Kasi God is invisible eh. Mm-mm. But you would tangibly feel His presence when you pray, when you read the Bible, in the church, in the community. Pero kasi, madalas bilang tao, at dahil tao nga po tayo, syempre naghahanap ka nung isang bagay na mahahawakan mo.
4: Yes.
5: Yung sasagot sa'yo agad na, yes, you're worthy, mahal kita, pinipili kita. Yes, it's very assuring po, no, na God would say that through His word, maybe through your pastor or through the people that you love. Pero yung katotohanan kasi doon, mas ma-diin yung realidad na may mga tao talaga na ipaparamdam sa'yo na, alam mo, hindi ka enough.
4: Yes.
5: Alam mo, ang dami mo pang kailangang patunayan. Mm-hmm. Ang dami mong kailangang baguhin sa sarili mo para pumasok ka or ma-achieve mo tong standard na to. Especially po sa atin dito sa Pilipinas na meron tayo mga certain standards na kailangan pong ma-achieve for us to feel that certain fit in the society, in the community. At sa totoo lang, kahit Kristiyano ka, hindi ka ligtas.
4: Yes.
5: Dun sa mga bagay at worldly standards na yon.
4: Agree po. Oo, hindi po tayo exempted, no, kahit tayo po ay mga Kristiyano at alam natin yung katotohanan na tayo ay mahalaga. Sa social media na lang.
5: True.
4: Pag pumunta tayo sa social media, pag kokonti ang likes, hindi ka mahalaga.
5: Diba malungkot? Diba? Oh, and ako, I'm guilty of that. Kasi parang, oh my gosh, bakit ba yung post ko? Wala bang kwenta?
4: Diba po? Agree ka ba dyan, kaagapay? Diba pag kokonti yung likes, na lalo na pag picture, pag selfie, feeling natin na hindi tayo mahalaga.
5: So, para sa mga Gen Z, yung mga content na ginagawa nila ngayon sa mga iba't ibang platform, yung inifortan mo.
4: Yes.
5: Talagang nagbayad ka pa ng editor, tapos biglang, alam, laman lang.
4: Kunti lang yung ano.
5: May nag-view. Oh, nakakalungkot yun.
4: Yes. At minsan, dun nga natin na nailalagay yung ating worth. Pero yun nga, kapag dun talaga tayo nag-focus, malalaglag tayo at mapapa-question tayo sa ating worth. At number two naman, minsan daw kasi ay nagpe-pay attention tayo nang mas madalas sa mga negative na experience natin.
5: Yeah.
4: Kesa doon sa mga positive na naranasan natin. Yan daw po ay tinatawag sa psychology na the negativity bias. Mm-hmm. Tayo daw po mga tao, kaagapay, ay most likely ay mas natatandaan natin at mas nagfo-focus tayo dun sa mga negatibo kesa sa mga positibo. So in short, tayo minsan ay nagiging ungrateful. Minsan tayo ay mas nagpo-focus dun sa mga reklamo natin in life, sa mga rants natin in life, kesa dun sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat.
5: Mm-hmm. Alam mo, Kayla, gusto kong balikan yun, no, yung negativity bias. Kasi natutunan ko po, mahilig po kasi ako mag-aral-aral, mag-research, na yung utak pala natin is actually trained to look for the wrong things. Mm-mm. Kaya nga, dun sa 10 magko-compliment sa'yo o dun sa 10 tao na magbibigay sa'yo ng magandang feedback, yung isa doon na napangit yung sinabi, yung talaga yung pinakamatatandaan mo eh. Tama yes. po ba mga kaagapay? Diba? Yung kunwari, last na mo, oh, ang ganda mo ngayon, ang blooming mo. Tapos may isa lang nagsabi dyan na, pero medyo lagpas yung kilay mo, to di sila pantay ah. Yun yung matatandaan
4: yes.
5: mo. And whether we like it or not, for some reason, I don't know, maybe because of sin or kung ano man, naging ganun po yung design ng utak natin. And, sadly po, mas doon natin binibigyan ng DN yung mga bagay-bagay, yung mga criticisms. Kaya sa totoo lang, as a woman po, very humbling po talaga yung pagiging babae. Kasi yes. tayo talaga, very particular tayo sa ganyang mga feedback. Ewan ko yung mga lalaki, thank you po sa inyo. Kasi hindi kayo, wala kayong masyadong pake. Pero kami kasi talaga,
4: big deal.
5: Kasi madetalye tayo. Uh-oh. Nakikita natin yung mga maliliit po na bagay. And alam nyo po ako, if I may share po, as someone who's really always in the public platform, in the ministry, marami po akong natatanggap talaga na encouragement, mm-hmm. na applause, pero marami din pong mga mga bashing.
4: Yes.
5: Alam mo ba, Kayla, merong time, kasi po, ako po bilang host, ang branding ko talaga, ano ako, host stand-up comedian, mm-hmm. pero hindi yung parang mga nagpapatawa kang mga ano sa...
4: Clean jokes.
5: Oo. So, patawa-patawa po ako. And then, nagkaroon po kasi ako ng trabaho na medyo premium-premium. So, edihan, pinag-host ako, ganon. The host-host naman ako. Alam mo ba, in the middle ng mga segment, kinausap ako.
4: Uh-uh.
5: Sinabihan sa akin na, you know what, you're not on brand. Hala, na-hurt ako. At galit-galit talaga ako noon. Kasi for me, tuwang-tuwa lahat ng mga tao, Opo. Tawas na ng tawa. And as a performer, yun talaga yung gauge mo eh. Mm-mm. Kung tumatawa yung tao, natutuwa sila, nag-a-applause sila sa'yo. And then, it's just one person ah, yung boss ko, sinabi niya sa akin na, you're not on brand, mali ang ginagawa mo. Sobrang nabother talaga ako. And dun ko po naalala, yung sinabi po talaga dun sa Bible, di ba sa Proverbs mo na, beauty is fleeting.
4: Mm.
5: And the applause of people will fade away.
4: Yes.
5: At kapag dun po talaga natin in-anchor yung confidence natin, hindi po kasi mapapagaling ng isang magandang feedback yung insecurity na meron tayo.
4: Mm.
5: Kahit anong gawin natin.
4: Mm-mm.
5: And yun lang. Mamaya nagdaga natin.
4: Agree. Oo nga, no? Napaisip din ako. Oo nga, no? Minsan... Halos lahat, puro positibo ang sinasabi sa'yo. Tapos may isa lang magtanong sa'yo, bakit parang nagkatimbang ka ngayon? Nadagdag diba? Yung timbang mo. Parang all throughout ng day mo, yun na yung iisipin
5: Sis,
4: mo, makakonsyos ka na.
5: Lahat binati ka, pero yung isang gusto mong bumati sa'yo, hindi ka pinansin. Uy, masakit din ka na. Rejection is rejection.
4: Yeah.
5: Oo, pero yun nga, totoo kasi siya, yung utak po natin, na-train po siya na hanapin yung pangit,
4: mm-mm.
5: nahanapin yung mali. And dahil ganun po yung mundo sa atin, kapag humarap ka po sa salamin, it's very easy for you to look at yourself in the lens of negativity, in the lens of pain, rejection, abandonment, at kung ano-ano pa pong sugat na meron ka.
4: Yes.
5: Kaya po ang hirap-hirap po talagang basahin po ng Bible at paniwalaan. Kasi alam mo ko, Kayla, parang growing up, I had a lot of rejection.
4: Mm-mm.
5: And even if when I became a Christian already, and I would receive the word na, God loves me, ganto-ganto, hindi ko talaga siya matanggap, hindi ko siya ma-internalize. Kasi nga, paano ako maniniwala sa Diyos na hindi ko nakikita, na sinasabi niya, natatay ko siya, that I am enough, I am worthy na matay yung anak niya para sa akin, si Jesucristo, kung yung sarili kong tatay, hindi man niya na mabati na, oh, ang ganda-ganda naman ang anak ko.
4: Mm-mm.
5: Na growing up, ang sinasabi niya na, alam mo, maganda ka sana, kaso mataba ka. Ang hirap.
4: Yes.
5: So, dun po na-train, hindi lang po yung utak ko, bumaba na po siya sa puso ko.
4: Mm-mm.
5: Yun.
4: O nga, kaya nga yun na mahirap nga naman na sinasabi sa atin lagi na ikaw ay mahalaga, pero iba yun nararanasan natin. O kaya nga maganda na mag-focus talaga tayo dun na sa sinasabi ng Panginoon tungkol sa ating worth. At pangatlo ay hindi daw natin pinagkakatiwalaan ng ating sarili.
5: Nako.
4: O minsan ang mahirap na kalaban din natin ng ating sarili ay atin ding mga sarili. O yung mga tipong madalas ay inilalagay nga natin yung ating self-esteem sa mundo, sa ating mga career, sa ating mga trabaho, sa mga ginagawa natin, sa mga tao sa paligid natin. At minsan, yun nga yung nag-fail dahil masyado tayo nag-focus dun sa paglalagay ng ating self-esteem sa kamunduhan.
5: Ikaw, gusto ko munang tanungin naman, ikaw, Kayla.
4: Sige po. Sige po.
5: Mag-chikahan tayo dito. Meron ka bang instance in your life na hindi mo pinagkatiwalaan yung sarili mo?
4: Maraming pagkakataon.
5: Ano yung parang pinaka-distinct na di mo talaga makalimutan? Mm, maybe you can relate to this topic.
4: Opo, no, kaagapay, para sa kaalaman ng ating mga kaagapay, lumaki po ako na napakababa ng aking self-esteem.
5: Ah, talaga ba?
4: Opo. Never ko na-imagine na someday ay mag-work ako sa isang radio station. Pero dream ko siya. Mm. Pero lagi kong sinasabi, hindi ko kaya yan, mas maraming magaling. Kasi po nung, during my high school and the college days, patay na bata ako. Parang takot na takot po akong mag-join sa mga activities. Mm-hmm. Tapos, yung ginawa ng Panginoon, na habang kine-question ko ang aking sariling kakayahan, ang Panginoon, pinatunayan niya na meron siyang kayang gawin. At ito po ko ngayon, nagsasalita sa radyo, di ba, imagine?
5: Praise God.
4: Yeah. Mm-hmm. So, yun po, talagang, ang daming pagkakataon noon na hindi ko pinagkakatiwalaan ng aking sarili at napakababa ng aking self-esteem.
5: Ang galing naman noon. And naniniwala ako, sis, na yung ginawa sa'yo ni Lord, pwede niyang ulitin ng mas malaki pa sa buhay mo.
4: Yes.
5: And hindi lang sa'yo, pati dun sa mga listeners. Mm-mm. Baka meron din siyang gusto maging radio DJ.
4: Hindi pa uli ang lahat, kaagapay. Oo, tama maging sa mga kabataan natin na minsan ay hindi sila nag-dream ng malaki dahil hindi sila naniniwala sa kanilang mga sarili. Yes, limited lang yung kaya nating gawin, pero napakalaki ng kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay.
5: Alam mo, sis, ako naman, gusto ko lang i-share, no, na kasi ako eh, I'm very competitive.
4: Mm.
5: Pag may mga competition sa buhay, na-excite ako siya. Oo, nag-start ako sa competition, sino mas magaling sa amin ng kapatid ko, ng mga pinsan ko, hanggang sa nung nag-aaral na ako, nung bata ako, lahat nag mga top 1, top 2, mukhang mga kung ano-ano. Tapos lahat mga school contest sinasalihan ko talaga. And I realized kung bakit ko ginagawa yon, because nagkaroon kasi ako ng unbelief, ng disbelief sa sarili ko na my family would only express their love for me kapag
4: pag nag-excel.
5: Pag nag-excel ako.
4: Mm-mm.
5: Kasi nga, di ba, hindi naman ako pasok dun sa beauty department. Kasi bata pa lang ako. Kasi nasabi niya, hindi ka man kagandahan na maganda ka sana, kaso mataba ka.
4: Uh-oh.
5: Isa Pilipinas, di ba, kapag mataba ka.
4: Big deal yun.
5: Sobra. Uh-huh. As in, nakakainis yung mga artista. Charot. I mean, it's not their fault. But
4: mm-mm,
5: alam mo yon, parang the world, the true media has made us believe na if you don't fit in this kind of standard, hindi ka maganda, hindi ka deserve na... Dati kasi nung kabataan ko po, ang sikat ata nung si Camille Prats, sorry, pwede ba magbanggit na mga artist, okay, si Princess Sarah.
4: Yes.
5: Diba? Yan yung mga uso-uso nun. Eh, syempre, diba si Camille Prats, may bangs pa siya, ganyan.
4: Sobrang tapos, ganda.
5: Ang ganda niya. Oh. Tsaka, hello, Princess Sarah. Mm-mm. Parang sikat na sikat talaga yun nung bata tayo, diba? Kasabayan niya sila Sedi, ang munting prinsipe. So, growing up, yun yung mga yung mga parang comparison ko sa sarili ko. Eh, hindi naman ako princess.
4: Mm-mm.
5: Hindi rin naman ako kasing ganda ni Camille Prats nung time na yon. And so, what I did was, talagang ginawa ko ang lahat para mag-achieve ako sa school. Mm-hmm. At nagtagumpay ako doon.
6: Yes.
5: At nung nagtagumpay ako sa school, doon ko nakita na, ay, natutuwa sa akin yung magulang ko kapag meron akong mga achievements, achievements. Mga awards.
6: Uh-oh.
5: So, ang ginawa ko po, naging strategic ako sa buhay. Talagang ginawan ko ng paraan para lagi akong maging winner.
6: Mm-hmm.
5: At kapag meron pong nakakatalo sa akin, kahit sino pa yan, sumasama yung loob ko. Pag hindi ako top one, ang sama ng loob ko talaga, I would really beat myself to death. Ganun po kaliteral, no? And even up to now, I still have that na, limbawa, dalawa kami sa, ano, sa trabaho, iko-compare. Pagka, ano, pagka may ginagawa siya, ako, wala lang akong pake, ganyan. Kasi alam ko sa sarili ko, magaling ako, iwong.
6: Mm-hmm.
5: Pero, pagka nakita ko na, ano, na, hala, parang nauunahan na ako nito, nababother po ako. And dun po talaga pinakita sa akin ng Panginoon na, nailagay ko po yung security ko at yung value ko sa sarili ko.
6: Sa achievements.
5: Oo. Kung sa mga ginagawa ko. Na kapag successful ka, kapag binalakpakan ka, kapag pinuri ka, mahalaga ka. Naging successful ka.
6: Mm-hmm.
5: Pero recently, sis, alam mo na natutunan ko, kasi meron akong kaibigan, she's also a Christian. Shout out V. Antonio kung nanonood ka dito. parang sinabi ko sa kanya na napapagod ako sa ginagawa ko kasi I also consider my job as my ministry.
6: Mm-hmm.
5: Tapos sinabi ko sa kanya na napakakapagod naman tong trabaho kong to, yung pinapagawa sa akin ni Lord.
6: Mm-hmm.
5: Kasi lagi na lang akong nagbibigay, tumutulong sa ibang tao. Kailan ba yung panahon na ako naman yung
6: bibida?
5: Okay. Oo. Tapos, sabi niya, alam mo sis, valid naman yung sinasabi mo ngayon. Pero, hindi mo ba naisip na posible na sa mga panahong to, ikaw yung ginagamit ng Diyos para sagutin yung panalangin ng ibang tao. And natauhan ako doon. Pero syempre, di ako masyado nag-dwend. As a competitive. And as a person who really craves, no, for validation, ganyan. Kasi, na-realize ko na totoo, hindi naman laging dapat ikaw yung nasa unahan o nasa harapan.
6: Yes.
5: Maraming pagkakataon po na kung kailan ka tinatago ng Panginoon, doon niya pinapaganda yung kwento mo.
6: Mm.
5: And hindi naman natin dapat goal na pagandahin yung kwento bago ma-honor si God. Ang goal is just to simply live a life that is honoring to the Lord.
6: Amen.
5: And that's it.
6: Mm-mm.
5: And but to be honest mo, I struggle with that every single day. Kasi feeling ko kapag hindi natuwa yung boss ko, yung pastor ko, baka ma-demote ako, yung mga ganong takot. Pero I remember this morning the Lord told me, I don't want any idols in your life.
6: Mm.
5: Whatever that is, your job, your relationship with people, I don't want them because I am a selfish God and gusto ko ako lang.
6: Mm-mm.
5: So yun yung ano, yung experience ko dun sa point.
6: Opo. Kasi nga minsan nagiging idols natin yung mga bagay na kinalalagyan natin ng ating identity. Yun nga yung mga achievement, 'di ba? Minsan yung achievement nagiging idols na natin na dapat ganto ko, dapat makilala ko, dapat maging sikat ako, dapat mabati ako ni boss. Pero minsan, tama, okay naman po talaga na meron tayong mga achievement in life. Pero minsan, yung motibo natin dun sa pag-commit ng mga achievement na yon ang nagiging questionable. Ang ganda nung shinare mo, Ate Elina. At sana yung ating mga kaagapay ay na pagpapala ng ating pinag-uusapan. Sabi ni Ate Ana Marie Jimenez, totoo daw na sa panahon ng technology at social media, mostly daw lagi tayo nakabase sa mga likes ng mga tao, di po natin nakikita yung worth natin. Nakakalungkot kapag ganon, pero we can please people. Pero daw sa paningin ng Panginoon, tayo ay kamahal-mahal, tayo ay mahalaga. Si Ate Cleo Alfonso, we must know our identity, who we are in Christ Jesus. At si Nanay Thelma, pinapabati si Ma'am Bessie Alfonso ng happy birthday. Happy, happy birthday po, Ma'am Bessie, at sa mga kaagapay natin na nagsa-celebrate din ng kanilang mga kaarawan, eh, happy birthday po sa inyo. Muli po ang ating topic, kaagapay, ay understanding your worth in God. At sa puntong ito, tayo po muna ay magkakaroon ng short break. At sa pagbabalik po natin ay pag-uusapan naman natin, paano nga ba natin mailalagay tayo bilang mga kababaihan? Paano natin mailalagay yung ating self-worth sa Panginoon lang at hindi sa mga temporary na bagay? Kaya kaagapay, totoo ka lamang lang, magbabalik po kami dito sa Family Matters.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Agapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan at ito pa rin po ang programang Family Matters. Kagapay ako po ang inyong Wednesday, Tekayla Escalante po, at kasama pa rin po natin ang ating special guest, si Ate Eileen Cupello. Yun, at ang ating topic, Understanding Your Worth in God. Basa lang po ako ng ilan nating kaagapay na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga pagbati at komento dito sa ating ongoing Facebook Live. Si Ate Emmy Bugarin ay bumabati ng good morning mula daw sa Isabella. At si Lina Sanchez ay present na rin po. Si Ate Ana Marie Jimenez, good morning daw. Ang ganda daw ng topic today, na re-remind daw siya ng kanyang worth sa Panginoon. Ako, praise God po, no, Ate Marie. Si Atara Leonida, good morning daw mula sa Malanday, Marikina. At si Mother Marie De Jesus ng FM Thursday edition ay bumabati sa atin. Sumilip lang daw siya. Siya daw ay nasa PM Radio nakikinig at ang ganda daw ng topic. Praise God po, Mother. Si Grace Reyes, magandang umaga, mga kagapay. Blessed Wednesday daw habang nanonood ng live. Ay, nagsasalang daw siya ng kanyang mga labahin.
2: Let's go.
1: Salamat po sa mga kaagapay natin na sinasamahan na pa rin na tayo kahit gumagawa sila ng gawaing bahay. Happy listening po sa inyong lahat, mga kaagapay. Muli po ang ating topic, Understanding Your Worth in God. At sa puntong ito, amin pong pag-uusapan ni Ate Eileen, yung mga paraan, paano nga ba natin na mailalagay yung ating worth sa Panginoon, imbis na dun sa mga bagay na temporary lamang. Una, nako, para ang hirap nitong gawin. Using God's measures.
2: Nako, mahirap yan. Kasi sabi ko nga kanina, diba, parang for a person who's wounded, marami kang pinagdaan ng trauma sa buhay. Mm-mm. Mula sa pamilya, sa mga taong mahal mo. Tapos bigla ka makakapagbasa ng Bible, may kilala mo sila, sasabihin niya sa'yo na kamahal-mahal ka. Habang nire-reject ka ng mga tao sa paligid
1: paano?
2: Mo. Paano? Diba? Yung sabihin sa'yo ni Lord, you're enough, tapos nasisante ka. Parang hindi ka maniniwala. Mm-hmm. Pero ano po eh, it's actually true.
1: Yes.
2: Alam mo, Kayla, yung lagi ko sinasabi sa sarili ko na the truth of God's word is always higher than our reality. Mm-hmm. Kasi whether we like it or not, yes po, ito po yung katotohanan ng ating pong nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay. But at the end of the day, ano po eh, mas mataas pa rin po ang authority ng word ng Panginoon sa ating pong mga buhay. And I've seen that countless times.
1: Mm-hmm.
2: Na oo nga, kahit pala ito yung totoo kong sitwasyon, yung realidad ko, pag sinabi ni Lord na hindi pa yan yung final, hindi talaga yan yung final. Kaya kapag sinabi ni Lord sa'yo na, ano, na maganda ka, you're worthy, you're enough, diba? You are His masterpiece, you're unique. Maniwala ka, kaso ang hirap kasi talaga. Ikaw ba, Kayla, paano mo ba ginagawa ng paraan para maniwala dun sa mga bagay na yun?
1: Alam mo, Ate Eileen, blessed po ako na meron po akong mga support system.
2: Oh,
1: napakahalaga.
2: Community.
1: Yes, community ng support system. Kapag po sa mga ganitong pagkakataon na minsan napapa-question ka na, hindi naman siguro ako mahalaga. Ano, hindi ako hahanapin kapag nawala ako.
2: Oh my God. Wala na naman ako dito.
1: Mga ganong question po. Pero lagi ako nire-remind ng mga tao sa paligid ko na hindi, hahanapin ka namin. Kasi may trabaho ka. Hindi. Pero yun nga na, mahalaga tayo sa paningin ng Panginoon. At lagi tayong babalik dun sa Word of God.
2: Yung alam mo, ang ganda nun, Kayla, yung pagkakaroon po ng support system, ng community. Kasi sa totoo lang po, pwede kang magkaroon ng napakaraming mga kaibigan. Mm-hmm. Pero ako sasabihin ko po sa inyo, piliin nyo po kung sino po yung makakasama nyo. Kasi po, sabi nga nila, you become the average of the five people you spend your time with. Mm-hmm. So kung halimbawa tamad ka, sumama ka dun sa mga masisipag, sisipag ka din. Diba? So kung feeling mo, di ka naman kagandahan, sumama ka sa mga nag-aayos, aayos din yung itsura mo. To my point po, ako po, dati po kasi yung barkada ko, ay nako po, hindi po talaga sila maayos nung college, mm-hmm. ganyan. Ang dami ko pong bisyo. Kapag siguro po na pakinggan nyo po yung testimony ko, masasabi nyo na, ay shucks, totoong buhay po ang Panginoon. Mm-hmm. Pero going back po, no, isa po sa nakapagpariwara po ng buhay ko noon ay yung mga company po na nasamaan ko. Sabi nga po sa Bible, bad company corrupts mm-hmm. good character. And that's what happened to me. And when I met the Lord, meron pong pagkakataon that the Lord really isolated me. Talagang nilayo niya ako dun sa mga dati kong kaibigan. Tapos, nagkaroon po ako ng mga kaibigan po sa loob po ng church, mm-hmm. mga godly friends. And unti-unti po, habang nakakasama ko sila, nakita ko po yung changes po sa decision making ko, sa mindset ko, sa perspective ko. Tapos eventually po, bumaba po yun sa heart ko. Nag-iba na rin po yung ugali ko hanggang sa pati po yung pananalita ko at pagtrato mm-hmm. ko po sa ibang tao, nagbago na din. Mm-hmm. And doon ko po nasabi na, ay oo, napakalaking bagay talaga ng mga taong pumapalibot yes. po sa atin.
1: Oo.
2: Diba?
1: Kaya magandang reminder, no, kaagapay na, yes, sinasabi natin na mahalaga na meron tayong support system, pero pipiliin.
2: True.
1: Oo, pipiliin.
2: At saka dapat yung support system talaga, totoo yung mga pinagsasabi nila. Kasi yung iba kasi they will just flatter you because they wanna get something from you. Pero I'm very blessed po sa community po natin sa simbahan. Ako po recently may pinagdaanan po ako regarding po my health. And I was just really overwhelmed mm-hmm. by the Lord because yung suporta po ng community sa akin, sa simbahan po namin, shoutout po sa Favor Church, na ano po, grabe po nila ako pinaulanan po ng suporta, ng tulong, pati po panalangin.
1: Yes.
2: Sobrang laking bagay po na nalaman ko na pinagpipray po pala ako ng community ko, ng mga pastor po namin.
1: Mm-hmm.
2: And nakaka-touch po talaga ng yes. puso kapag alam mo na may nagpipray para
1: mm-hmm.
2: sa'yo.
1: Totoo po, no, yung mga mabibigat na pinagdadaanan ay kahit pa paano ay gumagaan kapag meron kang kasama na mag-journey dun sa pinagdadaanan mo. So, kaagapay reminder na talagang piliin yung mga tao na sasamahan at blessing yan ng Panginoon. Kung
2: yes.
1: meron kang support system ngayon, kaagapay, ay blessing yan mula sa Panginoon. At ang pangalawa nating punto ay stop people pleasing.
2: Oh my goodness. Shout out po sa mga ano.
1: mga hindi maka-no.
2: Oh yeah, oh yun.
1: Dahil takot na hindi
2: can't
1: na.
2: Can't say no challenge.
1: Yes, can't say no. Dahil takot na hindi ka na, after mo mag-say no, ay baka hindi ka natanggapin dun sa circle.

0: Nag-counseling.
1: Ano yung... Umaga-umaga, nag-counseling kami dito.
0: No? Kasi parang feeling ko, kapag tanggap ako ng mga... Pag accepted ako ng mga tao, ay mahalaga ako. Mm. Yung mga ganong punto. At talagang takot ako mag-no. Sige, may ganito kayong lakad. Go ako. Kahit na minsan may mga maiisang tabi, pero dahil nga ayoko mag-no, eh go lang nang go.
1: Pero diba, aminin mo, kaka-yes mo, nakakapagod
0: yes,
1: din.
0: Yes, nakaka-drain. Diba, kaagapay, nakaka-drain yung yes lang tayo ng yes. At lalo na, kapag dun sa yes natin ng yes, tapos sila, pwede sila mag-no. Tapos ako, hindi ako pwede
1: diba?
0: Mag-no.
1: Diba? Nasanay kayo dyan, Nacha. Oh.
0: Nakaka-drain siya.
1: And mm-mm. Have you experienced it, sis, na kaka-yes mo, napagod ka na, na-drain ka mm-mm. na, tapos eventually, parang sinabi mo na lang sa sarili mo na, parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Sino ba
0: hindi
1: tong...
0: ako to.
1: Diba? Nakakaloka. Pero totoo po yun. Nakakaagapay. Yes. And shout out ha kung nai-experience mo yun. Kasi po, to be honest, just like po Kayla, ako din po, I'm a recovering people pleaser. At hanggang ngayon, talagang iniluluhod ko pa yan kay Lord. Yung mag-no.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga po sa Pilipinas, sa totoo lang, hindi po tayo naturuan na magkaroon ng healthy boundaries.
0: Actually.
1: Diba? That's our toxic Filipino culture. Na pag nag-no ka, masama ugali mo. Pero yung totoo po, hindi po maling mag-no. Mag-no ka dun sa mga maling bagay. Pero kung yung pag-no-no mo, para naman sa sarili mo, para makapagpahinga ka.
0: Why not?
1: Diba? Para po kay Lord. Hindi lang siya yung why not eh. Mm-hmm. I believe it's the right thing to
0: yes.
1: do. But kasi nga po, nasanay po tayo na kapag humindi ka, pag hindi ka tumulong, pag hindi ka nagbigay, ay, masama o galing mo. Uy, Christian ka pa naman, ba't ka nagnuno? Pero alam nyo po, sa Bible, marami rin pong pagkakataon na si Jesus ha, hindi naman lahat pinagaling niya. Diba, meron din po siyang mga hinindian. And I believe dun po sa mga instances na yon, Jesus himself is demonstrating healthy boundaries.
0: Yes.
1: Na hindi po talaga tayo naturuan na magkaroon. And alam mo, sis, ako talaga ngayon sa buhay ko, I'm trying to establish po yung healthy boundaries. Not just because I want to learn how to say no, but because I've realized that for every yes that you are saying no to more important things.
0: Oh, yes.
1: And now, ngayong natututo na po ako mag-no, mas nagiging valuable na po yung yes ko. Di ba sabi mo nga kanina, yes ako ng yes, sa sila hindi sila pwede mag-no. Ano yun? Di ba?
0: Ba't ganun?
1: Oo.
0: Oo.
1: So, hustisya mga kaagap.
0: Kaya healthy boundaries. Hindi yes. lang boundaries, healthy boundaries, diba?
1: Yes,
0: no,
1: diba?
0: So, kaagapay, maganda rin na ma-remind tayo dun sa intentional living.
1: Yes.
0: Intentional living. Yung pamumuhay na merong purpose at ang pliniplis natin ay hindi mga tao, kundi ang pliniplis natin ay ang, syempre, ang dapat talaga lang naman i-please natin sa ating buhay ay ang Panginoon, regardless kung ano yung sasabihin ng iba. Mga tipong, bingi ka na sa sasabihin ng ibang tao kung yan ay para papurihan ang Panginoon. Go ka na. Yun lang yung lagi mo i-yes. Yung pag-please sa Panginoon at hindi yung pag-please sa mga tao sa paligid natin.
1: Pero balansin din po natin mga kaagapay. Baka grabe ka naman mag-no talagang. Hindi, si Lord lang yung nakalimutan mo naman makipagkapwa tao. Mm-hmm. Kasi syempre we have to strike the balance din po na yes, we are listening to the Lord but also at the same time, we are taking care of the people around us. Kasi syempre, we have to exercise compassion pa din
0: yes.
1: po. Diba sabi nga po sa Bible, ano, we should love God and then we should love our neighbors as we love ourselves.
0: Mm-mm, agree. Mm-mm. Sabi ni Nanay Thelma Manjares, siya rin daw ay merong support system. Ang sarap daw na mayroong mga kapatid sa Panginoon. Masaya at lumalakas, nakakawala ng hirap, ng pagod at lungkot. Pero yun nga daw, piliin lang ang mga sasamahan. At si Ate Emily Sumabong ay nag-a-agree na marami daw mga people pleaser.
1: Oo, shout out kung isa ka doon, type yes. Sa comment section na joke lang.
0: Ano din, makakabangon din tayo dyan.
1: True. Pero hindi po imposible na mag-heal from people pleasing kasi ano lang po to eh, learned and acquired behavior.
0: Yes.
1: Kasi nga, marami tayong napag-aanan and eventually din po, habang bumababad po tayo sa Word of God, sa tamang community po, no, ano po, magbabago din po talaga yung perspective. Kaya mahalagang mahalaga po kung saan po natin ibinababat at nutuon ng ating atensyon, ng ating mga puso.

0: kasi yun po ang magdidictate ng ating magiging everyday life.
1: Agree. So yan ang number two kaagapay, stop people pleasing. At pangatlo ay image bearer. So, pag tumingin ba tayo sa salamin, kaagapay, ano ba ang nakikita natin, ano ba ang una natin nakikita, yung ating mga flaws, o ano ba yung una nating nakikita, o nakikita ba natin yung truth na tayo ay mahalaga. Mahalaga yan, kaagapay, no, na maintindihan natin na kapag yung mga tipong ang gano'n, na pag tumingin ba tayo sa salamin, mahalaga na makita natin, maintindihan natin na yung identity natin ay bilang anak ng Panginoon.
0: Pero madalas kaaway natin yung nasa harap ng salamin eh. Hindi totoo. Alam mo kung sino yung pinaka number one basher natin?
1: Sarili natin.
0: True. Kasi nga po, natrain nga po kasi yung mata natin at yung utak natin na hanapin yung pangit at mali. Kaya po kapag tumingin ka sa salamin, ang una mo makikita yung pimple na lumabas, yung malaking pores, 'di ba? Yung tumubong hindi na pantay yung mga kilay, 'di ba? Pero po sa totoo lang, ang tangi lang po talagang makakapagpabago nun is yung word po ng Panginoon.
1: Mm-mm.
0: And believe it or not, it's not an overnight thing. Like ko nga po sinasabi po dun sa mga kliyente po namin dun sa clinic namin na kasi marami dyan gusto magpa-facial, gusto magpa-puti, gusto magpa-bago po ng itsura. Sinasabi ko po sa kanila na hindi po kami magician ha. Isang session pa lang nagbago na. Kasi mahilig po tayong ganon sa instant. Ay, nagbusan na ako ng Bible. Dapat ganito na. Nakapag-church na ako isang beses. Dapat magbago na yung tingin ko sa sarili ko. Ay, meron pong mga ganon. Pero mas madalas po dinadaan po tayo ng Panginoon sa proseso.
1: Yes.
0: Proseso. Kasi yung proseso lang po talaga yung makakapagbago po ng ugali natin. At saka ng mga wrong mindset natin. Tama ba, sis?
1: Oo, agree. Hindi talaga siya, pag gano'n na kinabukasan ay ayos na ang lahat.
0: Totoo.
1: Congrats. Oo, pero yun nga, proseso siya talaga. Hindi diba siya bigla-bigla.
0: Yung mga Israelites nga, 40 years sa desert. Tapos ikaw, gusto mo, natulog ka lang, okay ka na. I mean, yes po, God can do that in an instant because yes, He is God.
1: Mm-hmm.
0: But also at the same time, we should not underestimate po the power of process.
1: Mm-hmm.
0: Because what will you do when you receive the promise, kung hindi pa po maayos yung ugali mo. Okay. And that is why I really honor po yung process. Yung sinasabi na, trust the process, alam mo, quote lang yun. Pero totoo po siya eh, kasi mahalaga po yung tao na nagiging ikaw dun sa pinagdadaanan mo kesa dun sa matatanggap mong biyaya.
1: At during nung process na yun, hindi wala lang eh. Hindi ka lang, hindi naman kapadadaanin ng Panginoon sa mga proseso ng wala lang. During dun sa process na yun, mas nakikilala mo yung sarili mo.
0: True.
1: Nakikita mo yung mga taong totoo sa'yo. Diba man, nakikita mo yung kamay ng Panginoon. Eh, kahit na mag-aantay ka na nga matagal dun sa process na yun, kumbaga ay, sabi nga nila, walang talo. Walang talo kasi may matututunan ka during dun sa process na yun.
0: Ikaw pa, sis, meron bang isang prayer ka before na talagang gustong-gusto mo. Talagang, Lord, laban ko to. Yunod ko, ipapasting ko, ganyan. Tapos eventually, syempre hindi binigay agad, di ba? Tapos dumaan ka sa proseso, naghintay ka. Tapos, pwedeng hindi mo na-receive, pwedeng na-receive mo. Tapos eventually, sakita mo na, kaya pala dumaan ako dito.
1: Okay.
0: May gano'n ka ba?
1: Dami ulit beses. Opo, ito nga aking trabaho. Parang tagal kong inintay. Yung may mga pagkakataon na gusto ko nang umalis.
0: Dito?
1: Opo. May mga pagkakataon. Actually, nag-try pa ako na mag-abroad. Pero hindi talaga eh. Hindi talaga yun yung kalooban ng Panginoon. And then, sige, sabi ko, sige Lord, mag-i-stay po ako.
0: Mm-hmm.
1: Pero meron pa akong mga gustong ma-achieve. Pinadaan ako ng Panginoon sa proseso at buti na lang, hinayaan ko ang Lord na padaanin ako sa mga proseso. Buti na lang, hinayaan ko ang Lord na hindi niya i-allow yung mga gusto ko at ang mangyari ay yung kalooban niya. Dahil kung hindi ay hindi ko mararating kung ano yung meron ako ngayon.
0: Mm.
1: Diba, yun yung mga moment na mapapa-thank you Lord ka na lang. Buti na lang.
0: Kaya pala.
1: Yes,
0: diba? May mga ganung moments talaga tayo. And we honor the Lord for that.
1: Mm-mm.
0: Na Kaya pala pinagdaanan ko yun. Kasi
1: ito pala yung blessing.
0: Oo, at ito pala yung kailangan para mm-hmm. maalagaan ko yung... Kasi po madalas nagmamadali tayo para makuha yun. Feeling natin we deserve right now. Pero sa totoo lang po, it's either ikaw yung sirain nung blessing or ikaw yung makasira dun sa blessing. Mm-hmm. And I have that experience in my life na sinabi ko, sana pala dumaan na lang ako sa proseso. Mm-hmm. Sana hindi ka na lang pala pinilit. E di sana hindi ako nasaktan. Mm-hmm. Hindi rin ako nakasakit. Wow! Parang iba na yan.
1: Pero ikaw, Ate Eileen, oh. Meron ka ba mga ganong moments?
0: Oo, serious, marami.
1: Diba?
0: Marami talaga. Oh. Siguro dito ako lalayo, no? Para sa mga single na nanonood. At tayo ginig sa mga oras na to. Talagang, meron pong time talaga, ganap na ganap po ako pagdating po sa love life. Mm-hmm. Kasi parang feeling ko, yun talaga yung makakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap I'm complete, gano'n. Talagang nilalaban ko, sis. And talagang pinupush ko na pagka, Lord, promise, ito lang talaga, bigay mo na sa akin, okay na ako. So I thought, if I have a partner, if I have a, if I become a suitable helper and helpmeet, okay na ako. Parang yun na yung rurok ng tagumpay. Kakabadrip, di ba? And ano yun eh, parang hindi pa po ako Kristiyano. Ganun na talaga yung mindset ko. I would jump from one relationship to another. And then when I became a Christian, I thought, nag-break free na po ako doon. Pero yung totoo, hindi talaga. Kasi pinatungan ko lang siya, tinakpan ko lang siya ng ibang mga bagay. Well, to cut the story short, marami pong beses sa buhay ko bilang isang Kristiyano na, syempre Kristiyan ka na, magpe-pray ka na, at saka magpa-fasting ka na. Marami po ako mga napag-pray. At isa po talaga sa talent ko sa buhay ay kaya ko pong magmahal nang hindi ako minamahal pa ba. Nakakaloka talaga. Parang panggabi tong topic na to, no? Pero alam nyo po, isa, marami po akong natutunan dun po sa mga heartbreak kong yun. Ang masaklap lang, sis, hindi ko agad natutunan kasi pinilit ko. Hanggang sa dumating po ako dun sa pinakamatinding breaking point sa buhay ko na recently lang, itong pandemic, I fell in love with this person. And talaga namang sabi ko, ay, pak, laban, ito talaga yung para sa akin, ganun, talagang feeling ko, talagang perfect na kami, ganyan. Sabi ko, Lord, nagbimissions tong taong to noon. Sabi ko, kahit saan pa siya, babaguhin ko yung buhay ko. Sasamahan ko siya, mga ganun na po, no. And ang dami ko talagang ina-adjust para sa sarili ko, para makuha ko yung tao na yon. And to the point na, several times, God would say no, and God would show me even mga red flags. Pero alam nyo po yung nangyayari, hindi ko talaga pinapakinggan si Lord.
1: Go pa rin.
0: Go pa din, kasi akala ko yung color ng go sa traffic light, red. Red po kasi yung favorite color ko, kaya gusto ko yung mga red flag. Pero going back, si so sinabi talaga ni Lord, hindi talaga, pinilit ko lang. Tapos yung eventually, halos naging kami ng tao na to, pumasok po ako sa tinatawag nating situationship. Oo, nako. Kung binabalok nyo po, tigil-tigilan nyo na yan na kasi hindi po yung nakakabuti.
1: Totoo po.
0: Situationship po para po dun sa mga hindi na Gen Z and Millennial. Ito po yung MU.
1: MU na on.
0: Oo, MU na on. Situationship ngayon. So anyway, I came into a relationship with this person and I compromised. Alam nyo po, sabi ko, shocks, parang this person used to be godly. I was really praying and I was really asking Lord na, Lord, I want a godly relationship. But when I had that relationship with the person, talagang hindi talaga naging God-honoring yung relationship po namin. And I'm saying this po, not because I'm proud of it, but because I would like to share na even if you are already a Christian, kung hindi ka talaga nag-iingat, magkakamali at magkakamali ka. Kung hindi mo pinagkakatiwalaan si Lord, kung wala kang maayos na community at support system, at kung hindi ka po talaga nag-iisip ng maayos, at hindi mo dinadaan yung sarili mo sa tamang proseso na binibigay po ng Panginoon, yun nga eh, nakamit ko po yung prayer ko. Pinag-pray ko yung 3 taon, sis. Talagang, Lord, para sa akin to. Pero, yun nga eh, nung natanggap ko dahil hindi po tama yung panahon, dahil hindi po ako maayos at nung time na yun, hindi rin siya maayos, instead po na makabuti para sa aming dalawa, hindi po. At mas napalayo po kami kay Lord. And nakakalungkot, but I had to go through a lot of things to heal from it. And I'm grateful that today I'm proudly saying na nag-heal na po ako, pero hindi ko po siya regret, pero kung may babalikan po ako, na sana hindi ko yun ginawa, yun po talaga. Kasi sabi ko, ang dami pong nasira. Mm-hmm. Hindi lang po yung sa relationship ko sa ibang tao, sa kanya, but my relationship with myself and the Lord.
1: Mm-hmm.
0: At ang hirap mag-heal.
1: True.
0: Sobrang hirap.
1: Kaya nga, huwag maging matigas ang ulo sa Panginoon. Talagang makinig.
0: Pag sabing no, no kasi, no. Hindi yung pinapush mo.
1: Hindi yung, Lord, baka pwede pa.
0: Oo. Lord, sige na. Kasi nga, sister, meron tayong ganun, diba? Parang, ako na to. Tulungan na kita.
1: Marunong pa kay Lord.
0: Oo. Kasi ba, Lord, feeling ko mas alam ko yung kayang gawin dito sa situation to. And hindi talaga eh.
1: Opo.
0: But na lang.
1: But na, oo. Mm-hmm. Kaya hayaan natin na padaanin tayo ng Panginoon sa tamang proseso dahil nga, syempre, ang Lord, nakikita niya yung hanggang sa maraming bukas ay kita yan ng Panginoon. Why not? Na ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Dahil tayo nakikita lang natin yung ngayon. Yung mamaya nga, hindi natin kita eh.
0: True.
1: Diba? Pero ang Lord ay alam na niya yan lahat. Kaya ipagkatiwala natin sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: At ang pang-apat ay one of a kind. Mm. Ate Eileen, you are one of a kind.
0: Ikaw din? At yung mga listeners
1: natin.
0: Din natin.
1: Yes. Mm-hmm. So, diba napakagandang reminder niyan, kaagapay ng ating value, ng ating worth sa Panginoon na tayo ay kanyang masterpiece na minsan na titingin tayo sa, 'di ba? Ako po ang hilig ko po talaga mga nature. Kapag tumitingin ako, gandang-ganda ko. Pero yung Diyos na gumawa ng mundo, na minsan 'di ba, ang complicated intindihin nung mga likha niya. Pero kaagapay, yung gumawa ng magagandang dagat na yan, magagandang bundok, is the same hand na gumawa sa'yo. You are a masterpiece, kaagapay. You are one of a kind.
0: Mm-hmm. And that's very, very true. Whether or not you see that person in social media, in TV, or even maybe yung kawork mo, ka-church mo, or kapatid mo, kapamilya mo, unique po tayo eh. And nakakatuwa pong isipin no, na si Lord po, merong ginawang isang ikaw lang. At
1: yes,
0: hindi makukumpleto at magiging buo at magiging perfect itong creation niya kung wala ka.
1: Kung wala ka. Imagine. Mm-hmm. Imagine kaagapay yung iyong value, yung iyong worth sa Panginoon.
0: True.
1: Na wala. Ako kahit lagi po kasi sinasabi kamukha ko ang daddy ko, pero ibang iba pa rin. Ganon tayo kaagapay, meron tayong kamukha, pero iba tayo dun sa mga sa kapwa natin. At yun nga ang ganda nung sinabi ni Ate Eileen, hindi makukumpleto yung creation ng Panginoon kung wala ka, dahil nga ikaw kaagapay ay masterpiece. Tayo ay masterpiece ng Panginoon. Tayo ay one of a kind.
0: Amen. At dahil one of a kind ka, tagil-tigilan mo na yung pagkukumpare
1: yes!
0: sa ibang tao, diba? Pero mahirap.
1: Mahirap.
0: Takasan o iwasan ang comparison. Especially in our culture po dito sa Pilipinas, talagang yung magkapatid, ikukumpara yung itsura, ikukumpara ka sa kaklase mo, ikukumpara ka sa ibang tao. Kaya po talaga na-adapt po natin yung ganong mga pag-uugali. Pero yun nga po yung nakakatuwa po kay Lord, no? And I've learned this na yung insecurity po natin, sa totoo lang, it's not actually a physical thing. It's actually spiritual.
1: Yes.
0: And we don't have to become more beautiful. We don't have to lose weight or even have someone say na, "Oy, maganda ka, I value you, you're enough, tanggap ka na sa trabaho." And ano, para po ma-feel natin yung worth natin sa buhay po natin. Hindi na po natin kailangan tanungin na, "Lord, sapat ba ako?" Kasi sinasabi talaga ng Panginoon, ikaw lang sapat na.
1: Yun.
0: Diba? Kaya nga, yun po eh. Parang, if the world tells us na, "Oy, dapat mas ka sa ibang tao." Hindi po kailangan, because the word tells us that we are already more than enough. And that someone else's win or maybe beauty or achievement does not remove ours. Mm-hmm. Hindi porket mas maganda sa'yo yung isang tao, hindi ka naman maganda. Walang ganon, Mars. Diba?
1: Opo. Mm-hmm. Hindi, yun nga, wag talagang i-compare. Yung lalo na yung timeline.
0: True. Oh,
1: bakit sila, Lord, may asawa na, may anak na, bakit ako wala pa?
0: Oo.
1: Oh, yun nga, kailangan natin maintindihan na may sarili-sarili tayong timeline at may sarili-sariling plano sa atin ang Panginoon.
0: Pero sis, aminin mo yan. Talaga namang mapapatanong ka rin eh. Ilan taon ka na ba?
1: 29.
0: Opo. Are you married?
1: Not yet.
0: Pero may jowa.
1: Yes po, meron jowa.
0: Ayun. Ako po, 36 na po ako, no? Naalala ko nung 29 ako, nagpapanik ako. Sabi, oh my gosh, 30 na, wala pa akong asawa. Na kasi may ganun eh sa ating mga girls. Tapos, nung nag-31 ako, 32 ako, na-realize ko, bata pa pala ako. Ngayon po, wala na akong pake. Hindi kasi na-realize ko po na, alam mo recently, kasi nga po nagkaroon po ako ng surgery. And, I just wanted to share po na, I almost got diagnosed with cancer. Mm. Tapos nagbe-bleed po kasi ako sa sa uterus ko po for ilang months na, as in like heavy bleeding po. And then nung nagpa-check up po ako, yun na nga, almost cancer na siya. Mm-mm. Mga 70% na po. Mm-mm. Tapos kinausap na po ako ng doktor na, Eileen, ano, you have, napag-isipan mo na ba, because if this is really confirmed cancer, we'll have to remove your uterus. Uh-uh. And ako po, syempre parang pag tinanggal yung uterus, di ba, di ka na magkakaanak. Kasi, paano mo, saan mo lalagay yung bata, di ba? And then, sabi ko dun sa doktor ko, Doc, no problem with me, kasi I still wanna live. Pero, sabi ko sa kanya, Doc, are there any options? Pwede ba ako mag-freeze ng egg, mga ganyan-ganyan? Although, wala naman po ako pang-freeze ng egg, kasi mahal po yun. Sabi niya, pwede daw. Pero daw, ano, ang magiging problema kasi is, pag nag-freeze ako ng egg, eventually, pag nagkaroon po ako ng donor, yung mapangasawa ko, wala na akong paglalagyan kasi wala nang uterus. Mm-hmm. So, sabi niya, I would opt for surrogacy, yung iba yung mag-carry ng baby. Sabi ko, okay po, pero kayo po, ano po bang tingin niyo doon? Eh, yung doctor ko po, Christian. Sabi niya, personally, for me, there's nothing wrong with it, but as a Christian, don't you think we're playing God? Kasi tinanggal na nga niya yung matres mo eh. Ibig sabihin, hindi niya na-will na magkaroon ka ng anak. Tapos, well, hindi naman sa hindi niya will. For sure, will ni Lord yun. But because of, you know, we did take care of our body. Yung nga po, yung resulta po ng kasalanan eh. Tsaka ng mga maliating desisyon sa buhay. Ito po yung naging consequence. So anyway po, sabi niya po sa akin, Eileen, hindi asawa o anak ang makakapagpakumpleto sa'yo. Kundi si Christ. Alam mo sis, nung na-receive ko yung word na yon, naiyak po talaga ako kasi all my life, yun po yung struggle ko. Gusto ko nga mag-asawa. Gusto ko nga magkapamilya. Diba? Bata pa lang ako, pinapangarap ko na yung Princess Sarah nga. Diba? Gusto ko nga magkaroon ng Prince Charming. And up until now, wala pa din. Pero umabot po talaga ako dun sa punto na, Lord, kung ibibigay mo, okay lang. Praise God. Pero kung hindi, praise God pa din. And I mean this with all my heart na I really have this joy in my heart, mga kaagapay, no, na kahit hindi po ibigay ng Panginoon, okay po ako. Basta kasama ko siya. And that's very assuring, yung sinabi po ng doktor ko na hindi anak o asawa, at dadagdagan ko po, hindi trabaho, ministeryo, hindi love life, hindi career, hindi achievement, o pera ang makakapagpakumpleto po sa atin, kundi po yung si Kristo.
1: Amen.
0: Diba? Mm-mm. And I believe po na maaari may nakikinig sa atin ngayon na, naku, ganyan din yung pinagdadaan. Baka hindi mo tayo parehong-pareho, pero somehow the same. Mm-mm. Gusto ko lang pong sabihin sa'yo na I wanna give this encouragement na whether or not you enter into marriage, you are already complete in Christ. Mm. And I pray that the same revelation that I have received from the Lord will also be revealed to you, kaagapay. It's hard because it's very personal. Eh. Kapag mag-isa ka na, tatanungin mo, hindi ba ako deserving mahalin? Ba't walang pumipili sa akin? Yung mga gusto ko, hindi naman ako bet. Pero maniwala ka na hindi totoo yan at may magandang plano po ang Panginoon sa'yo. At mabigay man yung panalangin o hindi, kumpleto ka, okay ka, kasi nandyan si Christ sa buhay mo.
1: Yun yung tunay na, ano, ikaw lang Lord sa patna.
0: True.
1: Doon natin talagang kay Christ lang natin na makikita yung kasapatan natin, hindi nga doon sa mga bagay na ninanais natin, mm-hmm. Di ba? Pakaganda nga reminder. Pangalima, kaagapay, ito, kanina pa namin nababanggit na yung mga pinagdaanan natin mm-hmm. from the past ay napakalaki ng epekto sa kung ano tayo ngayon. Kaya nga number 5 natin, diffusing victimhood.
0: Mm-hmm.
1: Na yung mga tamang way ng pag-validate na, yes, meron akong pinagdaanan from the past nung kabataan ko, meron akong pinagdaanan, pero ang mahalaga naman dyan, kaagapay, ay sana hindi tayo na doon nagdudwell doon sa mga nangyari from the past at hindi doon nakabase yung ating identity. Dahil ngayon mga experience natin, kahit yan ay 10 years ago na, mm-hmm. ay meron pa rin epekto sa atin ngayon. Maganda na ma-recognize natin yon, pero maganda rin na mag-move forward tayo mula doon. Dahil yun din naman ang gusto syempre ng Panginoon na tayo ay bumangon mula doon sa mga experience na yon.
0: Yes, and mga kaagapay, no, I just want to remind you are not your pain.
1: Yes.
0: You are not your trauma. You are not your heartbreak. Diba? And always believe na, yes, itong mga bagay na to, they happened and they are valid. Totoo po itong mga to. But at the end of the day, ang pinakamahalaga po ay yung ginawa po ng Panginoon out of those pain. And your pain really is a testimony for other people. Kaya don't invalidate that. But at the same time, huwag mo namang yakapin yung pain mo kasi baka talagang everyday yun na lang yung nire-rehearse mo sa buhay mo. Hindi rin naman po maganda yun.
1: Mm-mm.
0: Testimony lang po yan. Pinagdadaanan mo lang yan. Hindi mo yan dapat tambayan.
1: Totoo. I-validate natin, tatanggapin natin na nangyari yun. And at the same time, mag-move forward tayo dahil hindi naman ang plano sa atin ng Panginoon. Ate Elina, familiar ka ba dun sa kintsugi sa Japan?
0: Yung ano?
1: Yung jar.
0: Na may...
1: Potter.
0: Oo.
1: Apo. Na, ito yung mga jar na nasira na.
0: Yes.
1: Na broken na siya. Pero didikitan siya ng mga gold at mas nagiging mahal siya. Na parang ganun din tayo, no? Bilang tao na may mga mababasag tayo, may mga pagdadaanan tayo na napakasakit na akala natin, yun na yung katapusan ng ating buhay. Pero kapag kumilos dyan ng Panginoon, ay makikita natin yung kagandahan dun sa mga proseso na yun. Kasi ang Diyos na pinagkakatiwalaan natin, gusto niyang i-turn yung mga broken things into beautiful things.
0: Wow. Pero alam mo, sis, naisip ko lang, no, na mas naging mahal yung nasirang jar or vase or plato at naging mas maganda pa.
1: Yes.
0: And I pray po dun sa mga kaagapay natin na maybe you're struggling na dun sa mga imperfections mo, dun sa mga failures and mistakes mo. Alam mo, those exactly are the things that would make you more valuable and beautiful. Not just in the eyes of God, but in the eyes of a lot of people. But yun nga yung pampaganda ng kwento ng buhay natin. And sabi nga nila, kung wala kong kwento, walang kwenta.
1: Oo.
0: Kaya yun, mahalaga talaga yun. And I pray na God would really turn that mess into a message. And eventually, you would gain the confidence to share that to a lot of people.
1: Kasi yun ay magiging pagpapala sa mga taong makakarinig. Kaya kaagapay, kung ikaw ngayon ay nasa ganyang season ng iyong buhay na parang wala na ang magandang nangyayari, parang ang messy-messy, parang napaka-chaotic naman nito, Lord. Ano ba ang kalalabasan nito? Reminder sa atin, kaagapay, na ganun gumawa ang Panginoon.
0: Yes.
1: He loves to turn yung mga broken things into beautiful things, yung mga messy, gagawin niya message, yung mga trials, testimonies, diba? Kaya kapit lang tayo, kaagapay, at patuloy nating pagkatiwalaan ang Panginoon. At ang pang-anim, your worth isn't based on performance.
0: kahit may evaluation. Di joke lang.
1: Oo, kasi nga, minsan, ang identity natin, nilalagay natin sa ating achievement, sa promotion.
0: Sa KPI, yes. Sa work. At mahirap po yun.
1: Oo. Pero gusto kong remind sa'yo, kaagapay, na yung love sa atin ng Panginoon ay hindi nakabase sa kung ano yung kaya nating gawin para sa Kanya. Nakabase yon sa kaya niyang gawin para sa atin.
0: Amen. And alam mo, no, Kayla, I really believe na as women, high-performing talaga tayo sa buhay. Mm-hmm. Kaya naman, ang hirap talaga sa ating balansin yung pagkakaroon ng achievements, yung pagpapahinga. Mm-hmm. Kasi nga may mga pagkakataon na kapag wala kang ginagawa, ay nako, baka hindi na ako valuable, baka hindi na ako hanapin, hindi na ako kailangan. Diba? Baka matanggal na ako, hindi na ibigay sa akin tong trabaho na to, tong role na to, yung promotion na ina-achieve ko. Kapag hindi ko ginawa to, baka hindi niya ako magustuhan.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam niyo po, as a person who's balancing a lot of things in life, trabaho, ministry, events, kung ano-ano po, no, community, I would always struggle with that na, Lord, alam mo ba ayoko nagpapahinga?
1: Oh.
0: Ayoko nagbabakasyon. Pag may nagyaya sa akin, bakasyon tayo, travel tayo, ayoko. Sa akin po ang bakasyon, tulog.
1: Uh-uh.
0: Kasi gusto ko magpahinga.
1: Uh-uh.
0: Ayoko yung mga pahinga-pahinga ng matagal.
1: Uh-uh.
0: Kasi po ano, parang feeling ko, pag nagpahinga ako ng matagal, wala akong kwenta, wala akong ginagawa. Kasi nga po nakabase po yung feeling ko, yung identity ko po sa productivity ko. Pero po, na-realize ko po na hindi naman po talaga dun dapat naka-anchor yung pagkatao natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang dami mo nga nagawa, na-lose mo naman yung identity mo in the Lord.
1: Wala din.
0: Diba? Na-please mo nga silang lahat, pero yung pinaka-importanting tao o Diyos na dapat na-please mo, hindi naman siya natuwa sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Wala din. So at the end of the day po, no, hindi po ito padamihan ng na-accomplish. Hindi ito kung sino yung pinaka-last umuwi sa opisina or kung sino yung pinaka-mahabang nasulat na essay or pinaka-maraming nagawang content or na-post sa social media or pinaka-maraming disciple or pinaka-maraming na home visit,
1: mm-hmm.
0: diba? O na-attend ang service or baka naman ikaw naman lahat ng ministry sinalihan mo na, diba? Hindi po to paramihan or pataasan ng score.
1: Mm-hmm.
0: Wala pong ganun. Kasi kung pataasan lang po to ng score, mawawalan po ng value yung grace, yung grasya po,
1: yes.
0: ng Panginoon. Because we were saved by grace, not by works.
1: Uh-huh.
0: E di sana sinabi lang niya, kailangan niyo ng mga ganito para may ligtas points kayong ma-earn. Pag nakaganto na kayo, pag naka 1,000 na kayo, pasok na kayo sa langit, di ba? Hindi po ganun. Kaya nakakatawa yung ibang mga tao na magsisimba ko ngayon, pambabawas ng
1: kasalanan.
0: Hindi po siya ganun. Wala pong ganun. Kahit magsimba ka o hindi, hindi po mababawasan yung kasalanan. Mababawasan po siya kapag po talaga nag-repent ka kay Lord at nagbagong buhay ka. But also at the same time, syempre hindi po natin ina-undermine na dapat naman talaga magpunta po tayo ng church. Kasi
1: mm-hmm.
0: para po yun sa community natin, mm-hmm. di ba? Gathering together with our brothers and sisters. But to our point, going back po, wala po tayong kailangan pong ma-achieve na target
1: Mm-mm.
0: or ma-achieve na score point para po masabi natin na, oy, pasok ka na,
1: Mm-mm.
0: you made it. Hindi po to audition sa isang competition.
1: Yes.
0: Wala po tayong kailangan patunayan. Ito po ay, kailangan lang po natin ay maging secure po sa love na ibinibigay po ng Panginoon para po sa atin.
1: Mm-hmm. Buti at buti na lang din, hindi naka-base ang love ng Panginoon sa atin, sa ating performance. Kasi
0: True.
1: Limited lang tayo.
0: Ang hirap!
1: Paano kapag, Lord, di ko na kaya, hindi na ako maliligtas.
0: Diba?
1: Buti na lang, nakadepende ang kabutihan, ang pag-ibig sa atin ng Panginoon sa kung sino siya at hindi sa kung sino tayo.
0: At mga kaagapay, kung merong requirement, baka kailangan nating ipako sa krusal, di ba?
1: Lahat tayo.
0: At hindi ko kaya yun. Kaya thank you, Jesus, dahil ikaw na yung gumawa on our behalf.
1: Uh-oh.
0: Grabe yung ano po talaga, yung exchange na ginawa po ng Panginoon,
1: yes,
0: sa krus.
1: Kaya salamat sa grace niya.
0: Opo, kaya kung alam niyo po, kung ma-reveal po yun sa inyo, no, I do hope na ma-reveal po yun sa ating lahat. Grabe po yung ginawa po na ano, na substitution ni Jesus Christ sa atin.
1: Amen.
0: Grabe, thank you Lord.
1: Thank you.
0: Pang Holy Week na to. Sinishare ko.
1: Oo. Napakaganda ng ating usapan natin, mm-hmm. Eileen, at ang mga kaagapay natin ay talagang nag-i-amen sa atin si Ate Thaniel Santiago, si Ate Marlene Guillermo ng Thursday edition ng Family Matters, si Milagros Sardenia, si Grace Agasalud, si Virgie Bolido ay nakikinig na rin, maging si Ellie
0: from
1: Chua
0: Japan.
1: From Japan. Hello po sa mga kaagapay nating OFW.
0: Diyan yung mommy ko. Hello,
1: ay,
0: mommy.
1: Hello po. Yan. Happy listening po sa inyong lahat. At praise God po na kayo po ay nablebless sa ating pinag-uusapan. Pero yun nga sa ating pagtatapos, sa pag-wrap up natin ng ating discussion. Kaagapay, laging maraming say ang mundo tungkol sa ating worth. Pero ang boses ng Panginoon ang talagang pinakamahalaga sa lahat. At ang sinasabi niya sa ating kaagapay, ikaw ay kamahal-mahal. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay minamahal ko. Ikaw ay pinili ko at ikaw ay enough. I think yun ay sapat na para paniwalaan natin na tayo, amen, ay mahalaga.
0: Mm-hmm. And to add, no, kaagapay, yung mundo po, the world will always tell us that you are worthy if maganda ka, successful ka, may pamilya ka, may asawa ka, may anak ka. If merong taong mga gusto sa'yo, kung productive ka, kung marami kang nagagawa. But Jesus says, I loved you before you became any of those things. I love you before the glow up. I love you before the healing. I love you before the success. I love you before your ministry. I love you before your husband. I love you before your children. I love you before your accomplishments. I love you before the applause of people. And honestly po, as I am marinating that in my heart, that changes a lot of things. That changes everything. Because now po, mas na-affirm ako na I no longer have to perform for worth. Because now, I get to live from worth that is from Christ,
1: oh,
0: Jesus.
1: Amen. So, kaagapay, don't let the world define your value. Mm. Hanapin lamang natin ang ating worth, ang ating value sa beautiful truth na we are loved, we are chosen, and we are enough.
0: Amen.
1: So, Ate Eileen, para po sa ating pagtatapos, okay lang po ba na very quick ay panalangin po natin ang ating mga kaagapay?
0: Oo naman. Mga kaagapay, kung naririnig mo ang aking boses o napapanood mo kami ngayon, nais ka po naming ipanalangin. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong pinagdadaanan natin. Maaring meron kang pinagdadaanan sa iyong kalusugan, sa iyong mga relasyon, o maaring sa mga panahong ito o sa puntong ito, kine-question mo yung iyong sarili, yung self-worth mo. Pero naniniwala ako na ang Panginoon, binibigyan ka ng kasiguraduhan na hindi mo kailangang may gawin at hindi mo kailangang magawa itong mga bagay na to bago ka niya mahalin, bago mo maramdaman yung worth mo sa buhay mo. And Lord, I just pray for the people who are listening this morning. Thank you, God, for their lives. Thank you, Lord, for this divine orchestrated moment that you have given us. Hindi po aksidente na kami po ay nakakapakinig sa puntong ito. Pati po yung mga makakarinig pa nito sa mga susunod na oras at araw pagkatapos ng oras ng aming broadcast. Because you have destined this moment for us. For you to speak to us, for you to change us, for you to heal us. And I just pray, Father, that you would bring comfort to everyone who is still questioning their self-worth in you. I pray that you would give us not confidence, but security in your love and in the word of God. I pray, Lord, that you would give healing this morning and that you would give us the embrace that we need, the assurance that we need, that our worth, that our completeness will never come from our achievement but from Christ Jesus alone. And we thank you, Father, because wala kaming kailangang gawin, wala kaming kailangang score na ma-achieve or evaluation na maipasa para maramdaman namin yung aming kabuuhan at para maramdaman namin na kami ay sapat. Dahil sa mata mo, sa puso mo, sobra-sobra pa kami. I pray, Lord, that whoever is listening to the sound of my voice, they would be ministered to, and that whatever it is that they have received through this episode today, ito po ay bababa sa aming isipan at mga puso at papagninilay-nilayan pa po namin. At hindi man po lahat, pero yung mga maaalala po namin ang magbibigay po ng pagbabago sa aming buhay at makakaapekto po sa mga tao sa paligid namin, lalo na po sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po at dalayan ko po para po sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo, would you reveal yourself to them, and I declare that they would receive you in their hearts as their Lord and Savior. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Maraming salamat, Ate Ellen, sa prayer na yan. At salamat din po sa inyong time na tayo po ay magkahuntahan.
0: Oo naman!
1: Dito po anytime, sa Family thank you Matters.
0: Po. Thank you po sa pag-invite. Ha. Sabi ko nga po kay Kaagapay, Kayla, na pangarap ko po talaga maging radio DJ. Kaso parang hindi ko sure kung pangarap pa siya ni Lord for me.
1: Ito na yun.
0: Oo, ito na yun. Pero thank you po for the opportunity to come here to visit. Sabi nga po ni Kayla kanina, buti nakapunta po ako on a very swift note. Sabi ko, opo, sobrang timing talaga ni Lord. Mm-hmm. And just to share po, nung nag-message po si Kayla sa akin the night before po, I was just really praying to the Lord na, Lord, please use me because I've been off po in social media. Mm-hmm. And I know that the Lord has been telling me to go back, to create content, to encourage women po talaga. Mm-hmm. And sabi ko, Lord, hindi ko alam paano ko sisimulan. Tapos bigla siyang nag-message po sa akin.
1: Wow.
0: And I believe this is my Kairos moment. Na, oy, ano na, ginawa ko na ng paraan. I-follow through mo na, anak. So, yun po. Maraming pong salamat na nagkaroon po ako ng opportunity na ma-share po yung kwento ko. Sana po, may natutunan po kayo, pero maliban po sa mga natutunan, sana po, na-touch po ni Lord yung mga puso ninyo. At sabay-sabay po tayong paggalingin at buuhin ng Panginoon.
1: Amen. Muli po, salamat Ate Eileen. At yes. Next time po muli, sana po ay makasama po namin kayo dito sa Family Matters. At sa'yo, Kaagapay, salamat din po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin ngayong Wednesday morning. Salamat din, syempre, sa mga nakaagapay natin sa broadcast kay John B. Reyes sa ating RTV team. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw, maging sa ating broadcast engineer, JV Taboa, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter site. Muli sa'yo, Kaagapay, maraming salamat po at magkarinigan po muli tayo sa susunod na edisyon ng programang ito. Muli ako po, si Kayla Escalante, at ito po ang Family Matters, Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, Kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, a 21 ng Mayo, Nehemias chapter 8-10.
3: Sumapit ang 7th buwan ng taon. At ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at nalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya nang unang araw ng 7th buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan, sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan, sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Sa kanan niya ay nakatayo sina Matitias, Sema, Anaya, Urias, Hilkias at Maaseas. Sa gawing kaliwa namay, naroon sina Pedayas, Misael, Malkias, Hasum, Hasbadana, Zacarias at Mesulam. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ang mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen! Amen! Nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. Pagkatapos, tumayo ang mga tao at ang kautusay ipinaliwanag sa kanila ng mga levitang sina Jeshua, Bani, Serebias, Jamin, Akub, Sabetay, Hodayas, Maaseyas, Kelita, Azarias, Josabad, Hanan, at Pelayas. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin nito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos, kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pari at nalubhasa sa kautusan, at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng kautusan. Sinabi nila sa mga tao, Umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, Huwag kayong malungkot, sapagkat banal ang araw na ito. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binhaginan naman ang mga walang pagkain at inumin sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Nang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan, kasama ang mga pari at mga levita upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Natuklasan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moises tungkol sa pista ng mga tolda. Sinabi sa utos na dapat silang tumira ng pansamantala sa mga kubol sa kapistahang iyon. Kaya nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at iba pang

Iyon ang unang pagkakataon na ginawa ito ng mga Israelita mula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. Masayang-masayang lahat. Ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw mula sa unang araw hanggang katapusan. 7 araw silang nagpista at sa 8th araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinatakda ng kautusan. Noong 24th na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng damit panluksa at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipahayag ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Lumayo sila sa mga dayuhan. Tumayo sila upang ipahayag ang kanilang mga kasalanan at ng kanilang mga ninuno. Nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras samantalang binabasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh na kanilang Diyos. Pagkatapos, 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at sumamba kay Yahweh na kanilang Diyos. Nooy nasa isang entablado ang mga Levitang sina Jeshua, Bani, Kadmiel, Sibanias, Buni, Serebias, Bani at Kenani at nananalangin ng malakas kay Yahweh na kanilang Diyos. Sina Jeshua, Kadmiel, Bani, Asabneas, Serebias, Hodias, Sibanias at Petahias ay nanawagan sa mga tao upang sumamba. Sabi nila, "Tumayo tayo at purihin ang Diyos nating si Yahweh. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Purihin ang kanyang dakilang pangalan na higit na dakila sa lahat ng papuri." At ang lahat ay sama-samang nanalangin ng ganito, "Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa, ang langit ng mga langit, ang lahat ng bituin doon at lahat ng narito, ang dagat at ang lahat ng naroroon. Binibigyang buhay mo sila at ikay sinasamba ng buong kalangitan. Ikaw, Yahweh, ang Diyos na pumili kay Abram. Ikaw ang tumawag sa kanya mula sa bayan ng Ur sa Kaldeya at pinangalanan mo siyang Abraham. Nakita mo siyang tapat sa inyo at gumawa ka ng kasunduan sa kanya. Ipinangako mo sa kanya at sa kanyang magiging mga anak na ibibigay sa kanila ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, Amoreo, Perezeo, Jebuseo at Gergeseo. Tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tunay na matapat. Nakita mo ang paghihirap ng aming mga ninuno sa Ehipto. Narinig mo ang pagtangis nila sa dagat na pula. Gumawa ka ng mga himala at mga bagay na kamangha-mangha laban sa Faraon, laban sa kanyang mga lingkod at sa mga mamamayan ng kanyang lupain, sapagkat alam mong pinagmalupitan nila ang aming mga ninuno. Ang pangalan mo'y tanyag magpahanggang ngayon. Sa kanilang harap ay hinati mo ang dagat at sa gitna nito'y dumaan sila sa tuyong lupa. Ang mga humabol sa kanila ay nilunod mong lahat parang mga batong lumubog sa nagngangalit na dagat. Pinatnubayan mo sila ng haliging ulap kong araw at haliging apoy kong gabi upang matanglawa ng kanilang paglalakbay. Mula sa langit ay bumaba ka sa bundok Sinai at kinausap mo ang iyong bayan. Binigyan mo sila ng mga tuntuning makatarungan, mga batas na maaasahan at mabubuting kautusan. Itinuro mo sa kanilang ipangili ng araw ng pamamahinga at ibinigay mo sa kanila ang iyong kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. Nang sila'y magutom, binigyan mo sila ng pagkaing mula sa langit at nang

sila'y mauhaw, pinainom mo ng tubig mula sa bato. At sa kanila'y sinabi mo na sakupin ang lupaing sa kanila'y ipinangako mong ibigay. Ngunit naging palalo ang aming mga ninuno. Nagmatigas sila at sinuway ang mga utos mo. Hindi sila sumunod at nilimot ang mga himalang iyong ginawa para sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at naglagay ng pinuno na mangunguna sa kanila pabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad at mahabagin, hindi madaling magalit at sagana sa wagas na pag-ibig, kaya't sila ay hindi mo itinakwil. Gumawa rin sila ng Diyos-Diyos ang guya, at sinabing iyon ang Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto. Labis kanilang nilapastangan, ngunit hindi mo pa rin sila pinabayaan sa ilang, sapagkat walang kapantay ang iyong kahabagan. Hindi mo inalis ang haliging ulap na patnubay nila sa paglalakbay sa araw, at ang haliging apoy na tumatanglaw sa kanila pagsapit ng dilim. Pinatnubayan mo sila ng iyong espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin. Patuloy mo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig na pamatiduhaw. 40 taon mo silang kinalinga sa ilang, kaya't sa anuman ay hindi sila nagkulang. Hindi nasira ang kanilang mga kasuotan, ni namagaman ang kanilang mga paa sa paglalakad. Pinasakop mo sa kanila ang mga kaharian at bayan, ang lupaing sakop ni Haring Sihon ng Hesbon at ang lupain ni Haring Og ng Bashan. Pinarami mo ang kanilang mga anak tulad ng mga bituin sa langit. Dinala mo sila sa lupain na ipinangakong sasakupin ng kanilang mga ninuno. Pinasok nga nila at sinakop ang lupain ng Kanaan. Sa harap nila'y tinalo ang mga Kananeyong naninirahan doon. Ibinigay ninyo sa kanila ang kanilang mga hari at ang lahat ng mamamayan sa lupain upang sa kanila'y gawin ang anumang naisin. Pinasok nila at sinakop ang mga may pader na lunsod, nakuha nila ang matataba nilang lupain at sinamsam ang kanilang mga ari-arian, mga bahay na puno ng kayamanan, mga balon, mga ubasan, taniman ng ulibo at mga bungang kahoy. Sagana sila sa pagkain at lumusog ang kanilang katawan at tuwang-tuwa sila sa iyong dakilang kabutihan. Ngunit, kinalaban ka pa rin nila at tinalikuran nila ang iyong kautusan. Pinatay nila ang iyong mga propeta na isinugo mo upang sila'y panumbalikin sa iyo. Patuloy kanilang hinahamak. Dahil sa ginawa nila, pinabayaan mong sakupin sila ng kanilang mga kaaway. Ipinaalipin mo sila at pinahirapan. Ngunit nang sila'y tumawag sa iyo, pinakinggan mo pa rin sila mula sa langit. Sa habag mo sa kanila, binigyan mo sila ng mga pinunong sa kanila'y magliligtas. Ngunit nang ang buhay nila'y naging matiwasay, muli silang nagkasala laban sa iyo, kaya't pinababayaan mo silang muling matalo ng kaaway. Ngunit kapag sila'y muling nagsisi at humingi ng tulong, pinapakinggan mo sila mula sa langit at paulit-ulit mo silang inililigtas sapagkat ikaw ay mahabagin. Binabalaan mo silang manumbalik sa iyong kautusan. Ngunit sa kanilang kapalalu ay lalo nilang nilabag ito. Kahit na ang kautusan mo ay nagbibigay buhay, sa katigasan ng kanilang uloy, sinuway nila iyon. Maraming taon na pinagtiisan mo sila at binalaan ng iyong espiritu sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit hindi pa rin sila nakinig, kaya't ipinasakop mo na naman sila sa mga dayuhan. Ngunit dahil sa iyong labis na kahabagan, hindi mo rin sila ganap na nilipol at itinakwil.

0: Ikaw ay mapagpatawad at mahabaging Diyos, o aming Diyos, napakadakila mong Diyos. Kakilakilabot ang iyong kapangyarihan. Tumutupad ka sa iyong kasunduan at mga pangako. Mula pa nang kami sakupin ng mga hari ng Assyria, hanggang ngayon, labis ang aming paghihirap. Naghirap ang aming mga hari at pinuno, mga pari, mga propeta, at ang mga ninuno. Ang iyong buong bayan ay dumanas ng kahirapan. Kaya't alalahanin mo ang aming pagdurusa. Makatuwiran ka sa iyong pagpaparusa sa amin. Naging tapat ka sa kabila ng aming pagkakasala. Ang aming mga ninuno, hari, pinuno at pari ay hindi sumunod sa iyong kautusan. Sinuway nila ang iyong mga utos at babala. Sa gitna ng kasaganaang kanilang tinatamasa, sa ilalim ng mabuting pamamahala ng kanilang mga hari, sa kabila ng malalawak at matatabang lupaing kanilang minana, hindi pa rin sila naglingkod sa iyo at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, sa lupaing ito na iyong ipinamana, sa lupaing ito na ang pagkain ay sagana, kami busabos at alipin. Ang dahilan ay ang aming pagkakasala. Kaya ang nagpapasasa sa ani ng bukid ay ang mga haring sa aming lumupig. Nasusunod nila anumang gustuhin, pati mga kaawan namin inaangkin. O, sukdulan na itong hirap namin. Dahil dito, kaming sambayan ng Israel ay gumawa ng isang kasulatan ng sinumpaang kasunduan. Ito'y lubos na sinang-ayunan at nilagdaan ng aming mga pinuno, mga levita at mga pari. Ang unang lumagda sa kasunduan ay ang anak ni Hakalias na si Nehemias, ang gobernador. Pagkatapos ay si Zedekias at ang mga paring sina Serayas, Azarias, Jeremias, Pashur, Amarias, Malkijas, Hatus, Sebanias, Maluk, Harim, Meremot, Obadias, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abihas, Mijamin, Maazias, Bilga at Simayas. Sumunod ang mga levitang sina Jeshua na anak ni Azanias, Binui na mula sa angkan ni Henadad, at sina Kadmiel, Sibanias, Hodayas, Kelita, Pilayas, Hanan, Mika, Rehob, Hashabias, Zakur, Serebias, Sibanias, Hodayas, Bani at Benino. Mula naman sa mga pinuno ng bayan ang lumagda sina Paros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonihas, Bigvai, Adin, Ater, Hezekias, Azur, Hodayas, Hasum, Bezai, Harif, Anatot, Nevai, Magpias, Mesulam, Hezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanan, Anayas, Hosea, Hananias, Hasub, Halohesh, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maasiyas, Ahiyas, Hanan, Anan, Maluk, Harim, at Baana. Kami ang sambayan ng Israel, ang mga pari, mga levita, mga bantay pintuan, mga mang-aawit at mga manggagawa sa templo, at ang lahat ng iba pang lumayo sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos, pati ang aming mga asawa at ang aming mga anak na lalaki at babae na pawang may sapat ng pag-iisip ay nanunumpa kasama ng aming mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos naming si Yahweh. Hindi namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. Kung sila'y magtinda ng trigo o anumang paninda sa araw ng pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila. Tuwing ikapitong taon, hindi namin tatamnan ang mga bukirin at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. Taon-taon, magbibigay ang bawat isa sa amin ng halos 4 gramong pilak upang makatulong sa gastusin para sa templo. Magkakaloob kami ng mga sumusunod para sa serbisyo ng pagsamba doon sa templo. Tinapay na handog, pangaraw-araw na handog na pagkaing butil, mga handog na susunugin bilang handog araw-araw, handog sa araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan, iba pang handog, ang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel at iba pang kailangan sa templo. Kaming lahat ay magpapalabunutan taon-taon ang mga pari, mga levita at mga mamamayan para malaman kung aling angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog sa altar ni Yahweh na ating Diyos ayon sa itinatakda ng kautusan. Taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ang unang bunga ng mga punong kahoy. Dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos. Gayun din ang panganay na anak ng baka, tupa at kambing para naman ihandog ayon sa itinatakda ng kautusan. Magdadala rin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na alak, langis ng ulibo at lahat ng uri ng bungang kahoy. Magbibigay rin kami sa mga levita ng 10% ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga levitang ito ang naglilikom ng mga 10% at magdadala ng mga ito sa templo. Sa samahan ng mga pari mula sa angkan ni Aaron, ang mga levitang tagapaglikom ng 10%. Ang 10% nito ay dadalhin nila sa kabangyaman ng templo para gamitin doon. Ang mga Israelita at ang mga levita ang magdadala ng mga naipong trigo, alak at langis para itago sa mga bodega ng mga kagamitan sa templo. Dito nakatira ang mga paring naglilingkod, ang mga bantay pintuan at ang mga mang-aawit. Hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Thor on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Magandang araw sa iyo kaagapay, Juan Mark Balatukan po, dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay na Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Naka-experience ka na ba, kaagapay, ng may taong nangako sa iyo ng isang bagay na gagawin niya? Only to end up na napako lang yung pangako na yon. Ito common na halimbawa, may kaibigan kang nangutang sa'yo ng pera kasi kailangan daw niya. Ikaw, na kahit na hindi naman na nag-uumapaw sa kayamanan at resources ang meron ka, nagawan mo pa rin ng paraan at napahiram mo pa rin siya ng pera. Nangako yung taong yon na ibabalik niya yung hiniram niya next week. Hanggang sa lumipas yung isang linggo, walang perang nakabalik sa'yo. Tinanong mo ngayon siya kung nasaan na yung pangako niyang magbabayad. And all you got ay lame excuses and another promise na magbabayad siya. Isang taon nang lumipas hanggang sa wala, nakalimutan na lang yung utang. Minsan, hindi yung pera na hindi nakabalik ang pinakamasakit sa sitwasyon na to. Pero yung pangakong hindi natupad, yung tiwala na nasira, at yung magandang relationship sa tao na tuluyang nawala. Personally, isa siguro ito sa mga pet peeve ko, sa mga bagay na ayaw kong ma-encounter sa sinumang tao, yung hindi marunong tumupad sa pangakong binitawan niya. Gayunman kaagapay, hindi ganito ang Panginoon. Ayon sa mga Bible scholars, meron daw total of more than 7,000 promises o mga pangako ang Diyos na nasusulat sa Biblia. These are promises made by God directly to humanity. Mga pangako na bibigyan niya tayo ng buhay, kapayapaan, pag-asa at kapahingahan. Mga pangako na hindi niya tayo iiwan, na ililigtas niya tayo, na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa kanyang pag-ibig. Mga pangako na sasagot siya kapag tayo ay tumawag sa kanya, at napakarami pang mga pangako. Isa nga sa pangako na nasusulat sa Biblia ay ang promise na binigay niya kay Abraham at sa asawa nitong si Sarah. It is quite understandable na sa buhay natin, hindi lahat ng pangako ay madaling paniwalaan, lalo na kung ang sitwasyon ay sobrang imposible na. Ganito kaagapa yung naging experience ni Sarah sa Genesis chapter 18, verse 12 to 14. Siya ay palihim na tumawa nang marinig niya ang pangako ng Diyos na magkakaanak siya despite her old age. Well, sa human perspective, tama lang naman na naging reaksyon niya. Matanda na siya and probably nasa menopausal stage na. It's not really making any sense na siya ay magbe-bear ng child katulad ng pangakong narinig niya sa pag-uusap ni Lord at ng asawa niyang si Abraham. I can imagine Sarah that time, tahimik na nakikinig tapos parang nakarinig siya ng nakakatawang joke nang marinig ang promise ni Lord na magkakaanak pa sila ni Abraham. Ending up, natawa siya. The Lord is fully aware na natawa si Sarah sa promise niyang yun. Alam niyang ang tawang yun is out of doubt na meron si Sarah sa mga bagay na narinig niya. Pero, sa gitna ng pagdududa ni Sarah, doon din pinakita ng Diyos na ang kanyang salita at mga pangako ay hindi limitado sa edad, sa panahon, o sa kakayahan ng tao. We know the story kaagapay, nagtanong ang Diyos kay Sarah, meron bang bagay na napakahirap sa Panginoon? At ang tanong na to ay hindi lang para kay Sarah, pero para din sa iyo, para din sa akin, at sa iba pang mga tao ngayon. Meron bang bagay na napakahirap para sa Panginoon? Maraming beses sa buhay natin, parang si Sarah din tayo. May mga pangako tayong pinanghahawakan mula sa Diyos. Pangako ng restoration sa family natin, breakthrough sa ating mga careers, healing sa karamdamang iniinda,
provision para sa ating mga future plans. Pero habang lumilipas ang panahon na hindi pa natin nakikita ang mga bagay na to, unti-unting napapalitan ng duda ang ating pananampalataya na meron tayo. Yung dating excited ka na mag-pray, citing the words of God sa prayers mo, ngayon parang discouraged ka na to pray kasi parang walang nangyayari. Yung dating I believe, naging I believe, may question mark na, hindi na sigurado. Pero interestingly, hindi tinapos ng Diyos ang kwento ni Sara sa kanyang tawa ng pagdududa. Hindi nalimit ang Panginoon sa moment ng unbelief ni Sara. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang plano niya hanggang sa ito ay matupad. In Genesis chapter 21, sabi doon, Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age, at the very time God had promised him. Abraham gave the name Isaac. Ang tawa ni Sarah ay hindi lang simpleng pagtawa ng saya. Hindi ito out of joy kaagapay, kundi out of disbelief and confusion. We may not be fully aware, pero dito tayo madalas nagiging kapareho ni Sarah. Kapag ang pangako ng Diyos for us ay lumalampas sa ating logic, automatic nagre-react tayo sa ating isip na imposible mangyari to. Pero ang Diyos kaagapay ay hindi nakadepende sa logic ng tao. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi bounded to natural conditions. Our Lord is operating in the supernatural. Ang nakaka-bless sa story ni Sarah, kahit siya ay nagduda, hindi nawala ang pangako ng Diyos sa kanya. Ang pangako ay valid at nananatiling nakatayo, hindi dahil sa lakas ng pananampalataya ni Sarah o kahit pa ni Abraham, kundi dahil sa katapatan ng Diyos na nangako sa kanila. Dito natin makikita ang napakagandang katotohanan. Ang Diyos ay hindi napipigilan ng ating weak faith, so to speak. Oo, mahalaga kaagapay na nananampalataya tayo. Pero mas malaki ang Diyos kaysa sa ating mga kahinaan at pagdududa. Ang Diyos ay may kakayahang lampasan ang ating emotional at mental limitations. With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Yan kaagapay ang nasusulat sa Matthew chapter 19, verse 26. Hindi niya kailangan na perfect ang ating pananampalataya para tuparin ang kanyang plano. Sabi nga, di ba? Faith as small as mustard seed can move mountains. Yan ay nasusulat sa Matthew chapter 17, verse 20. Hold on to that promise. Keep the faith, gaano man ito kaliit. Maaring mag-doubt, maaring magtanong, matakot, mag-alinlangan. Ngunit kaagapay, wag na wag tatalikod sa Panginoon dahil siya ay tapat sa ating mga nagpapatuloy sa Kanya. Kaya kaagapay, kung ikaw may pinagdadaanan ngayon na parang imposible na, tandaan natin ang kwento ni Sarah. Natawa siya, nagduda siya, pero sa gitna nito, nanatili ang pangako ng Diyos dahil siya ay nananatiling nasa Panginoon. Hanggang sa dumating ang himala, na bunga ng pangako ni God sa kanila ni Abraham, ang sanggol na si Isaac. Ganun din sa buhay mo kaagapay. Hindi pa tapos ang Lord sa kwento mo. Ang Diyos na nangako sa iyo ay ang Diyos na siya ring tutupad ng mga pangakong iyon sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. John 15:4 says, "Remain in me as I also will remain in you." Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay na Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan
Kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang 702
2: DZAS.
1: Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Good morning, good morning, good morning mga kaagapay. On a thriving Thursday, kamusta na po kayo? Ay, nako. Diba, the Lord has been so good. Oh, every gising is a blessing. Andito ulit tayo for this week, diba, Thursday. O, awit muna tayo mga kaagapay. Ready ka na po, daddy ko.
4: Subukan.
5: Dapat nasa tono rin yung subukan. Okay. Ready mga kaagapay? Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
4: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen, amen.
5: Ayan, amen, amen, amen. Ayan, di ba, Dad? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DZAS on a thriving Thursday. Kamusta kayo mga kaagapay? Kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon mga dyan sa Bukawi ha. Kung kayo naman po ay nakikinig din ito, dyan po kayo sa bandang Visayas at Mindanao. At napapakinggan nyo yung ating programa sa pamamagitan po ng Transistor Radio o yung PM Radio, yung Portable Missionary Radio natin. At nandyan po kayo sa Visayas. Maaring nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. So, kamusta na mga taga-DYVS? Pagpalain kayo ng Panginoon. At syempre, ang ating famous Facebook live stream mula pari hanggang hulo, di ba? At sa iba't ibang bahagi ng bansa na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng Facebook live stream, pagpalain kayo ng Panginoon. At ang dalangin natin, ano, yung programa natin wherever, kahit dito sa Pilipinas o sa iba't ibang lugar, nagiging encouragement po sa bawat isa sa atin. Kasi yan ang ating mandato. Yan din ang aming mission, to encourage followers of Jesus to finish well. Yun yung gusto natin. Everyone would finish well. So, yan ang ating layunin. So, pwedeng dyan, Facebook live stream, pwede sa YouTube, pwede nyo pong tingnan. At, you know, pwede nyo balikan yung ating mga program. Yan ang nakakatuwa sa technology. Diba? Yan ang pagpapala ng technology. Kaya lalo natin gamitin ito sa tama. Diba? Yan ang maganda. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para mag-thrive tayo. At ngayon pa lang isulat na yung mga pagpapala ng Panginoon sa atin, sa ating mga journals, at magpasalamat sa Panginoon as we prepare to celebrate and worship Him this coming Sunday. Diba? Yun ang dapat na puso natin. So, wag po kayong bibitaw. So, wag din pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo po'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay, pinag-uusapan natin sa gabay, how to preserve your tradition in a changing world. Bakit? Kasi po ang ating mundo binubuo ng iba't ibang lahi at kultura. At ang ating kultura ay isang malaking bahagi kung sino tayo at kung paano natin tinitingnan ang mundo na nasa ating paligid. At ngayon, May 21, World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. So, naniniwala tayo na kahit kasi meron tayong cultural diversity, pwede pa rin tayong magkaroon ng unity. Kaya nga kailangan nating tanggapin at matutunan ang kagandahan ng ating kultura upang maunawaan din natin ang kultura ng iba. So, recap tayo ng konti yung mga highlights na ating napag-usapan. Noong Monday, pinag-usapan natin ang kagandahan ng kultura at ang kahalagahan ng ating pag-participate sa mga cultural traditions tulad ng pag-share ng ating cultures, art and technology, sa pag-attend o pag-organize ng mga cultural events, ang pag-aaral at pagluto, di ba, ng mga traditional recipe na mula pa sa ating mga lolo at lola, at ang paglalaan ng panahon upang makasama yung ating mga kapwa Pinoy. Sabi nga, hindi lang during special events, di ba, even during, you know, part ng ating buhay. Noong Martes naman, sinimula nating pinag-usapan yung kahalagahan ng paglikha ng ating cultural records sa pamamagitan ng pagpili ng isang aspeto na maaari nating doon tayo mag-focus, gumamit ng medium na kaya natin, di ba? At magtanong din, mag-interview sa mga matatanda upang matutunan at maibahagi ang kagandahan ng sariling kultura at sining. Kahapon naman, napag-usapan natin yung kahalagahan ng paggawa ng family tree at ma-discover kung sino-sino yung mga kapamilya natin. Napag-usapan din natin ang kahalagahan ng pag-share ng ating culture sa anumang pamamaraan tulad ng social media at sa ating pag-share ng uniqueness natin na ipapasa natin ang ating culture sa younger generation at ganun din na isi-share natin ito sa iba't ibang lahi. Diba? So ngayon naman, alin yung last few tips. Sabi nga doon, give presentations on your culture at schools or libraries. Ang mga teachers po, laging naghahanap ng paraan upang ituro ang sa kanilang mga students ang patungkol sa iba't ibang culture. So, magandang opportunity to, so tawagan ng school, magtanong, baka kailangan nila. Ang pagsasalita sa mga kabataan ay isang magandang paraan upang maibahagi ang kultura sa iba na at ma-preserve para sa susunod na henerasyon. Kung ikaw ay nakatira sa isang bansa na ang culture mo ay isang minority, tiyak makakatagpo ka pa rin ng iba na kapareho mo ang ancestral background. Subalit hindi mo alam ang patungkol sa kanilang cultural tradition. So, ang maganda dito, kahit hindi kayo pareho ng kultura, ito ay magandang paraan upang mapanatilang inyong culture, ang inyong kulturang buhay at relevant sa inyong community. So another, volunteer as a translator. Ito maganda. If you speak your ancestral language. Ang skill mo bilang translator ay tunay na mahalaga. Lalo na kung ang iyong salita ay uncommon o yung tinatawag nating endangered language. makakatulong ka sa mga researchers upang maunawaan ang patungkol sa iyong kultura sa pamamagitan ng pag-translate ng mga documents o recording ng inyong ancestral language sa isang mas common na salita. So kung may mga member na dumating mula sa iyong cultural community na malapit lang sa inyo, abay, pwede mo yang matulungan. Pwede kang mag-volunteer upang tulungan sila sa pag-translate ng mga documents na kailangan nilang sagutan. O, diba? At saka yung mga instructions, dapat nakikita yun na translate sa kanya. And eto pa, start or join a foreign exchange or diversity club if you're a student. Karamihan po kasi ng malalaking schools, marami ding clubs na nakafocus sa kanilang cultural identities. So ito ay magbibuild ng cultural community sa mga members at nag-host ng mga events at celebration na nag-honor ng cultural tradition. So kung wala sa inyong school, bakit hindi mo subukan magsimula noon? Sa buong linggo po na ito, ang ating pinag-usapan, na ating mga pinag-usapan, natutuwa po yung puso ko dahil ako po talaga, quote and unquote, ethnic freak ako. At mapapakita, makikita nyo yun sa aking hikaw, sa aking lahat. Yun po yung puso ko talaga. At noong nangunguna po kami ng isang mission organization, alam niyo po sa bawat travel namin overseas para sa tinatawag naming deputation. Kasi nag-raise po kami ng funds para sa mga bata, sa scholarship, para po sa mga pastor na naglilingkod sa mga probinsya. At para sa mga community development na pwede natin gawin sa mga baryo. So nag-deputize kami, nag-raise kami ng funds. Pag ganun po, nasa ibang bansa kami, alam niyo gamit namin, Filipino clothes, at yung mga accessories, yun yung gamit ko. Alam niyo ba, may pagkakataon, hiningi sa akin yung Tivoli necklace ko dun sa isang train nung nasa Florida kami. So alam niyo po, bilang mga Pinoy, dapat pinagmamalaki natin kung sino tayo. Dahil ang Diyos ang lumikha sa atin. So saludo ako sa mga Filipino churches sa iba't ibang bansa na patuloy na nagsasama-sama bilang isang support group din para sa mga pamilya. Ibang-iba po ang mga Pinoy kapag nagpuri at nag-awitan. Ibang-iba rin ang mga Kristiyanong Pinoy kapag nagtulungan. Yun yung katotohanan doon. Saludo din po ako, kung maaari, kung nakikita nyo to, meron pong tinatawag na The Filipino Story na ipinapakita ang values nating mga Pinoy. At napapansin ko rin na dumadami rin yung ganitong tema sa YouTube. Oo, naiiyak tayo sa nangyayari sa ating bansa dahil sa mga tao sa Senado na nalimutan ang kanilang sinumpaan sa bayan. At kahit nakakasakit ng puso dahil may mga nagsasabing Kristiyano pa sila, eh patuloy lang po tayong kumapit sa Panginoon. Marami pang magagandang bagay, tradisyon at kultura ang ating lahi na pwede nating i-focus ang ating utak doon, i-focus ang ating paningin at patuloy na magpasalamat sa Panginoon. Tandaan niyo yung sabi doon sa ating pinag-usapan kahapon, di ba? Haharap at haharap din sila sa Panginoon. Di ba? Yun po yun. So, anong ating take away? Mahalin natin ang ating bansa. Di ba po? At maging isang mabuting mamamayan. At the end of the day, kagaya ng sinabi natin, sa Panginoon din tayo haharap at magsusulit. So ang magandang marinig sa Panginoon, well done, good and faithful servant. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Ganda uli anak yung binigyan mo, hindi ko na maisa-isa.
5: Okay lang, Dad.
4: But, Filipino culture, kapit sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos kasi ang Diyos ang siyang naglalang sa atin. Okay, patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, ang ating bibigyan ng pansin, ang hell, impyerno, ang katuruan ng Biblia, salita ng Diyos. Ano nga po ba itong lugar na ito? Wow, wow, wow.

0: di ba ang atin sa FEBC, until all have heard, hanggang lahat ay makarinig ng mabuting balita. At patuloy natin gagawin yon, di ba, hanggang bumalik ang Panginoon. So mga
1: Ayun.
0: kaagapay, kailangan sigurado. Kailangan alam natin yung ating kaugnayan sa Panginoon. At alam natin na lumalago tayo, sumusunod tayo sa Panginoon sa bawat araw. Kasi ando ng kanyang mga pangako. Tandaan nyo, ang Diyos constant, hindi siya nagbabago. Tayo lang yung nagbabago. So dalangin natin sa Panginoon, patuloy tayong sumunod sa Kanya, patuloy natin gawin ang mandato niya sa atin, at patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa araw-araw na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Okay?
1: Amen.
0: Kasi ang impyerno talaga hindi yan para sa atin. Pero ang kasagutan niyan, ang Panginoong Jesus. O sige
1: Amen.
0: po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Totoo yun.
1: Amen.
0: Ang kasagutan ay ikaw, Panginoon. So Lord, marami pong salamat. Salamat din po sa napakaliwanag na kasaysayan ng kaligtasan. Kung titingnan nga namin, Panginoon, simula ng pagkatawag mo kay Abraham, pag-establish mo ng Jewish nation doon, yung pag-start ng patriarchs, paano mo sila dinala sa Ehipto, paano mo sila pinalaya, Panginoon, dinala sila sa bayan ng lupang pangako, paano sila naging isang magandang bansa, naging power of that time. Pero paano din sila nagkasala, Panginoon, dahil sa kanilang idolatry na itapon sila sa Babylonia. Pero after 70 years, ibinalik mo sila uli, Lord, sa Jerusalem through sa iyong mga anak, mga remnants, Panginoon. Dahil dun sa pangako mo na darating ang Panginoong Jesus, ang iyong dakilang anak, upang siya ang maging ultimate sacrifice para po sa kasalanan ng lahat. Panginoon, grabe yun. Grabe talaga yung plano mo. Pero salamat po, Panginoon. At ngayon kami na naririnig namin ng gospel message, ang kami na binago ng gospel message, patuloy po kami bilang mga kaagapay na ibahagi ang mabuting balita sa aming mga kaibigan, aming mga mahal sa buhay, aming kasama sa trabaho. Until all have heard, Panginoon, yun ang dalangin namin. Salamat din po, Panginoon, sa mga kaagapay na today is their special day. Kay Leon Chelsea Bagisi, continue to bless her, Lord. Kay Danilo Velasco, ganun po sa isang matalik na kaibigan. Kay Christina Barrio Quinto, Lord, thank you for her life. Sila po ni Pastor Tim sa Melbourne. Thank you sa kanilang ginagawang ministeryo, patuloy na pagpapala sa kanila. Ganun din kay Anna Villamor. Ganun din po sa isang matalik na kapatid at kaibigan, si Lily Calusin. Continue to bless them, Lord, sa Canada. At ganun din ang aming kaagapay, si Harold Baldovino. Salamat po sa kanyang buhay. At patuloy na dalangin namin, Panginoon, sa mga Audihe family, sa pangunguna nila sa Nagcarlan, sa mga Valencia family, Panginoon, at yung bawat pamilya na nando na ginagamit mo, Panginoon. Natutuwa kami sa mga outreach churches na nakikita namin na pinagpapala mo sa kanila. Lord, produkto ito ng mga mananampalataya, iyong mga anak na masikap, nagbabahagi ng iyong salita. So Lord, dalangin namin sa mga churches all over na nakikinig sa amin. Father, we pray for your blessing, your provision sa mga pastor, sa mga outreach workers, ganun din po sa bawat mga members na patuloy na naglilingkod sa iyo. Pagpapala po ang declaration namin. Maraming maraming pong salamat.
2: Panginoon, ang kahabagan ng Diyos ang nagliligtas sa may pagtitiwala sa Kanya lamang at sa Kanyang anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang sumusustento sa lahat ng kaganapan sa mundong ibabaw at sa langit man. Kung kaya't paanong kami ay ni Kanyang lalampasan, hindi niya kami lalampasan, tiyak. Kung kaya't amen, amen, amen, amen.
0: Titingnan po talaga natin, hindi na tayo nilampasan ng Panginoon, di ba, Dad? Eh kahit
1: ayaw
0: na doon, kung nilampasan tayo, ay matagal na po tayong sunog. Wala na. Nada, di ba? Wala na. Kung
1: But
0: talaga,
1: praise the Lord,
0: po,
1: praise the Lord.
0: Kaya nga, tuwang-tuwa talaga ako doon sa Genesis 3:15. Tuwang-tuwa ako doon sa initial na prophecy na yon. Tapos pag nag-aralan natin yung salvation narrative, papano, lahat grabe, nakakabighani yung dakilang pag-ibig na

0: Diyos sa atin.
1: Amen.
0: Kaya nga sa atin, mga kaagapay, beneficiary tayo ng pag-ibig na yon. Oo, libre para sa atin, pero binayaran yun ng dugo at buhay ng ating Panginoon. Kaya sa atin, ang response natin, we choose to follow Him every day. We choose to follow God every day. Yun po dapat until He comes. So choice po yun, pagpili, di ba po? So ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ating mga gabay barkada, siya po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa broadtech, sa Bukawi transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po naman kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang Hardin ng Panalangin.

At isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Sa sandaling ito ay kinukumusta ko ang inyong puso sa harap ng ating Diyos. Inaninyahan ko kayo na magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga at sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Ang bawat umaga ay tanda ng katapatan at kahabagan ng ating Diyos. Isang paalaala na anuman ang ating pinagdaraanan, ang Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at inaakay tayo, lalo na sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin, isang lugar ng pahinga at tapat na pakikipag-usap sa ating Diyos. Kaya kaagapay, huminto ka muna. Ialay sa Kanya ang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng nasa iyong puso. Mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahanin na siguro'y matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag, may pagmamahal at may napakadakilang biyayang sapat at nagbibigay sa atin ng lakas. Ako po si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama kayo ngayon. Samahan niyo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin, pumikit kung nais mo, at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. At muli, ito ang Hardin ng Panalangin, napapakinggan mula Lunes hanggang Linggo. Limang pastor ang inyong mapapakinggan, makakasama sa programang ito na may kani-kaniyang assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, dumako muna tayo sa Panginoon sa panalangin. Dakila at mahal naming Diyos, aming Ama sa kalangitan, maraming salamat po Panginoon sapagkat may mga bagong umaga, mga araw na katulad nito na o Diyos kami ay maaaring mag-isang tabi ng mga bagay sa aming buhay, mga kabigatan, mga kung ano-anong alalahanin upang o Diyos sa harap mo ay dumulog kami. At matapos na makapakinig kami Panginoon ng mga alaala at mga katuruan sa iyong salita ay maaari kaming dumulog sa iyo at humiling Panginoon. Iyong pinagbilinan kami sa iyong salita that we can come boldly to your throne of grace. Kaya yun, Panginoon, ang aming pinanghahawakan. At salamat po, Panginoon, na kalagitnaan ng mga maraming isyo sa mundong ito, sa lipunan, mayroon kaming maaaring tanganang matibay. Paanyaya mo, Panginoon, sa amin na huwag kaming mag-atubili na dumako sa iyo, sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Sa pamamagitan, O Diyos, ng iyong biyaya, mayroong kaligtasan ang lahat ng sumasampalataya sa iyong bugtong na anak ng si Kristo Jesus. At sa pamamagitan, Panginoon, din ang biyayang ito ay binabigyan niyo, Panginoon, ang lahat ng may pagsampalataya kay Kristo na makagawa ng mga bagay, O Diyos, hindi tungo sa kasalanan, kundi tungo, Panginoon, sa mga gawa na sa harap mo ay kalugod-lugod at kaluwa-luwalhati. Kaya, Panginoon, turuan niyo kami. Bigyan niyo kami ng kasanayan, maging sa umagang ito sa aming pagdako sa iyo sa palanginan. Lord, that we may have your grace, na ang bawat sambitla namin, Panginoon, ay maging sangayon sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Purihin ang iyong pangalan, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes
sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta kayo, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig hindi lamang sa ating bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dalangin namin na kayo'y nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, sa inyong kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong spiritual na buhay. Hindi man tayo magkakasama, ngunit sa pamamagitan ng Hardin ng Panalangin ay magkakasama tayo sa palanginan. At sa ating pagpapatuloy ay dumako naman tayo sa isang magandang katuruan mula sa salita ng Diyos. At siguro ay pag-usapan natin ang dapat na pagiging matapat na mga katiwala. Ano po? At mayroon tayong talata, mga talata, doon sa Lucas, Kapitulo 16, at versikulo 1 hanggang 13. Medyo mahaba-haba po ito, pero hayaan yung basahin po natin para sa kapakanan ng karamihan. Sa muli, sa Lucas chapter 16 and verses 1 to 12. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala. At ito'y isinumbong sa kanya na siya'y nagsisira ng kanyang mga pag-aari. At tinawag niya siya at sa kanya'y sinabi, ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay kang sulit sa iyong pagiging katiwala, sapagkat hindi ka maaaring maging katiwala kung gayon. At sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inaalis sa akin ng Panginoon ko ang aking pagiging katiwala. Magdukal ng lupa'y wala akong kakayanan, magpalimos ay nahihiya ako. Nalalaman ko na ang gagawin ko upang kung ako'y mapapaalis ay sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. At pagtawag niya sa bawat isa sa mga may utang sa kanyang Panginoon, ay sinabi niya sa una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? At sinabi niya, 100 takal ng langis. At sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at maupo ka't madali at isulat mong 50. Nang magkagayon ay sinabi niya sa kanya, at ikaw, gaano ang utang mo? At sinabi niya, 100 takal ng trigo. Sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mong 80. At pinuri ng kanyang Panginoon itong lilong katiwala sapagkat siya gumawa ng may katalinuhan. Sapagkat ang mga anak ng sanlibutan ito, sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa sa mga anak ng ilaw. At sinabi ko sa iyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan upang kung kayo'y magkulang ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo at mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin magiging matuwid sa marami. Kung kayo nga'y di naging matapat sa masamang kayamanan, sino nga ang mapagtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Alam niyo po, mula sa mga talatang ito, ang maganda pag-usapan po natin ay ang pagiging matapat na katiwala. Suwi kang Ingles, alam naman natin, no? Yung faithful na steward. Sinasabi rin sa salita ng Diyos that it is required in stewards that a man be found faithful. Sa ating pong lipunan at sa lahat ng kalakaran, sa mga businesses at lalo na sa bagay ng pamahalaan, ay naghahanap tayo ng mga taong matapat. Yan ang kailangan po natin. Ngunit matapat saan? Okay? Now, tayo pong mga mananampalataya, noong tayo'y tumanggap kay Kristo, tayo'y binigyan ng biyaya tungo sa kaligtasan. Ngunit hindi lamang po tayo binigyan ng biyaya ng Panginoon upang tayo maligtas, kundi binigyan tayo ng biyaya upang tayo'y makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Makagawa tayo ng mga bagay na katanggap-tanggap sa Kanya.
nang ang tao ay wala pa po kay Kristo, wala tayong magawang mabuti. There is none that doeth good. No, not one. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Subalit nung tayo'y naligtas, tinanggap natin si Kristo. Nanahan sa atin ang kanyang espiritu. At ang kanyang salita ay pinakikinggan natin, pinag-aaralan natin, at binibigyan tayo ng kasanayan, ng equipping. Ano po? Upang sa pamamagitan ng lahat ng ito, imbis na tayo'y dahil sa ating pagiging makasalanan ay gumagawa lamang ng kasalanan, magkaroon tayo ng kakayanan at maging kasanayan upang makagawa tayo ng mga bagay na katanggap-tanggap sa Kanya at kalugod-lugod sa Kanya. That we may do things that are good, acceptable, giving Him pleasure and giving Him glory. Now, doon po sa aklat ng Tito, Kapitulo 2 at versikulo 11 hanggang 15, ang sinasabi sapagkat napakita ang dakilang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin. So, the grace of God brought us salvation, but not simply salvation. At ang sabi nagtuturo, teaching us. The same grace of God that brought us salvation is the same grace that teaches us, that equips us, mga mananampalataya. Ano po? Upang hindi lang tayo maging ligtas, kasi binigay lang naman sa atin yun ng ating Panginoon na wala tayong ginawa, ano po, na bagay na karapat dapat sa Kanya. Ngunit nung tayo'y naligtas, ipinagkatiwala po sa atin ang Kanyang biyaya. Ang biyaya pong ito ay nagbibigay sa bawat mananampalataya ng kakayanan. Ano po? Naggumawa ng mga bagay na sa kanyang harapan ay katanggap-tanggap, kalugod-lugod, at kaluwa-luwalhati. Kaya doon sa Titus chapter 2, ano po, ay sinasabing maliwanag ang mga bagay na ito. Ang sabi doon po na nagtuturo sa atin upang tayo'y makatanggi sa kalikuan, sa mga kahalayan ng sanlibutan. At marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyang ng sanlibutan ito na hindi yaong mapalad na pag-asa at ang magpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Yun po ang ginagawa ng biyaya ng Panginoon. Binibigyan tayo ng kakayanan upang makagawa tayo ng mga bagay na katanggap-tanggap sa Kanya at kalugod-lugod sa Kanya. So, ang bawat mananampalataya ay kinaroroonan hindi lamang po ng Kanyang Espiritu, kundi ng Kanyang biyaya na sa atin ay nagbibigay ng kakayanan, kasanayan, na gumawa ng mabuti. Sa bagay pong ito, ang bawat mananampalataya ay katiwala. Ano ang ginagawa natin sa kakayanang ito? Ano po? Ibig sabihin, dahil sa tayo'y makasalanan, wala naman tayong magagawa kundi magkasala. Subalit tayo'y bago ng nilalang kay Kristo. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Ano po? Binigyan tayo ng Kanyang Espiritu na nananahan sa atin. At binibigyan tayo ng mas magandang pagkaunawa ng Kanyang salita at ng Kanyang kalooban. At ang the grace of God in us makes us actually to do what should be good and acceptable before our God. So, uulitin ko, sa bagay na ito, paano tayo bilang katiwala ng biyayang ito? Mula po sa mga binasa nating mga talata, ano po, dito'y binanggit na may isang katiwala ng isang mayamang tao na inaasahan niya na ang katiwala ay gamitin ang kanyang yaman. Yung pinagkatiwala sa kanya upang tumubo. Pero wala nangyari. And he became unprofitable. Kaya nang dumating itong kanyang amo, abay, naningil, nasaan yung aking pinagkatiwala sa iyo? Kaya itong servant na ito, itong katiwalang ito, nag-isip siya, mawawala ang aking pagiging katiwala.
Anong gagawin ko? Okay? So, ang ginawa niya, pinuntahan niya yung mga may pagkakautang sa pag-aari ng kanyang amo. At naningil siya. Yung mga ibang siningil niya, abay, ang sabi, magkano ang pagkakautang mo? Okay? Ay, ang sabi nung isa, abay, ako eh, ang aking pagkakautang ay ganito. You know, 100 na ang sukat, bigyan mo ako ng 80. Bigyan mo ako ng... So, kahit maliit, nakasingil siya. Okay? So, yun po ang nangyari. At sinabi ng Panginoon doon sa kanyang katiwala, aba, sabi ko, matalino ka. No? Eh, dapat ganyan ang lahat ng katiwala na kahit na kaunti, mayroong naaasahan sa iyo. Kaya alam niyo ang sabi dito, eh, mabuti pa ika, ang mga nasa mundo, minsan mas matatalino kaysa sa mga anak ng liwanag. Ito pong bagay na ito'y dapat magbigay sa atin ng magandang katuruan bilang mga mananampalataya. Tayo ay may biyaya ng Panginoon upang makagawa tayo ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang sa ating sambayanan, hindi lamang sa ating mga ministries, kundi sa ating bansa. Okay? E isipin nyo, kung tayo ay binigyan ng kakayanan upang makaambag ng kahit paano sa ating lipunan, sana'y maging tapat po tayong katiwala. Ang biyaya ng Panginoon sa atin ay nagbibigay sa atin ng kakayanan upang sa biyayang ito ay madala natin ang mundong ito sa ating Panginoon. Ano man ang political persuasion, ano man ang pinaglalaban ng kung ano, alam niyo at ngayon eh, marami mga tao na sangayon sa kanila mga opinion, ano po, ay gumagawa sila ng mga bagay. Subalit po tayo, hindi tayo sumasang-ayon na opinion lang ang ating ikinikilos, kundi unang-una, ang katotohanan at katuruan ng salita ng Diyos. May the Lord find us faithful sa lahat ng bagay na ito. Ano po? Eh, hindi ho lahat naman tayo may galing, kundi lahat po tayo mga mananampalataya ay may biyaya ng Panginoon upang tayo makagawa ng lahat ng kalugod-lugod sa Kanya at katanggap-tanggap sa Kanya. Unahin muna natin ang ating sarili and then makapagbibigay tayo ng halimbawa sa mga taong siguro nasa pamunuan, nasa pamahalaan na inaasahan natin sila'y maging matapat ding katiwala. Eh, tinan nyo ha, sana yun nga ang mangyari na mag-

0: Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Reyuel Tika ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Manalangin po tayo para sa ating mga people or persons deprived of liberty. Mga PDL na nandyan po sa pihitan sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa kalayaang binibigyan sa amin sa Panginoong Jesus. Nakasabila ng aming mga kaibigan, kapatid, marahil, kakilala, na nasa piitan sa mga oras na ito. Na marahil hindi sila, Panginoon Diyos, makakilos dahil din sa mga bagay na naiatang sa kanila. Kaya dalangin namin, Panginoon Diyos, na maunawaan nila ang kalayaan ng Panginoon Jesus ay hindi lang dahil sila ay malaya sa pisikal, kundi sila ay pinilaya na ng kasalanan. Ang dalangin namin, Panginoon Diyos, saan man kami nandoon, kami man ay nakalaya, sabihin namin sa sanlibutan ito, pero kami man ay nasa piitan din ng kasalanan, bigyan niyo po kami ng kalayaan sa pamamagitan ninyong dugo, Panginoong Jesus. At ganoon din po sa mga kapatid namin na nasa mga piitan sa mga oras nito. Nandun sila sa loob ng mga kulungan, Panginoon Diyos, dahil sa mga naiyatang sa kanilang mga kasalanan at mga bagay, Panginoon Diyos, na tila nagawa nila, Panginoon. Ang dalangin kong patuloy kaaliwa bibigyan sa hindi po sa kanila, kundi sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga mag-anak. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na gamitin yung mga pagkakataong ito para mangusap kayo ng tuluyan sa kanila at maunawaan nila, Panginoon Diyos, ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan sa Panginoong Jesus. Napakarami namin mga kakilala, kaibigan, nakakilala namin mga pamilya na noon ay nandiyan sa mga piitan, pero dahil sa kanilang karanasan sa Panginoong Jesus, pinalayon sila. Nagpapasalamat kami sa kanilang mga patutuot, sa kanilang mga buhay ngayon, na sila naging mga pastor at mga magagawa ng inyong kaharian. Dalangin ka, Panginoon Diyos, ang patuloy kaaliw ang bibigyan sa kanila at alam namin saan man kami nandoon, katulad ni Apostol Pablo na nasa piitan din matagal na panahon, ay binibigyan siya ng kalayaan, kalayaan kay Kristo. Ito'y dalangin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: At maraming salamat po sa panalangin na yan. Dumako din naman tayo sa mga requests. Ano po? Narito, may request si Salvacion Mercado, ipanalangin ang aking tuluyang paggaling mula sa sakit sa bato. At yun po, ano? Si Evangeline Soriano, prayer request po para sa aking ina na may iniindang alta presyon. Oh yes, lalo na sa init ng panahon po ngayon. Sana ay manatiling normal ang kanyang blood pressure. Si Perla Jimenez, pasama po sa panalangin ang aking asawa na may problem sa atay. Naway matagpuan ng tamang gamutan at unti-unting gumaling. Si Josefina Almeda, ipanalangin po ang aking paggaling mula sa matinding panalakit ng likod, rayuma. Si Elvira Sandoval, prayer request po para sa aking anak na madalas atakihin ng hika. Oh yes, sa mga panahon po ngayon. Okay? At mayroon pa pong idadagdag dito, prayer request po para sa mapaayos sa aming inaayos sa lupa. Continuing healing my eyes with floaters. Ito'y mula kay Melly Aventurado. At pasama po sa panalangin ang kagalingan ni Andrew Deronia. Nasa ICU po siya mula kay Ricardo Mercaida. At prayer for guidance pag-travel sa work ni Dylan, no? Presente ang kanyang anak ni Amelia Katakis. At panalangin din na kahilingan ni Nanette Palencia sa kanyang karamdaman sakit sa puso at magkaroon ng kalakasan. At panalangin din at sa anak ni Eugenia Rivera na si Jewel na nasa Taiwan na patuloy na gabayan ng ating Panginoon. At marami pa pong iba na dinudulog sa atin dito na mga prayer request. Mayroon din para kay Manolito na kapatid ni Tina Rindal sa pagyaon niya. Panalangin natin ang kanilang pamilya sa kalagitnaan ng pangungulila na ito. Prayer request para sa pinsan kong si Napoleon Roque sa kanyang karamdaman, sakit na puso. Okay? So ilan lang po ito at dumako na po tayo sa ating palanginan sa umagang ito. Dakila at mapagpala naming Diyos, salamat po Panginoon sapagkat maaari kaming tumulog Panginoon sa iyong trono ng biyaya at kahabagan Panginoon. Maraming salamat sapagkat sa pamamagitan ng programang ito ay nakakaabot kami sa iba't ibang lugar, nakatatanggap Panginoon ng mga prayer request. At O Diyos, aming pag-enumerate sa pagbibigay Panginoon sa lahat ng mga request na ito. O Diyos, alalahanin mo po ang kanilang mga kahilingan. At sampunang mga iba pa na maaaring lahat ng kahilingan, ang kanilang kahilingan ay hindi man umabot Panginoon sa aming mga listahan ng request. Ngunit O Diyos, batid niyo po ang kalalagyan ng marami. Dalangin namin, Panginoon, ang may mga karamdaman, lalo na sa panahong ito na marami ang tumataas ang blood pressure, nagkakaroon, Panginoon, ng sakit sa puso, Panginoon, nagkakaroon ng cardiac arrest. O Diyos, nawa, Panginoon, ang iyong kahabagan ay bumalot sa kanila. May mga umaahon pa sa mga kagalingan, patuloy silang magkaroon ng kalakasan, Panginoon, na ang mga gamot na sa kanila ay ina-administer ay maging mabisa. At ang lahat, Panginoon, ng may kabigatang ito ay magkaroon sila ng kamalayan, ng karunungan upang magawa nila, Panginoon, ang dapat sa kanilang sarili mga lupang katawan. Bigyan niyo sila ng mga maaaring tumulong sa kanila ng mga kaanak. Ang mga doktor, mga nurses na sa kanila ay nagbibigay attention, Panginoon, ay bigyan niyo po ng kakayanan upang sila ay makadetermina ng mga tamang gamot at mga tamang dosage sa lahat, Panginoon. O Diyos, ang aming mga kababayan sa labas ng aming bansa, mga OFW, anuman ang kanilang kabigatan, anuman ang kanilang kalalagyan, inaabot po namin sila. At sila ay dinadala din, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya at kahabagan, Panginoon. Ang aming mga kababayan, kanina ipinanalangin din po ang mga persons deprived of liberty, dalangin po namin sila, O Diyos. Ang mga nasa ibang dako, mga nasa laylayan ng aming lipunan, Panginoon, ang kahirapan sa kalagitnaan, Panginoon, ng nararanasan naming El Nino, Panginoon. O Diyos, ang init na ito ay maraming kabigatan na dinadala sa aming mga kababayan. Dakilang Diyos, inaalala din po namin ang aming kalalagyan politically. Nagsisimula na po, Panginoon, na-convene na ang impeachment court. Dalangin namin, O Diyos, gisingin po ninyo ang kamalayan. Bigyan nyo ng talino ang lahat ng aming mga nasa pamunuan, lalo na, Panginoon, sa Senado. Inaabot po namin sila, Panginoon. Sampu, Panginoon, ang lahat ng mga kababayan namin, even mga church leaders, na may pagnanais, O Diyos, na mag-abot din sa kanila. Gisingin mo ang lahat ng dapat sa aming gawin, Panginoon, bilang bayan. Kami mga mananampalataya ay hindi lang kami mag-abot ng panalangin, kundi, Panginoon, gisingin nyo kami na magkaroon kami ng supplication, pananaing, prayers, pagdalangin, intercessions, pamamagitan, Panginoon, and giving of thanks that we do this for all men, for those who are in authority, all of us, Heavenly Father. Bigyan niyo po kami ng kahinahunan sa aming kalooban. Sa lahat pong bagay na ito, mag-iingat kami na bigyan ka ng pasasalamat at papuri sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

TV FB page. At magkarinigan pong muli tayo sa susunod na linggo, radio, online, at dito sa Channel 185 ng Signal TV. At para naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Bishop Ruben Abante na nagpapaalala sa ating lahat, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpapala po sa ating lahat.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:32 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 21 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, ito ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, Korte Suprema tinanggihan ang hiling na TRO ni Senador Ronald De La Rosa kaugnay ng posibleng pag-aresto sa kanya ayon sa ICC warrant. Impeachment summons at articles of impeachment natanggap na ng Office of the Vice President. At sa Kalakalan, ang Gatdam water level bumaba, supply ng tubig sa Maynila Water Services at Manila Water tuloy pa rin. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Ronald

0: De La Rosa para sa temporary restraining order kaugnay sa posibleng pag-aresto sa kanya dahil sa warrant na inilabas ng International Criminal Court. Ayon sa Supreme Court, bumoto ang en banc ng 951 para tanggihan ang kahilingan ng senador para sa pansamantalang proteksyon laban sa posibleng pagdakip. Nilinaw naman ng SC na hindi pa nito dinidinig ang pangunahing issue ng kaso, kabilang kung maaaring ipatupad sa Pilipinas ang ICC warrant kahit walang warrant mula sa korte ng bansa. Nauna nang sinabi ng kampo ni De La Rosa na kinikilala nila ang pagkakaroon ng warrant mula sa ICC pero hindi nila ito itinuturing na maaaring ipatupad sa Pilipinas. Hiniling ng senador sa Korte Suprema na pigilan ang mga ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng anumang ICC warrant o international arrest order laban sa kanya. Matatandaang inilabas ng ICC noong Mayo 11 ang arrest warrant laban kay De La Rosa kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity sa ilalim ng War on Drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi din ng Korte Suprema na ilalabas sa Mayo 25 ang buong resolusyon kasama ang magkakaibang opinyon ng mga mahistrado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iginiit naman ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na spliced o pinutol-putol umano ang CCTV videos kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado noong nakaraang linggo na ipinalabas ng Philippine National Police. Anyapiling bahagi lamang ng video ang inilabas upang suportahan ang isang partikular na kwento sa insidente. Sinabi rin niyang naghahanda silang ilabas ang kabuuang CCTV footage. Ngunit itinanggi naman ito ni Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, hindi maaaring ma-edit o ma-splice ang mga video dahil may kasamang timestamp ang CCTV footage mula mismo sa Senado. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police na inirekomenda nilang sampahan ang kaso si Aplasca at dalawa pang Senate security personnel sa naging insidente ng pamamaril. May kaugnayan ito sa posibleng paglabag sa Rules of Engagement at Private Security Services Industry Act. Nilinaw naman ni Aplasca na hindi umano sila nagtago ng ebidensya katulad ng CCTV footage at mga baril.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang tampok na balita, kinumpirma ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte Carpio na natanggap na nito ang impeachment summons at articles of impeachment mula sa Senado. Ayon sa Office of the Vice President o OVP, dumating ang mga dokumento bandang alas 10:40 ng umaga kahapon. Ngunit walang ibinigay na detalye kung paano tutugon ang Vice Presidente. Samantala, inihayag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may hanggang Hunyo 1 ang vice-presidente upang sagutin ang writ of summons kaugnay ng kanyang impeachment case. Ayon kasi sa Senate rules, may 10 araw ang vice mula nang matanggap ang summons para isumite ang kanyang sagot at hindi na ito maaaring palawigin pa. Ayon kay Cayetano, dahil tumapat sa Sabado ang Mayo 30 o ang 10 araw, inilipat ang deadline sa susunod na working day na June 1. Kapag hindi nakapagsumite ng tugon, sa itinakdang araw ay otomatikong maglalagay ang Senado ng plea of not guilty para sa kanya at magpapatuloy ang impeachment trial.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Antas ng tubig sa Angat Dam bumaba habang supply ng tubig sa Maynila Water Services at Manila Water tuloy-tuloy pa rin. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na tuloy pa rin ang supply ng tubig para sa Maynila Water Services at Manila Water kahit pa bumaba sa 177.41 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Sinabi ni NWRB Executive Director Savilio David Jr. na mananatili ang supply na 50 cubic meters kada segundo at hinikayat niya ang publiko na magtipid ng tubig. Ayon sa Maynila Water Services, Services, normal pa rin ang kanilang operasyon at naghahanda sila sa recycled water at deep wells dahil sa epekto ng El Nino. Siniguro naman ng Manila Water na normal ang kanilang supply at handa silang gumamit ng dagdag na tubig mula sa Laguna Lake at Upper Wawa Dam. Sa iba pang balita, sinabi ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry o DABAI na walang agarang epekto sa agricultural na kalakalan ng bansa ang pagbabawal ng China sa pag-aangkat ng baboy, baboy ramo at iba pang produktong baboy mula sa Pilipinas dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Ayon sa ahensya, wala namang kasalukuyang export ng live pigs o swine products ang Pilipinas papuntang China, kaya hindi ito makakaapekto sa trade performance ng bansa. Dagdag ng DABAI, patuloy ang mahigpit na biosecurity measures, culling at surveillance sa bansa laban sa ASF at umaasa itong magpapatuloy ang pagbangon ng industriya ng baboy habang nakikipagtulungan sa mga international standards. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 69 centavos sa US dollar, 44 pesos at 88 centavos sa Canadian dollar, sa Singapore dollar 48 pesos at 16 centavos, at sa Saudi Riyal 16 pesos at 44 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Easterlies ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms sa Metro Manila, Luzon at Visayas dahil sa easterlies. Sa Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms bunsod ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 33.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:27 at lulubog dakong 6:18 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senator Pia Cayetano muling pangungunahan ang Blue Ribbon Committee sa Senado. Maanomalyang flood control project sa Pandibulacan na kinasasangkutan ni dating Senador Bong Revilla, nagkulang umano sa material test report ayon sa isang opisyal ng DPWH. At sa palakasan, rain or shine, panalo kontra Ginebra sa Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Itinalaga si Senadora Pia Cayetano bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee o Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Ito ay matapos siyang inominate ni Acting Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva kasunod ng reorganisasyon sa Senado. Papalitan ni Cayetano si Senator Panfilo Lacson na nanguna sa investigasyon ng Senado kaugnay ng flood control scandal. Ikalawang beses ng pamumunuan ng Senadora ang Blue Ribbon Committee matapos din siyang italaga bilang chairperson noong 2024. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Cayetano sa tiwala ng Senado at sinabi niyang rerepasuhin ang mga kasong nakabimbin sa komite. Anya, kabilang sa kanyang pagtutuunan ng pansin, ang energy crisis, mataas na gastusin ng mga pamilya at ang pagtaas ng gastos sa negosyo. Samantala, ilan pa sa mga bagong itinalaga na committee chairpersons ay sina Senadora Amy Marcos para sa Foreign Relations, Camille Villar para sa Environment at GOCCs, Robin Hood Padilla para sa Constitutional Amendments at Rodante Marcoleta para sa Justice and Human Rights.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Isiniwalat ng isang opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng anti-graft court na walang nakalakip na approved construction materials test report sa progress billing ng umano'y 92.8 million pesos

0: na ghost flood control project sa Pandibulacan. Ayon kay Engineer Ferdinand Vergara Jr. na pinuno ng Quality Assurance Section ng DPWH, Bulacan First District Engineering Office, sinuri niya ang mga dokumento at proyekto, ngunit wala anyang nakitang required na materials test report. Ang nasabing kaso ay may kaugnayan sa umano'y malversation case na kinasasangkutan ng ilang akusado, kabilang si dating Senador Ramon Revilla Jr. Sa pagdinig, sinabi ni Vergara na mahalagang requirement ang material test report bago mailabas ang bayad kada buwan sa isang proyekto. Anya, hindi nasunod ang tamang proseso dahil kulang ang mga dokumento na dapat kalakip ng progress billing. Batay sa record, nagsimula ang proyekto noong Abril 8, 2025 at umabot sa 95% completion sa loob lamang ng 21 araw na ngayon ay pinagdududahan ng mga investigador.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, 5 na lamang mula sa 31 orihinal na complainant sa kaso ng mga nawawalang sabungero ang patuloy na dumadalo sa mga pagdinig sa korte. Ayon sa ilang pamilya ng mga nawawala, may mga pagtatangka na suhulan sila para itigil ang paghahabol ng hustisya sa kaso. Sinabi ng ilang complainants na nilapitan umano sila ng isang abogado ng negosyanteng si Atong Ang ay inimbitahan sa magkakahiwalay na pagpupulong at may alok na bayad. Naniniwala ang mga pamilya na ito umano ang dahilan kung bakit kakaunti na lamang ang aktibong complainant sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Dahil dito, naghain sila ng reklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM laban sa isang o ilang opisyal ng pulisya, kabilang si Police Lieutenant Nadame Malang at isang jail warden ng Custodial Center sa Camp Crame. Tinulungan umano ng mga opisyal ang mga complainant na makapasok sa custodial facility upang makaharap ang mga nakakulong na pulis na iniuugnay sa kaso. Samantala, sinabi ng NAPOLCOM na magsasagawa sila ng investigasyon kaugnay ng posibleng administrative liability ng mga sangkot na pulis. Wala pang komento ang panig ni Ang hinggil sa mga alegasyon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, isinailalim sa state of calamity dahil sa presyo ng langis at matinding init. Ito at ang iba pang kaganapan sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
2: Inilagay sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa epekto ng mataas na presyo ng langis at matinding init ng panahon. Ayon kay Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, lumalala na ang epekto sa kabuhayan, pagkain at transportasyon sa rehiyon. Apektado na rin ang mahigit 800 magsasaka. Batay sa datos, nasa 851 na ektarya ng sakahan ng napinsala, bilang ang mga taniman ng palay at mais. Tinatayang umabot na sa 1,500 metric tons ang nasirang ani. Dahil dito, maaari nang gamitin ng rehiyon at mga lokal na pamahalaan ang calamity funds para sa relief at ayuda sa mga apektadong residente. Samantala, bumagsak ang isang Philippine Air Force SF-260 trainer aircraft sa sitio Kabuyao, Tuba, Benguet habang nasa training flight. Dalawa ang sakay nito at kinumpirma ng PAF na sina First Lieutenant Ruth Angelic Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo ang mga biktima. Agad rumesponde ang mga otoridad at isinagawa ang rescue operation sa lugar. Patuloy naman ang investigasyon ng Philippine Air Force sa sanhi ng insidente. Sa iba pang balita, isa ang nasawi habang dalawa pa ang nawawala matapos gumuho ang isang landfill sa Davao City. Batay sa ulat, bandang alauna ng hapon nang biglang gumuho ang bundok ng basura mula sa likurang bahagi ng sanitary landfill sa barangay New Carmen. Natabunan ito ang ilang kalapit na bahay sa lugar. Dalawa pa ang naiulat na nasugatan at agad na dinala sa ospital. Isa sa mga tinitingnang dahilan ng pagguho ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Wagi ang rain or shine kontra Barangay Ginebra San Miguel sa score na 115.

0: Malawak na karanasan sa international basketball. Hahawakan niya ang Gilas Women na binubuo ng mga veteranong sina Jack Animam, April Bernardino at Janine Pontejos. Matatanda ang nagkampiyon ng koponan sa 2025 Southeast Asian Games sa ilalim ni dating head coach Pat Aquino. Sa pagbabalik ng bagong araw, administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ginagawa ang lahat upang maayos ang mga patakaran ng Commission on Audit ayon sa Chief Executive. Higit 5 milyong bagong botante nakapagparehistro para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. At sa ibayong dagat, U.S. President Donald Trump nais magsimulang muli ng tensyon sa Middle East ayon sa Iran.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng administrasyon ang lahat upang ayusin ang mga patakaran sa public auditing habang pinalalawak ang access ng mga local government units sa pondo ng national government sa talumpati sa Malacañang sa panunumpa ng bagong opisyal ng Provincial Board Members League of the Philippines. Sinabi niya na may valid fear ang ilang opisyal sa posibleng audit issues sa mas malawak na paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, inaayos ng gobyerno ang mga patakaran upang mas maging flexible ang implementasyon ng mga proyekto ng LGU at mas maraming ideya ang maisasakatuparan. Naniniwala ang Pangulo na mas alam ng mga LGU kung ano ang kailangan ng kanilang mga nasasakupan, kaya't mas maraming desisyon ang ipinauubaya sa kanila. Tiniyak ng Chief Executive na ang mga pondong ilalabas ng national government ay dadaan sa tamang proseso at gagamitin ng maayos at walang sayang.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Umabot na sa 5.3 milyong bagong botante ang nakapagparehistro para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia or COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, nasa 387,000 na bagong botante ang nagparehistro noong Mayo 18 lamang. Ilalabas ng ahensya ang listahan ng mga deactivated voters, kabilang ang mga may dobleng rehistro. Matatanda ang nagtapos noong Mayo 18 ang voter registration para sa BSKE at wala nang extension para sa Register Anywhere program. Pagkatapos magsumite ng aplikasyon, rerepasuhin ito ng Election Registration Board kung maaprubahan o hindi. Samantala, sinabi rin ni Garcia na kung maaantala o marireset ang BSKE, mangangailangan ng COMELEC ng dagdag na 3 milyong pisong budget. Ayon pa sa COMELEC, 90 hanggang 95% na silang handa para sa BSKE na nakatakdang idaos sa Nobyembre 2. Nailimbag na rin anya ang mga balota habang hinihintay na lamang ang ilang kagamitan para sa halalan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, total national ban on vapes masidhing isinusulong ng Department of Health. Narito ang ulat ni Nena Behar.
2: Maring isinusulong sa kasalukuyan ng Department of Health o DOH ang pagsasabatas ng tuloy ang pagban o pagbabawal ng paggamit ng vape sa Pilipinas bunsod ng negatibong epekto nito sa ating kalusugan. Itong abiso sa official social media account at website ng DOH na marinding nitong iminungkahi na gawing prioridad ang kalusugan ng mga kabataan at ng bawat mamaya ng bansa. Binigyan diin sa naturang abiso na patuloy na nananawagan ng kagawaran ng kalusugan para sa total national ban on vapes sa katatapos na Committee on Health and Demography meeting kamakailan ay kay Dr. Dominic Madumba, OIC Director 3 ng Health Promotion Bureau ng DOE.

0: Nanggit ni Director Madumba, hindi dapat maiwan ang ating bansa sa laban kontra vape bagkos klaro anya ang mensahe, ang protektahan ng pampublikong kalusugan, protektahan ng kalusugan ng mga kabataan, kaya marapat ipagbawal na ang vape sa ating bansa. Ipinintos ni Director Madumba na pinaka-epektibong paraan ang banning o pagbabawal sa paggamit ng vape upang maprotektahan ang mga kabataan sa ating bansa dahil klaro anya sa scientific evidence na hindi ligtas na alternatibo sa sigarilyo ang vape bagkos lubhang mapanganib ito sa kalusugan dahil lumitaw anya sa scientificong talagang mapanganib ang mga laman na nicotine, ang mga flavors at aerosol emissions ng vape na direktang sumisira sa ating baga, kaya ang pagtigil ang tanging tunay na alternatibo sa paninigarilyo at hindi paglipat o paggamit nito. Noong taong 2024, magugunitaan niyang nakapagtala ang Pilipinas ng pagkamatay ng 22 anyos na kabataang lalaki na mayroong record ng 2 taong paggamit ng vape, kaya ang Everly ay patunay lamang na hindi ligtas ang vape. Imitaw sa pag-aaral na 8 mula sa 11 ASEAN countries ang nagpapatupad na ng banning o pagbabawal sa vape, habang 3 bansa na lang kung saan kasama rito ang Pilipinas na nanatiling sinusuportahan ang paggamit ng vape. Nena Flores Bejar, FABC Network News, Quezon ng Maynila.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Inihayag ng Iran na posibleng gusto ng Estados Unidos na muling magsimula ng tensyon sa gitnang silangan. Ito ay matapos ang babala ni US President Donald Trump na maaring umatake ulit kung walang peace deal. Nagpalitan ng banta ang US at Iran habang may mga usapang pangkapayapaan na pinamamagitan ng Pakistan. Apektado rin ang pandaigdigang ekonomiya dahil sa sarado pa rin ang Strait of Hormuz. Nagbabala ang UN na posibleng tumaas pa ang presyo ng pagkain kung magpapatuloy ang krisis.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Humingi ng paumanhin ang British radio station na Radio Caroline matapos nitong aksidenteng i-anunsyo ang pagkamatay ni King Charles III. Ayon sa istasyon, nangyari ang maling balita dahil sa computer error sa kanilang studio sa Maldon, Essex. Dahil dito, na-activate ang emergency na death of a monarch procedures na naka-standby sa mga istasyon sa UK, kaya pansamantalang tumahimik ang kanilang broadcast. Agarang naibalik ang programa at humingi ng paumanhin ang istasyon sa ere at sa social media.
1: Bagong araw, bagong diwang.
2: Mula po ito sa Nehemias 8, talatang Gis. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Huwebes ng umaga, 21 sa buwan ng Mayo taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:58 ng umaga.
3: Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi.
5: Kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
6: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansa.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
3: Kapag ikaw ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon sa iyong negosyo, ano ang iyong nakikita? Problema o oportunidad? I am reminded of the story of the prophet Elisha's servant. Mababasa natin ito sa 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" At sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." At binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karuwahing apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Ang nakita ng katulong ay problema, ngunit ang nakita ni Eliseo ay ang tagumpay na ibibigay sa kanila ng Diyos. Ano ang nakikita mo sa iyong trabaho ngayon? Problema ba o oportunidad na magtagumpay? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we develop a positive view of the problems that we face at work? Una, learn how others ended up triumphant despite great threats and difficulties. Wala namang problemang natatangi. Kahit paano'y may hawig din ito sa mga problemang pinagdaanan na ng iba. Magandang pag-aralan ang case studies ng mga kumpanyang nalugi pero nakabangon at nakabawi. Mabuting matuto tayo buhat sa mga karanasan ng iba. Pangalawa, instead of focusing on how big your problem is, focus on how big God is. Kapag sa problema ka lang nakatingin, palagi panghihinaan ka talaga ng loob at hindi mo makikita ang solusyon ay nariyan na pala sa tapat mo. Huwag problema ang pakatitigan mo. Tignan mo kung gaano kalaki at ka-powerful ang Diyos na siyang tutulong sa iyo. At pangatlo, remember that every problem provides a faith-stretching opportunity. Tumugon ka ng may paniniwala at pananampalataya sa Diyos sa tuwing mahaharap ka sa problema. Turn your problem to triumph by responding not in fear but in faith. Kung may problema kang hinaharap ngayon sa trabaho mo o dyan sa iyong business, hingin mo sa Diyos na buksan din niya ang iyong mga mata gaya ng pagbubukas niya sa mata ng katulong ni Elisha, upang makita niya na ang tagumpay ay nasa panig nila. May our eyes be opened so that we may see triumph even in troublesome situations. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
4: Isa sa mga paboritong programa ngayon sa DZAS ay ang Family Matters na nag-uwi ng Best Radio Magazine Program sa katatapos lang na 21st KBP Golden Dove Awards. Alam mo ba na noong 1962 ay meron na rin ganitong uri ng programa ang DZAS? Ito ay ang Platter and Chatter. Ang host ng Platter and Chatter na si Miss Dulce Ison ay tumatalakay sa iba't ibang mga isyu sa pamilya at sa ating mga sambahayan. Siyempre ay hindi rin nawawala ang mga salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan sa ating mga listeners. Ang mga programang pampamilya ay talaga namang malaking tulong sa ating mga listeners.
0: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
5: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
8: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
9: Oras na, Pilipinas!
0: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
9: Oras na, Pilipinas!

0: Gaano ka ka-excited ka, Agapay? Gaano ka ka-excited sa June 6?
1: Oh, yes.
0: Yes!
2: Ikaw ba, Heidi? Happy ka?
0: Of course!
2: Oh, happy tayo.
0: The joy of the Lord is my strength.
2: Hey,
0: diba?
2: Man! Happy po ba kayo ngayon?
0: And yun na nga, Bishop, webest pa rin bang matatawag kahit na marami tayong mga...
2: It's always the best day.
0: Issue?
2: Oh, ay, sinabi ko
0: best day ever pa rin.
2: Best day ever.
0: It's a brand new
2: kaya
0: day,
2: nga, huwe.
0: Kaagapay. Di nga. Yan. So, Kaagapay, excited po kami na makasama at makahuntahan ka ulit ngayong araw na ito ng Huwebest 21 sa buwan ng Mayo. Bilis,
2: napaka
0: no?
2: Napakabilis ng araw.
0: Parang may hinahabol siya. Tinatakbuhan na ba niyo yung sobrang init?
2: Medyo.
0: Diba? Sobra na tong init na to, ah. Nakakainit ka na ng ulo.
2: Oh, pero may mga ano, ha? May mga cases tayo ng ano, ha. Umaangat yung cases ng cardiac arrest.
0: Ay, oo.
2: Ay, ingat-ingat po sa inyo.
0: Ang init palagi, kasi eh.
2: Palagi kayo magdala ng...
0: Wata. Okay. Bishop, may tanong ako sa'yo.
2: Ano yan?
0: Ay, di ba pala tayo nagpapakilala?
2: Oo, magpakilala muna tayo. Ako po si Bishop Ruben Abban.
0: Ako naman po si Heidi Bernardo Sampang. Welcome po dito sa Oras na Pilipinas sa iyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan mula sa iyong FEBC Radio TV na malapit ng mag 78th birthday.
2: Yeah.
0: So, invited ka kaagapay.
2: Oo. At doon din sa mga kaagapay natin nagsusubaybay sa GCTV Channel 185 sa Signal Television.
0: Ayan, ang aking katanungan sa iyo, Bishop, ikaw ba'y umawit doon sa Senado?
2: Ay, hindi.
0: Bakit naman? Hindi mo pa itinodo. Pinangaralan mo na sila't lahat, hindi mo pa inawitan.
2: Baka ano eh, maging malamya yung mensahe ko pag umawit ako.
0: Lalo mo nga sila nga.
2: Medyo.
0: Diba?
2: Oh, yes.
0: Pero
2: ako'y hindi lang ako'y nagpapasalamat sa pagkakataon. Subalit yung clarity ng mensahe at yung pagtanggap dung mga sa bilin natin ng council. Kasi nangyari yun eh, hindi pa nabubuo yung impeachment court. Umaga pa yun.
0: Hindi pa sila nagkukonvene.
2: Hindi pa magkukonvene.
0: Alas stress kasi ng hapon ang pagkonvene nila.
2: Eh, kaya ang una kong sinabi, categorically. Oo, i-convene na.
0: Kasi parang pwedeng huwag silang mag-convene, ano? Hindi sila mag-convene.
2: Ikalawa, hindi lang yung pagkukonvene ng impeachment court. Kundi ang sabi ko, bind everyone.
0: Bawat isa.
2: Hindi lamang yung the Senate as impeachment court. Pati yung mga prosecutors, pero bind everyone within the legislative na hindi lang yung pananagutan ng isa, kundi pananagutan ng lahat. Ayun.
0: Na medyo, nakabatay sa saligang batas.
2: Yes, hindi lang sangayon sa saligang batas. Eh, kung sinasabi na kinakailangan yung accountability, ay hindi lang iatang sa isa, kundi iatang sa lahat.
0: Tama naman yun.
2: Yes.
0: Collegial body
2: kaya
0: sila.
2: Actually, hindi lang yung impeachment court ang akin tinutukoy doon. Pati yung mga report ng kung ano nangyari sa mga...
0: In the past.
2: Yes.
0: Diba?
2: Mga kung ano-anong...
0: May mga unfinished business pa kasi
2: exactly.
0: Sila. Diba? Yung mga flood control investigation.
2: Tapos ang aking ikatlong bilin ay sa lahat ng bagay na ito, walang posturing for the next election.
0: Magandang naipunto mo rin yun.
2: No, personal ano interests. Isang tabi na muna yan. Just for our people. Okay, sabi ko, alam nyo naman kung ano ang saligang batas. Alam nyo naman ang ating mga set of laws. So, just do as how you are mandated by the law to do. But, because meron naman kayong profession of faith. Eh, let me remind you, sabi ko, na the fear of God is the beginning of wisdom. If you would know anything to do, no? Meron kayong karunungan gumawa. Ang karunungan ay nagsisimula na may pagkatakot sa Diyos. Hindi lang pagkatakot sa batas, kundi takot sa Diyos.
0: At hindi lang pagkatakot na matalo sa eleksyon.
2: Tama, yun.
0: Diba? Kaya, pagkatakot sa iba't ibang mga bagay, una't higit sa lahat, banal
2: mo,
0: na pagkatakot
2: mga,
0: sa
2: yung
0: Diyos.
2: Mga nagtatanong, alam mo hanggang kagabi, mayroong mga issue na, ba't kinakailangan puntahan panalangin? Ba't ginagawa niya? Sabi ko, bakit hindi?
0: Mm-mm. Eh, napakaganda nga nung devotion kanina, Bishop, sa Hardin ng Panalangin.
2: Ay, nakinig ka.
0: Ay, syempre naman, Bishop, at umawit ka doon at nabitin ako. Pero napakaganda nung reminder na, oo nga, kahit sa maliit na paraan.
2: Yes.
0: Yung pag nag-account ka sa Lord, alam mo, kahit papano yung may nagawa ka.
2: Ganito yan, kaya yun ang pinili nating talata. Mm-mm. Sapagkat yung unprofitable servant doon, ay hiningan ng Panginoon ang kanyang faithful stewardship. Eh, hindi siya nasumpungan tapat.
0: Mm-hmm.
2: Okay, at lahat naman ay pag-aari, naging katiwala siya sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: Okay, naningil ang Panginoon. Eh, nasumpungan siyang, ay, wala siyang ginagawa.
0: Mm-hmm.
2: So, pinuntuhan niya lahat ng may mga pagkakautang. Mm-hmm. Magkano utang mo? 100 trigo, 100 ganito.
0: Mm-hmm.
2: Bigyan mo lang ako ng 80, pwede na yan. Bigyan mo ako ng 70, pwede na yan. Hanggat makasingil ako sa inyo. Yun. So, anong ibig sabihin sa atin yan? Alam nyo, lahat naman ng ating dapat na gawin, eh, binigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang ang kakayanan sangayon sa dito sa kukote, kundi kakayanan sangayon sa kanyang grace.
0: Mm-hmm.
2: No? Abi, alam nyo po, yung biyayang nasa atin, kinakailangan maging tapat na katiwala tayo para yung sa Panginoon, kahit sa mundong ito, ibigay sa Panginoon. Di ba?
0: Yes,
2: Ang katarungan sa lipunan, hindi naman sa mundo yun, sa Panginoon yun.
0: Yan, kasi nga kung iisipin natin, paano kung tinanggihan mo yung invitation na yun?
2: Yes.
0: Di ba? Na makapagbahagi, makapagpaalala. And actually, binigay mo, Bishop, yung dapat nilang marinig, hindi yung gusto nilang marinig. Di ba? Eh pagka hindi mo inaccept yun, sabihin lang, ba't hindi mo, binuksan ko yung pinto, ba't di ka pumasok?
2: Tama.
0: Di ba?
2: To him that ways. Knows to do good and does it not, to him it is sin.
0: Oo. At saka tayo naman ay inatasang maghasik, di ba? Bahala na si Lord na magpasibol at magpatubo at magpayabong.
2: For which, alam mo, isa lang yan eh. Ang dapat maging tapat tayo sa lahat ng pagkakataon makapagpahayag.
0: Opo.
2: Tayo sa atin dito sa 702.
0: Mm-mm.
2: Eh, yun po ang ginagawa natin.
0: Tuloy-tuloy lang.
2: Oo. Noong araw, hindi nga tayo ganito eh.
0: Opo.
2: Hindi tayo nakaka-relate.
0: Opo,
2: no?
0: Sa mga socio-political issues.
2: Eh ngayon, ginampanan na natin. No?
0: Sa abot ng ating makakaya.
2: Sa abot ng ating
0: sa biyaya ng Diyos.
2: Na hindi dinidilute yung ating pagiging mga mananampalataya.
0: Opo.
2: Yun ang magandang pag-iingat doon.
0: Mm-hmm.
2: Eh, kaya kahit po may iba na nakikisausaw sa bagay na yan, ibahin niyo po yung 702.
0: Mm-hmm. At sinisikap nating unawain yan, yung mga nangyayari po sa ating paligid, sa ating gobyerno, sa ating lipunan. Mm-hmm. Hanggat maaari talagang 2 steps back muna. Slow to anger, yes. Di ba?
2: Alam mo, let me say this. Ako bilang isang mangangaral, sa lahat po ng pagkakataon, oportunidad, lahat ng maaaring platforms, binigyan na rin tayo ng Panginoon ng ika nga, karunungan upang magpahayag.
0: Mm-hmm.
2: So, kung imbitahan ako sa loob ng First Family.
0: Pwede rin.
2: Pwede rin eh.
0: Sama mo ako ah.
2: Oo. Sabi ko, alam mo, binibiro nga ako ni
0: Kailangan mo ng PA.
2: Ng aking kaibigan. Ito, sasabihin ko si Bishop Dave Sobrepeña, kagulf ko yun eh. Ikaw, Bishop, pa kahit saan nandudong ka eh. Sabi ko, masama ba yun? Nagpipreach lang naman ako. Alam mo, kung magkaroon ako ng pagkakataon magpreach sa impyerno, magpipreach ako. Sabi ko, sobra ka naman.
0: Why not chocolate? Oh. Diba, kung may nag-invite eh, bakit mo tatanggihan? Dahil lang sa natatakot ka na mabash?
2: Sabi nga ni Apostle Pablo, I am a debtor. No? Sa lahat. To the Greeks, to the barbarians, to lahat.
0: Ay kung doon kasi nusugo ng Lord eh.
2: Oo.
0: Diba?
2: Mm-hmm. Oo. Hanggat meron tayong lakas, hanggat merong magagawa natin.
0: Mm-hmm. Thank you,
2: by
0: Bishop.
2: By the grace of God.
0: For the courage na nanggagaling din sa Lord. Ayan. So patuloy na ipag-pray natin din. Ano? Yung iba pang mga bahagi ng katawan ni Kristo na nakaspread, diba Bishop, sa ating governance, diba? Sa ating gobyerno. Na yun nga, manindigan sila at maging instrumento rin para maging kalakasan sa mga panahon na ito.
2: Yeah.
0: At maging instrumento rin ng parang pagpapakita rin ng standard kung paanong dapat na ginagawa. Diba? Yung mabuting pamamahala. Yan! So, intro pa lang yan. Yes. Wala pang kanta si Bishop.
2: Nag-i-intro pa lang tayo.
0: Nag-i-intro pa lang kami. 7:21 na. Samahan niyo po kami sa iba't iba nating platform. Hello! At nabati na ni Bishop kanina ang GCTV. Pero ngayon, hello sa iyo na nanonood sa ating FB Live.
3: Good morning!
0: Sa YouTube channel. Sa ating radio app. Of course, sa radyo at sa ating mga PM radios.
4: Happy listening.
0: At sa mga nasa biyahe.
2: Lahat ba ng mga platforms na yan magagamit sa ating anniversary?
0: Oy, opo. Siyempre. Yung mga malalayo talaga at hindi makakarating, ay makakapanood naman online. At sa GCTV, Bishop.
2: Oh, yes.
0: Ano, kikeri natin ng
2: of
0: live.
2: Of course. Alam mo, meron akong magandang balita kasi ano nakontento ako kahapon eh.
0: Mm.
2: Eh, kasama ko yung ating chief engineer.
0: Mm.
2: Kinumpirma niya sa akin na, Bishop, wala na tayong problema sa bandwidth, ha?
0: Bandwidth? Ah, oo. Yung internet. Oh.
2: Oo, wala na. Malawak talaga. Congratulations.
0: Well, ibig sabihin, praise God.
2: Eh, mas magiging efficient po yung ating signal sa lahat ng platforms.
0: Yun, no? Mas pinalakas.
2: Yeah. Oo.
0: Nararapat naman.
2: Kaya kung halimbawa, meron kayong problema, sa inyo, hindi sa amin.
0: Yun pala yun. And hello sa mga kaagapay natin all over the world. Kung masakto po na nagbabakasyon kayo dito sa Pinas sa June 6, ay saglit po kayo sa GCF Ortigas para sa ating 78th anniversary celebration. And shout out sa mga ka-team positive natin dito, co-pilot natin si Reggie Villena.
5: Reggie sa control, salamat po.
0: Inaagapayan siya ni Lourdes Magdunaw.
6: Kapag kasama mo si Tessa, never kang mag-iisa.
0: Salamat din kay Shaira Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
0: At kay brother Phil Lagtapon.
8: Phil Lagtapon, ready in action. Gaga.
0: Meron ding ambag si Shekinah Abalon.
9: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Sa ating RTV, si Jabez Mancho.
10: Jabez, at your service.
0: Thank you din sa ating engineering at Bukawe Tech People.
11: No problem.
0: Alright, diretso na tayo sa oras sa 7:23 sa atin pong paalala galing sa Magandang Balita Biblia.
12: Kawikaan, kayamanan.
13: Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 16:23, ito ang ating pag-aralan ngayong Huwebes. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin. Kaya naman, ang kausap ay madali niyang akitin.
2: Maganda yan.
0: Mm-mm.
2: Oo, sabi kang English, the heart of the wise teaches his mouth and adds learning to his lips. Oo, alam mo, maganda yan. Mm-mm. Lalo ngayon sa social media. No. Kung bakit daw talagang ang daming mga kung ano-ano. Eh kasi po ang social media, yan ay expression ng mga tao ng kahit sino.
0: Mm-hmm.
2: Bata, no, may edad, expression. Lahat po naman yan opinion.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Kahit na sabihin natin na ito ay hindi talagang factual, pero bukas ang lahat sa opinion. O lalo na, alam mo ito, no? Hindi maintindihan ng marami yung issue
0: ng
2: halimbawa ng ICC warrant.
0: Mm.
2: Okay. Ito pong ICC warrant na ito, nababalot sa katanungan na legal.
0: Mm.
2: Okay. Ang ICC warrant by implementable dito sa atin. Yun lang pong tanong na yan, maraming opinion.
0: Mm-mm.
2: Okay, halimbawa, yung opinion ng NBI, implementable.
0: Mm-hmm.
2: Okay, yung opinion po ng majority sa Senado, hindi implementable.
0: Mm-hmm.
2: O kaya nangyari yung gusot na yan.
0: Mm-hmm.
2: Okay, so habang nababalot tayo, nakikidagdag naman lahat ng nasa social media.
0: Mm-hmm. Ibang opinion
2: pero
0: din.
2: Pero yun po talaga ang pinanggalingan niyan. And everyone would like to voice his own opinion.
0: Mm-hmm.
2: Nasa Supreme Court na nga, hindi naman natin maantay kung ano sinasabi ng Supreme Court. So, yun. Ikalawa, yun din pong mga pangyayari, medyo nakakagulo.
0: Mm.
2: No? Ito'y naitanong ko lang nung nandoon ako nung Monday kung ano ba talaga. Pasintabi na po dahil I am not defending anyone nor am I attacking anyone. No? Pero, halimbawa, yung ano ba nangyari nung pumasok yung NBI, pagkatapos nagtakbuhan. Ang sabi kasi, nasa news naman ito, kaya hinabol daw si Senator Bato sapagkat tumakbo siya. Okay. Ang tanong ko ito, saan siya direction tumakbo? Tumakbo paloob ng Senado. Hinabol. Ba't niyo hahabulin kung paloob ng kanyang trabaho? Diba senador siya? May warrant eh. Pwede namang antayin niyo dahil paloob ng Senado, hindi naman tatakas yun sa loob. Magbigay lang kayo ng galang sa Senado, respeto, and go through the process na ipakita niyo yung warrant, meron kayong ganito, kaya kayo naroon. Kung tumakbo siya palabas, di habulin niyo. Yun ang saga ng akin. Sinangguni ito sa mga lawyers. Sinangguni ko ito kahit kay SP Alan. Anong palagay mo sa sinabi ko? Sabi ko, sabi niya, tama naman po yung sinabi ninyo eh. Kanya nga lang, hindi na natugunan yun. Nagkaunahan na kung ano-ano nangyari. Hindi na bumalik doon sa unang tanong na yan. Ah, okay. So kaya nagkagulo. Nagkadugtugtugtug na.
0: Naging out of hand na masyado.
2: Naging out of hand na. Kaya imbis na tayo po, mabilis magsalita. No? Mas mabilis minsan ang ating bibig kaysa sa ating pag-iisip. Delikado po 'yan. Let me cite to you a verse sa lahat po sa atin in James chapter 1 and verses 19 to 27. Ang sabi, "Let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath." Kung liwanag nun. Okay. Maaaring mabilis po yung mga pangyayari, pero huwag nating idamay o pangunahan pa na lalo magkakagulo. Kahinahunan. Na po, every man be swift to hear. Makinig tayo bago tayo magsalita. Slow to speak, kaya kinakailangan. And slow to wrath. Sapagkat ang sabi dito, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Kahit po anong sabihin nating makatwiran ng sinasabi natin, kapag ang pinanggagalingan niyan ay puot ng tao, o galit, o bitterness, o envy, o kung ano paman, hindi po tutungo yan sa katwiran ng Diyos.
0: So maganda yung mag-heart check.
2: Mag-heart check.
0: Diba? Kasi kung puro pait yung nandyan, galit ka dito sa ganitong tao, sa ganitong personalidad or politiko, lahat din ng lalabas sa bibig mo, maging post mo sa social media, puro
2: kahit
0: ng galit.
2: Ako hindi, kahit ako personal, ginagawa ako yung bagay na, wag kang magde-decision dahil galit ka, babong gagawin yan dahil galit ka yung... I may be very spontaneous, pero sa bagay po na malaki ang gusot, wag. You see?
0: Matutunan nawa namin, Bishop, ang natutunan mo. Di ba? Minsan kasi talaga very emotional tayo. Lalo na kapag ganitong matindi na talaga at nakakasawa na. Di ba? Parang paulit-ulit na lang yung mga issue natin sa katiwalian. Di ba?
2: May kausap ako isa kahapon. Sabi ko, okay naman ka ako na meron kang sasabihin. Siguraduhin mo lang na yung sasabihin mo, unang-una, factual. No? Na-validate yung information mo. Ikalawa, wag mong sasabihin dahil galit ka lang.
0: Okay po.
2: Ayan. Yeah. So, ganun lang.
0: Control. Laging ilang linggo na nating sinasabi, Bishop, kalma. Sige po, gandang paalala nito. Ngayong mainit ang mga issue at mainit ang panahon, Proverbs 16:23, iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin. Kaya naman, ang kausap ay madali niyang akitin. Okay, so dapat meron din tayong discernment, para di rin tayo madaling natatangay ng mga naririnig natin. Yun pala ay planted at gusto lang din tayong i-manipulate. Okay, check muna natin sa labas ng ating himpilan ang daloy ng traffic. Makakasama natin ang MMDA Metro Base.
3: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
4: Oras na, Pilipinas!
11: Maging pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila. Sa pakikipagtulungan ng MMDA.
14: Metro Manila Development Authority.
11: Ito ang Ronda Kalsada.
0: Ang ating tagapag-ulat, walang iba kundi si Ma'am Ann Gozon para sa ating traffic report. Magandang umaga, Ma'am Ann.
15: Magandang umaga po, Ms. Heidi at Bishop Ruben at sa lahat na nakikinig sa DZAS. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito sa EDSA Southbound. Asahan na po natin ang pagbagal ng daling sakyan sa Mayor Irming Garcia. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo ng Shaw Boulevard. Muli rin po itong babagal sa May Reliance po hanggang makarating na po tayo ng Pioneer. Moderate traffic naman po dito po sa May Buendia. Paglagpos po yan, tuloy-tuloy pong bilis ang daling sakyan. Masusundan na lamang po ng pagbabagal po sa May Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound po sa May Park Avenue hanggang Taft Avenue maging mabagal po ang daling sakyan. Moderate traffic naman po sa May Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, muli po itong babagal sa May Reliance hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglagpos po yan, tuloy-tuloy po ang bilis ang daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound dito po sa May Cali Industria, asahan natin ang pagbagal ng daling sakyan. Muli po itong babagal po sa May Lanuza hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, makinli po maging mabagal po ang daling sakyan. Ang ating C5 northbound dito po sa May Levy Marian hanggang makinli po maging mabagal po ang daling sakyan. Moderate traffic po sa May Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, tuloy-tuloy ang bilis ng daling sakyan. Masusundan na lamang po ng pagbabagal dito na lamang po sa May Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista na magbabiyahe po ngayong araw na Thursday na nagtatapos po sa mga plakang 7 at 8. Bawal po sa kalsada simula po 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay na ating trapiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Thank you, Ma'am Ann.
2: Thank you, Ann.
0: Ingat sa mga nagmamotor. At ingat din sa iba pang klase ng sasakyan ng dala. Lahat mag-ingat. Yan ang reminder sa atin ng MMDA Metro Base. Okay. So, marami tayong issue na pag-uusapan mamaya, Bishop. Pero nais nating sumali sa ating kwentuhan ngayong Huwebes ang ating mga kaagapay. So, para sa ating question of the day, ibahagi mo sa amin ano ang ginagawa mo kapag brown out. Kasi daming nagbo-brown out, di ba, Bishop? Nagro-rotational brown out. Yes. Anong ginagawa niyo? Paano kayo naglilibang?
2: Nung isang linggo, nagpapagupit ako eh. Dito. Nagpapagupit ako. Yung mga ano na yan, mag-aalas 7 na ng gabi.
0: Paano?
2: Bigla nag-brown out. Sabi nung mga barber, uwian na tayo, uwian na. Teka muna, sabi ko, ano mangyayari sa akin?
0: Yung patilya, isa pa lang ang naaayos. Ayan, kaagapay, QOTD natin, napakasimple lang. Anong ginagawa mo pag brown out? So, sagot na gamit ang ating Facebook Live at YouTube channel.
2: Masaya ito.
0: Ituloy mo yung kwento, Bishop. Ha? Mag-weather report muna tayo mula kay Ma'am Charmaine Varilla, ang ating weather specialist from Pag-asa. Ma'am Charmaine, good morning.
16: Yes, so good morning din po sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tipakanig na ritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga ay easterly pa rin ang siyang nakaka-apekto dito sa may bahagi ng Luzon at Visayas. At magdudulot nga yan ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog dito sa Metro Manila, iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantalang dito naman sa Mindanao, asahan pa rin natin yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog, dala naman ang localized thunderstorms. Sa magiging lagay na ating karagatan ay wala tayong nakataas sa yellow warning. Kaya malayo maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Maraming salamat, Ma'am Charmaine.
2: Charmaine, pwede magtanong?
0: Ay, naku, binaban.
2: Narinig pa yung pagbaba. Hindi, itatanong ko sana.
0: Desa, hindi mo hinabol eh.
2: Itatanong ko sana kasi.
0: Ano
2: meron,
0: po yun?
2: Meron mga impormasyon na pumapasok sa aming na ito raw dala ng El Nino, lalo na super El Nino daw itong darating, no? Tine-threaten tayo. Actually, hindi lang pala init ang dala. Sobrang lakas na mga bagyo.
0: Nga.
2: So, lumalabas parang extremes. Kaya kailangan paghandaan natin.
0: Yung pagdating ng mga super bagyo. Mga malalakas na ulan.
2: Mas malalakas daw yun.
0: Ngayon pa nga lang, Bishop, nagbabaha na nga sa ibang lugar sa atin, di ba? Sa Davao recently, may mga baha sila doon.
2: Dami nating bagyo.
0: Opo. Minsan, kulang na lang makompleto yung ating alpabeto. Yan. And shout out kay Emily Manalang. Oo, maraming salamat po kay Tristan Gulay. Si Pastor A, ay sabi niya nakikinig siya. Gamit yung ating radio app, Bishop. Kahit daw, nag-check siya ng email, ayan, nakakapakinig pa rin siya.
2: Abay, magaling.
0: Oo nga, pwedeng nasa background. Unlike Facebook and YouTube.
2: Magaling. Ayun.
0: Thank you, Pastor A, sa feedback. At we encourage yung mga kaagapay natin na lagay nyo na rin sa inyong cellphone. Google Play or App Store, i-search nyo lang at i-download ang 702-DZAS. Sabi ng kaagapay natin dito, si Kuya Federico Termolo Jr. Bilang sagot sa ating QOTD, kahapon nga lang daw, nag-install na siya ng solar light na bigay ng kanyang anak.
2: Uy, magaling. Yun yung may kasamang yung may kasamang power station.
0: Ah, pwede. Doon ka na mag-charge.
2: Doon ka na mag-charge, sabay-sabay na. Mahal yun, ha?
0: Talaga?
2: Oo, mahal yun.
0: Ito, buti na lang binigyan ng anak. Oh, Bishop, ano nangyari sa Gupitan?
2: Nag-antay kami. Mamaya.
0: Paano kung tatlong oras pala yung brand out?
2: Nga lang, mga tatlong minuto kami nag-antay bago nag-transfer doon.
0: Nag-generator.
2: Pero tinatakot na ako ng mga barbero eh.
0: Ano palang bakas yung
2: nagugupitan? Uwi na. Op, teka muna, nandito ako.
0: yung bigote mo at saka yung balbas mo, hindi pa na aayos.
2: Nasimulan mo nga yung kalahati eh. Teka muna.
0: Dapat pala, pag magpapabarbero ka, i-check mo muna kung may schedule silang brand out. Sana tapos naman. Maayos ka
2: mas
0: namang lumabas.
2: Mas maganda kung ang tugon niyo po sa ating question, yung may nakasagsa, yung bang may ginagawa kang mahalaga pagkatapos, ano gagawin mo?
0: Oo, diba? Yung iba, kadugtong ng kuryente nila yung tubig. Paano kung kalagitnaan, nagsasabon ka? Wala nang tubig sa shower.
2: Alam mo, meron ako experience noong araw. Kaya tamang-tama, pumunta ako.
0: Pa, natatawa na ako.
2: Meron kaming congregation sa Italy. Sa Bologna. Sa Bologna. Aba, hindi. Di, ano, ito. Naliligo ako. Siyempre, noong araw, sabi, pag-iinit po kayo, pastor, ng tubig.
0: Takore.
2: Hindi naman pinag-iinit, pero merong hot shower. Hot shower. Hindi nagsasabon akong ganyan. Totoo nangyari ito. Sabon akong ganyan. Okay. Nawala ng kuryente.
0: Ayan na nga ba?
2: nawala ng heater.
0: Adi, ang lamig, winter.
2: Ang lamig, sinabi ko sa iyo.
0: Wala, tiisin mo. Unless gusto mong lumabas na puro bula.
2: Balot na balot ka pa sa bula ng sabon. Sabi niya, si Victoria. Victoria! Pastor! Ipag-iinit ko po namin. Tagal.
0: Mano-mano.
2: Nagbuhos ako ng makayelong tubig. Buti wala akong sakit sa puso.
0: Yun. Sa Bologna. At least sa Bologna naman nangyari. Italy. Hello, baka nanonood sila. At si Pastor A ulit, kapag brown out, bunot agad ng plug ng ref at iba pang appliance.
2: Ayun, bait.
0: Ipupuesto ang kandila na malayo sa kurtina at kung saan mas mamamaximize
2: ang liwanag.
0: Paano pang
2: hindi mamahanap yung bubunutin? Walang
0: Bukas din daw ang mga bintana para presko. Tapos kain ang kain hanggang bumalik ang kuryente. Yun na nga.
2: Okay.
0: Yung iba naman, kapag ka brown out, minsan sa gabi, lalabas talaga ng bahay kasi napaka-alinsangan. Kaya maraming team puyat ngayon dahil sa mga brownout.
2: Ang tanong ko kay Pastor A, ano bang magandang kainin kapag brownout?
0: Wag naman siguro bulalo na mainit. sige, punta muna tayo kay Desa Girl. Narito ang ating panibagong trivia sa likod ng bandila.
17: Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
18: Hello kaagapay! Desa the Explorer is here. Mag-iikot na naman sa bansang Pilipinas. Siyempre, gaya ng palagi nating sinasabi, bukod sa ibang bansa, magandang ikutin at ipagmalaki ang sariling atin. Yan ang Pilipinas! Let's go naman sa isa sa mga underrated pero solid na destination sa Pilipinas. Walang iba kundi sa Cotabato! Alam nyo ba, yung pangalang Cotabato ay galing sa salitang kuta, wato. Ibig sabihin, kuta ng bato. Kasi dati, may mga kuweba sa lungsod na ginagamit na taguan ng mga mandirigma. So, Cotabato is basically a historic fortress city. Wow! Ito naman ang mga interesting na bagay sa Cotabato. Unahin na natin ang pinakasikat na Asik-Asik Falls o ang The Hidden Water Curtain, isa sa mga coolest na waterfalls sa Mindanao. Ang tubig dito ay dumadaloy mula sa mga bitak sa bangin, kaya parang water curtain na bumabagsak. Parang art na gawa ng nature. Natuklasan lang ito noong 2010, so fresh discovery pa. Largest mass sa Pilipinas ba kamo? Aba, welcome to the Sultan Haji Hasanal Bulkiha Mosque. Kayang-kaya nitong maglaman ng 15,000 katao. Super grand at sobrang Instagrammable. Perfect spot for those who love culture and architecture. Mayroon ding Cotabato Caves, isa itong cave system na nasa puso mismo ng Cotabato City. May apat na pasukan at connected pa sa mga makasaysayang lugar. Kaya kung mahilig ka sa adventure at history, ito ang place mo. Dito rin matatagpuan ang longest river sa Mindanao, ang Rio Grande de Mindanao. Dito dumadaloy ang pinakamahabang ilog sa Mindanao at pangalawa sa buong Pilipinas na may 182 kilometers. Wow! Grabe! Mayroon din silang tinatawag na Pagana Maguindanao o feast para sa mga barkada at family. Hindi lang basta kainan, ito ay isang tradisyon kung saan sabay-sabay na kumakain ang buong pamilya o barkada mula sa malaking bilao. Mas masaya at mas flavorful pag sabay-sabay. Speaking of kainan, ito naman ang mga food delicacy ng lugar. Mayroon silang palapa, isang spicy at aromatic na condiment mula sa sili, bawang at luya, para siyang secret sauce ng Cotabato dishes. Mayroong ding tiyula itum. Ito ay ang itim na sabaw na gawa sa charcoal at malinamnam na karne. Medyo mysterious ang itsura, pero super tasty at legit comfort food ng mga Cotabatenyo. Isama mo pa ang sati, isang grilled meat skewers na may special peanut sauce. Perfect snack o kahit pang baon sa travel, talagang sulit ang bawat kagat. Ready ka na ba sa food trip sa Cotabato? Bring your appetite and open heart. Kasi bawat kain dito may kwento at lasa na hindi mo makakalimutan. Muli, ang underrated place ng bansang Pilipinas, Cotabato! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
17: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila!
0: Thank you, Desa girl.
2: Palagay ko masarap yung may sili na yan.
0: Ikaw mahilig ka sa makanghang
2: syempre,
0: eh. Pass ako dyan, pass. Pero parang ang sarap magtampisaw dun sa falls, Desa girl. Napakaganda pala.
2: Oh, tampisaw lang, hindi sisid. Kasi ako bawal na akong sumisid. Eh.
0: Dahil sa?
2: Eh, perforated na yung aking eardrums.
0: Okay. Oh. Sabi dati dito ni Imelda Garces, sagot sa ating QOTD, kwentuhan po kami habang nagpapaypay kapag brown out.
2: Okay.
0: Si Emily, nung minsan po na nag-brown out sa San Fernando, Pampanga, nagpunta po kami sa isang coffee shop kasi work from home po ang anak ko. Doon po kami nagpalipas ng oras.
2: Ayun.
0: Si Merle Largado naman, kapag brown out po ng gabi, ginagawa ko po, pinapag-pray ko po ang lahat.
2: Ayun.
0: Mahusay.
2: Meron pa bang nagtitiris ng kuto kapag gano'n?
0: Eh, paano makikita? Pag gabi, pag umaga pwede, yung mga lisa. Sorry po sa kumakain. Nilo de la Cruz, naghahanda ako ng pamaypay at lalabas ako ng bahay kasi sobrang mainit sa loob ng bahay at yung pamaypay ay pambugaw din ng mga lamok. God bless po sa lahat.
2: Okay.
0: Sabi dito ni Princess Faith, super duper funny Thursday. So mukhang natutuwa naman siya sa atin, no? Funny daw tayo, Bishop. Si, sino pa ba to? Ah, si Merle. Kapag brown out po, gumagawa po ng gawaing bahay. Like, naglalaba at inaayos po ang hardin sa paligid ng bahay.
2: Uy, kayo ha? Pag may kuryente, pinababayaan niyo yung bahay.
0: Si Andeline, good morning. Pag brown out, sa amin, nagbabasa po ako ng Bible. Watching from Baguio, hello. And La Real Pharmacy, hello din. Lumalabas naman ng bahay si Editha para magpalamig sa aking ginawang garden at with the presence of God. Si Ate Nora, kapag brownout, tuloy pa rin ang trabaho sa gawaing bahay kahit mainit. Nagtitiklop ng damit, naguhugas ng pinggan, naglilinis ng bahay. Tapos pagkatapos ng lahat ng gawain, maliligot at yun na.
2: Ang inaantay kong sagot.
0: Ano po?
2: Eh, yung pumunta ng mall.
0: Makiki-aircon.
2: Makiki-aircon.
0: Pagbukas pa yung mall. Yan. Pag brown out po, if full battery pa naman, I watch YouTube. Yung mga health, educational, at historical videos. Yan ang sagot ni Ate Nieva Muirong. Alright, kapag brown out at sa gabi, sabi naman ni The Real Tammy TV, itinutulog na lang po.
2: Oh, okay.
0: Kaya niya yung...
2: Ang maganda rito, kesyo may brown out, no? Oh. Eh, ang ating productivity.
0: Correct.
2: Ay tuloy-tuloy pa rin.
0: Pwede pa rin.
2: Yes.
0: Ayan. Pero pagka brown out, tas may mga kasama kang bata, tas sa gabi, talagang ikaw ang kanilang pamaypay. Kawawa din kasi yung mga bata. O Bishop, remind lang natin sa June 6, 78th anniversary natin, punta tayo kaagapay ha, magsama rin ang mga kabataan at ang mga speaker natin dito, sina Pastor Carlo Panlilio at si Pastor Roman Guevara. Marami din tayong mga worship teams na kapartner at meron din tayong radio drama na live, mm-hmm. Bishop.
2: Yes.
0: Diba? Kung lagi kayong nakakapakinig.
2: Yan ang antabayanan ko.
0: Magandang drama
2: kasi ito. Kasi nagugulat ako kung sino pala yung nasa likod ng boses na yun.
0: O, diba? Oh. So, kaagapay, meron din tayong translation para sa mga kabilang sa deaf community. So, lahat po ay welcome, pati walk-in. Ayan, kung hindi po kayo makapagpa-register online, punta na lang po at diretso na sa ating GCF Ortigas, 8 a.m. to 12 noon sa June 6. Admission is free. So, kaagapay, kita-kits tayo dyan.
2: Anong oras sila makakapasok?
0: Basta 8 o'clock ang program natin.
2: So, ibig sabihin, an hour before.
0: Yes, pwede na yan.
2: Pwede na
0: at
2: yun.
0: May mga exhibit pa rin naman tayo, Bishop.
2: Yes.
0: So, meron pa rin nga mga pwedeng puntahan ng mga booth. Ayan, so habang hindi pa nag-i-start yung ating program, ayan, merong mga booth na nandoon sa lobby,
2: yes,
0: ng GCF.
2: Yes, meron tayong mga partners, no? Naroroon din, pwede kayong bumili ng kung ano-ano.
0: Yes. And then, syempre, meron din tayong PM Radio,
2: yes,
0: dyan.
2: May magsisilbi ba ng kape?
0: Baka. Baka. Baka, sana. Meron ba Ate Ruth? Ayan. And syempre kaagapay, imbitado po ang lahat. Sana'y magkita-kita po tayo. At samahan nyo rin ang FEBC family sa pananalangin para po sa araw na ito. And eto naman, para po sa kanilang 30th anniversary, pinag-aanyaya ng Operation Blessing ang pelikulang Forged by Fire. Tampok ang powerful testimonies or stories ng katatagan at kung paano nababago ang buhay sa pamamagitan ng maagap na pagtulong. So meron silang premiere sa May 28, 6:30 hanggang 8:30 dito sa May Robinson's Galleria Cinema. O nakikita nyo ba ang... kanilang poster, si Miss Catriona Gray, ang Miss Universe.
2: Forged by... Ano sa Tagalog yan? Ipinagtibay, no? Pinalakas sa pamamagitan ng...
0: Apoy.
2: Ayan
0: na, malalim. Oh. So, panoorin po ito para sa ibang detalye. Makipag-ugnayan lang kay Drake sa 0939-921-5543. And ang DZAS po at ang iba pa

0: www.cc.ph. Okay. At magbigay daan muna tayo kay Shaira. Nasa Zoom na rin ang ating panauhin kaagapay. Pero eto muna ang ating pagbibida ng gawang kabutihan.
1: Ako'y nakatayo. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
2: Walang pinipiling edad ang tunay na kabayanihan at malasakit sa kapwa. Happy Thursday, kaagapay! Yan ang pinatunayan ni Cherry Ann Mateo na kahit sa gitna ng literal na malalaking alon ng buhay, ay lumaban siya hindi lang para sa sarili kundi para sa buhay ng iba. Nilangoy lang naman ni Cherry ng ilang oras ang karagatan para lang makahingi ng tulong para sa kanyang mga kasama matapos tumaob ang kanilang bangkang demotor sa karagatan ng Kulasi, Antique. Sa kabila ng malalakas na alon at matinding pagod, hindi siya sumuko hanggang sa makarating siya sa Batbatan Island. At dahil sa kanyang katapangan, agad na nailigtas ng mga otoridad at residente ang kanyang mga kasama. Kagapay, paalala ang kwento ni Cherry Ann na ang kabutihan, katatagan at pagtulong sa kapwa ay maaaring maging daan upang makapagligtas ng buhay. Saludo kami para sa katapangang ipinakita mo, Cherry Ann. At gaya ni Cherry Ann, kagapay maging handa rin tayong tumulong sa iba sa oras ng pangangailangan.
1: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
2: Isang police staff sergeant ng Quezon City Police District ang inaresto matapos mahuling nanulak ng kapwa motorcycle rider sa kahabaan ng C5 Road sa Pasig City. Ayon sa ulat, nagsimula ang tensyon dahil sa pagmamadali at pag-overtake sa matinding trapiko hanggang sa humantong ito sa isang delikadong insidente sa kalsada. Agad namang umaksyon ang mga otoridad at inaresto ang pulis, habang inamin din ng Philippine National Police o PNP na mali ang naging asal ng kanilang kabarong. Kaagapay, patunay ito na walang sino man ang dapat gumamit ng galit at kapangyarihan upang manakit ng kapwa, lalo na ang mga inaasahang magsilbing huwaran ng batas at disiplina. Naway magsilbing aral ito sa lahat na pairali ng pasensya, respeto at tamang asal sa kalsada dahil ang tunay na tapang ay nakikita sa kakayahang kontrolin ang sarili at itama ang pagkakamali. Para sa Mabati ang Mabuti, May Tama ang Mali, ako po si Shaira Gabornes.
3: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Lolo Alfredo Acosta Arino na 65 taong gulang at kasalukuyang binawian na ng buhay. Kung sino man ang nakakakilala ay maaaring makipag-ugnayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Social Services Development Department or SSDD, Office of the Senior Citizen Affairs, Quezon City, o tumawag sa 8988-4242 Local 1104 o kaya naman ay 0949-736-1227. Maaari ding mag-email sa oska@quezoncity.gov.ph.
1: Oras na! Pilipinas! Pag-usapan natin.
0: Bishop R.A., tingnan natin to. Isa rin sa mga hindi masyado na pag-uusapan kasi ang daming mainit na kaganapan sa Senado. Pero alam nyo ba kaagapay, isa sa 4 na pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger sa unang quarter ng taong ito. Kaya para bigyan tayo ng mga pag-action din, ano, paano nga ba magandang tugunan ito? Meron tayong kasama ngayon via Zoom ang Chief Nutritionist, Monitoring and Evaluation Officer ng Rise Against Hunger Philippines, si Sir Rolando Yu. Magandang umaga po.
4: Isang masustansyang umaga po sa inyo po at sa inyong mga televiewers po.
5: Yes, magandang araw sa iyo, Rolly. Chief Nutritionist.
4: Olan na lang.

0: po.
1: Ano po?
0: Olan na lang
1: Olan
0: po.
1: Ah, Olan. Binigyan mo na ng ibang nickname, Bishop. Olan. Ayan, Olan. Si Sir
0: kasi
1: Olan.
0: Kasi po, pinsan ko po ay Rolly, kaya Olan na lang.
1: Taken na yung Rolly.
0: Opo.
2: Okay. Ibig sabihin ni Olan, ikaw ba'y malusog ka?
0: Nasa tamang taba pong timbang, tamang taas para po sa isang Pilipino.
1: Ayun. Safe, safe. Okay. So, Sir Olan, ano ba ibig sabihin ng involuntary hunger?
0: Okay. Pag sinabi pong involuntary, wala pong may kagustuhan na sila ay walang makain sa isang araw o sa higit 3 buwan, hindi po sila nakakaranas ng tamang pagkain or masustansyang pagkain na kinakain sa kanilang mga bawat tahanan. So yun po yung masakit na katotohanan.
1: Gustong kumain, pero walang makain.
0: Gustong kumain, pero wala pong pamamaraan or kakayanan mapunuan yung kanilang mga sikmura sa pang-araw-araw.
2: Bakit? Kung merong involuntary, merong bang nagbo-voluntaryong
1: nagda-diet?
0: Meron po, Bishop. Yung mga sinasabi pong voluntary, ito po yung magmagawa ng intermittent fasting.
2: Ayun.
0: O yung gusto pong magpapayat ng mabilisan, pero hindi nila naisip po na pwedeng magkaroon ito ng epekto sa kanilang internal organs so, habang tumatagal.
2: Yun ay intentional yun. Pero ito,
0: yes,
2: involuntary,
0: intentional
2: unintentional
0: hunger.
2: Ito. Ibig sabihin, hindi ito inaasahan, hindi ito pinagpaplanuhan.
0: Mm-hmm. Yes po, yung involuntary.
2: Okay. Ibig sabihin, biktima sila.
0: Mm-hmm. Ay, totoo naman po yan.
1: So ano yung mga nakikita po nating dahilan? Dahil sinasabi po na ito daw yung pinakamataas nating percentage ng involuntary hunger mula March 2025.
0: Yes, sabi nga po doon sa survey ng SWS, alarming po ito kasi sa ilang mga dekada, hindi po umabot sa ganito kataas na numero. So ano po yung mga naging dahilan? So napaka-cliché na nga pong sabihin kahirapan. Pero yun naman po talaga ang nauuna. Pangalawa is kawalan ng sapat na trabaho o gawain na may tamang katumbas na sweldo. Yung pangatlo po ay yung panganahing pagtaas ng presyo ng ating bilihin o yung inflation na tinatawag ng lahat. At yung huli po ay yung natural calamity na hindi naman po natin mapipigilan. Yung pinaka-recent nga po ay yung sa Bicol, yung pag-aalboruto po ng Mount Mayon.
2: Yes. Okay.
0: Yun po yung mga dahilan kung bakit po tayo or bakit may mga kapwa tayo Filipino na nakakaranas ng involuntary hunger.
2: So kapag hunger ito, no?
0: Opo.
2: May ang tukoy dito yung talagang pagkain na nagbibigay ng nutrition sa kanila.
0: Yes,
2: hindi yung paborito, sabihin nalulungkot na ako sa tuyo. Hindi 'yun, no? Hindi 'yun.
0: Ano naman po yan? May pag involuntary po, ikakategorize pa po natin siya. May tinatawag po kasing moderate hunger. Mm-hmm. O ang ibig sabihin po nito ay hindi sila madalas nakakakain sa 3 buwang nakalipas.
2: Wow.
0: Na yung pinaka-common po ay dapat 3 meals in a day, may agahan, may tanghalian, may hapunan, or meron pang in-between na merienda. May tinatawag din po tayong severe hunger o ito po yung talagang matinding kagutuman ng isang tao. Madalas o palaging hindi sila nakakakain ng sapat na pagkain na, na tama po yung nutrisyong makukuha.
2: Okay. Anong ahensya ng ating gobyerno ang talagang may dapat na pag-abot sa ganitong case?
0: Okay. Sa ganitong mga ahensya po, ang una po talaga dapat na nakakaalam sa mga taong may nakakaranas ng kagutuman, una po ay ang DSWD.
2: Of course.
0: So yung nagiging epekto po, pag hindi nalalaman ng DSWD, susunod po dyan ng DOH. Kasi po, pag nagugutom ka, kasunod po nun sakit.
2: Okay.
0: Bakit po sila nagugutom? Papasok po ang Department of Agriculture. Dahil nasaan po ba yung mga produkto ng Pilipinas, saan siya napupunta? Pero sabi nga po, para tayong bumalik ng 70s, na totally late 70s to early 80s, yung pinuhay po yung kadiwa. Pero ang pinagkaiba lang po ng kadiwa noon sa kadiwa ngayon, ay may rolling store po ngayon.
2: Okay.
0: Noon po ang kadiwa ay may mga station po talaga, kagaya po sa lugar na kung saan ako lumaki po, sa Santa Mesa, meron pong kadiwa.